0: tayo rin po, kamusahin natin yung anak natin. Kasi baka mamaya, gusto ka pala nilang kausap. Di mo man lang makakwentuhan, di mo man lang sabi, o kamusta araw mo. Ang problema po kasi ngayon, sa sobrang, sabi nga po nila, madami pong impormasyon pero walang transformasyon ng puso. Pati yung, kaya po ano, ang pagdating po sa youth, hindi lang po kabataan yung concern natin. Kamusta po yung parenting style natin?
1: Alam mo, dyan ako nadali minsan eh. Pinagsasabihan ko yung apo ko na, oh, don't watch videos when eating. Sinabihan ng asawa ko, sinagot, why is lolo holding his phone?
2: Lagot.
1: So kaya, tinatry ko talaga. Tinatry kasi, nakaano ko lagi eh, on standby ako kung ano mga text, diba? May mga members na kailangan ng pre-request. Pero dahil doon sa sinabi ng apo ko, si Red, talagang, hanggat magagawa ko na, hindi ko dala yung phone ko eh. Kasi, pahiya ako doon sa apo ko. And yes. He is right. Na nga naman, ang ginagawa ng nakatatanda, nagmumukhang tama sa paningin ng bata.
2: Sa puntong ito, Bri, hihilingan ka namin to pray for our yung mga kagaya mo, no, mga volunteers. Ano, of course, hindi madali yan, di ba? Buong puso, oras, lakas, minsan pati pera na ibibigay mo. Pero
1: hindi pa ng mga bata sa milk tea, so ikaw ang taya.
2: Oo, as a big Kuya Brian. So ipag-pray mo yung mga kagaya mo na nagsuserve yan inside the campuses, na sila ay encouraged ng Panginoon dahil talagang kailangan yung mga big kuya, mga big ate ng mga kabataan natin inside the campuses. Let's
0: pray. Sige po, let's pray. Pero bago po yung tihiti, basahin ko lang po itong sa Jeremiah 1 verse 4 to 5. Sabi dito, sinabi sa akin ni Lord, kilala na kita nung pinaglilihi pa lang kita ng nanay mo. Pinili kita bago ka pa ipananganak. Inappoint kita para maging prophets ng bansa. Ito po yung pagkakataon na inaappoint si Jeremiah bilang isang prophet, pero natatakot siya. Kayo po, sa lahat po ng mga kabataan na nakikinig, mga volunteer, wala pong edad ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil matanda ka na, wala kang gagawin. Hindi, marami po tayong gagawin. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, sa araw po na to, ipinapanalangin po namin, hindi lamang po ang mga kabataan, kundi yung mga taong may pusong maglingkod sa susunod na henerasyon.
1: Opo, Panginoon.
0: Dalangin ko, Panginoon, anuman po ang kanilang edad, anuman po ang kanilang estado, anuman po ang kanilang sitwasyon, gagamitin mo to, Panginoon, para makapag-minister po sa lahat ng mga kabataan. Sa nangyayari po, Panginoon, sa loob ng eskwelahan, universidad o anuman po, nalangin namin, Panginoon, na ang bawat isang eskwelahan po ay magbubukas ng pintuan upang makilala kayo kay Jesus Kristo. Tulad po, Panginoon, ng kwento ni Jeremiah kung paano mo siya tinawag. Wala sa edad, hindi dahil bata, hindi dahil matanda, wala ng kakayahan, pero Panginoon, kayo po ang nag-a-appoint, Lord God, ng mga tao. At dalangin ko, Lord God, na marami pa pong eskwelahan ang makakilala mula sa guidance counselor, principal, administrator, mga guro. Kikilalanin kayo lang, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kabataan po ngayon ay mag-step up po sila, Panginoon, at makilala ka bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ng kailang buhay. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
2: Amen. Thank you, Bri. God bless. At be encouraged. Your labor in the Lord is not in vain.
1: Ako nakakilala sa Panginoon through the campus ministry of GIL.
2: Yan. And bago lang tayo dumiretso pa sa mga panauhin natin, Pastor A, sa Zoom, magbibigay daan muna tayo sa pananalangin para sa mga mag-asawa. Narito po si Ma'am Tiffany Leong, ang station manager ng 98.7 DZFE, The Master's Touch.
3: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
4: Hello, I'm Tiffany Leong Gabuya, the station manager.

0: a place to mutual submission. Teach husbands and wives to submit to one another out of reverence for Christ. Where communication has become just a babble of confusion and unkind words, please grant grace to speak the truth in love, and to be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Where the world's view of romance and intimacy has crept into our marriage beds, restore the honor that is due, for the marriage bed, you said, is to be kept undefiled. Where the raising of children lacks unity or godly authority, unite parents as one to bring them up in the discipline and instruction of the Lord, teaching them where they ought to go. Lord, let every couple build their house not on shifting sand, but on the rock that is Christ, for what you have joined, no man ought to separate. Strengthen these unions, Lord, that they may stand as a faithful witness of Christ's covenant love for his church, in good times and in hardship, for your glory alone. This we pray in Jesus' name, amen.
1: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Time check po natin, 8 minuto na makalipas ang 8 ng umaga. Baka po hinahanap nyo ang oras na Pilipinas. Meron po tayong makabayang panalangin ngayon para sa pamilyang Pilipino.
3: Ito na yung oras na ng panalangin.
2: At nakakasama din po natin sa Hardin ng Panalangin tuwing Lunes. Siya ay nananalangin po para sa ating bansa. Siyempre sa Karunungang Buhay, napapakinggan din po natin siya tuwing Linggo ng umaga, walang iba kundi ang ating minamahal at ginagalang Bishop Joey Umali. Kasama natin Pastor A via Zoom.
3: Good morning, Bishop!
4: Magandang umaga. Sa mapagpalang araw sa iyo, Pastor E and Ate Heidi.
3: Mm-hmm. Opo, Bishop, isa sa mga napapansin na yung mga bata na laki sa church, dinadala sa Sunday school, diba? At pagkalaki na, natatalikod ba? Naliligaw. Isa sa paliwanag nila ay dahil lumaki sila, nahiram yung kanilang pananampalataya o borrowed faith. Ano po ba magandang gawin ng mga magulang para yung mga bata ay hindi lang manghiram ng pananampalataya o manggaya lang, kundi talagang isa puso yung pananampalataya ng kanyang mga magulang?
4: Magandang tanong yan, Kuya E. Ako, ang paniwala ko nga, ang bata, kailangan una siyang makakakilala sa Panginoon sa loob ng kanyang tahanan. That's why I believe ang home or family, ito ang the greatest evangelical center. Dito talaga unang dapat matuto ang bata ng relasyon sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Hindi sa simbahan o sa eskwelahan. After all, talagang ang magulang ang unang teachers ng mga bata. Kaya parang yung tanong mong yan, parang pag sa eskwelahan, hindi siya implanted naturally, no? Ang natural na proseso dapat magsimula sa tahanan. The greatest influencers nga ng mga bata ay ang kanilang mga magulang.
3: Opo.
4: Kaya napakaganda nga nung sinasabi, di ba, sa Proverbs 22:6. Yun ang susi eh. Train up a child the way he should go, and when he becomes old, he won't depart from it. Ito ay ina-address ito sa magulang eh.
3: Opo.
4: At yung train up a child dyan, naku, kompleto yan. Holistic, you know. Nandyan yung moral behavior, character formation, ethical formation, at maging yung mga practical instructions na daily life ng isang bata.
3: Eh, Bishop, yung mga magulang minsan, ipinapasa na sa Sunday school yung pagdidisiplina at pagtuturo sa anak eh.
4: Yan ang problema. Hindi lang, Pastor Eric, hindi lang pinapasa sa Sunday school. Mabuti pa ngayon eh, mas positive 'yon. Pero maraming magulang ipinapasa na sa social media, sa mga gadgets. Halimbawa, yung maguling bata. Oh, yan, sige, maglaro ka diyan. Maglaro ka na lang diyan.
3: Ginawang babysitter.
4: Oh, ginawang babysitter.

0: yun na ang doon natututo yung bata sa kanyang mga napapanood.
1: Mm-hmm. Kasi sabi nga lang ni Brian, eh, mga values ng mga bata, napipick up doon sa napapanood sa TikTok.
0: So, eh, napakahirap noon, ano? Hindi ba merong mga ginagawang mga pag-aaral ngayon, alam ba, yung mga kaguluhang nangyari doon sa mga eskwelahan, eh talagang nanunod sila, no? Nung mga violent, nanunod o naglalaro ng mga violent video games.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Di ba ito nga may mga nagsisirculate ngayon tungkol doon sa isang bata na nagtatatakbo siya, wala siyang pang-ibaba.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, nag-uusap silang mag-mommy. Tapos, prinasas ni mommy, bakit niya ginawa? At natuklasan na dahil dun sa nilalaro niyang game, Roblox ba ang tawag doon, Reggie? So, bakit niya ginawa yon? Eh, naglalaro naman siya, let's say, ng kanyang gadget. Dahil daw, yun yung utos ng isang may username. Utos yon para magkaroon siya ng trophy at saka makapunta siya sa next stage.
1: Ako eh, parang nauuwi pala sa grooming yan. Yung naiahanda for further abuse yung bata.
2: Mm-mm.
0: That's right.
2: Kaya ang ginawa nila, dinilit nila yung app. Kumbaga, naki-journey siya dun sa anak. Tayo ganun, Pastor A, diba? Mm-hmm. And Bishop Joey. Tayo din yung nasasaktan, di ba? Pag mamamalo tayo, ayaw nating gawin, pero kailangan nating gawin para ano, mabigyang diin yung lesson, di ba, na gusto nating matutunan ng ating anak.
0: Napakahirap ngayon ang tingin ko, Ate Heidi, mas mabigat ngayon ang parenting.
2: Mm-mm.
0: Dahilan dito nga sa social media, tapos yung very liberal ngayon ang sa pagpaparaise ng bata. Eh, nung araw, naturalan na papaluin ka, pagagalitan ka. Ngayon, hindi mo na magawa yun, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pwede kang ireklamo ng anak mo, no? Kaya, yung sinasabi nga na, ano, sa Bible, eh, biblical naman yun, spare a rod, ano?
1: Mm-hmm. Spoil the child.
0: Spoilin mo. Of course, siyempre, nasa pamamaraan, paano dapat naiintindihan ng bata eh. Halimbawa, hindi naman laging physical punishment eh. Halimbawa, iaalis mo ang mga privilege. Dapat naiintindihan niya, lalo na ngayon ng mga bata. No? Nung panahon namin eh, pagka sinabi ng parents eh, kapwedeng sumagot eh. Pero ngayon, hindi na pwede yun. Ang mga bata ay mayroon silang layang makipag-usap, questionin ang sinasabi ng kanilang parents, kaya dapat nakahanda yung parents na ipinapaliwanag sa kanila.
2: Mm-hmm.
1: Oh, Bishop, binanggit niyo yung Psalm 22 verse 6, train up a child in the way he should go, when he is old, he shall not depart from it.
2: Proverbs.
1: Pero, sa Proverbs 22 verse 6. Mm-hmm. Pero Bishop, meron naman tayong kilala na mga laki sa church, laki sa Sunday school, nagwawagi pa sa mga Bible quiz, di ba? Sa memory verses. Pagkatapos nung lumaki, nawala sa pananampalataya. Paano nangyayari yun?
0: It takes a whole village to raise up a child. Kaya napaka-importante, pundasyon yung family pagkatapos ay i-reinforce ng church. Pero nandyan ang community, nandyan ang environment.
2: Mm-hmm.
0: Kaya kung hindi masyadong magiging matatag yung pundasyon ay pinunla ng tahanan at ng church, ay madadaig siya ng impluensya ng community. No? At yung mga bata ay dyan naka-expose pagdating sa eskwelahan, pag sila'y nag-aaral na, pag sila'y nagtatrabaho. So napaka-importante na very strong yung foundation na makukuha ng bata sa tahanan at sa church. Napaka-importante ng role ng church. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Yung formative years, naalala ko merong isang si Billy Graham yata yun eh. So nag-preach siya about yung kagandahan ng ano ng Christian education, yung Sunday school. Tinanong siya nung sabi ganoon eh, yung pong anak ko ay hindi nagsa Sunday school, hindi nag Christian education activities, di siya umattend mga ganoon. Eh pwede po bang ihabol pa? Tinanong ni Graham kung ilang taon na yung anak niya, sabi niya 8 years old. Alam mo, sabi sa kanya, nako, you are too late. Eh, mag-pray ka na lang na mag-pray. Kasi napaka-importante pala yung hanggang 7 years old.
2: First 7 years.
0: Yeah, first 7 years. Anumang natutuhan ng bata sa formative years, napakahirap ng baguhin nun. No? Mm-hmm. Mababago pa rin, pero it will really be very difficult. Kaya kung yung first 7 years ng buhay ng bata na napunla yung mga right values, right Christian values, yung ethical behavior, yung mga practical instructions, eh, sabi ng Proverbs 22:6, hindi na niya makakalimutan yon hanggang sa siya'y tumanda at yung puwersa ng community ay kayang-kaya niyang talunin.
1: Eh, kasi sa mga churches naman, eh, ayaw naman nila na yung may batang maingay. Di ba? Kaya tuloy, minsan, hindi nakakasama sa worship yung mga bata. Naganda pang kalakaran yun, yung hiwalay mo na lang yung mga bata, lagay mo sa ano, sa Sunday school, na hindi kasama yung pamilyang sumasamba during the worship service.
0: It's also a tension yan, eh. Tension, ano? Kaya yung iba, kung mga may mga facilities, meron silang hiwalay na
2: Children's church.
0: Children's worship.
2: Mm-mm.
0: So that hindi sila makaka-istorbo doon sa mga adult worship, ano? Siyempre, very playful ang mga bata, eh. Pero maganda rin yung kung meron facilities in church, ano? Eh, kumisa ko, isa lang yung wala namang ganung facilities in church. Talagang kailangan maging creative paano gagawin na yung mga bata, hindi naman alam ng mga bata yon na sila'y nakaka-istorbo, ay paano magagawa, ano? Sabi naman ng Panginoon, eh, huwag niyong pigilan ang maliliit na bata na lumapit sa akin, ano?
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, Bishop, kami sa The Lord's Grace Church, sa isang hall kami ng aming clubhouse. Mm. So talaga yung mga bata, before the service yung Sunday school, eh. Yung mga bata talagang maingay during the service.
2: Mm.
1: Pero dinevelop na namin, palagi na namin sinasabi sa mga tao, mabuti lang may maingay na bata kaysa walang batang nasa church. Nasali na may mga tao, natuto naman mag-concentrate kahit na may mga batang, kahit papaano, eh, hindi mapakali.
0: So, mga adults na mag-adjust, ano?
1: Opo, dahil di mag-a-adjust yung bata, eh. Di po ba? At naging welcome din sa amin yung merong isa na merong special needs. Minsan, basta na lang sumisigaw o lumalakas ang boses, hindi na pinapansin para yung pamilya rin relax din na hindi napapahiya.
2: Oo,
1: at hindi nagdadalawa-isip na dalhin yung anak sa church.
2: Yan. Siguro, Bishop Joey, bago ka lang mag-pray, nakita natin talaga yung need, ano, na talagang pahalagahan. Bigyan natin ng priority yung ating mga Sunday school, di ba? Minsan yung mga ministry natin na pambata, parang
1: ginagawang daycare.
2: Minamaliit lang natin kasi mga bata lang naman yan, eh. Pero ito, na-highlight talaga na habang bata pa nga lang, diba, dapat ay talagang pinagtutuunan na natin at sinaseryoso po natin yung ating mga ministry para po sa kanila. So, ano po ang nakikita ninyong dapat na maging tugon pa po ng ating mga churches sa gitna po nitong mga nababalitaan po natin ngayon sa ating paligid?
0: Yeah. Ang isa pa pong magandang gawing movement ng mga churches ay talagang mag-establish ng mga family altar, ang tawag namin noon, eh. Family altar or family prayer na maging talagang proyekto ng iglesia na bawat family magkaroon ng prayer time.
2: Mm-hmm.
0: Yung nawawala ngayon sa mga pamilya, yung oras ng pagsasama-sama. Kasi nga, abala sa mga games na magkakasama nga pero hindi naman nag-usap-usap. Hindi nagkukwentuhan. Napaka-importante sa pamilya yung nagkukwentuhan, no? Pagkukwentuhan nila yung buhay nila sa family. So, one is yung prayer time. Establish, mag-campaign ng mga local churches ng prayer time sa mga family. At yung pong continuing instruction sa Christian faith, sa mga biblical values, ay magsimula sa mga bata hanggang ipagpatuloy sa mga kabataan, no? Dapat ano yan, talagang programa dire-diretso, no? Mula sa bigyan ng halaga na ang mga bata at ang mga kabataan ay talagang manurture sa Christian faith.
1: At ang maganda, the families, the parents will lead the way na sila pa yung makitang nagkukumahog na pumunta sa church.
0: Yeah, tama yan. Kasi yung ano eh, setting example ano, by modeling. Eh, kung minsan yung mga parents, sige anak, kayo na pumunta ron. Kami abala rito, so ipag-pray nyo na lang kami. Parang pwede pala yung ganun. Ano?
1: O, kumbaga, pag naging optional sa magulang, pagdating na sa mga anak, nagiging hindi na kailangan.
0: That's right.
2: Nako.
0: What we tolerate today, the future generation will embrace.
2: Yan. So, thank you, Bishop Joey, for reminding us na mas maging intentional pa.
1: Opo.
2: Ano, Pastor A, sa ating paglalapit sa Panginoon ng atin pong pamilya. Lalong-lalo na, Pastor A, ngayon, kung, di ba, naiba na yung landscape eh, ng pamilyang Pilipino, di ba? Ang dami ng mga OFW. So, kung kayo po ay lolo at lola na napag-iwanan ng apo, guardian, di ba? So, ituloy po natin.
1: Oo, mahirap pa rin. Mahirap humabol sa apo, masakit sa likod, pero sulit kapag yung apo mo eh nadala mo sa Panginoon.
2: Amen. Bishop Joey, ipanalangin po natin ang ating mga pamilya sa Panginoon sa mga oras na ito.
0: Sige. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, mahal po ninyo ang bawat pamilya.
1: Opo.
0: Ang iyong bugtong na anak na si Jesus ay isinilang sa isang pamilya. Una niyang himala ay nangyari sa isang pamilya. Napaka-importante po sa inyo ng pamilya.
1: Opo.
0: Kaya't kailangang bigyan din namin ng importansya ng pamilya. Una-una po ay ang parents na siyang pinagkatiwalaan po ninyo ng pagpapalaki sa mga bata.
1: Amen.
0: Ito po ay isang accountability and responsibility na hindi pwedeng ipasa ng mga magulang sa iba. We are,
1: yes, Lord.
0: We parents are accountable to you para sa aming mga anak. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin na ang mga magulang ng bawat pamilya, tulungan po ninyo, gabayan po ninyo, upang sa kanila mismo magsimula ang pagbabago, sa kanila mismo magsimula ang malapit na relasyon sa inyo.
1: Opo, Panginoon.
0: At anuman pong ginagawa ng mga magulang sa mata ng bata ay nagiging tama. Panginoon, tulungan niyo rin po ang mga iglesia na magkaroon ng malalakas na programa. Unang-una po sa pagpapatatag ng pananampalataya at pagkaunawa sa iyo pong mga kautusan. Unang po ay sa mga magulang. At sila po ang gagamitin mong instrumento upang ang mga bata ay magkaroon ng isang buhay na kasiyasiya at katanggap-tanggap sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po ang iglesia at ang mga pamilyang miyembro ng iglesia na magkatulungan. Pagkat ito pong dalawang institusyong ito, ang family, which is the smallest political unit, at ang iglesia, ito pong dalawang institusyong ito ang inaasahan ninyo na siya pong magpapatatag sa karakter, magpapatatag sa pagkatao ng isang bata, upang anuman pong masamang impluensya ng lipunan ay makakaya niyang pagtagumpayan.
1: Amen.
0: Panginoon, kami po ay naharap sa isang panahon na lumilikha ng takot sa amin. Ang mga eskwelahan na dati ay the safest place para sa mga bata, ngayon po ay meron kaming pag-aalala na pwedeng madisgrasya ang mga anak sa loob ng eskwelahan sa pagkalat ng impluensya ng social media. Lord, nakikiusap po kami sa inyo.
1: Opo, Lord.
0: Natulungan po ninyo ang iglesia at ang mga pamilya na magkaisa,
1: yes,
0: upang amin pong isalba ang future generation, ang mga bata, ang mga kabataan. Panginoon, sa amin pong mga kamay, sa mga nakakatanda ngayon, nakasalalay ang kinabukasang ito ng susunod na henerasyon. Salamat po sa mga programang katulad nito na nagbibigay ng pansin sa kahalagahan ng family. At nawa, Lord, gumamit ka pa po ng ibang sektor, hindi lamang sa media, kundi sa civil society, na ngayon higit kailan pa man ay bigyan ng pansin ang pagpapatatag ng pamilyang Pilipino.
1: Yes, Lord.
0: Kapag dito po nakasalalay ang katatagan ng aming republika, yes, ang katatagan ng aming bansa. Yes, ito po ang aming dalangin, itong aming pag-asa, sapagkat tinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat, Bishop Joey Umali, ang host po ng Karunungang Buhay. God bless po, Bishop.
2: God bless you, God bless Bishop you. Joey.
0: Salamat po sa inyo.
2: Si Raquel Regaspi, ang panalangin ko para sa bawat pamilyang Pilipino magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Panginoon.
1: Amen. May pagbati mula sa Mongolia.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Gusto ko lang malaman kung dyan galing ang mga lapis.
2: Mm-hmm.
1: No, na greetings from the cold and beautiful Mongolia mula kay Pastor ni Jeremiah Belica. At sabi ni Brother Ferdy Medina, sabi daw, kinakot niya si Bill Bright, ang founder ng crew, win the campus today, win the world tomorrow.
2: From Lay Valiente, ang panalangin ko po ay magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan na ang sentro ay ang Panginoon. Sa tahanan, nagsisimula ang pangunahing edukasyon. Salamat po sa programang ito.
1: Yan.
2: And yes, si May Jose, tama daw yung sinabi ni Brian kanina, makinig. Ayan, makinig tayo sa mga kwento ng mga nakakabata sa atin, Pastor A. Mag-take time tayo to listen to their stories. God bless Kuya Brian, praying for all the campus ministers like you, sabi ni May Jose. Pastor A, this time, ipapag-pray natin sina Lolo at Lola.
1: Oo,
2: meron tayong mga prayer leaders ngayon.
1: Opo, mula po sa isa pong kapartner natin sa Care 104.3 Dway FM, FEBC Bicol, mapapakinggan natin ang panalangin ni Pastora Estela Genduso at si mananalangin pong station manager ng 1143 DZMR FEBC Isabela, si Davy Ted Dolohan.
3: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
4: Ama niyamo, nayaon sa langit. Samuyang ipinapamibi sa imo ang mga lola. Nagpapasalamat kami sa saindang pagpadaba, pag-asikaso, nandaing kapagalan na pagiya sa muya. Hinahagad mi sa imo na padagos mong sindang taonan ning makusog na lawas. Palinawon ang sa indang pag-iisip sa gabos na oras. Nan padagos pa po nindang mamatian ag maungmang buhay. Kairiba ang sa indang pamilya, lalo na po ang sa indang mga apo. Salamat po, Ama Nyamo, sa pagdangog kang samuyang pamibi para sa mga lola. Sa pangaran ni Hesukristo, na sa mong kagurangnan. Amen.
3: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.

0: We attend dalohan po ng 1143 DZMR sa Santiago City. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po at itinataas po namin sa inyo ang bawat lolo at lola sa aming bansa ngayon. Salamat po dahil hindi mo po sila tinawag upang magpahinga na lamang, kundi upang maging haligi ng aming lipunan. Ayon nga kasakawikaan, ginawa mo ang kanilang mga apo na korona ng mga matatanda, ngunit sila po ang itinalaga mong korona sa aming mga tahanan, sa aming barangay, at sa aming buong bansa. Lord, raise up grandparents who will teach and lead the younger generations with their example. Hayaan mo ang kanilang buhay ay sumigaw ng mas malakas kaysa salita. Pagpapakita ng kahinahunan sa gitna ng kaguluhan. Paggalang sa inyo na aming Diyos sa gitna ng walang pakialam sa mundo. At pagtitiis sa gitna ng mga mabibigat na pagsubok ng mga pamilya. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, kanilang panalangin at kanilang pananampalatay sa gitna ng hirap, hayaan mong maipasa nila ang pundasyon na hindi kayang yugyugi ng mga pangyayari at lalo na ng politika. Dinadalangin po namin ang mga nakatatandang babae na puspusin mo sila ng biyaya upang maging tagapagturo ng kabutihan. Gamitin mo ang kanilang karunungan upang magpayo, gumabay at magdisipulo sa mga kababaihan at kabataang henerasyon. Gamitin mo naman ang mga nakatatandang lalaki upang maging huwara ng katapatan, matatag na pananampalataya at pag-ibig na hindi sumusuko. Aming Ama, alam po namin na ang bansa ay hindi nabubuo sa mga bulwagan ng pamahalaan. Ang bansa ay nabubuo kapag ka mga lolo at lola ay magtuturo ng pagkatakot sa inyo na aming Panginoon. Sila ay nagtatayo ng mga mamamayang may karakter, mga pamilyang may katatagan, at kinabukasang may pag-asa. Kaya pinagpapala po namin ngayon ang aming mga lolo at maging ang aming mga lola. Bigyan mo sila ng lakas, ng kalusugan at karangalan. Ingatan mo ang kanilang isipan at panatilihin mong malambot ang kanilang pusong patuloy na nagtitiwala sa inyo. Hayaan mong maging mabunga pa rin ang kanilang mga huling panahon. Patuloy na nagbubunga kahit na nasa katandaan na sila at patuloy na nagpapahayag ng iyong katapatan. Nawa ang kanilang halimbawa ang magpalaki ng henerasyon na kumikilala sa inyo na aming Diyos. Nagmamahal sa kapwa at naglilingkod sa bansang ito ng may katarungan at kabanalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Nagbabalik po ang ating special broadcast, Makabayang Panalangin, dito sa iyong FEBC Radio TV. Muli, tayo po'y nasusubaybayan sa iba't iba nating himpilan nationwide dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, sa Isabela sa ating 1143 DZMR, sa Bicol sa 104.3 The Way, sa Bacolod sa 1233 DYVS, 1197 DXFE Davao, 1062 DXKI Coronadal, 106.9 DXGR FM Cotabato City at sa 1116 DXAS Zamboanga. At syempre tayo'y napapakinggan din, Pastor A, sa ating radio app at nasusubaybayan din sa radio, PM Radios at sa ating Facebook Live at YouTube channel. At yeah, sa GCTV sa channel 185 sa Signal TV.
3: Yan. Yan lang nga. Diyan nanonood yung nanay ko.
2: Mm-mm.
3: Oo. Pinapapanood ni Ellen at minsan nanonood nanay ko. Sabi, si Eric ba yun?
2: Hindi makapaniwala na nasa TV na ang anak niya.
3: Hindi niya makapaniwala ba makikita sa TV. At, kasi ang aking mukha ay pang radyo lang.
2: Nasa Zoom na rin ngayon. Ayan. Isa sa mga tagapagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Walang iba kundi si Bishop Jonel Milan.
3: Magandang umaga, Bishop.
4: Magandang umaga po, Reverendo at makabayang Pastor, Pastor Eris. At siyempre pa sa napakahusay nating host, si Heidi Sampang.
2: Yeah. Good morning, Bishop Jonel.
4: Good morning.
3: Dapat pala nag-isip ako ng maganda pang adjective. Bishop, dahil sa mga kaguluhang nangyayari ngayon, ang isa sa sinisisi ay yung social media nga. At may proposal na iban ang mga 16 years old and pababa below sa social media. Anong pananaw niyo dito, Bishop?
4: Well, unang-una, napakahalaga na maging maliwanag sa atin ang sinasabi ng Biblia. Opo. Na tayong mga matatanda ay dapat ay nagmumodelo, nagtuturo at nagmumodelo ng tama at mali.
3: Kayong mga matatanda.
4: Yan ang pinag-uugatan ng problema ng ating lipunan. Bagaman totoo na yung mga social media ay factor. Pero yung halimbawa, mismong pangulo ng bansa, patay, ang mga salita ay tungkol sa pag-aabuso, sa katulong, ang tungkol sa pagtatanim ng ebidensya, pagpapakulong, pagkanagalit, nag-create ng kultura mismo ang leader ng bansa. At ganun din, nagsimula yan sa mga magulang din, mga tatay na autocratic parents. Kaya talagang doon nag-uugat ito eh. Ngayon, kaya umabot ang epekto ng kulturang ito dyan sa social media. At ngayon, ang malaking problema natin bukod sa namamasid ng mga bata, ang kultura ng mga leader mula sa bahay, sa lipunan at sa bansa ng mga politikong ang lakas-lakas ng loob na gumawa ng mali at ika nga ay mag-promote ng violence, naapektuhan tuloy ang mga bata both sa nakikita, naranasan at ngayon sa napapanood sa social media.
3: So parang na-amplify lang ng social media, yun talaga sitwasyon.
4: Correct. Yun ay napakahalaga. Kaya halimbawa, yung sinasabi isa pa sa sinisisi, yung batas ng tungkol sa
3: juvenile justice law.
4: Ang issue dito ay yung halimbawa na nililikha ng mga leader at ito matindi. Yung pagtahimik ng mga tao tungkol sa ganyan, pumapalakpak pa ang mga audience. Tapos yung mga nagsasabing mananampalataya ay tahimik eh, hindi kumikibo, hindi pumapalag sa maling kulturang nare-recreate. Dati naman, Ate Heidi at Kuya Erich, alam ng Pilipino ang tama at mali. At walang lakas ng loob na talagang i-display yung kagarapalan. Pero nabaligtad na, nabago yung kultura natin. Kaya napakaganda na napag-uusapan itong bagay na ito.
3: Opo. Yung proposal na ibaba ang edad sa ng criminal liability o responsibility
2: 10.
4: Hindi tayo naniniwala dyan sapagkat alam mo, alimbawa, si Senator Robin Hood Padilla, siya na-redeem siya mula sa ex-convict . Ngayon, naging senador pa. May redemption ang bawat tao. Kaya kung masyadong magiging malalagay sila sa kriminal, yung mga batang nakukulong ayon sa pag-aaral, nasasama sa karaniwang kriminal, nagiging talamak na kriminal. Kaya yung penology, redemption yan . Hindi yung punishment. Inihiwalay, ikinukulong para magkaroon ng rehabilitation. Kaya yan nga isa sa pangarap natin na ang kulungan natin ay maging mga kulungan na parang sa iwahig. Hindi yung siksikan para yung redemption, yung pagbabago, yung maging busy, productive, ang mga bilanggo ngayon kung bata ay makukulong at malalagay sa karaniwang kriminal. Lalong nakukuha yung kultura ng kriminal. Samantalang katulad ng naririnig na natin, yung mga bata palang gumagawa ng gayon, ay ang motivation naman nila hindi yung pumatay, kundi parang they feel they have some sense of importance o kaya napag-uusapan sila. May deeper need sila. Mali yung ginawa nila. Dapat silang managot. Kaya yung batas ngayon na mayroong pananagutan. Kaya lang, merong redemption. Yun ang usapan. Kaya I do not agree na yan ang pinakamababaw na pagtugon. Yung pababae ng edad ng mga ika nga ay ikinukulong sa nagkakasala.
3: Kumbaga, we are against that. Pagpapanumbalik, hindi pagpaparusa lang.
4: Yes. Pwede, pwede. Ang parusahan ay yung mga matatanda sa paligid niya.
3: Mm. Yung magulang.
2: Eh, kaya lang, di ba, ang sabi Pastor A and Bishop Jonel ni Interior Secretary John Vic Remulla, bitin yung batas natin para mapapanagot yung may-ari ng barel na nagamit nito mga menor na edad
4: yun,
2: na to.
4: Mm. Yun ang improvement, hindi yung edad. Silipin muli ang batas na yan, paano pa ma-improve? Mm-hmm. Yun ang kailangan. Kaya may mga investigasyon sa Senado at Kongreso in aid of legislation. Hindi po para mag-grandstanding na kalukot sapagkat namamali na tayo. Ang investigasyon, nasa NBI, nasa police, nasa law enforcer, nasa justice department. Yan po, dito, in aid. Para silipin mag-imbestiga ang Kongreso at
3: ayusin
4: Senado
3: yung batas.
4: Para gumawa ng napapanahong batas. Mm. At luman-luma ng mga batas natin eh. Halimbawa, sinabi ni Sec. John Vic, di silipin. At talagang mag-advocate ng mga kaukulang ikaulat at ng batas.
3: Well, in fairness naman kay Senator Padilla, may mga bansa talaga na 10 years old ang age of criminal accountability. Mm-hmm. Ang kung ako nagkakamali, sa Singapore, sa Northern Ireland. Mm-hmm. Pero we have to remember this na hindi yung pagbabalan tapos na. Merong pang komprehensibo na maayos, matino, mabilis na justice system. Kasi kung magpapataw ka lang, tapos walang suporta na sistema,
2: Why effect?
3: At saka, may pelikula si Robin Padilla eh. Mm. Anak ni Baby Ama. Mm-mm. I think balikan niya yung si Baby Ama. Based, si Baby Ama, totoong tao yun. Bata yun na napasok sa kulungan at na-disciple ng mga hardened criminal, naging leader ng isang gang doon.
4: Ganun po ba? Naku, ang hanapin ko ngayon, hindi ko alam yan eh. Panahon nyo ba yung pelikula na yan?
3: Nabasa ko lang.
4: Hanapin ko yan, papanood natin. Kasi kagagaling lang natin sa National Disciple Making Campaign sa Bataan eh.
3: Yung anak ni Baby Ama, I think fictional. Pero yung Baby Ama was a true historical person na batang napasok sa kulungan at sa halip na mareforma, lumala.
4: Mm-hmm. So, kumbaga, kaya kailangan yan. Okay. Yan po yung sinasabi natin na kailangan ay wag i-oversimplify ang tugon natin sa napakalaking problemang ating nakita sa nakaraang mga linggo. Kaya ito'y ikinalulungkot natin, ikinagagalit natin, pero gusto natin ng pagtugong holistic na tinatawag. Kaya yung mga ganyang mga nagbibigay aral na mga lumang-lumang pelikula, ihahanapin natin yan. Mabuti na pa na irerekomenda ng mga lumang tao.
3: Hindi yung
2: anak
3: kasi,
2: ni Baby Ama.
3: Ni Baby Ama, pero dapat balikan ni Robin Padilla yung
4: right.
3: Sino si Baby Ama. Ano lang naman yun eh, ginamit lang naman yung Baby Ama. Pero ang point natin ito, we believe na let's assume the best, give him the benefit of the doubt that Senator Padilla really wanted naman na mapabuti ang ating sistema at sana lang makinig din siya, hindi lang sa mga sasabihin yung gusto niyang marinig, kundi yung kailangan niyang marinig.
4: At huwag lang papogi kasi ang nangyayari sa mga mababatas natin, papogi, kaya oversimplification, quick fix, at yan ang panawagan natin kay Senator Robin Hood Padilla at sa iba pang mga congressman at senator natin. Totohanin nyo naman ang paglilingkod sa paggawa ng mga batas. Huwag yung papogi at quick fix lamang.
2: Yung tipong sumasakay lang pero hindi pa talaga parang nakabatay sa matinding pananaliksik.
4: Diba? Correct. Kaya nga hindi. Bukod sa malaking sweldo nila, ang laki ng pondo ng opisina nila. Para magsaliksik naman.
3: Well, actually,
4: para mag-research. Para makagawa ng napapanahong batas.
3: Tama. At huwag mamadaliin. Kasi yun ang sinasabi rin ni Attorney Michael Yusinko na yung nangyari nga kasi, yung juvenile justice law was certified urgent by then President Arroyo. At dahil doon, may mga, kumbaga parang hindi naman na railroad, pero parang napabilis yung pagpasa ng batas. Sabi niya, mas dapat talaga hindi nag-i-skip ng mga steps at talagang hinihimay, sinusuri. So,
4: Pastor Erich, Sa akin naman, okay na yun na napabilis yun. Ang problema sa akin dyan, Pastor Erich, hindi na muli binalikan para sa continuing improvement. Yan sinasabi ni Secretary Remulla. So nagawa yung batas, pwede good. Pero bantayan pa, ano pa ang ikaka-improve? Yun ang kahalagaan. Kasi, Pastor Erich, sa daming mga batas na panukala magaganda, sobrang bagal talaga Ayaw umusad Di okay na sa akin yung umusad. Kaya lang, huwag huminto dyan. I-improve pa ng i-improve. So magtrabaho ang mga congressmen at mga senator.
3: Kailangan talaga nila ng wisdom.
4: Huwag nag-a-absent, huwag nag-facebook. Doon sa Senado mag-angawa.
2: Huwag nag-grandstanding. Ano?
3: Pogi na sila, huwag na sila magpapogi pa. Ang importante, gawin nila ang kanilang trabaho.
4: At ang mga Pilipino, magbantay. Tayo ang boss nila. Sabi ng Panginoong Hesus Kristo, pray and watch. Kasama sa watching, yung all authority, yung authority sa Romans 13, ayon kay Chief Justice Reno, ay in a democratic form of government, hindi yan empire, kagaya ng Rome, kundi yan ay constitution. Yun. Kailangan bantayan natin ang mga senador, ang presidente, ang vice-presidente, ang cabinet secretary, ang mga opisyalis na sinusunod ang saligang batas. At pag hindi, mag-ingay tayo at tayo ay manawagan at i-pressure natin sila. So kaya para sa akin nga, parang pray and pressure. Ayun.
3: So yun ang kailangan din natin ipanalangin. Na sila ay makaisip talaga na mabuti ng batas na talagang tutugon sa ating pangailangan at epektibo.
2: Mm-hmm.
3: Opo. At iba pa yung implementasyon.
4: At ang mga Pilipino at ang mga Pilipino naman ay magbantay para sila'y i-pressure na magtrabaho.
2: Mm-hmm. Ayan. So, Bishop Jonel, alam namin, abala ka at mukhang nasa ibang lugar ka yata.
4: Hindi naman. Narito ako sa bahay namin.
2: Aba, napakaganda naman ang iyong mga halaman dyan.
4: Oo, yan ay, ito ang tinatawag naming ano tayo dito? Treehouse, ginawa ng aking inayos ng aking manugang si Eunice.
2: Kala ko nasa ano ka, resort.
3: Sana makapagkapi tayo dyan.
4: Abay, masarap ang kapi ng manugang ko, si Job. Darlucio. Nakikinig sa atin ng Darlucio clan dyan sa Santa Maria.
2: Diba? Parang nasa resort. O diba? Parang kang nasa hardin ng panalangin.
3: Magandang background sa hardin ng panalangin niya.
4: Pwede na ako mag-guess pala sa hardin ng panalangin from here.
2: Bishop Jonel, let's pray na. Ano? Lalong-lalo na sa mga tagapagpanday ano, ng ating mga batas.
3: Yeah.
2: Nawa ito ay maging angkop at talagang maging lapat sa ano yung pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Let's pray,
4: parang,
2: Bishop.
4: Parang ang hirap naman, pinainit niyo ako tapos magpe-pray ninyo.
3: De, yung ay, gamitin niyo yung passion to pray.
2: Manalangin
4: po, mga
2: tayo.
4: Kapatid, mga kaagapay, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami dumalapit po sa inyo sapagkat kayo ang pag-asa ng bawat isa, ng Amen. Bawat lipunan at ng bawat bansang tulad ng Pilipinas.
2: Mm-hmm.
4: Kaya naman malakas ang aming loob na lumapit sa iyo kasama ng aming mga kaagapay dito sa ONP upang hilingin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa mga mababatas po namin. Napakarami ng aming mababatas pero napaka-ikli at konti ang output po nila, Panginoon. Ikinalulungkot namin ito. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon na mga karahasan na dumarating, nakikita po ang kakulangan, Panginoon, ng foresight ng aming mga mababatas, ng sense of urgency ng aming mga mababatas, ng diligence ng aming mga mababatas. Panginoon, dalangin po namin na kumilos ka po sa aming mga congressmen at mga senador na kumilos at gumawa ng naangkop na mga batas upang tumugon sa aktwal na pangangailangan ng aming lipunan, Panginoon Diyos. Dalangin din po namin ang mga mamamayang Pilipino na nawa, Panginoon, kami ay patuloy na makilahok, magbantay, manalangin upang ma-pressure namin ang mga public servants namin na magtrabaho at kumilos. Na kami hindi maging tagapagtanggol ng politiko, kundi tagapagbantay, taga-encourage, at tagapagmasid, Panginoon, upang patuloy kami makilahok sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng batas na dapat isinapatupad sa aming lipunan. Panginoon, hindi kami mawawala ng pag-asa. Amen. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang pag-asa ng bawat pamilyang Pilipino, ang bawat tatay at nanay, tulungan niyo po. Ang bawat surrogate parents. Marami ay hindi naman nag-training paano maging mabuting magulang. Mm-hmm. Ang crisis na ito ay inyo nga pong tugunan. Kami sa FABC ay patuloy na nagsisikap na makakontribute, Panginoon. Mm-hmm. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga guro, ang mga principal, ang DepEd, at ang mga magulang na magkatulong-tulong. Ang tatay, ang nanay, ang teacher, upang mahubog namin ang susunod na henerasyon na maging maliwanag ang mali laban sa ang mali at tama upang labanan ang mali, na maging matapang na manindigan para sa tama at labanan ang mali, at manatili sa katapatan sa iyong katotohanan. Lord, purihin ka, Panginoon, sa ONP na iyong ginagamit, Panginoon, at sa buong FABC family upang patuloy kami maging kaagapay ng aming sambayanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Thank you, Bishop John L. And God bless din sa broadcast mamaya ng Family Matters.
4: Maraming salamat, at makakainom na ako ng kape dito sa aming treehouse.
2: Diba? Napakaganda. Anyayahan mo kami dyan. Samahan mo na rin ang pandesal.
4: Ay, hindi lang pandesal. Pati ano? Carbonara.
2: Wow! Kala ko tapsilog.
3: Sige nga. Sige. Mahirap yung puro kwento lang.
2: Ay, nako. Hindi. Matutupad yan.
3: Sige.
2: Oo. God bless you, Bishop John. Regards kay Ate Tess.
3: Opo, God bless.
2: Yan, ang ating tagapagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Isa sa mga nakakasama rin natin sa Family Matters, si Bishop John L. Milan.
3: Alam ba na, isa sa mga malaking impluensya, kaya malakas ang loob ko magsalita tungkol sa mga issues sa ating bayan, eh si Bishop John L.
2: Ayun.
3: Yan, tumatawag pa sa akin yan. Oy, gusto ko yung pinost mo sa Facebook.
2: Tagapanguna rin ng Mulat Movement.
3: Yes.
2: Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. And nabanggit niya kasi, di ba, kanina, dapat nagiging mapagbantay tayo. And recently, di ba, may mga tinakal tayo ng mga bills.
3: Oo.
2: Di ba, na nandiyan sa ating Congress na pwedeng makasakit lalo sa mga pamilyang Pilipino. So, bantayan po natin yon. At mag-voice out tayo sa ating mga congressman para hindi yung kung kailan na napagtibay, tsaka pa lang tayo magre-react.
3: Tama. Diba? Ano naman, lagi ko nga sinasabi, yun yung sa tingin nila makakabuti.
2: Mm-mm.
3: Pero maganda na bigyan natin sila ng another point of view para makita nila yung kabuuan. Kasi minsan, no, yung mga kababayan po, yung mga politiko po natin, meron silang titang na echo chamber.
2: Mm-mm.
3: Yung mga kasama nila, mga yes man o ra-ra-ra boys. So dahil doon, hindi nila naririnig yung ibang panig. At doon tayo dapat makalampag.
2: Mm-mm. Edgardo Elizaga, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen. Si Kung Kong Cornets, good morning din sa'yo. Kay Tess Saulog at kay Mona Villasana. Pwede pa rin po kayong maghabol ng inyong panalangin para sa pamilyang Pilipino. I-post nyo lang po dito sa ating YouTube Live at sa ating Facebook Live. Si Marites ay nanonood sa atin from Bacoor, Cavite.
3: Mm-hmm. At sabi naman ni Emily Sumabong, my prayer for Filipino is to be Christ-centered and let the parents introduce Christ to their children, be a good example to their children.
2: Mm-mm.
3: Yung nga, binanggit na nga yun sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
2: Alright, sa YouTube pa rin natin, si Ami Katakis, interesting daw yung pinag-uusapan natin, at isha-share din daw niya ito, Pastor Ace, sa kanilang young adult na pamangkin na way mapakinggan nila ito.
3: Oh,
2: yes, pwede nyo rin pong i-share, no? Lalong-lalo na yung Family Matters natin.
3: Tama.
2: Marami tayong mga equipping na mga topics po dyan para sa pamilya. Si Norluzinia Marcos, sabi niya dito, relate po ako sa sinabi niyo, Ate Heidi, dahil yung apo ko sobrang kulit, hindi nakikinig sa sinasabi ko sa kanya, kaya pinalo ko nung may bakat. After that, I explained why I did it.
3: Siguro maganda, ako ngayon ha, baka naman sabi double standard. Sa mga anak ko, napapalo ko.
2: Mm-mm.
3: Although pag ngayon, malaki na sila, hindi ko na pinapalo. Nag-uusap na lang kami.
2: Uh-oh.
3: At siyempre, malaki
2: age
3: na.
2: Age-appropriate naman
3: eh.
2: Dapat.
3: Age-appropriate. Pero alam mo ba yung apo ko, hindi ko mapalo.
2: Si JJ ba yan?
3: Si Red.
2: Si Red.
3: At saka si JJ.
2: Oo.
3: Pero, ang isang nakita ko effective ay face the wall.
2: Face the wall.
3: So, kumbaga, we can be creative.
2: Ilang minutong face the wall yan?
3: Depende. yun ang ano, tinuruan din ni Ellie mag-negotiate. Sabi, diba, para pick up face the wall. Tapos sasabihin ni Red, can I negotiate? Isipin mo, 7 years old. At si Ellen, ang ginawa naman ng asawa ko, kasi, yun nga, I came from a disciplinary background. Mm. So, ang alam ko, don't. Don't do this,
2: puro
3: don't do that. Si Ellen,
2: no.
3: Meron siyang ginagawa na substitute.
2: Mm.
3: Okay, so, alibaw ako, wag ka mag-gadget, hanggang doon lang ako. Si Ellen, oh, ganito, gawin natin itong activity na to. Eh, mahilig yung apo ko sa paper folding. Yun ang pinagagawa para lang yung bata ay merong gagawin. Kasi naiinip eh.
2: Correct.
3: May gagawin kesa mag- social media.
2: Si Ate Karen Damian, prayer for family, good communication, have daily devotion, be stronger in their faith to God, quality time ng tatay at nanay with the kids, and praying for covering of God to the family.
3: Tama.
2: Alright, meron muna tayong mga prayer leaders ngayon. Mula pa rin ito sa ating mga istasyon sa mga probinsya, yan, sa mga lungsod outside Metro Manila. Makakasama natin para ipanalangin ang safety ng ating mga paaralan. Si Ate Maggie Irasuegi, ang ating station manager sa 1197 DXFE Davao. At susundan din po yan ang isa pang pananalangin ng ating radio tech mula sa 97.5 DYFE, si Pastor Ariel Peñalosa.
1: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
5: Magandang umaga, ako po si Magnolia Fernandez Irasuegi, ang station manager ng 1197 DXFE. Mag-ampo ta. Amahan namo sa langit, salamat nga pwede ming muduol kanimo bisan unsa man ang amo ang gibati. Wala ka gyud nakalimot sa mo ang mga kabatan-unan, O Lord. Wala ka nakalimot sa mga sumusunod nga henerasyon. Ginoo among ginasangpit kanimo ang ilahang mga kinabuhi. Ikaw nakaila, Lord, sa ilahang tinuod nga kahimtang. Daghan kanila ang nagasmile sa gawas apan sa sulod bugat na kayong ilahang mga ginabati. Lord, na pressure sila sa ilang mga eskwela, sa ilang mga pamilya. Labaw na, Lord, sa social media ang ilahang kalibutan. Murag kinahanglan pirmi nga okay sila maskin dili na gyud okay ang ilahang mga ginabati. Nasakitan kami nga makadungog sa mga balita, Lord, especially kani mga panghitabo sa pagpamusil sa mga eskwelahan, mga batan-on nga nawada nagpaglaom, mga kabatanunan nga nalulong sa bisyo, sa droga, sa pornografiya, o sa mga relasyon nga imbis makapaduol sa imuha, makapaligon sa iluha, sa ilaha, Lord, kani mga relationships na ni, nagapalayo sila dina sa imuha. Lord, luwasa sila, gikan aning mga butang nga nagaguba sa ilahang mga kinabuhi. Painundumi sila, Lord, nga adunay bili ang matag isa kanila, adunay katuyuan o labaw sa tanan, aduay manluluwas, O Lord, nga nahigugma kanila. Palibuti sila og mga ginikanan nga maminaw, magtudlo sa ilaha, muhatag og paglaom og maggahin og oras para kanila. Lord, hikapapod ang ilahang mga kasing-kasing. Hatagi sila og kalinaw sa mga nangahadlok, O Lord. Giyahi sila nga sa tamang dalan, O Lord, nga dili sila mahisalaag. Ihatag pod ang paglaom sa mga nagahuna-huna og wala nay kaugmaon. Lord, gamita usab kami. Himuha kami nga mga tawo nga anda maminaw, muhatag og panahon og musulti sa imong gugma aron mas daghang kabatanunan ang makaila sa Ginoong Hesukristo. Nagatuo kami nga ang mga suwunod nga henerasyon, Lord, mahimong kahayag sa ilahang mga eskwelahan, pamilya og komunidad. Salamat Amahan kay ikaw ang among kaugmaon, anaa sa imuha ang tanan nga mga butang, especially ang amo ang mga sumusunod nga henerasyon. Lord, salamat sa opportunity nga kami pwedeng magaduol dinha sa imuha on their behalf. Panalingini sila, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
6: Maupahing adlaw, ako si Ariel Pinelosa, 97.5 DYFM Tacloban. Magampo kita. Amay namon nga Dios, salamat ha imawaray katapusan nga gugma ngan pag-ataman ha amon nasod ngan tagsa nga pamilya Pilipino. Amon na ginaampo ang nga tanan nga pamilya nga magpabilin nga nagkakaurusa, punuhin gugma, respeto ngan pagtuo. Bindisyon ni ang mga ginikanan, hinkinadman, hapagiyan, ira mga anak, ngan ang kabataan, hinkasing-kasing nga masinugtanon ngan madasigon hapag-aram. Labi na Ginoo, proteksyon ni ang nga tanan nga eskwilahan, panalipdi ha kataradman, ang mga estudyante, mga maestra, mga empleyado, ngan ang nga tanan nga nasulod ha mga lugar han pag-aram. Ilikay ra ha disgrasya, sakit, ngan bisan ano nga peligro. Hatagihin kinadman ang nga tanan nga namumuno ngan nagpabantay ha siguridad. Basi magpabilin nga malinawon, hapsay, ngan luwas ang amon mga eskwilahan ngan komunidad. Padayon nga bindisyoni ang Pilipinas ngan buligi kami nga maging matinumanon, responsable, ngan mahigugmaon nga mga Pilipino. Ini nga tanan amon ginaampo, hangaran, ang among Ginoong Hesukristo. Amen.
1: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Bilis ng oras, Pastor A.
3: Oo nga. Pero alam mo yung nga, si sabi, misa ng mga tao, pag sa prayer meeting, naiinip. Pero kung tutusin pala, mabilis. At pag talagang gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mapapansin ang haba ng oras.
2: Yung bigat niya. Diba? Hindi mo namamalaya.
3: Katuloy yan, dami nating naipanalangin. Nakita natin na ang pananampalataya pala, eh, may kabuluhan din.
2: Amen.
3: Sa mga nagaganap sa ating lipunan. At may malapit ito sa sikmura kasi pamilya mismo ang apektado eh.
2: At kanina pa natin nababanggit, Pastor A, na talagang nagbago na ang landscape ng mga pamilyang Pilipino. And of course, pag-uusapan natin yung mukha ng mga pamilya na may mga OFWs. Syempre ang go-to natin, sina Pastor Harold at si Sister Millie Cruz. Ang ating mga kaagapay sa serbisyong OFW. Nasa Zoom sila ngayon, Pastor A.
3: Good morning, Pastor Harold, Sister Millie.
7: Good morning. Maayong umaga sa iyong tanan. Pero na kami po ay nasa Laos.
2: Yan
7: good morning.
2: Nga.
3: Wow. Sa Lao. Pastor Harold, we met many years ago. Nagturo ako ng Solving the People Puzzle. Magkasama tayo noon. Tagal ko na gusto kayo makausap. Like, oh, long time no see.
2: Ate Millie, good morning.
8: Morning, good morning from over here.
3: Yeah. Pastor Harold, Sister Millie, yung sa OFW, nung panahon ko, yung mga tito ko, papadala ng sulat, matagal dumating, o yung kaset.
2: Dati, nagpupunta pa kami sa kakilala na may telepono.
3: Isa pa yun.
2: Para makapag-usap sa aking mahal sa buhay sa Australia. Long distance.
3: Madalian pa kasi malambayad.
2: Pero ngayon?
3: Meron ng voice call, video call. Nakabuti ba yon in a sense na i-bridge yung gap or distance ng OFW parent sa kanyang family dito sa Pilipinas?
7: Yeah, siguro I can say na ito po ay nakatulong dahil real time. And but at the same time, kung may issue ang problema, minsan po ito rin ay pwedeng ma-magnify ng technology kasi nakikita yung problema right away. Dati, akala mo walang problema. Malalaman mo after 1 week or 2 weeks na may problema. Pero ngayon po ay parabang, in other words, kung hindi po matibay ang pundasyon ng pamilya, ang communication po, whether high-tech o hindi, it can magnify because of the distance.
2: Mm-hmm.
8: It- help in a way, in certain ways, ano. Pero ang nangyayari, if the foundation of the family is still not there, it, as Harold said, ano, it will just magnify. So kunyari, kung dati sa bahay hindi kayo nag-uusap, maski na may technology, hindi pa rin kayo mag-uusap. Pero kung dati, before you left home, okay na yung communication nyo, or you help your child with their homework in a positive way, then this can also translate when you're abroad, na araw-araw kayo nag-usap. For example, Harold and myself are here abroad, and half of our kids are in Manila, no? Half of them are here with us. So when we were still in Manila, nag-usap kami araw-araw, every night. And we would like have a review of the day that we call Roses and Thorns. So even when we're here abroad, we still talk to our kids, even the adult kids, even the married ones, every night. Mm. So that has continued. In other families that we have talked to, nakakausap lang nila or nakaka-video call lang sila, kunyari kung delayed yung padala. Tapos pagkatapos on mga a few seconds lang, tapos oy, pahingi ng pera kasi may nagkasakit na ganyan, and that's the extent of their communication. So yon. So it matters, the technology is neutral, but what matters is really kung it's neutral, but what matters is really kung ano yung what has been there.

0: Aso.
1: Yung alaga yung aso, yung mas mahal pa yung gupit kaysa sa akin. Yung gupit ko, 100 pesos lang. Yung aso, 500 eh. Diba, yung dapat din, diba, yung pamilya, wag mag-adjust ng malaki sa kanilang sitwasyon, sa gasto, sa lifestyle. Kasi nga, yun din ang dela. Kaya nagtatagal yung magulang
0: extend
1: sa abroad.
0: Extend.
2: Alam niyo po, napakaganda yung sinabi niyo, no, na talagang as much as possible, you keep your life simple. Na-mention niyo, Pastor, no, kasi minsan dahil sa pagkalayo ng mga magulang, they would like to, para bang makabawi, ibibigay ko anong gusto ng anak and all that. And at the same time, there is what we call also na yung para bang statement purchase, yung para bang gusto mong ipakita na ikaw ay naging matagumpay, kinaya mo to, nabili mo to. There's a certain province na lahat ng mga bahay simple, mga payak, pero pag may isang bahay bilang maganda in the middle of the
3: road.
2: Of the road, naku, OFW yan. Tapos simple-simple, tapos may maganda ulit ay OFW yan. So minsan, napakahalaga na, ano bang papahalagahan natin? Is it kung ano ang pwedeng maibigay ng pera o kung ano ang future. And I believe that makita natin yung big picture, and that is magkasama-sama tayo. This will be a temporary sacrifice. Mm-hmm. We will have more opportunities as a family. Kasi may mga OFWs na may utang nang umalis ng Pilipinas. Nasa abroad, mas malaki pa yung utang sa abroad. Dahil hindi nila nabantayan ang kanilang finances. No? At the end of the day, the issue is not money, but it's always the issue of the heart. If you are not content with God, there's nothing in this world that can bring contentment to us.
1: Yes. Yung mga kamag-anak din, dapat huwag namang isipin na namumulot lang ng pera yung OFW. Eh, tuloy, pag nanghiram doon sa isang OFW family at hindi na pagbigyan, sasabihin, eh, OFW asawa mo, dapat marami kayong pera.
3: We have also talked to a lot of people, and we have encouraged them na hindi porket na tayo ang, let's say, pinakamalaki ang kita sa ating pamilya when we are an overseas Filipino worker, na buong barangay tayo na magpapakain, magpapaaral, etc., which is what happens.
1: Kahit sa church.
3: Hindi. Sasabihin nila, eh paano yun? Eh feeling nila na parang, kumbaga, sila yung nagiging insurance ng, walang health insurance yung mga kapitbahay, yung OFW nagiging health insurance nila, no? Which is kind of unfair. And so what happens is, we encourage them to really do their budgeting. So that yung ilaan nila sa savings, sa ganyan, para pag humindi sila, sabihin nila na, I'm sorry, wala kaming pera para dyan. And that is the truth. Kasi may pera ka nga, pero hindi yung nakalaan para dyan.
1: Wala sa budget.
3: Wala sa budget. So for example, Harold and I have a certain fund for let's say, helping others. And so, kunyari, pag na-over na yung fund na to, alam namin na magsa-spill over siya into the next month. And then if someone else asks for support from us, we can honestly say, wala kaming pera para dyan. Even though, let's say, we have emergency money, which we try never to touch, that is something na maraming overseas Filipino workers also don't have. In fact, nagkakautang pa sila, wala na silang emergency money. Kung sila magkasakit, mag-uutang pa sila. Even worse, if they go home, kailangan nila magpakain ng buong barangay. Nangungutang rin sila para ipakain yung barangay. And this is probably a habit na, and I know it's very Filipino, lahat ng kababayan natin, kailangan natin, kailangan tayo magmagandang loob, may bayanihan tayo. But we have to set our own boundaries as to what it is that is right for us, and what message are we giving our community if we do that. No.
1: Tama. Talagang ang hirap din ng struggle ng OFW family, no, pagdating sa finances.
0: Hindi mauubos yun eh. Yung mga pangangailangan, di ba?
3: Oo.
0: Pastor Harold and Ate Millie, salamat ha dahil kayo naman ang kaagapay ng mga OFWs at kahit kayo'y nandyan sa Laos, eh tuloy-tuloy ang inyong partnership dito sa FEBC Philippines. Pastor A, hilingan na natin sila.
1: Sige po.
0: To pray for OFW families. Pareho na. Oo, mauna na. Ladies first, si Ate Millie, and then susundan ni Pastor Harold.
3: Okay. Thank you, Lord Jesus. Amen. So much. This time that you have given us to pray, especially for the overseas Filipino families abroad. We pray for God's presence in every home. As you said in Joshua 24:15, mm-hmm. but as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. And I pray, Father, that you will make every Filipino home a place of love, prayer, forgiveness, and peace. And strengthen all of the marriages, deepen the relationships between parents and children, no matter how far they are. And for the OFWs living away from home, I pray that you will keep them from harm and that you will watch over their coming and going, and both now and forevermore. Protect them from wars, from abuse, from exploitation, from loneliness, and even discouragement. And Lord, for every OFW family left behind and for every OFW, Lord, we pray for strength during separation. We pray for comfort for the family separated by work, to help the spouses to remain faithful, Lord, because there have been so many cases of marital unfaithfulness because of the separation. I pray, Father, that the children may stay emotionally healthy, and that communication remain loving and honest for them. And we pray for financial wisdom, Lord. We just talked about this earlier, that you may grant them wisdom in budgeting, in saving, in investing, in saying no, and in their generosity. Protect these families from debts. Protect them, Lord, from scams. Protect them, Lord, from gambling and from wasteful spending, Lord, and help them prepare for a secure.
0: Yes, good.
2: Father, we remember the children of the OFWs. Yep, Lord, I pray that you will just surround them with godly, responsible adults and mentors. Lord, I pray that you will just protect them, Lord, from harmful influences, Lord. Anxiety, Panginoon, addiction, Panginoon, mga destructive behaviors, Panginoon, na nangyari, Panginoon, in Luzon, Visayas, and Mindanao. Father, I pray that they may grow in wisdom and in their faith as well. Father, I pray for the families, both OFWs and non-OFWs, who are experiencing uncertainty. Panginoon, yung napakataas po ng presyo ng mga bilihin ngayon, job security. Panginoon, health concerns. Panginoon, whether yung concern na should they consider going abroad or not. Father, I pray that they may come to you. And Lord, that every family will not only be family-centered, but it will be God-centered.
0: Amen.
2: One in Lord, yes, your approved decision. Father, finally, we pray for the spiritual renewal, Panginoon, ng bawat pamilyang Pilipino. Lord, I pray that we may learn to seek first your kingdom and your righteousness, Panginoon. Hindi po yung mga pagpapala, ngunit kung sino po ang nagpapala. Father, right now, we lift up to you every family, every marriage, Panginoon, OFWs and non-OFWs, that they would return to you and know you as their Father. Panginoon, I can sense na marami po ngayon who are suffering from the lack of father or the absence of a father, or have been traumatized, Lord, by their fathers. Lord, I pray that they will go back to you and experience you as their Father, as their Heavenly Father who is loving and caring. Panginoon, for those who are in pain, those who are broken, Lord, even through this prayer, Lord, I pray that healing will take place, restoration will take place. This we ask in Jesus' name.
3: Amen.
2: Amen. And amen.
1: Amen. Salamat, Pastor Harold and Sister Millie Cruz, for the interaction at higit sa lahat ang inyo pong panalangin.
0: Mm-hmm. Ingat kayo dyan sa Laos. God bless you.
1: God bless po.
2: Bye-bye.
0: Yan. So Pastor A, bago lang tayo magwakas, meron pa tayong panahon ng pananalangin para sa mga bata at dun sa mga young moms.
1: Yan.
0: Narito sina Gail Lagadia, ang ating station manager sa DYFR FM Cebu, at si Miga Joy Combatier, ang ating program supervisor sa Coronadal sa ating istasyon 1062 DXKI.
4: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
5: Ako po si Gaylorine Lagadia ng Up 987 DYFR-FM. Mag-ampunta. Ginoo karong adlawa, amo gitugyan diha kanimo ang mga young moms. Father, ikaw ragyud ang nasayod kung unsa kabugat ang ilang hunahuna ug ang ilang mga giatubang. Sa pag-atiman sa mga bata, pag-asikaso sa panimalay o sa pagbalansi sa daghang mga obligasyon, usahay kapoy gyud kaayo Lord ug sayon ra kaayo ma-overwhelm. Ginoo, fill their hearts with your peace. Sa mga panahon nga mahutdan sila og kusog, remind them that their worth is not found in a perfect, endless to-do list, kundi anaa sa imong dako nga gugma para kanila. Hatagi sila og grasya sa pagsagubang sa adlaw-adlaw nga kabalaka ug ang taas nga pailob nga gikinahanglan kaayo para sa ilang pamilya. Tabangi sila nga makapahuway ug makagahin og panahon diha sa imong presensya. Kuhaa ang tanang kabugat, stress ug ang grabe nga pressure gikan sa ilang palibot. Giyahi ang ilang mga lakang samtang nagpadako sila niining bagong henerasyon, and pour out your fresh wisdom upon them sa matag adlaw. Let them feel that they are never alone sa ilang journey, tungod kay ikaw ang nagunit sa ilang mga kamot. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
4: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
6: Magandang umaga po. Ako po si Joy Kawayan Combatier ng 1062 DXKI dito sa Coronadal City. Tayo po ay manalangin. May namon nga langit nun, nagapalapit kami sa imo nga may mapainubuson nga tagipusoon. Nagapangamuyo sang imo pagpanalipod para sa tagsa kakabataan sa among pungsod. Kasi ni nga mabudlay nga tion, labi na subong nga nagakasubo kami bangod sa nagluntad ng mga insidente nga nakaapekto sa mga kabataan. Ginapangamuyo namon ang imo pagpakalma, pag-ayo, pagpagiya. Patawara kami amay bangod wala namon nahatagan sa mga kaigo nga tion ang among mga kabataan. Wala namon ginapamatian ang ilaluyag, ipabutyag nga mensahe. Hagwala naman nahatag ang mga ilang kinahanglan. Ginoogiyahi kami, agod malabot naman ang subong henerasyon sa mga kabataan. Hika pa ang kasing-kasing sang tag sa kaamay nga sila hindi lamang magkimuno sa pinansyal nga bahin, kundi manginhaligi sa kapag-un nga maggiya sa mga kabataan sa sakto nga pagginawi kag pamatasan. Hika pa ang kasing-kasing sang tag sa kailoy nga ilatatapon ang ilang mga kabataan kaggiyahan sila sunod sa imo pulong. Hatagi sang kaalam kagkusog ang mga ginikanan, mga maestro kag maestra kag ang tanan nga nag-atipan sa amon mga kabataan, agud mahimo nila ang ila katungdanan nga may gugma kag paghalong. Ginoo, panalipdi ang amon mga kabataan sa malain nga mga impluwensya. Papag-una ang pundasyon sang tagsa kapanimalay, buluthuan kag amon mga institusyon. Kinasalig namon sa imo ang tanan ng mga kabataan, kay ikaw ang nagapanag-iya sa ila. Iniamon pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Makabayang Panalangin sa FEBC Radio TV.
0: Mabilis na lumipas ang higit 2 oras para po sa ating pananalangin para sa pamilyang Pilipino at sa mga kabataan.
1: At naniniwala ko na ang ating pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan, sapagkat hindi nakakalimutan ng Panginoon ang ating mga dalangin.
0: Mm-hmm. Nakakatuwa, Pastor A, sa nakalipas na higit 2 hours para tayong nakapag-oras na Pilipinas, servisyong OFW at Family Matters. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa mga himpila ng FEBC Philippines na nakiisa sa ating makabayang panalangin ngayon para sa pamilyang Pilipino. Salamat din sa mga nakasama natin sa ating special broadcast, si Reggie Villena. Sino pa, Pastor A?
1: Si Kaina Abalon, Shaira Gabornes, Desa Magtuna.

0: na Phil Lagtapon, Aileen Valdez, Angelica Calayag, James Mancio, at ang ating Bukawe Tech People.
1: Maraming salamat din sa ating mga OJT. At susunod na po ang Family Matters. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor Eric Cortez. Huwag po nating kakalimutan,
2: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

Makabayang Panalangin sa FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
2: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning, ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kasama sa araw po na ito, John de Milan kasama si
3: Kuya Willie Basilio po.
2: Good morning po, Kuya Willie.
3: Magandang umaga po din sa inyo, Bishop Jaan, Kuya Junel, at sa ating mga staff na nag-askaso sa atin. Siyempre, yung ating lahat ng mga kagapay ngayong umaga.
2: Yes, tayo nagkapasalamat sapagkat tuwing araw ng Lunes dito sa Family Matters ay marami tayo mga kaagapay at nagpapasalamat tayo sapagkat sila ay walang sawa na nakikibalikan sa atin dito sa ating programa at sa mga programa ng Far East Broadcasting Company. Opo, kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At Kuya Willie, saan pa ba tayo napapakinggan o napapanood?
3: Aba, sa ating pong mga sister stations, siyempre, marinig po tayo sa, marinig tayo at mapapanood sa online through the live streaming sa fabc.ph or 702 DZAS app sa pamagitan rin ng Facebook page 702DZAS/FEBC Radio at YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Yan. Siyempre, napapanood din po tayo sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
2: Yan. At siyempre pa, tayo ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan. Nung bata pa ako, pag nadidinig ko iba't ibang radio.

0: Kasapi sa KBP.
1: Yeah.
0: Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yung mga old na mga broadcaster. Isa doon yung ano, yung parang Willy Basilio. Gano'n.
1: Ayan, gano'n. Ano?
0: Ay, siyempre, siyempre kinakumusta natin ang nukdukan ng gandang Ate Edna Basilio.
1: At nasa naman kayo ni Ate Tess? Talaga naman, oo.
0: Yes, at kami ngayon ay narito sa aming tree house dito sa bahay.
1: Ba?
0: Ito ay pinaayos ng aking manugang si Job Sinaya Darlucio. At yung anak ko katuwang nanonood habang pinapaayos ng aking manugang. Ayan, ganito. Dito ay merong coffee.
1: Ayan na naman.
0: Pwedeng hot, pwedeng
1: ayan
0: cold.
1: Ayan parang parang yung mga bumiyahe lang nung Huwebes at Biyernes.
0: Oo nga. Nako, sa mga nanonood, nakikinig po sa atin, kami po ng Ambasilio Milan ay pumunta po sa Rizal Recreation Center at doon ay dinalo natin ang ministry ng mga mok ni Joe and Ruth Mok. At pagkaraan ay sinamantala ng aming mga kabiyak.
1: Yan nga.
0: Pumunta doon sa Liliw.
1: Yun.
0: At kami ay pinag-antay ni Kuya Willie na mili ng mga sinela. At pagkaraan ay tumakbo kami dyan sa Tagaytay, sa Christian Development Center of Tagaytay. At doon kami ay nag-overnight at alamat kay Joe Mendoza at sa ating staff ng CDC. At pagkaraan kami ay kumain sa isang masarap na kainan, breakfast. At dumaan kami sa Farm Hills ng mga Dimapilis at ng kanilang pasalubong center. At nako, maraming salamat. Naubos niya na ba yung pinauwi sa ating bread? Dami.
1: Siyempre ating binibigyan yung kailangan mapagpala pa, no?
0: Natikman
1: lang, sabi, sarap nito.
0: Yes, at talagang tayo nagpapasalamat kasi sa Diyos. At hindi na natin kukwento yung isang pangyayari sa ating long overdue na lakad ng Family Matters Monday edition post Basilio and Milan. Praise the Lord. Merong pangyayari po na medyo unforgettable sa amin.
1: Unforgettable.
0: May kanta pa. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
1: Apo, siyempre, nung nakarang...
0: Baka kayo mihigop ng masarap
1: yan
0: na,
1: yan naman, yan naman,
0: cold coffee dito sa Tree House.
1: Milan Tree House. Wow. Binabati lang po natin yung ating nakadaw pampalad sa Cavite ng mga karang linggo. At binabati po natin mga kapatiran na tagpo natin sa Jesus is Alive, Indang, at saka yung tinawag po nilang Team Batangas kasi linggo-linggo nagtutungo sila sa gawin ng Batangas at nag-outreach. No? So hindi na po binigay ang kanilang mga pangapangalan dahil sa dami. Pero salamat sa Lord at nakasama din natin ang ibang mga couples sa ibang mga churches sa pagsasamang yon. Siyempre, sinamantala natin pagkakataon ko, Ejonel, na madalo po yung mga tita natin sa Cavite, Tita Normie, Tita Ellen, Tita Lorna, tapos mga Tita Anching at Tita Nilda, Tita Vicky, and kasama po ang Pastor Dante Saluda, kanyang mga pamilya, ang pupogit at tangkad ng kanyang mga apo. At siyempre po, si Nanay Lydia Dominguez, ang Ate Marlene Namuko, binabati po natin. At nakasama din po natin sa fellowship sina Doc Dave, tsaka si Kuya Jonathan, and ilang mga pastor natin doon sa Cavite sa maikling fellowship. Pero masarap. As in, masarap.
0: Yes, that's right. That's right. At gusto natin batiin ang happy listening lahat ng mga pastor and church leaders na dumalo ng ating NDC Clinic, National Disciple Making Campaign ng PCEC. Mga 230-50 pastors and leaders. At tayo nagpapasalamat sa God so blessed, church so blessed na hinos tayo at ang buong pastoral movement ng Bataan at tayo nagpapasalamat sapagkat We had a successful time together. Kasama natin, of course, ang ating National Director, Bishop Noel Pantoja, at ang inyong lingkod. At maraming salamat din sa aking naging piloto, ang Del Valle couple, Pastor Ferdy. Talaga ngayon natin tayo at nakaabot din tayo sa anniversary, 39th anniversary ba, ng Mount Zion Assembly of God's Faithful. Ayan, dyan sa Arbor Town, sa Gente de Leon. There we had a wonderful time of celebration dyan noong Sunday and we are praising the Lord. At pagkaraan, siyempre, nagkaroon ng surprise birthday na celebration para kay Chai Azucena. At tayo nagkapasalamat at nag-birthday siya noong June 24. And speaking of June 24, kasabay niya, nagdiwang ang aking minamahal, butihing nanay, Kamaring Milan.
1: Yo,
0: at kagabi ay nagkaroon kami ng second celebration ng pamilya. At pati apo ay kompleto. At isa lang ang wala, si Clarence lang dahil nasa Thailand. Pero we had a wonderful celebration last night. At syempre ba, marami silang kasabay na nag-birthday noong 24. Tignan ko kung kakaya kong alalahanin, ano.
1: Oh, sige. Ayan.
0: Si Nikki Rivera, nag-birthday na June 24. Mamaya, maaalala ko pa iba.
1: Ayan.
0: Na nag-birthday noong June 20. Siyempre, lahat ng mga nadiriwan ng kaarawan, ako, wala yung isa kong cellphone. Mayroon na aking kapatid, kaya hindi ko makita yung aking kodi ko at yung mga comment din po ninyo. At subukan natin mamaya na mabati po. Siyempre may mga kaibigan natin dyan sa Japan, nga si ang TBC sa panguna ng Sisters, the Sister Davian. Ayan. And of course si Aquino family, ang Assemblies of God, si ang ating Hardinero sa Japan, si Pastor Eli. Ayan. At isang araw mapapa matitikman mo yung kanyang mga tanim doon, Kuya Willie. At congratulations kay Pastor Johnny.
1: Oh.
0: Valios, Lolo Johnny.
1: Aba, at
0: kami ni Dr. Alvin ay bumabati sa iyong pagiging lolo. At pinag-uusapan namin noong Sabado yan. At gusto na nating batiin ng happiness ning lahat ng mga kapatiran natin na dumadalo ng ating training ng evangelism and discipleship na pangunguna ng International Graduate School of Leaders, ang seminary ng Campus Crusade for Christ. At we have three teams sa aming churches ngayon na iba't ibang lahi, meron din Pilipino. They are training our people on evangelism and discipleship. And in fact, sa Sabado, ay pangunahan nila ang isang NDC clinic ng creating, developing a culture of discipleship sa bawat simbahan. Kaya pastor and church leaders are invited dito sa amin sa CTFE. So tabi ng SM Marilao, Bulacan. Maganda, bawat church tuturuan na magkaroon siya ng sarili niyang culture. Kaya kailangan yung pastor kasama ng leaders darating. Ayan. Kung kayo po ay may katanungan, ay magtanong lang po kayo sa Facebook ng Hope of Glory Community at mamaya ay subukan natin ma-flash yung ating SOC men. Ayan. Kayo po yung nanonood, nakikinig doon sa Family Matters na 702-DZAS. At Kuya Willie, ano po ang topic natin sa araw na ito?
1: Ang topic po natin ngayon, Kuya Jonel, creating safe and loving homes.
0: Yun, naku, napaka-timely yan. Napaka-timely. Bakit ba napaka-timely niyan?
1: Abe, alam mo, halos sunod-sunod, Kuya Jonel, maparito sa ating bansa o kaya sa ibang bansa. Abe, yung mga violence, no, kahit sa loob ng eskwelahan at ano, ay parang nagahari ang galit. At saka yung ikangay, ako muna, bago iba. Yan.
0: Yes.
1: Kaya nangyayari po, mga karahasan, kakulangan ng kaligtasan at saka pagmamahalan una sa loob ng tahanan.
0: Yes, so talaga napakahalaga niyan. Na talaga ma-create natin yung environment. Kanina ako yung nahilingan sumama sa OMP, pati panalangin ang bagay na yan. At natanong ako tungkol sa epekto ng social media, ito ba yung dahilan? Nabanggit ko na partly, pero ang bigger reason ay dahil yung environment. ng Pilipinas ngayon na parang mismong pangulo ng bansa patayin. Talagang mga violenting mga pananalita. Plus, pinapalakpak ka naman kahit ng Christian. So, nakikreate yung environment na yun. At pati sa mga bahay. Kaya, pagdating ng social media, pipid ng konting kiliti na lang. Ayun, trigger. Kaya, talagang napaka-timely po ng ating topic sa araw na ito. Ano nga pong mabuli ang topic natin kay William?
1: Creating safe and loving homes. Pagbubuo po ng ikangailigtas at may biging tahanan.
0: Yes, kapag na-create natin yan, makikreate natin din ang maibigin, na lipunan at bansa.
1: Tama.
0: Kaya tumutok po kayo sa ating talakayan at siyempre pa isasandig ng Kuya Willie sa salita ng Diyos ang ating pong family chat. Kuya Willie, ano po ang salita ng Diyos sa araw na ito?
1: Heto po mga kagapay, ang paghugutan natin sa ating tatalakayin. Sulat po ni Apostle Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 3, talatang 15, mula sa Mabuting Balita Tagalog. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Colossians 3:15, English Standard Version. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Gusto kong makita po natin mga kagapay yung bungad na salita sa Tagalog na pagkasalin, paghariin ninyo, sabi niya, sa inyong puso ang kapayapaan na kaloob ni Kristo. Paghariin. Ano ba yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin mula sa pagiging magulang, sa mga anak, sa kabuuan ng lipunan ginagalawan natin? Ano po ba yung nagahari diyan sa ating mga kalooban? Pagka po sabi niya dito sa bandang huli naman, sabi niya, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Gusto nating makita mabuti dito, buong linaw ko, Junel, yung peace ang dapat na nagahari sa ating mga puso.
0: Yes.
1: At hindi basta peace kung kanino nang gagaling. Kung hindi po yung peace na dulot ng mga gyera dito at doon, pagka hindi lang nagkaintindihan sa mga road rage natin, talagang galit po ang nagahari. Kasi nga po, yun ang sabi ng salita ng Diyos. Paghariin ang kapayapaan sa bigay ng ating Panginoong Kristo. Yan. Meron ng kapayapaan. Actually, ang problema, hindi siya yung naupo sa trono ng ating mga puso. Ang galit, ang pagkamakasarili, at saka iba pang mga negatibong mga attitudes, left and right, na yun, yan ang umiiral. Tapos sa bandang ulo, bandang dulo, makita natin, sabi niya, magpasalamat kayong lagi. Ibig sabihin po, talagang gusto kong imaginein na bawat isa sa ating kuyodyanalay, pagka nagkasalubong halimbawa sa bangketa, naglalakad, ngiti ang salubong ng isa't isa sa atin. At sabi nga natin, ay yung kapayapaan, tapos yung pasasalamat. Dahil halimbawa, naitawid tayo ng Panginoon Diyos sa isang maghapon na buong payapa ang ating naging buhay, ang galaw ng ating mga pamipamilya, nasa kayusan, dulot lahat yon ng ating Panginoong Diyos.
0: Yes. Amen. Amen. Kaya napakahalaga. Gusto ko yung word na paghariin.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, yun yung creating that culture, developing that atmosphere.
1: Yes.
0: So, depende sa atin kung anong atmosphere ang paghahariin natin. At kung si Kristo talaga naghahari sa ating puso, di paghahariin natin ang kanyang mga aral.
1: Tama.
0: Kaya ibalik natin yung dati naman ng mga Pilipino, alam natin yung right and wrong eh. Di ba? Pagka may mali, alam natin mali yan ha. Ayan. At hindi tayo pumapalakpak. Diba? Nangyari, parang nabaligtad na. Pinapalakpakan natin yung kabastusan. Pinapalakpakan natin yung mali. Dahil ang nagsasalita ay pangulo, o kaya ay pinuno, o kaya ay somebody in authority. Wag. Kaya simulan natin sa bahay. Sa bahay po, let us create this atmosphere. Amen. Praise God. Pakibasa nga po muli, either Tagalog or English, ang salita ng Panginoon.
1: Sa Tagalog muli, sabi niya, Colossus, Kabanatang 3, talatang 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi.
0: Amen. Amen. Ako, napakaganda po ng ating topic. Ano po kaya po, ipasa nyo na po itong ating link sa mga kaibigan natin at kaagapay po natin. Ano po, at gusto ko rin palang ihabol na pagbati. Siyempre, na-celebrate din namin ang birthday ni Ate Jenny Diamson Concepcion. Ayan, nagpakain pa. Ako, talagang maraming salamat sa napakasarap na pagpapakain. At siyempre pa yung mga nakarang anibrasaryo nila Pastor Art and Jenny. Ganun din ni Attorney Nenet at Boy Tuazon. At ang iba pa, nako, eh, marami yan. Mahirap nating maisa-isa. Pero mahalaga po ay kunin nyo na yung gadget ninyo at ipasa sa iba, mga kaibigan at kaagapay natin na merong Family Matters ngayon na tatalakay po ng napahalagang topic po para sa mga tatay-nanay, para sa mga guardians, mga lolo't lola, tito-tita. Tapos sa bahay pa lang, ay makreate natin ang tamang environment para paglabas sa komunidad, paglabas sa simbahan, paglabas sa bansa, nako, yung environment na yun, yeah, yun ang ating dala-dala. Praise the Lord. Kaya napakaganda po na, ano ba ang initial thought nyo dito sa topic na ito, Kuya Willie?
1: Ay, yung sabi mo nga kanina, parang napapanoon, ano? In fact, mayroon mas medyo mabigat na ano eh. Overdue na ito, Kuya Junel, na yes, kailangan pag-usapan. Kasi nga, nagsisimula doon sa tamang pundasyon, dili ba kundi yung peace ni Lord Jesus Christ ang magahari. Kaya yun po ang tutulong sa atin, creating safe and loving homes.
0: Yes, kaya talagang lahat po dyan, yan po ay stakeholders. Si tatay, si nanay, ang anak.
1: Yes.
0: So si tatay, empower niya yung anak. Si anak, empower niya yung misis. Para kung meron nagbabiolate sa environment o culture na ito, we'll speak up against it para talagang umayos. Ano? Eh, sa ating karanasan, kapag talagang naroon yung strong culture, hindi maghahari ang mali, hindi maghahari ang karanasan, hindi maghahari ang kaguluhan.
1: Ay,
0: pero pag nanahimik na, dahil natakot, ano, sa PMA, isa maganda yan, eh, tatlo yung kanilang values doon. Kaya nga lang, marami rin nakagraduate ng PMA na hindi nila na-live out ito. Yung una, courage. Harapin mo ang takot mo. Ganda yun eh. Pinaliwanag ni Senator Lacson. Pangalawa, loyalty. Wala, huwag mong iiwanan yung comrade mo sa labanan. Huwag mong iiwanan ang bansa mo. Ayan. Loyal mo dapat. Pero pangatloan niya, ang pinakamahalaga, yung integrity. Yeah. Kasi minsan dahil sa loyalty mo sa mga kamista mo, o kaya kasamahan mo, o kaya kamag-anak mo, eh mali na eh. Eh ba yung mali, mali, yung tama-tama. Yun. Ang ganda nun. At the senator reminded the PMAers of this values that they have. At tayo po sa pamilya, importante na magkaroon ng klarong values. At ito yung i-create natin. Di ba? Yung sabi ng talata, di ba? Paghahariin mo. Paghahariin mo sa bahay. Kaya, whoever is involved, eh, ipupush natin yung ganong environment, yung ganong kultura. At kung may mga kailangan gawin na talagang decision making na kailangan gawin para talaga ma-create yung culture na yun, you do it. Halimbawa, ako kung sa Cebu ba, na nagkaroon na yata ng kapasyahan tungkol sa paggamit ng gadget. I'm not so sure. Mga local ordinances, we congratulate them. We congratulate. Nalalagang mga mahalagang pasahin. Kailangan ang decisiveness. Ano po? Kaya yan po. Eh ngayon, kailangan natin magpasya. Sumisilip ng ating Monday partner. Ayan, Kuya Willie. Paki-introduce po ang ating Monday partner.
1: Oo. Siyempre, walang iba po kundi yung kilala natin sa tawag na Mami Becerrios. Sa kanya pong memo ni Mami, susundan po yan ng matibay na sandigan na awitin Papuri 23.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kumusta po? Narito na naman ang inyong Mami Becerrios sa Memo ni Mommy at ang pag-uusapan natin, mga bagay na laging favorite natin, yung mas paano magpasunod sa ating mga bata. Para bang kapag kasunod,

0: ba? Fulfilled na ako dyan. Tatlong bagay ang atin pong pwedeng tandaan dito. Una, when we punish the child dahil ng mga ginagawa natin in terms of consequences, kapag meron siyang mga nagagawang bagay na hindi gusto, or di kaya naman ay meron tayong ika nga, palo, or whatever it is. Let us remember, punishment is different from training. Ano po kasi yung punishment is just inflicts no pain. At yun nga, naiisip ng bata na parang lab nga ba ako? Eh, nasasaktan ako. Pero kung training po, yun talagang bibigyan natin siya ng oras, kakausapin natin siya, susubaybay natin siya, tuturuan siya at sasamahan siya doon sa journey ng pagsunod na nais natin na maganap. Most especially, ang kanila pong mga self-control na mga behavior. Pangalawa, maganda rin po kung ang atin pong mga ika nga ay reaction ay hindi bibigyan tuon natin, hindi po yung reacting. No? Yung parang kasi, when we react, it's just parang, nabigla ako, ito yung gagawin ko. What is important is how do we respond? Ano yung ating tugon? Hindi yung silakbo, yan. Silakbo ng ating pong damdamin. Na madalas kaysa hindi ay hindi po ito nagbibigay ng maayos na pagtanggap sa ating po mga bata. Kasi ang nangyayari po ay mas natatandaan nila yung hugis ng ating kanga, mga galit na mukha, yung ating po mga tinansik ng mga salita na medyo may sakit, ano? Kasi lumalatay kahit na salita lamang. So let's not react, but let us respond. And that is what we call calm disposition. And that is what we call yung pagpipigil sa ating pong galit, no? Sa pagpipigil sa ating mga biglaang mga pagganap. At ito rin po, no? Isang bagay na napakahalaga. Titingnan din po natin na hindi tayo nagpapato, no? Sabi natin, huwag mong papatulan ang mga sinasabi ng bata. Halimbawa, sabi niya, eh, hindi naman nakakatulong sa kanyang inutos mo o yung ginagawa mo, di ba? And, yun, sasabihin natin, anong hindi? Di ba ito nga? Yan. So, magsasagutan kayo noon, magkakaroon ka ng santalaksan na paliwanag, eh, yun yung pananaw niya eh. Mas maganda, let's ask, anak, sinabi mo hindi nakakatulong sa'yo, bakit, anong ibig mo sabihin? Ano bang tulong ang gusto mo? Para magkaroon ng abutan at lapat ng ating pong inaasahan. Tunay naman po, napakarami talagang hamon sa ating pong mga ugnayan ng magulang at anak. Lalo na nga po kung ang pag-uusapan natin ay ang pagpapasunod. May lang paalala mula sa inyong Mami Beserio sa memo ni Mami.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: agua. Después.
1: Maraming maraming salamat po, Mami Bessie Rio. At syempre pa sa napakagandang awitin na yon na ating pong napakinggan. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZS. Kami po ang inyong mga lingkod, John R. Milan, kasama si...
2: Kuya Willie Basilio po.
1: At kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Family Matters ng 702 DZS ay isa pong pagkapala po sa amin at encouragement na marami tayong magkakaagapay na nagtataguyod ng ating pamilyang Pilipino. Ayan. Yeah. Eh bago po natin ituloy ang ating talakayin po, ito ay baka may habol na babatiin ng Kuya Willie Basilio.
2: Ang ating pong mga kapatiran sa Sambahang Kristiyano sa Marulas.
1: Mm-hmm.
2: Yan, mga sugi-suki natin talaga yan mula pa noon, no?
1: So, yeah.
2: Salamat po sa Panginoon sa inyong partnership with 702 DZS.
1: Sa pangunan ni Pastor Abet.
2: Yan.
1: Ayan. At naging bahagi rin ng aming journey ang SKM kahit saglit. Mm-hmm. Ayan. Kaya... umusta na po kayo? At siyempre pa lahat ng mga kapatiran sa Hope of Glory Community at Marikina Christian Fellowship. Ayan. Tayo nagpapasalamat sapagkat marami tayong kaagapay po. Pati po yung ating mga sister station ay nakahook sa atin po ngayon upang magsumama sa ating talakayan at ma-forward din sa iba ang ating broadcast. Sapagkat ngayong araw na ito ay meron tayong napaka

0: timely na topic. Ito ay wala iba kundi ano nga po kayo willing?
1: Creating safe and loving homes.
0: Yun. Creating safe and loving homes. And pag when we are able to do that, we are also doing it sa ating community, sa ating simbahan, at sa ating bansang Pilipinas. Yes. Yan. At ganito din sa buong mundo para hindi natin ika nga ay ikatutuwa ang mga giyera. At anumang anyo ng giyera ay ating tinatanggihan.
1: Mm-hmm.
0: Praise the Lord. E kaya Willie, ano po ba ang mga nakahanda nyo ibahagi sa amin sa araw po na ito?
1: Eh, sa tulong po nating staff dyan sa DCSA at saka yung source na ano, may maninthemirror.org, eh meron pong ilang mga mungkahi na pwede nating pag-usapan, Kuya Jonel. Una po dyan, sabi niya, loving leadership starts with submission to Christ.
0: Yun.
1: Yun daw pong ikangay pangunguna na ginagawa po, lalo na ng mga tatay ng tahanan, eh yun pong nagsisimula lahat doon sa meron pong pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo, submission to Christ. Yan.
0: Yes, agree po yan. Sabagat, when you go to Ephesians chapter 5 up to chapter 6, na yan ang common eh. Ano po? Yan nga kung minsan ang problema sa ating mga nasa family ministry. Na kung minsan ang dami-dami nating tips on how to, what. Pero nalilimutan natin yung bawat tagubilin dyan sa lalaki, sa babae, sa mag-asawa, sa magulang, sa anak. Lagi merong Christ. Halimbawa, submit to one another out of reverence for Christ.
1: For Christ.
0: Submit to your husband as unto the Lord. Diba? Love your wives as Christ loved the church. Diba? Obey. Diba? Obey. At saka honor. Ano ha? Naroon pa rin yung centrality of the Lord Jesus Christ. Meaning,
1: amen.
0: The culture cannot be done humanistically. We have to go back to the author of the right culture of peace, justice, mercy, and righteousness. Hindi ito yung quote ng Bible, ha? Pero talagang yung sinasapamuhay talaga. Yung teaching ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, tayo naimbitahan sa National Prayer Breakfast ng US. And I am always amazed whenever I attend that National Prayer Breakfast ng Congress at Senate ng US at dumarating lagi ang Pangulo nila. Kapagkat iba't ibang reliyon ng buong mundo ay represented doon. At iba't ibang leaders ng Amerika at ng iba't ibang bansa naroon.
1: Hmm.
0: At ang isang commonality nila ay when you interview them, ay they love the teaching of Jesus. And they want to live out the teaching of Jesus. Grabe yun. Ha?
1: Mm.
0: I was talking to a Muslim, sabi niya, I am a Muslim, but I love Jesus and I am applying His teaching. Yung ganda. Ganda, no? So, syempre, napakahalaga na maunawaan natin na talagang importante, yung talagang si Kristo ay enthroned sa buhay.
1: Opo.
0: Ah, magpasakop talaga sa ating Panginoong Jesus. Meaning, even in the midst of Christianity, pwedeng walang pagsasubmit, ano?
1: Mm, diba? Nangyayari naman eh. Oo.
0: Ano observation mo sa ganyan? Ba't na nangyayari yan?
1: Eh, yung kasabihan na ng mga nauna ng panahon ninyo, Kuya Jonel.
0: Ay, saka po. Baka inungan muna ng kape para
1: malamigan. Hindi, yung idea kasi, pagka inuuna natin yung ating sarili, eh, malilisya tayo talaga ng landas. So, yung idea na, di ba, dati, narinig natin madalas, nagbubuo tayo ng ating kaharian.
0: Yes.
1: Hindi yung si Lord at ang kanyang kaharian. Nasasabi nga natin madalas na, Kuya Jonel, sa mga kinakasal, sa mga pagpapayuhan na naranasan natin, yung bang tipong ang ating mapag-uusapan ngayon, ang aking may babahagi dyan sa inyo ngayon, eh, hindi na bago. Walang bago na bagay na sasabihin ko sa inyo. Nakalatag na yan noon-noon pa. At iniharap ko sa kanila ang kasulatan ng Biblia. Labi na ng Diyos yan. Panukala na ng Diyos yan. So, walang bago na marinig kayo mula sa akin.

0: ay nakasalig doon sa sinabi na ng Panginoon noon-noon pa.
1: Amen, amen. Kaya talaga napakahalaga po. Yan po ang una. Si tatay, si nanay, ang anak ay nagpapasakop kay Kristo at sa kanyang mga turo at aral.
0: Yes, yes.
1: At siyempre, paano ka magpapasakop kung hindi mo tinuturo yung aral ni Jesus? Kaya dapat tinuturo ang Word of God. Dinadala ang mga bata at ang pamilya sa simbahan, nakikinig ng Word of God. At huwag huminto doon. Pag-uwi ng bahay, pag-usapan yung Word of God. Ha? At paano ilalapat ito sa buhay. Hanggang sa, dahil may impartation, mayroong internalization. Ha? How did this truth speaks to you? And then sharing. Ha? At pagkaraan, mayroong implementation. Paano mo i-apply sa sitwasyon mo ito? Si tatay, si nanay, si kuya, si ate, si Diche, si Sanse, si Dico, si Sangko, si Bonso. Diba? Ang sarap. Yeah. Ang sarap that they talked about the Word of God. At yan ay tinuturo namin sa aming Smart Family Movement. Na don't just bring your family to the church. Bring the church into your family through our Smart Family. Mm-hmm. At yan ay tinuturo natin sa Cebu. Diyan sa mga kapatiran nating Baptist dyan. Talagang BCP, Baptist Conference of the Philippines.
0: Yes, yes.
1: At tayo niya imbitahan ng kanilang chairman, Vargas. At tayo niya pupasalamat. At yun ang kanilang request. Paano yung mga... Kaya maraming ganyan, Kuya Willie, na lumaki sa Christian family, pero ng kalaunan, abay bumitaw. Kasi sa simbahan lang yung Christianity. Pagdating sa bahay, hindi na pinag-uusapan. At hindi nilalapat sa buhay. Kaya importante, ensure natin na mayroong impartation. Tapos may implementation, paano ilalapat sa buhay. Tapos may empowerment, which means we check on each other sa loob ng bahay. At pagka ganyan, talagang yung sinabi mo, pagpapasakop kay Kristo, ang siyang ating pong bibigyang pahalaga.
0: Mm-hmm.
1: Praise the Lord.
0: Ang naalala ganda, ko ganda. Naalala ko tuloy, sinabi ng Pastor Migs natin dito sa Marikina Christian Fellowship, pagkasamba natin, pagka-araw ng Linggo, pagkasamba natin, huwag nating iiwan si Kristo sa simbahan.
1: Oo,
0: kasi kasama pa rin natin siya sa mula Lunes hanggang Linggo ulit, araw-araw, oras-oras, no? Ayun nangyayari, nakasimba na ako, okay na. Tapos ang estilo ng buhay sa buong sanglinggo, ba? Kakaiba doon sa kanyang pagsama-sama sa gawain sa church. Huwag daw iiwan si Kristo sa church pagkasamba.
1: Oo, talagang kailangan talaga. Christ is the Lord of all.
0: Opo.
1: Of or all not, aspect of our lives.
0: Yes. He must be Lord of all or not Lord at all.
1: Yun, that's right. Pakiulit nga yun, napakaganda nun eh.
0: Christ must be Lord of all or not Lord at all.
1: Yeah, talagang yun po ang ibig natin sabihin na pagtanggapin mo si Kristo bilang Panginoon ng buhay mo, Lord of all aspect of your life. Amen. Kaya hindi lang sa church life, pati sa family life. Pati sa finances.
0: Ay, oo.
1: Diba? Siyang Lord. Hindi yung mamumuhay ka ng lampas sa kaya mo. Ayan. At ikaw ay hindi magsasoli ng iyong ikapo. Aba, siyang Kristo at Lord ng buhay mo. Pati finances mo. Pati love life siya.
0: Yun.
1: Pati political
0: natin.
1: Life.
0: Ay, yan. Tama ka dyan.
1: Importante yan. Pati pagpili ng mga ihahalal, yung pamantayan ni Kristo.
0: Amen.
1: Pati
0: Amen.
1: Mga pangarap, lahat ng aspeto ng ating buhay, si Jesus ang paghariin. Yan ang unang susi, to create that culture.
0: Tama
1: Without
0: po.
1: That, you cannot create that culture. Ano, really?
0: Right.
1: Yun ang bottom line. Eh. Ano? Yun ang anchor. Ano ibig natin sabihin na without that, you cannot develop such culture?
0: Ang nangyayari lang, Kuya Junel, panandalian, pansamantala lang. Pagka medyo emotional tayo, lalo na dito sa atin. Parang may narinig tayong mensahe na medyo nakakurot, ika nga sa ating mga puso. Iiyak pa tayo, talagang blessed na blessed ako sa, natouch ako sa aking narinig. Pero pagkatapos no, wala na. Yung intentionality natin, hindi ganun kasidi, hindi ganun katindi na ginagawa natin. Pero, alalahanin po natin, ang mas tinitingnan ng ating Panginoong Sus, yung puso natin.
1: Yes. That's right.
0: nabanggit mo yung pati sa financial, eh totoo po yan mga kagapay. Kahapon ang naging mensahe nga sa church eh, yung halimbawa ng yung widow na nagbigay ng sabi widow's mite. Widow's mite is her might, MIGHT, yun ang kanyang kalakasan. Oh, kasi binigay niya buong kanyang laman ng puso niya. Hinahanap talaga ni Lord mas doon sa puso, hindi doon sa laki ng halaga na binibigay.
1: Amen, amen. Praise God. Sabi nga ni Kaesong, hindi sa huso.
0: Oyo.
1: Kung hindi sa puso.
0: Sa puso.
1: Kaya kami si Kaesong, ano, ngayon nag-i-enjoy na siya doon. Panay ang joke niya na doon sa langit. Napaka-jolly sa mga hindi nakakilala. Siya po ang talagang kilalang hardinero dito sa FEBC. Talagang ang tiyaga niya every morning, live na live, nagbo-broadcast ng Hardin ng Panalangin. Kaya yan po lagi niya sinasabi. Ah, si Jesus ay Lord, hindi lang sa huso, kung hindi sa puso. Ayan. Meron pa kayong pangalawa na gustong ipaalala?
0: Opo, Kuya Junel, ito. Sa ikalawa naman, ay sabi niya, cultivate a predictable emotional space. Ang tinutukoy nito, Kuya Junel, dahil in the first place, alam naman natin yung ating masasabi, yung ating nagagawa, eh merong reaction dyan, positibo, negatibo. Pero yung idea ay linangin natin, magbuo din daw po tayo nung maasahan mo na maayos, positibo na mga emosyonal na space para po sa ganon malaya yung ating anak, yung ating kabyak na maghayag ng kanyang sinasalob sa atin. At minsan kasi, lalo na sa ating mga ama ng tahanan, hindi tayo ganong kapahayag sa ating mga emosyon. Sinisikil natin yung ating damdamin. Ayaw nating magakala ang iba na mahina tayo o kaya ay duwag tayo. Hirap tayong maghayag ng ating sinasalob, lalo na pagka hindi maganda. Pero eto po, sabi niya, bigyan nating laya yung ating pamilya sa paghayag. Ano ba yung masasabi niya? Ano ba yung nararamdaman niya sa aspetong ito?
1: Yeah, good. Talagang mahalaga yan na predictable, ano ha? Hindi alam nila kung ano ang expect na emotion sa atin. Pagka may maganda silang ginawa, o di natutuwa tayo. Tama kapag ka mayroon silang hindi magandang ginawa, di nalulungkot tayo. Minsan yung anak mo namalo ng mga bata tumawa ka pa. Tumawa ka pa. Eh, bata to namamalo na. Hello siya. Samantalan sabi mo huwag nananakit. Tapos namalo tumatawa ka pa. Oh, yun. So, hello. Hindi nila malaman ngayon. Unpredictable. Ang, ano nga ba? Parang, ano nga ba tatang? Parang so, kailangan ay malinaw po yun. At nangangapaho kasi yung mga bata. Pagka po inconsistent po tayo. Kapag hindi tayo natutuwa sa tama at hindi tayo nagagalit sa mali, edi nahihelo sila. Yung mga teaching mo, nawawala. Ano, di ba? Kaya natutunaw, kumbaga. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, na tayo po lahat ay talagang magkaroon ng ganun pong pagpapahalaga na ang mga bata nakamasid yan Ha? Pag nag-aaway kayong mag-asawa, affected sila. Pag sa tiyan pa lang, affected na sila Ha? Pag ini-stress si Mrs. de Mister, kuminsan yung bata paglabas duling. Batuan niya duling. Kumusta ba kayo na nagbubuntis? Stress po. Inaaway ako lagi ng mister ko. Kaya pala. So kaya ngayon may therapy para maayos yung mata. Yeah. May epekto. May epekto sa psycho, emotional, even physical. Kaya importante po yan. Ano po? Yung ating isang pagkatao natin, yung emotion We are emotional being. So yan ang isang kumbaga ay napakahalagang consideration sa bawat magulang. Ano po? Talagang predictability is very important. Kaya pag gumawa sila ng tama, we rejoice. Sabi ng Bible yun Pag may nagdadalamhati, you mourn with them. pag may natutuwa, you rejoice with them.
0: Amen.
1: So talagang napaka

0: Kompleto talaga ng Bible.
1: Opo,
0: Kompleto. Ano
1: opo.
0: po, kaya talaga ito ay gabay sa akin. Kaya yung ating ating pong reaksyon ay ating pong bantayan. At kung tayo naka-respond wrongly, ay eh, aminin. At
1: Yes.
0: talaga maramdaman nila yung iyong grieving spirit for being able to do what was not right. Ano po. So yun, nagiging predictable. Ah, pagka gumawa ng mali, talaga ikinalulungkot. Hindi yung pinagmamayabang pa, pinagmamalaki pa. Ano yan. So yung ganong environment, napakalaga. Yung kapag ka merong ika nga ay nila mga no, inapi, eh nakikidama tayo sa inapi at nilamangan. Ay, napakahalaga nun.
1: Tama
0: Napakahalaga
1: po.
0: na nakabantay yung mga bata doon. Kaya ho, mga tatay at nanay, malaki po ang parte po natin sa ating paghuhubog ng environment na ito sa loob ng bahay. Meron ka bang pangatlo po dyan?
1: Sa ikatlo naman, mga kagapay, minumungkahi po, sabi niya, be present and intentional. At yung presence dito tinutukoy ko, Junel, buong linaw na sinasabi, hindi lang basta physically present. Kasi kung magkaminsan eh, o nga, sabi ko, physically present naman tayo, pero yung presence natin, hindi counted. Kasi nga, tahimik lang tayo, abala tayo sa kung anong ginagawa natin, nanonood lang tayo, pindot dito ng ating mga gadgets, etc. Nandiyon ka, pero meron bang connect doon sa pamilya yung panahon na yon? So higit po doon sa physical. At syempre, nabanggit mo nga mabuti yung lalo na ngayon sa ating kapanahonan na talagang sabi ko nga sa mga kabataan natin dito sa church, pagka nalaman ko na ito ay ang kanilang pinupursu sa college ay psychology at sa may kaugnayan more or less sa mga mental health na mga bagay na kinakaharap, paano makatutulong. Aking kinokomment talaga mabuti ko, Junel, dahil nga napapanahon ito sa takbo ng ating mangyayari sa ating karanasan. So, maging present tayo. Intentional pati, sinasabi po. At tandaan po natin yung idea na, limbawa, mga simple pero regular na nagagawa natin, pinangungunahan ni tatay yung panalangin, pasalamat sa pagpapagpahinan. Eh kung magkaminsan tayo mga tatay, eh, pagka ano, sige, ikaw mag-pray. Ikaw na ma ang mag-pray. Eh huwag todo pa sa misis o kung kanino man, kundi sa mga karniwan po, pero araw-araw nagagawa, ginagawa natin, nag-i-impress po yun sa isip ng ating mga anak. Kaya intentional po tayo, nagagawin natin lagi yan.
0: That's right. Kaya talaga napakahalaga po nito yung intentionality. Sapagkat hindi yung nangyayari na lang.
1: Oo.
0: Hindi po, hindi yun, papangyayarihin mo. Ayun. Ano ba kaibahan no? Nung babay, antayin mo mangyari at saka papangyarihin mo.
1: Gamitin na lang natin yung idea tungkol sa, ano ba ito, action o reaction?
0: Ayun.
1: Pagka-reaction kasi, may nangyari na, may action na, bago tayo aakto doon sa nangyari na. Pero yung idea ng action, papangyayarihin, gagawin. Oo. Kasi may pagkakataon ko, Junel, we are just simply reactive dun sa nangyayari na. Oo. Eh kung maganda yan, salamat naman. Pero may pagkakataon na pati na sa hindi maganda, tsaka lang tayo magsasalita, tsaka lang tayo kikilos, ay baka mahuli na ang lahat, ika nga.
0: Yun, that's right. Nako. Eh, napakaganda. Baka meron lang, kajojoin lang sa atin. Pakireview nyo nga po ng mabilis yung una, pangalawa, at pangatlo.
1: Oh, yung una po, sabi niya, loving leadership starts with submission to Christ. Pinakadindi natin mabuti yon kanina, Kuya Junel, no? Ikalawa, cultivate a practicable emotional space. Asahan po natin na paano ba tayo magre-react doon sa mga sinasabi, ginagawa ng ating mga anak. So, ano ang inaasahan nila mula sa atin? At yung ikatlo po naman, be present and intentional.
0: Yun. Ang isang kalaban natin dyan sa pangatlo, yung cellphone.
1: Ayan.
0: Minsan, kausap mo, pero yung cellphone mo na halapag, tingin ka ng tingin.
1: Oo.
0: Tingin ka ng tingin. Alam mo, isang maganda yung kausap mo yung anak mo. Yung cellphone mo, edi kung hindi mo pwedeng ialis, ako tinataob ko ba? tinataob ko. Tapos, pag tumulog, tuk, tuk, tuk, tuk,
1: Ayan, ayan.
0: eh, hindi ko muna binubuksan.
1: Oo.
0: Eh ngayon, kung importante, tatawag yan, di ba?
1: Yes.
0: Eh kapag ka ganun, abay, meron kang kausap eh. Para lang yung good customer service.
1: Oo, tama.
0: Meron kang kausap mo, tapos biglang tatawag, may tatawag sa telepono, sabi, ah, dahil lang po, meron pong customer. Eh, teka, ako
1: Yeah.
0: customer, ah. Narito ako. Ah. Tapusin mo ako, di ba? Parang ganun, nabang, di ba? Kaya parang, ganun din sa, ano, kumisam, physically present ka, pero hindi ka naman talaga present. Ang linaw.
1: Yes.
0: Present ka, pero absent ka. Ang linaw, no? Malinaw yun.
1: Talagang,
0: so,
1: hindi na kailangan paliwanag pa, eh, no?
0: Eh, kung meron naman talagang kailangan mo talagang iatinan, sabi mo, sandali lang anak ha. Sandali lang, pabigyan ko lang ito ng mabilis na response. O yun. Ay, pagkakausap mo, hello? Sino to? Sige, okay. Ay, sandali lang ha. Babalikan kita. Meron lang ako mahalagang kausap. Nako.
1: Yun.
0: Marinig
1: na.
0: Ng anak mo yun. Mahalaga pala ako.
1: Iba ang dating nun,
0: na
1: ba?
0: Oo, di ba? So, hindi naman tayo legalistic na walang cellphone, walang ano, di naman. Kaya lang talagang yung messaging baga, Kuya Willie.
1: Right, right.
0: Yung messaging.
1: Ano ba yung, pinapadama mo? Ano ba yung pinapahiwatig mo sa likod ng...
0: Yung... Na pinaparating mo, na present ako dito.
1: Yes.
0: Hindi lang physically, kundi pati mentally. Ayan, talagang...
1: Alam mo, Kuya Junel, napangahawakan ko pa rin hanggang ngayon. Tawagin mo na akong nagkakaedad na. Pero ang totoo... sineseryoso ko pa rin yung pagka magkausap tayo, eh, mata sa mata, tinginan tayo. Huwag yung nagsasalita ako, lalo na't ika nga tungkol sa maselan o seryosong bagay, eh, linga ako dito, linga ka doon.
0: Yes.
1: Kung sa diretsang salita, nababastusan ako pagka ganun.
0: That's right.
1: Oh.
0: Kung minsan naman at yung kausap mo ay unaware, eh di pwede mong paalaala. Mukhang nakakatatlong tingin ka na sa cellphone mo. May naantay ka bang mahalagang tawag? O yun, pwede yun. Huwag yung, sarap ka na cellphone, tayo magkausap. Huwag naman mabigat agad eh.
1: Hinay. Relax.
0: Ano muna, awareness program muna. Ay, namaalala niya, yun nga pa, sorry po. O, di yun, di ba? Kaya, hindi lang yan sa, hindi kita tatawagin nagkakaedad na.
1: Yeah.
0: Pwede pa siguro tumatanda. Ayan. Pwede. Yung nagkakaya. Eh, alam mo, yung pagtanda ay sa ano lang yan. Sa isip lang yan. Kaya kailangan talagang lagi
1: parang,
0: renewed strength. Diba?
1: Parang sa pagsasalita mo, parang nagkakaedad ka na rin. Ha?
0: Oo nga. Tama. Ganun na nga. At tumatanda na rin. So, at yan ay walang kinalaman yan sa nagkakaedad. Yan ay basic courtesy.
1: Yun.
0: Kung meron kang kausap, importante yan. At kahapon eh, may tumatawag sa akin. May kausap ako. Eh, hindi ko naman kinala. O di hindi ko muna sinagot kasi may kausap ako eh. Gano'n. Di ba? Eh, nung pagkaraan, yung pala, kala mo ko sino.
1: Sino?
0: Yung misis ko pala.
1: Hala.
0: Nakikigamit ng cellphone ng sales lady. Kaya nag-text, si Tess ito, sagutin mo. Ayun, ako po. Ay, sorry ka na lang. Kasi walang anayon po mo.
1: pero, courteously, nagpakilala naman siya kahit na
0: yes.
1: Pang cellphone ang gamit niya.
0: Kaya tumugon na ako.
1: Ang saya ng buhay, ano?
0: Nang tumugon ako, wala na siya doon sa sales lady. Sabi ng sales lady, pumunta na po doon sa sinabi niyong lugar.
1: Ayun.
0: Naalala niya. Ayun. So siya nakalimot.
1: Ate Tessa.
0: Yung patampo-tampo pa nung dumating eh. Mabuti, kausap ko yung aking balay.
1: Ayun.
0: Hindi siya magtuluyang magtampo. At anyway, so yan po mga kaibigan, napakahalaga na talagang yung be present.
1: Opo.
0: Be present. At kung sakali man na yung kausap mo parang hindi present, huwag ka agad magalit. You call the attention. Baka gusto mo munang kausapin siya. At ano, o meron ka yata inaantay na tawag, tanihin mo muna sa kakamukubalikan. Ganoon.
1: Pwede ba ko, Jonel, lawigin pa natin ng konti itong
0: sige
1: ating
0: po.
1: Linya na to? At gusto kong magpa-counsel sa iyo.
0: Ano po
1: Kasi
0: yun?
1: po
0: Hello? Parang heartland.
1: kasi Kuya Janel, minsan-minsan nagtatanong ako sa isip ko, ano ba ako ba'y talagang nagkakaedad na nga na todo? Kaya meron akong napapansin ng mga gawi, ugali na parang palibhasa ay una hindi nakalakhan, pangalawa ay parang nakintal mabuti sa akin kamalayan yung bagay na yan eh. Halimbawa, noong bago-bago pa lang yung nakakakita tayo ng nakasombrero sa loob ng bahay, nakasombrero sa hapagkainan, nakasombrero sa simbahan, parang asiwa sa aking tingin, no? Hindi ko naman madiretso na palahan o ano. Minsan ko lang naranasan na talagang hindi ko natin schedule yung aking sarili na nilapitan ko sa kabataan. Text ng text habang nasa pananambahan. Talagang pinigilan ko. So, yung bang mga ganun, ano bang may papayo nyo sa akin, Kuya Janel?
0: Napakahalaga po yung information campaign na yan, na sa pulpito. Halimbawa ako pag Sunday, sinasabi ko na sa panalangin ko rin na ituod mo ang aming isip at puso sa salita ninyo. Ang mga magpa-pop up sa aming cellphone ay hindi mo na namin papansinin.
1: Yun.
0: Yan. Mula doon, di yung mga marshal, pwede na ngayong kumuha ng atensyon dahil merong pangkalahat ng information na kapatid, huwag mo na po tayo mag-cellphone. Ayan, di ba? Isa pa dyan, pwede mong i-empower, sabihin mo sa harapan. Kaya salamat po at tayo po ngayon makakapakinig sa tanang ng Panginoon kung sakali po na meron kayong katabi na nagse-cellphone at nagpe-Facebook at TikTok. Pwede ho bang paalalahanan ninyo? O di ganun. Ay di yung nagse-cellphone na ano na yun. Ay di yung mga nanay nasaway, lalo na empowered. At sasabihin ng manang anak, hindi lang dahil si nanay mas lumit. Sinabi ni Pastor eh. Ayan, at ito, sabihin, bilang paggalang kasalita ng Diyos. At ganun din sa amin, Diyos. May mga ganun din. Eh. Kaya sabi ng mga marshal, bakit ito ganun? Ang kita po namin, may ano, hindi gawin natin na ganito. Ayan, kaya sinusubukan natin i-implement. Pero sa bandang huli, talagang yung ano yan, yung pagkilala natin na talagang medyo extra challenge ngayon. Kaya babalik tayo sa bahay. Kaya sa bahay, maganda ang mga magulang magpapaalala na, o anak ha, may cellphone kayo, pero pagdating sa church, worship service, itatabi muna natin at wala munang magbibigay ng attention. Eh paano po ang cellphone, Bible ko nasa cellphone? Diba? Eh conservative na sabi niya, huwag tayong gumamit ng Bible sa cellphone. Ako naman hindi, pwede. Pero dapat yung Word of God na pinag-aaralan, dun lang tayo. We are already announcing that we will call attention of each other. Pagka tayo ay gumagamit ng gadget ng hindi ayon sa pinag-uusapang salita ng Panginoon. So yun po. Kaya hindi naman po yung pagtanda. Ngunit syempre, kung yan ay kumbagay stricto agad nasasawayin, walang paghahanda doon sa mga kabataan, yun po yung pagtanda. Kumbaga. Kasi nung panahon natin, walang ganun eh. Eh ngayon, may challenge na sila. Kaya kailangan ng konting preparation, ika nga. Kaya yan po ang ating mungkahi. Kaya, susunod po natin, saklaw ba na po?
1: Saklaw po yan ng intentionality na ano.
0: Yes. Yan po ang ating payo sa ating caller. Susunod po nating caller dito sa Heartline. Hello! yan ang old days namin ng Kuya Willie sa Heartline. Nung kami bata-bata pa, kaya namin magpuyat. Kaya umaabot tayo alas 12 ba?
1: Tama.
0: Sa Heartline, di ba? At nagbabiyahe pa tayo. Kaya talagang sasabihin ni Carmen, Kuya, meron po tayong tawag. Sabi niya, hello. Di ba? Ganun tayo. At naalala ko si Kuya Abdul. Ang mga bloopers natin, di ba? Sabi niya ganun Kuya Abdul. At oras na po para tayo magwakas. Manalangin na po kayo ng closing prayer. Ang sabi ni Kuya Abdul, hello! Napa-hello pa siya. Kasi ilan sunod-sunod yung hello sa mga counseling. And the closing prayer na, kayo na po manalangin, hello! Hello. Ayan, kasi sabi ni Kuya William, magpapapayo siya eh. Kaya naalala namin ng good old days ng
1: Yes.
0: ating Heartline. Pero ngayon, marami na tayong iba't ibang partners sa Heartline. And we
1: Apo,
0: thank
1: tama
0: God.
1: po.
0: At
1: Yeah.
0: marami tayong kaagapay na
1: Lord,
0: iba't ibang
1: thank you, Lord.
0: ministry. Paborito ko dyan yung, yung sila Benji Cruz. Yung panahon ng paghilom. Ayan, napakagaling na ministry yan. Hindi ko lang alam kung anong gabi sila naka-schedule. Kasi hindi ako naimbitahan eh. Hindi, ako minsan hindi available. So anyway, so meron pa po ba tayong dadagdag, Kuya Willie?
1: Oy, isa pa, meron pang isa rito, Kuya Junel, na ano, sabi niya, lead with grace, not
0: Oh,
1: perfection.
0: yun.
1: Grace
0: Ba,
1: and
0: magandang
1: not
0: preparation yan.
1: perfection.
0: Yes.
1: Di ba, tinawag ang mga magulang, tatay, nanay, sa panguna sa tahanan. Pero sabi, lead with grace, not perfection. Eh, pagka po perfection, sino ba perfecto in the first place sa atin? Tatay ba? Wala naman tatay na perfecto. Kalawa, yung idea po, alahanin po natin. Kaya pag tinignan natin kabuuan, yung galaw ng mundo natin kinalalagyan, eh, we are living in a broken world.
0: Yes.
1: Wala tayong aasahan na perfecto dito sa mundo. Pero darating po ang panahon, ayusin po ng Panginoon itong kanyang nilikha, pero tayo po ay merong nakalaan na lugar sa kanyang piling sa walang hanggan. At nako, ma-imagine po natin, napakasarap, napakamapayapa, napakasagana na buhay sa piling ng ating Panginoon. So,
0: Yes.
1: Biyaya yon, Kuya Junel. We don't deserve that. Pero
0: Amen.
1: Dahil sa pagkamakasalanan natin. Pero sa biyaya ng Panginoon, sinugo ba ng Ama ang kanyang bugtong anak para maging tagapagligtas natin? That's why, pwede pong mabawi, ma-redeem yung creation and everything na sinira po ng kasalanan, ng kasamaan. Dahil po sa
0: Yes.
1: biyaya ng Panginoon. At ang perfection ay susunod po, but not sa magmumula sa atin, kundi sa ating Panginoon Diyos.
0: Amen, amen. Yan yung yan ay laban, panlaban niya sa legalism. Yung pagiging legalistic baga, 'di ba? In creating culture sa pamilya, atmosphere, environment, hindi pwedeng legalistic. Kasi nga hindi mape-perfect agad eh. Dahan-dahan, before you know it, you are able to create that environment. Ayun. Kaya hindi pwedeng pag nagkamali ay sita. Pag nagkamali ay pagalit. Pag nagkamali ay sermon. Hindi pwede. Talagang yung idea of shepherding. You can only do that if you live in grace. Kaya ikaw ay magiging gracious sa iyong anak. Gracious sa iyong asawa. Gracious sa sarili mo. Dahil ko minsan malupit ka sa sarili mo di ba?
1: Oo,
0: hindi ko nagagawa. Bakit ko pa itutuloy ito? Huwag na nga natin ituloy, hindi ko magawa eh. Diba? Hindi. Kailangan kung hindi mo nagawa ang isang bagay, hindi mo nagawa isang bagay, pero hindi totoo hindi mo na kayang gawin yan.
1: Oo.
0: Diba? Maging mabait ka sa sarili mo. After all, the Lord Jesus took upon himself all condemnation. So stop condemning yourself. Stop condemning yourself. You can pursue your journey to Christ-likeness. Kasama po ito. Ayan. Kasama yung bagay na yan. Kaya alam mo, Kuya Willie, ako, mga kaibigan, mga kagapay, kung meron akong talagang noong pa, naka-short pa lang ako, ay nakikinig na ako sa DCS.
1: Ayan.
0: Talagang blessed na blessed ako sa napaka-gracious na tagapayo. Yung Kuya Willie Basilio na yan.
1: Sino yun? Kilala ko rin ba yun?
0: Baka hindi na. Baka anong araw yun? Sikat na sikat yun.
1: Matanda na kasi yun.
0: Pero magaling pa yun. Kahit matanda na. Hindi nagbabago sharpness ng mind. At saka talagang napakabait. Napakabait.
1: Parang si Kuya Junel lang yun ah.
0: Mutual admiration club pala. Yung kasi siyempre kapag makagaya ng Kuya Willie na batikan na. Kumbaga sa amin dati nagtahid na.
1: Naka
0: sa pagmi-ministeryo at pagpapayo. May ramdam mo yung superiority. Pero si Kuya Willie po, nako talagang napaka-gracious man. Talagang I'm honored na makapartner siya dito sa Family Matters ng 702 DCS. Praise the Lord. Salamat
1: Equally
0: po
1: true.
0: Sa inyong buhay.

0: kay Pierre Willie, and dalangin
1: Oo.
0: ko ay ngayon kayo na matanda na,
1: Lara.
0: Sana'y ihawa ninyo ang iba at ma-impart ninyo sa amin yung ganyang gracious spirit na yan. Kaya talagang, kasi yan ang challenge sa mga matatandang pastor eh. Paano mag-transition to mentoring and
1: Oo.
0: influencing. Ayan.
1: Oo.
0: Para sanay tayo, tayo nang tayo gumagawa. Eh, ngayon,
1: Yeah.
0: hindi na. I-mentor, i-influence na lang. Kaya yung mga mas batang pastor sa mga natutunan na hindi kayang makita sa libro. Ayan. Isa po yan, yung binanggit ng Kuya Willie. Pakibasa nga uli, yung pang-apat na yan.
1: Yung sabi niya, lead with grace, not perfection.
0: Yun. Live with grace, not perfection.
1: Perfection.
0: Diba? Kaya kapag ka kasi hindi mo na-embrace ito, kapatid, ay nako, eh, pati sa sarili mo magiging malupit ka. Maniwala ka.
1: Tama, tama.
0: Kaya talagang learn to live in God's grace. Kaya talagang napakahalaga. O si Karen Damiano na may nag-pop up dito, nag-text. Na great tandem daw yung ating tandem. Parang una kong base eh, parang great ano. Parang yung tandem, kala ko tungkol sa pag-edad yun.
1: Ay, baka nga ganun. Ay, hindi.
0: Salamat,
1: malinaw
0: Karen.
1: Naman, malinaw naman ko yun ang sabi niya, great tandem, hindi great thunders.
0: Oo, parang kala ko thunders eh.
1: Thunders, matanda.
0: Ayan, ako eh, napakaganda na talagang ito ay ating isa puso. Ayan, ayan. Thunders daw yung matanda, sabi niya. Yun nga eh, kaya buti hindi thunders nilagay mo. Ayan eh, yung iba hindi natin nakikita yung message at wala tayo natin gadget. But anyway, sa inyo po mga may katanungan, sa mga counseling question, ay feel free to text it to us. Don't worry.
1: Yes,
0: our staff will take note of those at ipagsasama-samahin po yun. At maglalaan tayo ng araw na kung saan doon natin tatalakayin ang inyong mga counseling questions po dito sa Monday edition ng Family Matters. Kaya Willy, meron po ba kayong dalagdag?
1: Eh, banggitin na lang natin shortly yung pinakahuli dito sa tala natin. Sabi, strength through community and mentorship. Yung kahalagahan baga ng pagsasama-sama, Kuya Jonel, komunidad, doon tayo hango ng lakas. Hindi po natin kayang mag-isa ang mga ikangay, lalo na sa tulong po ng ating mga partners sa pamilya, no? Una na po dyan. Halimbawa, ito, 702 DCS, kailangan po natin ng kapartner kasi it takes a community para po magalap ito.
0: Yes.
1: At saka yung sabi nga natin, mentorship. Handa po ba naman tayong magpaturo, no? At sabi natin, hanggang nabubuhay tayo rito, kailangan meron tayong natututuhan. At yung natututuhan natin, may papasa po natin sa iba. At hindi po sasapat, mga kagapay, lecture dito, lecture doon, kundi makita yan sa ating estilo ng pamumuhay.
0: Amen. Sa tinura mo na yan, parang randang ko, parang patapos na tayo. Bakit anong oras na ba?
1: Aba, eh, ano na, 9 minutes before 11.
0: Aba, kaya pala naman, pa-paid away na yung... yung pasok ng kapartner natin. Ano? Kuya Willie, pagka ganyan eh, kailangan na nating yun na ba ang yung takeaway?
1: Eh, siyempre, pwede na po yon at tungo tayo doon sa panalangin natin. No?
0: Yes.
1: Hello?
0: Pwede na ba yun? Hello, Lord. Nako, eh,
1: si
0: marami mo kami mga bloopers sa heartline at sa mga hindi nakakalam nung araw po dito sa DCS ay meron po tayong heartline sa gabi, 2 hours, tapos merong heartline sa umaga. Eventually po ay yung umaga ginawang Family Matters at nagtuloy yung heartline. At recently, ngayon nga po, yung heartline natin, may iba't iba tayong partners. At dito rin sa Family Matters, nagkaroon rin tayo ng iba't ibang partners po. Nagpapasalamat tayo sapagkat dumadami na ang kaagapay dito sa DZAS. Kaya po, wawakasan tayo ng Kuya Willie sa closing prayer.
1: Sige po, manalangin tayo mga kagapay. Magandang umaga po sa inyo, aming Ama. Maraming salamat sa malayang oras sa kalupo ninyo mayroong mga pagtalakay ng mga mahalagang bagay na may kinalaman sa kapakanan ng tahanan. At ngayon nga po, sa tulong po ng mga staff natin sa 702DCS, meron po silang nilalang oras na maghanap at mag-research sa mga paksain na tinatalakay. Salamat po, Ama. At ito'y malaking tulong po para sa kapakanan nga po ng pamilya. Una po sa lahat, Ama, pinagpapasalamat namin. Kayo pa rin po ang Diyos ng nagbuo at nagtataguyod at magtataguyod pa sa bukas ng bawat sambahayan na itinatayo po ninyo sa mundong ito. At kahit na ano pa man po ang kakaharapin namin sa magsalimot na buhay sa mundong ito, nandun po ang katiyakan namin na kasakasama po namin kayo. Hindi nyo po kami iniwan, hindi nyo po kami pinababayaan.
2: Amen.
1: At mayamang-mayaman sa katotohanan ng iyong mga salita, relevant, Panginoon, di na po namin kailangan pag sumikapang pang mabuti na ito'y maging relevant, kundi by itself, the word of God is already
2: Amen.
1: relevant, O Lord. At napapanahon, at kailangan po intentionally sa aming bahagi, talagang ipamuhay po namin. At to
2: yes.
1: ay makita po ng aming mga anak na ginagawa po namin sa dya, kusa, maganda po ang ibubunga nito. At siyempre, hindi lang po sa pamilya mismo, kundi sa lipunan, ginagalawan sa buong mundo. Salamat po sa katotohanan ito, malayang pinapahayag po sa pamagitan po ng Radyo TV ng 702DCS. Purihin po kayo, Ama, at inaasahan po namin until all have heard, Panginoon Diyos, maging
2: kapag
1: po sa paghahayag po ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo.
2: Yes.
1: Salamat po, hanggang sa susunod. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen.
0: Amen and Amen. Praise God. Kaya willing, sino po mga nakagapay po natin at nakasama po bukod sa ating mga kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter Side? Sino po mga nakagapay natin?
1: Ay, siyempre, kasama po natin yung tumulong sa atin sa broadcast, si Ate Abside Ferrer Tabua, si Shaira Gabornes, birthday po niya noong nakaraang linggo.
0: Oh, happy birthday!
1: Technicians, RTV team, siyempre, yung broadcast engineers natin, nabanggit nga ng Kuya Junel, doon sa transmitter site sa Bukawi.
0: Amen! At siyempre pa, patuloy natin inaanyayahan sa Sabado po, ay meron po tayong NDC Clinic dito po sa Marilao, sabi ng SM Marilao, para po sa ating pong creating a culture of discipleship. Kami po ang inyong mga nakasama dito sa Family Matters, Jonel Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Alam mo ba na taong 1995, nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: magandang araw ng Lunes, kaagapay. Welcome po sa huling Lunes ng June dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro. Magandang umaga sa iyo, kaagapay. Kumusta ka? Sana ay maayos at na nanatiling up and about, masigla ang iyong araw ng Lunes. Dito po yan sa programang ang laging hamon ay pag-asenso sa pagnenegosyo man yan o sa napili mong profession. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin sa control, Reggie Villena. Nangyari sa atin. Magandang araw, kaagapay. And aba, ang dami ng mga naka-check-in natin na mga kaagapay. Good morning po sa inyo. And oras na para tayo ay magkaroon ng progressive na pag-iisip. Ayan, at syempre salamat sa Panginoon sa nagdaang weekend. At salamat din sa Panginoon sa nagdaang retreat ng FEBC. Ang tawag po namin ay recharge. Ito po yung mga araw kung saan kami ay magsasama-sama, magpapasalamat sa Panginoon at sabay-sabay na mamamahinga sa kanyang kalakasan. Ayan, magandang araw din kay Ate Rosa Linda Manzano. Good morning, ate. Lunch check niya, ginisang patola, miswa, galunggong at saging nalakatan. Napakasarap ng kanyang pagkain. Ginisang patola na miswa. Noong araw hindi ako kumakain yan eh. Pero natutunan ko ng paano kumain ng miswa. Si Reggie Villena, paborito niya yata yan eh. No?
1: Apo!
0: Ah, diba? Paborito niya yung pagkain na yan. Ginisang patola na may miswa. Kahapon sa simbahan ang aming ulam. Ang tanghalian namin ay galunggong at munggo. Pagkasarap-sarap naman yan. At Jing Hoson. Good morning, Jing. Sister Jing, happy Monday. From Barangay Saog, Marilao. Magandang araw. Shout out, Ronald Jing, Casey, CK, Caleb Hoson. At sa buong Hoson family, magandang araw po sa inyo. And then, shout out din daw sa Sam's Clinic, Marilao. Kay Doktora Cora Lazo at Dr. Ed Lazo. Doktora Leonie De Leon, Doktora Edith, and Ate Dory. Ayan, mga pa-shoutout ni Sister Jing. Ikaw, kaagapay, sino ang iyong nais-shoutout ngayong araw ng Lunes dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Lunes hanggang Biyernes po tayo na bumababad sa usapang pag-asenso, usapang pagninegosyo, kasi alam niyo po, manahon na para tayo ay magkaroon ng growth mindset bilang mga Pilipino. At sa tinagal-tagal at hinabahaba na ng panahon na nag-eere ang programang ito, for sure marami na po ang natulungan, for sure marami na po

Manood sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng Facebook page, sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Radio app. Maganda rin po na makapakinig kayo dyan. At kung saan mang kayong bansa, aba ay napapakinggan rin ninyo ang radio app. Malakas na malakas tayo dyan sa Hong Kong, ganyan din sa Vietnam, at sa Thailand. Ayan, napapakinggan po tayo sa mga karatig lugar sa Asia. At paramdam po yung mga nakikinig sa iba't ibang bansa, gaya ng sa area ng Europe, na access niyo po ba kami? Sana po ay magparamdam kayo and let us know kung maaasahan ang ating 702DZAS radio app. Gusto rin namin makarinig mula po sa inyo ng inyong mga feedback. Ayan, and happy birthday daw kay Loretta, sabi ni Jing Hoson at si Flora Velasco. Good morning po. Ang lunch ay sinigang na bangus and dessert ay bilo-bilo. Oh, diba? Sarap naman ang pagkain na yan. At talking about kainan at celebration, ayan, tayo bumati sa ating mga birthday celebrators.

0: At sumampa pa nga sa buwan ng June ang aking pamangkin si Uriel Federes. Happy birthday, Uriel. At syempre kay MJ Darilag, kay Teacher MJ Darilag, kay Zil Ignacio, kay Kuya John Bautista, happy happy birthday. Kay Ate Menchi Season, magandang araw and happy happy birthday sa'yo. And sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary, happy anniversary. Siyempre, kung hindi man namin nabati, ikaw bilang birthday celebrator, aba, happy happy birthday sa'yo. At sana ay ma-realize mo napakarami ng biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. And count your blessings. Amen. Yan. At dito po sa programang ito, ang ating feature po, mga kwento ng tagumpay, mga aral sa pagdinegosyo, challenges, victories, at mga practical na kaalaman upang lalo nating mapalago ang ating kabuhayan at mapatatag ang ating kinabukasan sa larangan ng pagnenegosyo. And tuwing araw ng Monday, ang ating strong partner ay ang Business as Mission Philippines. At sa mamaya na feature natin na interview ay isa na naman pong kabahagi ng BAM Global. Malalaman po natin yung naging challenge nila sa pagnenegosyo at kung paanong ang Panginoon ang nagtawid sa kanya sa napakaraming challenges. Siya po ay isang book author and mamaya po makikilala natin, mamaya ay mapapakinggan natin ang kanyang testimony. And good morning kay Ate Karen Damian. Good morning.
1: Good morning.
0: And happy listening syempre sa Damian family. Hello kay Ate Letty Damian na pagod na pagod kakabilang ng avocado ng kanyang harvest. Napakasarap po ng inyong avocado. Ayan, and syempre Ate Mayen, Ate Karen, Ate Mimi Ligan, Kuya Arly Ligan, at syempre Tatay Rino naman. Okay, happy happy listening po sa inyo. Si Ate Karen, Ate Mayen, ating supporter from Japan. Ayan, and si Ate Faustina Habla, happy morning. Ang lunch niya ay kalderetang baboy. Thanks po. At kakatapos lang maglaba habang nakikinig sa DZAS. Dito po sa atin sa Ortigas, medyo makulimlim ang himpapawid. Mapapadalawang isip ka kung maglalaba ka ba o hindi. Ayan, and si Olive Fornoles, ulam ko po ay sinantulan at adobong chicken feet. Ang dessert ay napakasarap. Silvanas from Dumaguete. Yan talaga yung masarap nilang pauwi eh. Silvanas mula

0: Anong in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot nito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero tinatch ang Lord naman na meron siyang van, and that listener donated the van to the church.
1: Wow!
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FNC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where

0: all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEDC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang, kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako, hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin, wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS, isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air, tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
3: on 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 飘扬约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Alam mo ba na si Miss Phoebe Choa Yu ang kauna-unahang Chinese broadcaster ng DZAS? Gamit ang wikang Amoy, isang katutubong wika sa China, ang programa ni Miss Phoebe ay isang malaking pagpapala sa mga Chinese na nakatira sa Maynila. Hanggang sa ngayon, ang mga programang ito ay nagpapalakas sa buhay espiritual ng ating mga kapatid na Chinese at nanghihikayat upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maging involved sa ating mga radio missions.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po isa bayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay tayo po ay napapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa mga kaagapay natin na ating nakakasama 24/7 sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ito po ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre na ating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, binabati ko rin po na magandang hapon yung mga nakikinig po sa kanikailang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, kasabay niyan, alam naman natin na tuwing araw ng Lunes at ngayon po ang ikalimang linggo ng Lunes kaagapay para po sa buwan ng Hunyo, ating pong makakasama at syempre po ang lagi nating nakakabalitaan sa usapin ng impormasyon sa Commission on Election. Alam mo ba mga kaagapay, muli ko lang pong ipapaalala, ang voter certification po ay isang opisyal na dokumentong nagpapatunay na ang isang individual ay aktibo sa pagpaparehistro bilang isang botante. Dahil ito po ay dahil hindi na nga ho nag-i-issue ng physical na voter's ID ang COMELEC, ang sertifikasyon na po ito ay tinatanggap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong institusyon bilang isang alternatibong valid identification. Tama kaagapay, ang ating pong mga kinukuhang voter certification ay katumbas po ng isang physical na ID. Kaya naman sa pagkakataon na to upang malaman pa natin ang mga impormasyon sa kanilang ahensya, kasama po natin via Zoom ang tagapagsalita ng Commission on Election. Walang iba mga kaagapay, si Attorney Rex Laudianco. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Rex.
4: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat ng ating mga kaagapay dito po sa Ahensya de Consciencia. Good afternoon po sa inyong lahat.
2: Maraming salamat, Attorney Rex, sa pagbibigay pa rin po ng oportunidad dito po sa 702 DZAS na matalakay po natin ang usapin po sa voter certification. Attorney, bago tayo magsimula, baka gusto mong magbigay ng mga impormasyon sa mga kaagapay natin.
4: Opo, para maiba lang po ng konti, ano, para po dito sa ating paparating na BARM parliamentary election sa September 14, nung Sabado po ay matagumpay na naisagawa ng COMELEC yung tinatawag naming simulation exercises. Ito po ito, 6 na presinto, totoong presinto at barangay dito po sa Maguindanao del Norte, 2 barangay dito po sa Cotabato City at 2 barangay po dyan sa Bungao, Tawi-tawi, kung saan totoong mga electoral boards, itong mga teachers, mga totoong 50 na mga botante po mula dyan sa barangay na yan, ang nakisali, 100% po natapos ang botohan, tama ang bilangan na itransmit dito sa Manila at doon sa 5 servers dyan sa Makati, yung resulta ng halalan at matagumpay din pong na-canvas ito mula po doon sa kani-kanilang syudad, sa mga probinsya, at higit sa lahat doon sa regional canvassing board po dyan sa Cotabato City sa May Awang. Ano? Kaya nakakatuwa po ito, pagpapatunay lamang na maayos ang sistema natin, gumagana, maganda po yung ating teknolohiya na gagamitin at asaasahan po natin magiging matagumpay yung parte na ito ng ating September 14 parliamentary election. Talagang kailangan na lang pong pagtuunan ng pansin. Mm-hmm. Una, yung training ng mga teachers pangkalahatan at yung voter education ng ating mga kababayan, nang sa gayon po makaboto po sila ng may informed choice, alam ang gagawin at higit sa lahat po ligtas, matiwasay at buong layang pumili ng kanila mga Pinuno.
2: Mm-hmm. Attorney, para sa kaalaman po ng mga kababayan po natin dito sa Metro Manila, pwede po ba nating bigyan sila ng maikling pagpapaliwanag? Bakit ba mahalagang malaman nila ang Bangsamoro election? Wala naman daw sila sa Kabisayan o sa Mindanao. Ano daw po ba ito at ano ba, bakit ba mahalagang makialam din sila sa ganitong uri po ng usapin?
4: Ayo po, dahil tandaan po natin, ang bagamat ito ay parang may parlamento sila na hiwalay at doon sa ating kongreso, mm-hmm. ito po ay umikiran pa rin sa nag-iisang saligang batas at mm-hmm. isa pa. Kahit po may sarili silang parlamento, iisang bansa po tayo. Yung ating pong pamamahala, yung ating mga finances, yung ating mga taxes po ay gumagana para sa buong bansa at kasama po ito at may pakialam. Meron pong malasakit dapat ang bawat Pilipino. Dahil tingnan nyo naman po, pag nagkaroon ng problema dyan sa parte ng Mindanao, damay din po tayong lahat. At sino-sino pa po bang magtutulungan kundi tayo-tayo. At nakikita po ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng batas, itong pagsasarili, itong parte ng autonomiya nila na pagpapalinang ng kanilang kultura ay hindi po paghiwalay sa Pilipinas. Lilinawin po natin yan. Hindi po sila bumubukod. Parte pa rin po sila ng Pilipinas. Nais lamang po na umiiral na batas at ang ating saligang batas na paglinangin yung kanilang kultura, magkaroon po sila kumbaga nung pag-identity doon sa kanilang pamamahala at mananatili pong iisang bayan tayo mga Pilipino magkakasama po.
2: Mm-hmm. Yan, kaagapay, no? Malinaw po yan. Kasi diba, ang thinking kasi nila, attorney, pag sinabing parliamentary election, ito ay parang humihiwalay na ang isang bahagi po ng bansa. Hindi po kaagapay dahil po ito ay pagkilala sa kanilang kultura, kasaysayan, tradisyon. Kasi attorney, bigyan pa natin sila, bakit ba kailangan mangyari ang isang parliamentary election at bakit kailangan tayo pong mga nandito sa Metro Manila, bakit alam natin to? Ano ba ang malaking significance nito sa mga dito sa mga tao sa Metro Manila?
4: Tingnan po natin ang history natin, ano? For the longest time, meron pong gera dyan sa Mindanao. Mm-hmm. Kaya nga po, isinulong ang peace process at ito po, kumbaga, ang tinuturing ng lahat, ang culmination ng peace efforts ng pamahalaan para matigil na yung gulo, mapagbigyan ng ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro. Tama po kayo, panatilihin, linangin yung identity, mm-hmm. yung kultura, yung kanila pong ilagay to posterity po, yung pagkakakilanlan sa kanila, yung kanilang identity. At mukhang yun naman po talaga ang rurok ng hinihingi nila, magkaroon ng pagkilala dyan sa Bangsamoro. Pero malinaw din po sa lahat eh, no? At kahit sila po na nasa Bangsamoro, wala naman pong humihiwalay sa Pilipinas. Wala pong gustong umalis at gusto pa rin po nila na tuloy-tuloy yung pagiging Pilipino, wala pong humihiwalay dyan. Iisang bayan pa rin po tayo. Kasi talaga tama po kayo, Sir Brian. Nagkaroon ng pag-iisip nung una na hihiwalay na ba, bubukod. Hindi po yan. Iisang konstitusyon, iisang pangulo at iisang pangalawang pangulo. Nasa sa ilalim pa rin ng Senado at ng House of Representatives. Sigit sa lahat, meron pa rin pong local government units doon. Mula sa kanilang governor, mayor at iba pa na pailalim din po sa executive department natin.
2: Mm-hmm. Yan, kaagapay, no? Kung napapatanong ka, bakit ina-announce to ni Attorney Rex, ito po ay pagkilala talaga kaagapay. Kasi kung iisipin natin, no, na ang Mindanao ay malaki, malayo din talaga ang lalakbay nito papunta sa Metro Manila. Kaya mahalagang magkaroon talaga sila doon ng tamang proseso, lalo na sa usapin po ng ating batas, sa usapin po ng paghahalal ng tao. Attorney, linawin po natin, ilan po ang iboboto sa pagkakataon na to? Tulad ba ito sa karaniwan po na national election na isang presidente, isang vice president? Malaki ba ang pinagkaiba ng botohan na ito?
4: Nako, malaki po. Talagang parlamento lamang. Mananatili po sila sa ilalim ng pamahalaan natin, sa ilalim ng Pangulo, ikalawang Pangulo, ng Senado, ng Kongreso. At iba pa, ang iboboto lang po doon ay yung kanilang tinatawag na political party, representative. Mm-hmm. Parang party list po yan. Meron pong 40 seats na nakalaan dyan para po sa parlamento. Yung grupo lamang po boboto, isa lamang na partido. At yun po, kung sino ang pinakamakakuha ng boto, makakuha ng 2.5%, sila po yung maghahati-hati party doon sa 40 seats. Ikalawang iboboto nila ang isang representante po sa kanilang distrito. Meron pong 32 na distrito po dyan sa Bangsamoro. So kung ikaw po ay nandun sa isang distrito, boboto ka para sa isang membro ng iyong parlamento. So kung 40 plus 32 na po yan, ano? At meron pong 8 sectoral representatives. Ito po yung ating nominado mula po dun sa non-Moro indigenous peoples. Ikalawa po yung mga settler communities, isa para sa kababaihan, isa sa kabataan, isa sa ulama at isa sa traditional leaders. Ngunit para sa halalang pong ito, hindi lang po iboboto dyan yung non-Moro indigenous peoples. Magkakaroon po sila ng asembliya kung saan ang mga miyembro niyan ng non-Moro indigenous peoples, sila ang maghahalal ng kanilang 2 representatives. At sa susunod na halalan po, kasabay na ito nung ating national at local elections sa 2031 po, sasabay na sila. So, asahan niyo po pagdating ng 2031, pag tayo bumoto sa national at local positions, may dagdag na isang balota para sa BARM. At ito pong muli, bobotohan po nila ang kanilang 80 miyembro ng parlamento.
2: Mm-hmm. Kaya kaagapay, malinaw po at detalyado na ibinaba po sa atin yan ni Atty. Rex. Tandaan po natin, hindi porkit ito ay naganap sa Mindanao, wala na pong pakialam tayong mga dito po, mga Pilipino sa dito po sa Luzon. Kaya naman sa pagkakataon na to, Atty. Rex, tayo po ay tumulong sa mga kaagapay po natin na nagtatanong po sa usapin ng voter certification. Ito po, Atty., basahin ko na, sabi dito ng ating kaagapay, hello po sa inyo, Atty. Rex. Magtatanong lang po sana ako kapag kukuha po ng passport at gagamitin kong supporting document ang voter certification. Kailangan po bang magdala o magpakita pa ako ng valid ID o sapat na ang voter certification kasama pa ng ibang kinakailangan dokumento? Maraming salamat po sa inyong sagot, Atty. Rex.
4: Sapat na po ito. Ito po kasing ating voter certification ay para na rin po itong valid government issued ID. Ang maganda nga po dito, hindi lang nakalagay dyan kung saan po kayo residente, kung kailan ang birthday ninyo, ano ang buong pangalan ninyo, kundi po yung pagpapatunay na kayo ay tunay na residente at botante ng isang barangay. Sinabi rin dyan yung inyong presinto. Kaya nga po, base sa aming karanasan, mas kinikilala po ng ating Department of Foreign Affairs yung kanilang consular services sa paggamit po ng pag-i-issue ng passport sa pag-a-apply nito, yung ating voter certificate. Dahil malinaw na malinaw po dito, hindi lang residente kundi registered voter po yung isang tao. At hindi lang po yan, yung sa mga kababayan po natin na nagiging seafarer o mga mariners, mga marino, ito rin po yung number one na document na ginagamit nila para makakuha sila ng kanilang seaman's book. So kung makikita nyo po, ito'y hindi lang pagpapatunay ng iyong residence, hindi lang pagpapatunay na residente ka ng barangay at botante ka ng barangay, kundi ito ay isa sa napakabisang dokumento pagkakakilanlan identity po ninyo. Kaya po sana sa ating mga kababayan, paalala, libre po. Ito po, hindi kami nagsasawa ni Sir Brian. Libre po ito. Walang bayad po itong binibigay ng COMELEC.
2: Tama, attorney. Kaya alam nyo, kaagapay, no, sobrang dali na talagang mag-apply ngayon ng pasaporte dito sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay isang registered voter. Kaya sa mga kababayan po natin, abangan po natin, mga Pilipino, ang 2027, at huwag na po natin palagpasin ang mga daraan na buwan, daraan na araw, dahil po tandaan po natin na obligasyon po nating mga Pilipino ang magparehistro. Kasi attorney, meron mga ilan talagang mga tanong dito na talagang kung mag-o-open pa. Pero mamaya ko po babasahin. Ito, attorney, magandang katanungan po sa inyo. Sabi, magandang araw po sa inyo, Attorney Rex. May nais lang po sana akong itanong. Requirement po ba talagang kumuha at magpakita ng voter certification para makaboto sa araw ng halalan? O sapat na ba na ako ay rehistradong active voter ang isang tao? Nalilito na po kasi ako kung kailangan ko po bang kumuha ng voter certificate o maaaring bumoto basta't active registered ka naman sa COMELEC. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay, linaw, attorney.
4: Basta po kayo ay aktibong botante at nandun ang inyong pangalan, una, doon sa pagpasok po sa paaralan, yung tinatawag nating posted computerized voters list. At ikalawa, doon po sa hawak-hawak ng mga teachers o mga electoral boards na ang tawag naman po namin dyan ay Election Day Computerized Voters List. Eh, sapat na po yun. Hindi ninyo kinakailangang magpakita pa ng inyong identification. At yan po ang sinasabi ng batas. Hahanapan ka lang po ng identification, proof ng identification, kung sakaling may watcher po sa presinto mo na mag-challenge ng iyong identity. Otherwise, hindi po kailangan, sapat na po yung nandun ka sa listahan na nandun sa presinto at nandun sa paaralan. Dinagdagan pa po natin ito, Sir Brian, para mas mapadali para sa inyo at para sa ating mga teachers na magsisilbing bilang electoral boards. Yung pong hawak nilang listahan, yung Election Day Computerized Voters List, may larawan na po ninyo. So ito po ay patulong ng COMELEC para una, madali kayo makilala ng mga teachers, at ikalawa, maiwasan na po natin, hindi na uubraing flying voter, para pag may nagpanggap na pangalan, ganito, makikita kagad ng mga teachers natin kung siya ba talaga yung nagsasabing botante. So ito po malinaw, ha? Hindi kailangan unless kayo po ay i-challenge ng isang watcher na nakadestino sa inyong presinto.
2: Mm-hmm. So attorney, marirecommend natin na magdala na din ang voter certification sa araw ng eleksyon?
4: Ay, hindi naman po voter certification, kundi po yung pong kanilang tinatawag kahit anong valid identification na issue ng gobyerno. And in fact, meron pa pong isa, no? Pagdating po ng buwan po ng ating Oktubre, yung isang buwan bago po mag-November 2, ay mamimigay po ang COMELEC ng tinatawag nating mga voter information sheet. So dyan po sa voter information sheet, makikita na po natin dyan yung pong pangalan ng mga kandidato at yung pong yung inyong pangalan, yung mismong presinto at saan paaralan po kayo boboto. So yan po ay makakatulong. Pero sabi nga po namin, yung isang valid ID, just in case may mag-challenge sa'yo, sapat na po ito. Hindi kinakailangan voter certificate po ang inyong madala.
2: Ayan, kaagapay, no? Kasi baka siguro, attorney, kaya yung mga kaagapay din natin ay nagmamadali din sa, alam mo to, sa pagkuha ng voter certification. Baka inaakalang requirement ang pagkakaroon ng voter certification. Kaagapay, no? Malinaw nga po na sinasabi po ni attorney Rex dito na meron po yan kaagapay lista po doon po sa ating mga kaguruan na mag-a-assist po sa atin sa araw ng mismong eleksyon. Yun nga lang po, kapag nagkaroon po tayo ng challenge o pag tayo po ay challenge ng mga voters or officers po natin at humihingi po ng identification, ay doon lamang po tayo magpapakita po ng ating ID. Kaya naman po, muli inuulit po natin na ang voter certification po ay hindi requirement sa pagboto po natin sa darating po na November 2020. Thank you, attorney. Ito pa po, attorney, magandang katanungan para sa ating kaagapay. Sabi dito, magandang araw po sa inyo, attorney Rex. May iba pa po bang legal na paraan para maipakorek ang detalye ng aking voter certification nang hindi na kailangang hintayin ang pagbubukas ng voter registration in 2027? Ang problema ko po kasi ay kulang ng space ang aking pangalan. Maliit lang naman po ang error. Pero gusto ko po sanang maiayos to sa lalong madaling panahon. Baka po kasi makaranas ako ng ganitong uri ng sitwasyon o baka may maaaring makaalam po ng tamang prosesong legal. Maraming salamat po sa inyong pagsagot at sa pagbibigay nyo ng impormasyon. Attorney,
4: alam niyo po, ano? Opo, ikinalulungkot po namin sa pagkakataong ito na tapos na yung ating period of registration, ay hindi po pwedeng galawin ng COMELEC ang listahan. Yan po ay pinagbabawal ng batas. Bawal po baguhin ang anumang detalye, anumang nakalagay po sa listahan ng mga botante. Kailangan po talagang hintayin natin yung pagkakataon na magbukas muli ang registration. At ito po ay asahan nyo, February 2027. Dahil pag nagbukas pong registration, lahat po ng dapat nyong ipakorek, lahat po ng gusto nyong i-update. Ito nga po, binuksan namin yung nalulumaan na po dun sa kanilang picture, dun sa kanilang registration, ay pinayagan po natin na magpakuhang muli ng litrato. And in fact, pati nga po yung nagsipag-asawa na mapalitan ng pangalan, nagbago ng pirma, pinahintulutan po nating lahat yan. Ang pagbabawal pong ito kasi ay nagmumula sa ating batas, Republic Act 8189, kung saan po talagang pagdating ng isang punto sa period bago maghalalan, isinasara po ang talaan ng listahan ng botante. Bawal na bawal pong anumang pagbabago dito unless po magbubukas muli ang ating registration.
2: Ayan, kaagapay. Pero attorney, wala naman siyang magiging issue nito since though space lang naman ang problema niya. Sa ganitong pagkakataon, attorney, wala naman siyang magiging issue sa pagboto niya.
4: Wala po, hindi po dapat ito maging problema, no? Dahil maisusupply nyo naman po ang lahat ng detalye ng inyong pagkatao. In the first place, sabi ko nga po kanina, dun mismo sa listahan ng teachers, bukod sa pangalan at address ninyo at yung pong inyong pagkakakilanlan, eh nandun pa yung inyong larawan, yung inyong litrato. Kaya sure na sure po ako, walang magiging problema pagdating sa inyong pagboto.
2: Attorney, alam kong matagal pa ang February 2027. Ilang buwan kaya iikot ang ating ano to, ang ating pagpaparehistro para sa 2028 po na eleksyon?
4: Asahan niyo po yan, mula po yan February at baka po tumagal hanggang mga July po. Medyo matagal,
2: wow,
4: din po yan, ano? Mga ganong katagal po natin bubuksan, halos 6 na buwan din po ito. At lagi naman pong ganyan yung cycle. At tinitignan nga po rin po namin ngayon kung kaya pang extend until September. Pero usually po kasi talagang nagtatapos po ito ng July. Pero kaya po sana sa ating mga kababayan, mulit-muli ang aming panawagan pag nagbukas na po kami ng registration. Ano mang klase, transfer, reactivation, bagong botan, katulad nito na magko-correct ng datos, magpapalit ng litrato, pirma, pangalan, magka-update ng records, eh huwag na po nating hintayin yung last day nang sa gayon po maiayos kagad ang dapat ayusin sa inyong rehistro.
2: Mm-hmm. Kaagapay, 8 buwan bago ang February 2027 kung ikaw ay hindi napagbigyan o nasaraduhan po ng tanggapan ng COMELEC sa dumaan po na pagpaparehistro po natin, ay huwag po tayong magpatumpik-tumpik kapag nagbukas na po muli sila, kasi ito yung tamang pagkakataon na itama po ang mga ating mali sa pangalan, civil status man yan, pirma man yan, pag-update po ng larawan. Kaya sa kaagapay po natin ito, kailangan talaga nating hintayin ang February 2027. Ngunit malinaw po na sinabi po ni Attorney Rex na wala po tayong mangyayaring anomalya o kahit anuman po na mangyayari sa araw po ng pagboto po natin sa eleksyon. Thank you, Attorney Rex. Ito pa, Attorney Rex, sabi dito, good day sa inyo, Attorney Rex. Magtatanong lang po sana ako, nag-i-issue rin po ba kayo ng voter certification para po sa edad na 15 to 17 years old na rehistrado for SK voter? At kapag umabot po ba sila ng 18, kailangan pa po bang magparehistro ulit upang makaboto ng national at local election, o automatic ba silang qualified agad? Maraming salamat po sa inyong pagsagot.
4: Ay, opo, ang lahat po ng rehistradong botante, anuman po yung edad, kasama po itong sa SK natin na kahit yung 15 hanggang 17 years old, basta po kayo ay botante, ay may pagkakataon po at may karapatan po kayo na ma-issuehan ng COMELEC ng voter certificate. Anuman po ang paggagamitan ninyo dito, ay po talaga ay available at magagamit ninyo. At ito po ay bilang dagdag na pagbabago sa COMELEC. Kung dati-rati po, talagang kaya siguro natatanong dahil nung araw naman po talaga, Sir Brian, para po makaboto ka, dating SK, boboto sa barangay, ipinaparehistro muli ng COMELEC. Hindi na po ngayon kailangan yan. Automatiko na po. No? Yung nagparehistro ng SK na nagmula ng 15, 17 years old pataas, pagtungtong po ninyo ng 18 years old at kayo regular ng botante, whether yan ay barangay, whether yan ay national at local elections, hindi na po kailangan bumalik sa COMELEC. Kami na po ang bahalang mag-migrate ng records ninyo at automatiko pong botante ang regular na kayo. Siguro po kung babalik man kayo sa amin, eh para na lang po may correct. O kaya kung kayo lilipat ng tirahan o yung nagbabalak pong magpalit ng larawan tulad ng naranasan namin ito pong registration cycle, may mga humiling po na palitan yung kanilang larawan, pakuha pong muli ng picture dahil sabi nila lumang-luma na po yung insurance nila sa aming record. So yun lamang po, hindi kailangan bumalik sa COMELEC. Pinapatunayan lang natin ito. Ang pagrehistro sa buhay po natin, isang beses lang. Kaya po hindi kailangang mahirapan pa at magpabalik-balik pa.
2: Mm-hmm. Attorney, ito may pahabol lang na katanungan ng ating kaagapay na si Proy C. Caspilan. Sabi niya, Attorney Rex, ask ko lang po, anytime po ba pwedeng kumuha ng voters ID sa COMELEC office po ba kukunin? Thanks po sa inyo.
4: Opo, during working hours po, ano, Monday to Friday, 8 a.m. hanggang 5 p.m. And in fact, meron po kami mga tanggapan po na bukas din ang Sabado tulad dito sa main office kung saan tatanggap din po kami ng application. So paalala po natin, kayo po dapat ang personal na kukuha dahil po iniingatan namin ang mga inyong mga personal information, private information, personal data. Kaya po sana kayo mismo ang kukuha dahil dun lamang po namin i-issue ang inyong voter certificate. Hindi na po voter's ID, voter certification. Kung sakali naman pong hindi uubra, kayo po ay may lakad o kaya po may sakit sa pagkakataong ito o anumang dahilan na hindi po kakayanin ninyo makarating sa opisina ng COMELEC, ay pwede naman po through an authorized Representative. Ano ang dapat dalhin ng ating authorized representative? Siyempre po, yung inyong authorization letter na binabanggit po doon na yung taong may dala na meron din pong proof ng identification ay siyang pinapahintulutan ninyong kumuha, mag-process at mag-secure ng inyong voter certification. Dapat malinaw din po doon ang inyong pangalan, malinaw din po ang pirma in the original doon po sa authorization letter. Ikalawang dadalhin, yung pong ID ng ating pong authorized representative na makikita namin ang pangalan niya, yung kanyang pirma, pati na rin yung kanyang larawan. At syempre, dahil wala po kayo doon, maghahanap din po kami ng ID ninyo nung pong nag-o-authorize. Ano? So kailangan po yung ID po ay valid government issued ID na makikita rin po namin yung pangalan, yung address at yung larawan ninyo. So ang laging nagiging tanong, Director Rex, kung ako na ba ang pupunta mismo dun sa COMELEC office, kailangan bang may dala pa ako ng ID?

0: Hindi na ko, hindi po. Mabe-verify na po namin kung kayo mismo ang pupunta. Mag-fill up lang po ng form doon. At makikita na po namin, harapan po namin mabe-verify yan kung kayo talaga. At hindi po yung dahilan kung bakit yung ilang kababayan po natin, Sir Brian, natatandaan nyo, nagtanong sila, wala kaming government-issued ID. Mm-hmm, eh hindi mm-hmm. na pa kami makakarehistro. Hindi po balakid ang kawalan ng government-issued ID para magparehistro at lalong hindi balakid para sa pagkuha ng voter certificate. No? At yung muli, paalala lagi, walang bayad. Huwag pong lumapit sa fixer. Napakadali. Libre po ito. At huwag po kayo dapat gumastos para makakuha ng voter certificate.
1: Tama. Kaya naman kaagapay, no? Nandito po kami ni Attorney Rex na tutulungan po natin kaagapay upang mag-spread po ng tamang impormasyon sa mga kaagapay po natin. Kasi imagine kaagapay na magbabayad ka para lang sa voter certification na libre. Yan po ay pamamaraan po ng panluloko sa mga kempo, sa mga kababayan po natin at publiko. Ito, attorney, magandang katanungan to. Mula po ito sa ating kaagapay. Sabi niya, magandang hapon po sa inyo, Attorney Rex. Attorney Rex, hindi po bang totoo na hindi tinatanggap bilang isang valid ID ang transaksyong nangangailangan ng isang government issue? Nabanggit din po kasi na maaari itong gamitin sa passport application, pero ang sabi ng iba, ang tinatanggap lang daw ng DFA ay ang voter certification na inisyu po mula sa COMELEC main office at hindi daw po tinatanggap ang locally issued na black and white na kopya. Tama po ba ito? Sana mabigyan niyo po ako ng kalinawan.
0: Nako, hindi po. No? Dati po, merong pagkakataon na ganyan na kung saan po yung ibang sangay ng ating Department of Foreign Affairs ay talagang merong pong hindi tinanggap yung issue ng aming local COMELEC office. Mm-hmm, pero kami po ay nag-meeting na, nakipag-ugnaya na sa DFA. Kumbaga, pinaliwanag namin, dalawa talaga ayon sa batas ang pwedeng mag-issue ng voter certificate. Unang-una na po, yung local COMELEC office na siya nga pong may hawak nung data. Primary custodian po sila ng data ng botante at kung meron pong may mas mataas na karapatan na mag-issue ng certification, ay yung pong local COMELEC office. Ikalawa, yung pong tungkol sa amin sa main office na central repository naman po ng lahat ng voters' data. Paano po namin na-resolve ito? Tinanong namin ang DFA, bakit ba parang ayaw niyong tanggapin yung sa inisyu namin sa local? Eh samantalang pareho naman kami ng papel. Pareho po yan na may dry seal ng COMELEC at in fact, nung may bayad nga po ito dati, parehong may resibo na inisyu para sa Republika ng Pilipinas. Eh yun daw pong sabi nila, baka daw po magkaroon ng problema sa verification tungkol sa pirma ng aming election officer. At dahil po dyan, binuksan po namin ang pinto mula COMELEC, DFA, nang sa gayon kung meron mang katanungan sa isang voter certification, ay readily mabe-verify po ito ng pareho naming sangay ng pamahalaan. Mm. So hindi na po issue ito. Whether ito'y locally issued o issued ng main office, pare-pareho na po itong tinatanggap ng Department of Foreign Affairs.
1: Attorney Rex, ang tanong ko dito, sobrang magkaiba ba ang printing ng local at main office o wala naman?
0: Wala pong pagkakaiba, Sir Brian. Actually, ang pagkakaiba lang po, yung issuing authority, yung pangalan at yung pirma doon po sa baba ng certificate. Dahil po ang pangalan po mula sa local office ay yung aming election officer, samantalang dito naman po sa main office ay yung mga duly authorized officer ng COMELEC. Yun lamang po ang pagkakaiba. Mm. Ang papel, parehong-pareho. Yung format, parehong-pareho. At yung datos po, parehong-pareho po. Wala pong pinagkaiba.
1: Ayan, sa mga kaagapay po natin na nag-a-apply po ng passport, oo, kaagapay, hindi na po ito problema ng COMELEC po ngayon dahil binuksan nga po kaagapay ang linya po ng COMELEC para po sa DFA, para po sa mga ilang katanungan pa. Kaya po tinatanggap po, muli kaagapay, tinatanggap po ang locally po na mga certification po natin sa usapin po ng voter certification, lalo na kung ikaw ay nag-a-apply ng iyong pasaporte. Ito po, Attorney Rex. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. Paano ko po ba malalaman ang status ng aking voter's registration kung hindi pa po naihaharap o hindi pa po dinidinig ang aking pangalan sa ERB? Noong nakaraang Pebrero pa ako nagparehistro at nais ko pong malaman kung ano na ang kasalukuyang status ng aking aplikasyon. Maraming salamat po sa inyong tulong. Attorney Rex, pag February ba na ERB na? Alam ko na ERB na natin to.
0: Tapos na po lahat, ano, yung pong January to March ay na ERB hearing na po yan noong Abril. At yung pong registration mula April hanggang May 18 ay na ERB hearing na po noong June 20. So lahat po ng kwalipikadong botante na nag-apply po mula nung last year pa, October 20 hanggang nung May 18, kung talaga po kayo aprobado at naging registered voter, anytime po, pumunta na po kayo sa COMELEC local office at kahit po dito sa COMELEC main office sa Intramuros, kung gusto niyo po ay mabigyan kayo ng aming voter certification. Ibang usapan na lang po siguro, kung kayo po ay talagang hindi nag-qualify, i-deny ng ating mga election registration board inyong application. Pero para naman po dyan, makakaasa rin po kayo na makakatanggap kayo ng notice dun po sa address na nilagay ninyo. Alam nyo po, meron kaming isang experience po dyan na meron pong nilagay na address. So yun po yung nilagay niyang application niya, no? Sa residente siya ng address na ito. Ngunit nung meron po nag-challenge sa kami sa kanya, nag-oppose, eh personal po kasing pinupuntahan niya ng COMELEC election officer at hindi po namin una nakita yung tao. Pangalawa, hindi namin nakita yung address na yan. Kaya po nung talaga nung naging desisyon, eh dininay po yung kanyang application. Nito po ngayon ay bumabalik po sa amin yung nag-apply na yan at kinikisyon. Bakit ako na-deny? Ba't wala ako sa listahan? Eh pinakita po namin yung prueba nung pagpunta po namin sa address niya na una, wala siya doon. Pangalawa, yung mismong address ay hindi po existing. Kaya po sana sa ating mga kababayan, yung pong at magpaparehistro sa mga susunod na cycle, siguraduhin po ninyong tama ang ibibigay po ninyong address sa Commission on Elections dahil kung kinakailangan, ito po ay pinupuntahan namin mismo.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Attorney. Kaya kaagapay, no, lahat nga po, alam ko po, nung hanggang Mayo po natin ito, no, kaagapay, ito po ang lahat po ng mga nagparehistro po sa buwan na yon hanggang Mayo po ay na ERB hearing na po ito. Kaya i-check ulit natin, Attorney Ron, na mag-extend tayo din ng effort para ma-check din po natin kung available na po ang ating voter certification. Ito, Attorney, isa pang katanungan, hindi ko alam kung tanong o suggestion to ng mga kaagapay natin. Sabi niya dito, magandang araw sa inyo, Attorney. Salamat po sa inyong paglilingkod sa 702 DZAS sa Ahensya de Consensya. Meron lang po akong ilalapit na concern. Sabi niya, wala na po ba talagang ini-issuing voter's ID? Sana po magkaroon pa rin po ng ganitong uri po ng valid ID dahil mas matibay at mas madali pong dalhin kumpara po sa voter certification. Ang certification po kasi ay papel lamang. Madali pong punit at hindi rin po kasya o practical na ilagay sa wallet. Maraming salamat po na way bigyan niyo po kami ng pagpapaliwanag mula rito. Go ahead po, Attorney Rex.
0: So po, no, kung COMELEC po ang tatanungin at base sa umiiral na batas, eh talaga naman pong mas gusto rin namin na mabigyan po kayo ng voter's ID na tinatawag. Mm-hmm. Mas durable, laminated po ito. Ang problema po, 12 years ago ay tinanggalan na po ng ating Kongreso ang COMELEC ng pondo para makapaggawa ng ID na yan. Ang kadahilanan, dahil naroon na po tayong tinatawag na National ID System. Mm-hmm. O yung PhilSys ID na kung saan isang ID na lang po dapat ang daladala ng bawat Pilipino sa anumang transaksyon at anumang nangangailangan ng pagkilala. Yun po yung dahilan kung ba't tinanggalan na po ng pondo ang COMELEC dito. Pero wag po kayo mag-alala. Sa mga pagdinig po sa Kongreso tungkol dito, nababanggit po namin yung inyong concerns na talagang gusto rin ng ating mga kababayan na meron po silang hawak na voter's ID. At nung dati nga po, nung nagkaroon po ng problema dyan, nangangailangan ng mga kababayan natin ng ganitong proof of identification, tinanggal po ng COMELEC yung paniningil. Dati po 75 pesos yan. Ayon po kasi sa schedule fees ng pamahalaan, anumang certification ay may bayad ng 75 pesos. Tinanggal na po ng COMELEC yan. Kaya nga po ngayon ay libre na namin pinamimigay ito. Huwag po kayo mag-alala. Patuloy po nag-aaral ang COMELEC para magbigay din ng ganitong mungkahi sa ating Kongreso. Baka mapag-isipan nilang maibalik ito. At ikalawa, tinitingnan din po namin kasi meron din po mga lumalapit po sa amin, Sir Brian, na mga kumpanya na nanais po na mag-donate in part. Kumbaga po, wow, yung kalahati na cost ng ID ay gusto nilang sagutin para lang po maipagpatuloy ang voter certificate. Patuloy po namin inaaral ito at i-update po namin kayo anumang developments meron dito.
1: Mm-hmm. At tutulungan namin kayo dyan, Attorney Rex, dahil dito nga po sa Ahensya de Consensya, kukunin po natin yung mga katanungan ng mga kaagapay natin. And Attorney, salamat sa iyo dahil alam kong busy ka, Attorney. Alam kong minsan hindi ka pwede sa Zoom, pero kung busy ka, Attorney, Attorney, alam kong minsan hindi ka pwede sa Zoom, pero phone patch tayo. Pero saludo po ako sa inyo pong ibinibigay po na serbisyo. Attorney, baka

0: Media at kasama po dito yung pagsasagawa ng Comelec Podcast. Dito po sa Comelec Podcast, pinag-uusapan po namin ang lahat ng bagay patungkol sa eleksyon. Yung mga katanungan na tinatanggap po namin, whether in a letter, text, social media, mga comments at iba pang katanungan na nakakarating po sa amin, dyan po namin pinag-uusapan. Yung mga bagay din na nais maiparating ng Comelec sa ating mga kababayan patungkol sa registration dati, ngayon patungo sa dalawang halalang malaki, ang Barm Parliamentary Elections, ang November 2 Barangay Sangguniang Kabataan Elections, at pati nga po sa mga susunod na episodes namin, yung mga maliliit na concerns ninyo. Ano ba ang maitutulong ng Comelec office sa inyo? Ano bang serbisyo makukuha? Ano bang plebisito? Mga special elections ang magaganap. Yan po lahat ay pinag-uusapan po namin sa aming patuloy ng efforts ng voter information. At sana po, pakitang kilik, nandun po yan sa Comelec Facebook page, sa Comelec Instagram, sa X po namin, pati na rin po sa Comelec YouTube channel. Sana po, mapagbigyan ninyo kami na makinig. Ilang minuto lamang po ito, ngunit napakarami po ninyong mapupulot na mga bagay tungkol sa ating halalan at demokrasya.
1: Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang mahusay na abogado, si Attorney Rex Laudianco. Maraming salamat sa inyo, Attorney Rex.
0: Maraming salamat po, Sir Brian. Mabuhay and God bless po. Magandang araw po sa inyo.
1: Yan, kaagapay. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay nakapag-check na ng iyong voter certification? Kung ang sagot mo ay oo, good job. Kung ang sagot mo ay hindi, nako kaagapay, pumunta ka lamang po sa pinakamalapit po na local Comelec office po natin dyan po sa inyong mga munisipalidad. Kaya naman, bago tayo magtapos, kaagapay, saluduhan at pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Reggie Villena, sa ating pong intern mula po sa Bulacan State University na si Alexis at Faith, at syempre sa assistant ni Jabez Mancio at Angelica Calayag. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Katuwang ang Comelec. Ako po si Brian De La Cruz.

0: consensya, de consensya. Servicio público para sa iyo, Kapilipino.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Katuwang

0: sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sana naman po Lunes at welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanteng sakit na nangyari na po, nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-a-update po ako sa inyo mula po dun sa nakalap namin mga impormasyon from the Bureau of Animal Industry. Ikikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online, kung kaya't tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ano po ba ang bird flu? No? Ikwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo ng mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig niyo noon, yung African swine fever na pinipilit nating iwasan pero hindi natin maiwasan. Nakarating rin po yan dito at talaga nga namang nakaapekto at sinalanta ang ating mga farm ng baboy, no? Kung alam niyo lang po talagang the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya nakaapekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever. Ngayon naman, iniiwasan din natin yung ating tinatawag na sakit na bird flu kasi napakalubha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig kong sabihin, ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic, na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihang palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo, bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na ito? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito. Dahil sa pag-migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stop over sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyayel.

No. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad ng sa atin at dito sila nagsa-stopover. Okay? At alam nyo naman at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stopover. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito, dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north, okay? Yung egg basket naman po of the south is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga laying birds, broilers, at yung mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba. Magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, nung unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangan matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na papano na. Hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan nyo pong mabuti ang aking paliwanag,
Maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay, bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay? Ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko pong sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay? May mga naririnig po kayong mga strain, babagitin ko dito. Kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain. May H at saka may N. H5N, H5N1, H5N2. Okay? H9N2, H7N9. Ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit. Siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may Beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay? Yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yon agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon.
I-re-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang

nag-positive sa bird flu. Okay, meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte, meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala, basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. Matagal na po ah, since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na, na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ah, magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano bang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong? At yung kang wattle na nasa ilalim ng tuka. Okay? Namumula. Okay? Nagiging dark purple. Parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari. At namamaga up to the flu, hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising. Parang ano, pasa, pamamasa. Okay? Respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo, parang ano matawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air. Hindi makahinga. Okay? At yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted necks. So yung, nakakita na po ba kayo? Nakakita na kami na yung manok na umiikot yung leg. Okay? Parang ini-exorcist. O, di ba? Yun ang ano po eh, nangyayari. Nawawalan ng balance, hindi makalakad na maayos at paikot-ikot siya sa pwesto niya. O, sa mga nangingitlog naman na manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell nung itlog. O, or completely walang shell yung itlog o yung dilaw lang ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo pong mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no, wala pa.

0: naman tayo, malapit na ba tayong ano? Dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamayang konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok, para alam niyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin. At alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to, kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan kong nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko, nung unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas, 2017, nakala ng iba, napakalubha ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po ay walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, nasa Rizal ako niyan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao, dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero pagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po. Kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan eh para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya't alam niyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan, okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China. Lilipad po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, doon po unang natrace. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito, Kaya nahahawa kasi po dala din

ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contract, contact. Okay? Pag yung ibon dumapo siya sa isang farm, halimbawa meron pong game fowl farm, yung manoka na may mga panabong na manok, kasi sa Candapa marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yun, at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar, dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na merong infected sa ganyang sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm, yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Doon sa farmer's boots, doon sa mga kotse na dumadaan doon sa infected na ibon. Yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar, at yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yung dumi na galing doon sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanang mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito eh. Para makontrol natin yung sakit at hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm. Kawawa. Kawawa naman. Pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay? Yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano. Kahit sa COVID, merong recently lang sila. Nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesivir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minabubuti na lamang, nasunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out, okay? Para ma-control yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, sana po ay naliwanagan po kayo tungkol dyan sa bird flu. At ngayon naman po ay babasahin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyo pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo. Kung kaya't huwag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat mo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta, katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay? Number two, ano po ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay? Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po yung eagle, anong swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng inyong lugar, para mabigyan ng aksyon kasi meron silang hindi ang

0: sa ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas na sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay? So, iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay? Ipagbigay alam sa mga autoridad. Dahil meron mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number 3, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay wag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number 4, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta po mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa, pero nagde-develop na rin katulad din po ng katulad po ng mga iba pang mga sakit, okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po, ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating Health Meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life.

0: noon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
3: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga awtoridad. So kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po nito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 DJS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyong na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lubes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako naman po, ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalong-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop, okay, you can visit me at my clinic. Katulad ng sabi ko po, bisitahin niyo ako, basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang

may hirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang portable missionary o PM radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan ito ng pagpapadala ng 2 PM radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. Nagpadala muli ng 51 PM radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM radio, ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya, Oriental Mindoro na si Balikluna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon, Oriental Mindoro.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: This is Inspirations Unlimited.

Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sabayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya mga kaagapay, kami rin po ay inyong makakasama 24/7 sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre at mai-install po natin sa pamamagitan po ng inyong mga Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama sa kanikanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre ngayong

0: hapon mga kaagapay. Gusto ko lang sabihin sa'yo na tag-ulan na, magbaong ka ng payong dahil dito sa Ortigas kanina ay madilim. Ngayon ay nagliliwanag na, dalangin ko na bago tayo umuwi ng kani-kailang bahay, ng kani-kailang tahanan, matapos na ang ulan. Kasi mga kaagapay, mahirap umuwi ng basang sisiyo. Alam mo yan.
1: Tama!
0: At syempre mga kaagapay, at sa pagkakataon na to, napakaganda ng ating magiging kwentuhan. Napakaganda ng ating mapagdidiskusyonan. Kasi mga kaagapay, sa nangyayari ngayon sa mga paaralan, sa mga universidad, hindi lang yan, sa mga kabataan natin ngayon, mapapaisip ka no, na ligtas pa ba ang school? Ligtas pa ba ang paaralan natin? Masasabi ba natin na alam mo to na ituturing pa ba nating pangalawang tahanan ng mga paaralan? Kasi di ba alam natin kaagapay na sinasabi ng mga magulang natin na pangalawang tahanan natin ang eskwelahan. Pero sa pagkakataon na to mga kaagapay, yung mga nangyayaring issue, lalo na sa social media, nakikita natin yung mga ilang barilan, yung mga ilang nagkaroon ng sakitan. Di ba mapapatanong ka ba, ligtas pa ba po yung anak nyo? Kaya ligtas pa ba ang kabataan sa mga paaralan? Ito yung mga bagay na iniisip natin. Kanina mga kaagapay, sa ating unang programa sa Makabayang Panalangin, ipinalangin natin ang mga kabataan na kung saan binigyan. Alam mo yon, nakakatuwa nga kasi nagkaroon tayo ng opportunity na i-share po yung ginagawa po natin inside the campuses, di ba? Lalo na po sa Every Nation Campus San Pedro. Kaya kaagapay, ito yung tamang pagkakataon na hindi lang kabataan yung kamustahin natin ngayon. Even the parenting, even yung mga teachers, principals, administrators, di ba? Kamusta na po kayo? Paano ba nating mapapanatiling ligtas yung mga nangyayari sa panahon ngayon? And alam mo kaagapay, napakalapit talaga ng topic natin sa pagkakataon na yon. Kaya syempre sa mga kaagapay natin na pauwi na galing dito sa EDSA at naranasan ng guest natin, ako parang mamaya makakatikim ako ng mga iba't ibang salita, pero syempre din natin sasabihin on the air. At syempre, sa mga kaagapay natin na pasakay na ng MRT, kaagapay, gawin mo kaming background pero magagay ka ng earphones ha. At syempre, sa mga kaagapay natin na pasakay na sa terminal ng bus, jeep, FX, kaagapay, aba, samahan mo kami sa isang oras hanggang alas 4:30 ng hapon. At syempre sa mga kaagapay natin na nakatutok na dyan, kaagapay, it's a privilege po na mapagsilbihan namin kayo hanggang alas 4. Mamaya po yan, kaya naman eto na nga po ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day ay, anong positive attitude ang dapat taglayin ng mga estudyante ngayon? Uulitin ko kaagapay ang ating question of the day. Anong positive attitude ang dapat taglayin ng mga estudyante ngayon? O di ba napapaisip ka kaagapay, no? Ano na nga ba yung dapat taglay ng mga estudyante natin ngayon? Di ba sabi nga dun sa isang kanta, di ba? Kamusta na ba ang mga estudyante? Ano na nga ba nangyayari? Pero ikaw, estudyante ka man na nakikinig ngayon, o dati ka mang estudyante, kaagapay, ang question of the day ko, anong positive attitude ang dapat taglayin ng estudyante ngayon? Eto na, babasahin na natin ang mga kasagutan ng ating mga kaagapay na kanina pang alas 10 ng umaga naghatid ng kani-kanilang kasagutan. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, obedience po, the students now, ang hirap ng sumunod sa mga magulang, teachers, professors, and authorities po. Hope and prayers, we discipline the family, parents po, at maraming OFW families and maraming broken family nowadays. Minsan magkasama yung magulang pero hindi magkasundo ang mag-asawang naaapektuhan ng anak. Let's pray for every family. Being a Christian is our calling to disciple them and share the word of God. O, diba totoo yan kaagapay?

sagot ng ating kaagapay at syempre na sumagot mula sa Victory San Pedro si Ate Len Lapitan. Sabi niya, ang isa daw dapat na positive attitude ng mga dapat tagalin ng estudyante ngayon ay grateful, obedient heart, and see themselves na love but not entitled. Nako, kaagapay! Medyo mabigat to kasi totoo eh, kasi sa sobrang bilisan ng mundo, yung entitlement kasi nandiyan na, yung parang dahil nga ano eh, isa nga dun sa preaching ng pastor na, isa sa pinakagusto ko na sobrang dami ng impormasyon pero walang transformation ng heart. Diba ganun tayo ngayon kaagapay, ang dami kasi nating information na nababasa, isang click mo lang nandiyan na, isang search mo lang nandiyan na, pero ang totoo, minsan ang gusto lang natin mag-gain ng knowledge pero hindi mag-transform ang puso. Yes, kaagapay, hindi tayo nagpaparinig pero ganun talaga kaagapay yung henerasyon na meron tayo. Eto pa, basa pa tayo kaagapay ng sagot. Eto, isa sa youth po namin sa Every Nation Campus San Pedro, si Gabriel Arcilia. Hi Gab, sabi dito ni Gab, I think the greatest attitude a student should have today is a strong sense of responsibility. Sabi niya, we live in a generation where easy to be influenced by anger, pride, social media, and peer pressure. Kaya hindi sapat na matalino lang tayo. We should be student. We have an integrity to do what is right. Empathy to understand others and resilience to overcome the problems without hurting ourselves or other people. Because education should not just only produce a professional. It should produce people with principle. Gab, dahil dyan may ice cream ka sa akin sa Sabado. Kaya di ba tandaan mo kaagapay, no? Ang dami na kasi nangyayari sa eskwelahan. Napakadami ng, hindi ko ba alam kung ano bang nangyayari sa henerasyon na meron tayo. Pero alam mo yon, darating talaga kaagapay yung pagkakataon na, kasi ako aaminin ko kaagapay no mga panahon namin, wala pa talagang ganun yung magdadala ng, alam mo yon, ng baril o kutsilyo. Kasi kaagapay, no mga panahon namin, ano lang, abang, square-square bati lang kami eh. Pero ngayon, iba na kaagapay, di ba? Kaya po, alam nyo kaagapay, talagang masasabi ko na siguro kung hindi ko kilala yung Panginoon, kung hindi ko kilala si Jesus, I think wala rin ako sa posisyon na meron din ako na nagsasalita. Pero kaagapay yun nga, sasabihin ko na din na I am product of the campus ministry. Siguro kung hindi ako nashara ng gospel through campuses, hindi ko rin makikita na brighter pala yung kinabukasan na meron ako. Kaya naman muli kaagapay, ang ating question of the day, ano ang positive attitude ang dapat taglayin ng mga estudyante ngayon? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kani-kanilang radio, kaagapay, huwag kang bibitaw dahil maganda ang ating tugtugan. At syempre, sa mga kaagapay natin na nakatutok sa Facebook, kaagapay, sagot ka lang sa ating question of the day dahil mamaya babasahin natin at mamaya tayo ay magkwekwentuhan na. Kaya naman muli pong nagbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Ocean.
1: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
2: At mga kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Muli kaagapay, ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kanina nga mga kaagapay, napagkwentuhan natin ang mga nangyayari sa paaralan, sa eskwelahan, universidad o ano man yung tawag nyo kung saan nag-aaral yung mga anak nyo o yung mga kapatid nyo o yung mga kabataan ngayon. Kaagapay, lakasan na ang ating mga radyo dahil magandang kwentuhan to kaagapay. Yung mga kasama ko ay Lodi na kaagapay sa usapin ng campus ministry. Alam nyo ba mga kaagapay, 2017, hindi ko alam eh, basta matagal lang yung magkakilala nila ate at kuya. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, no, i-welcome po natin mga kaagapay. Syempre sila po ay 15 years experience in campus ministry kaagapay. Opo, manatandaan ko rin kaagapay, 2017, they start the Every Nation Campus San Pedro. Yung mga panahon na yon, ako po ay parang 36 pa lang yung bewang ko. Pero ngayon, ngayon mga kaagapay, no, nami ay naglakihan na ngayon, we're still serving in the Every Nation Campus San Pedro. Walang iba mga kaagapay.

0: maglalagyan yung fire ko, mm-hmm. yung passion ko. So ngayon yun. So tapos when it comes to the calling of God to the for the next generation, siguro ito yung nag-start din lang din yung anyway, dahil I know that I have a message from the Lord.
1: Mm-hmm.
0: Yung message na yun, kung paano ako na-restore ni God and how He transformed me from darkness into light. Kasi nung dati nun, Bri, alam ko na kwento ko to sa mga preachings ko eh. My relationship with, of course, get me wrong, I love my dad mm-hmm. and even my parents. Pero that time kasi, I'm a pastor's kid.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin nun, talagang every Sunday, day in, day out, talagang sinasama kami sa Bible study. Pero that time, more on ministry talaga.
1: Mm-hmm.
0: Parang di ko na masisisi kasi talagang they're so dedicated. So, yung mga basketball championship namin, and even mga awarding, and even kahit nga graduation, di nakapunta yung father ko.
1: Mm-hmm.
0: So, medyo nagtampo ko nun. So, ngayon, through that, yun yung ginamit ni God para ma-encounter ko siya. So, I remember, in-invite ako ng friend ko sa ang tawag sa retreat na yun, Encounter God Retreat.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, nung time na yon, ang message nun, Bri, the love of our Heavenly Father. Mm-hmm. So, kung di yung ma-experience, di yung maramdaman yung pagmamahal ng isang tatay dito sa lupa, remember that you have a Heavenly Father.
1: Amen.
0: That time, I was crying. Sabi mm-hmm. ko, ba't parang saktong-sakto yung sinasabi ng pastor? So, ngayon, after niya mag-preach, nilapitan ko. Mm-hmm. The usual na ginagawa. So, lapit ako, pastor, ang ganda ng message nyo. Sabi niya, tapos kinuwento ko yung buhay ko. Tapos sabi niya sa akin, may question ako. So, when was the last time that you kiss your dad, you hug your dad, you say I love you to your dad? Sabi ko, pastor, hindi namin ginagawa yan kasi hindi kami showy. Sabi ko, tsaka astig ako eh. Ayun ko, pero sabi niya, I believe na ito yung sinasabi sa'yo ni God. So pag uwi ko nun, siyempre si mama, pinag-pray din ako nun. Tapos to cut the story short, so I kiss that time I kiss my dad, I hug my dad, and I say I love you dad, mm-hmm. and my relationship with my dad will never be the same. Mm-hmm. Kaya ngayon ito yung dala-dala ko sa campus ministry,
2: mm-hmm.
0: sa kabataan, na the God who transformed my life is the yeah. same God who can transform your life.
2: Mm-hmm.
0: Kung nabago ako ni God, na restore ni God yung family ko, edi yeah. kaya rin ni God restore yung family niyo and even your relationship with your dad. And nakakatuwa lang kasi alam mo yan, Brian, nakikita mo yung parents ko eh. Every Sunday, every time that I will preach, lagi silang nandun. Mm-hmm. Kaya parang pinakita lang sa akin ni God na parang it's not too late.
2: Yeah.
0: That's why, yan, mapa, kung nakikinig kayo, I love you so much. Ito is just a testimony that we're so thankful na ginamit kayo ni God para kung ano ko ngayon. So mm-hmm. that's why nagkaroon ako ng heart for the next generation. Because alam mo, minsan yung from a mess, it will become a message.
2: Yeah.
0: From a test, it will become a testimony. Mm-hmm. And yun yung sobrang power ni God sa ginagawa sa buhay natin.
1: Mm-hmm, mm-hmm. At nakita ko naman yun, yeah. Kuya. I mean, sasabihin ko ba dito? Kasi sa mga kaagapahin, rather than friends kasi mm. yung meron kami nila kuya and ate Leno. At nakita ko din naman yun yung parang passage ng friendship eh. Hindi lang, kasi pag iba kasi pagkaibigan lang eh. Parang napuputol siya, kaibigan lang kami. Pero iba siya kaagapay. Kaya nga, one thing that I really love din talaga in doing din yung ganito, yung ministry, it's not just only a friend,
0: yeah.
1: but you will build another family.
0: Yes.
1: Alam mo yun, parang ibibuild mo siya ulit eh. Pero, eto kuya ate, hindi ko alam kung sino unang sasagot. Sa loob ng 15 years in campus ministry, ano yun eh, kumbaga parang nagbago yung mundo, alam natin yun.
0: Yes,
1: nagbago yung mundo simula nung pumutok yung COVID 2020 yeah. and at the same time, nakita natin na lahat nagbago, lahat tayo na-freeze. Kuya ate, sa 15 years in campus ministry, ano yung nakita nyong noon at ano yung nakita nyo ngayon at ano yung malaking pagbabagong nangyari?
0: Sige, Len.
3: Ako na siguro. Kasi diba, halos 15 years na rin ako laging sumasama kay Irwin.
0: Mm-hmm.
3: Whether buntis ako niyan or nanganak ako, bagong panganak, kasama mm-hmm. talaga ako ni Irwin. And love kong gawin yun.
0: Mm-hmm.
3: Siguro yung big difference sa generation noon sa ngayon is yung dati kasi hindi naman talaga uso yung wifi.
0: Mm-hmm.
3: Pansin mo, data-data lang. O kaya minsan yung
1: may packet
3: ano data ba yun? Yung parang downloadan mo lang. Packet wifi. Mm-hmm. Wifi, ganyan. So dati kasi, yung mga information, hindi siya ganun katulad ngayon. Na parang viral agad, mm-hmm. ano agad. So, hindi sila ganun kabusy sa mga technology, sa mga social media. So, yung mga information, ngayon kasi marami ng doktor. marami na mga, alam mo yun, I mean, kung ano yung nakukuha nila sa social media, ayun yung malaking influence sa, sa kanila. So, ngayon, before, from before,

0: mabilis silang ano, mabilis i-name or mabilis sabihin kung ito yung nangyayari sa'yo, ganyan-ganyan, na parang, oh, pag-pray lang natin kay Lord, ganyan-ganyan. Ngayon, bago sila maniwala doon, meron silang mga titingnan, mga social media, ganyan. Parang yan yung mas may ano sa kanila eh, may influence yung mga nakikita nila. And siguro mas distracted sila ngayon. Parang imbes na lumabas sila, makipag-banding sa bahay na lang sila or maglalaro na lang sila ng ML, ganyan, yung mga nilalaro sa phone. And then, siguro isa pa yung ano, isa pa sa mga difference before. Dati kasi, medyo totok kami sa mga ano. Kasi konti-konti pa lang eh. Ngayon, 15 years, di ba? Iba yung 15 years. Iba't ibang campus. Tapos kami Alabang, nag-Las Piñas pa siya. Alabang, tas Binyan. Ngayon, San Pedro. So, yung mas tutok din sa kanila, medyo ano rin. So, malaki yung difference ng before sa ngayon.
1: Tsaka nadadagdagan na rin yung age namin eh.
2: Walang age reveal ngayon. Wala.
1: Actually, 15 years. 15 years in the ministry.
2: Ayun.
0: Yeah.
2: Ikaw po, Coach, ano bang mga napansin mo na pagbabago ngayon sa school?
1: Pansin mo, Bri, alam mo, kasi halos kasama rin kita sa campus. Pre-pandemic, pandemic and post-pandemic eh. There's a huge difference na ngayon eh. Yeah. Na parang dati nun, yung mga kabataan nun, kahit marami, nag-o-open.
0: Yeah.
1: Diba nung time nyo, ganun eh.
2: Diba, ano to, pa-open forum.
1: Oh, open forum. Tapos kahit, ano, kahit
0: gusto
1: na...
0: Gusto nila yun.
1: Ito na open forum, tapos nag-iiyakan kahit marami. Mm. Ngayon, the more na mas marami kayo, the more na hindi siya nag-o-open. Talaga ang laki ng difference na ngayon. Kasi gusto nila, yung time kasi ngayon, individualistic na ngayon, na parang gusto nila talagang, ano lang, yung focus ka talaga sa kanila ngayon. Kung gusto mo mag-open yung mga kabataan ngayon, you have to build a deeper relationship. Hindi po pwede maramihan agad. Dati noon po pwede, pero ngayon hindi na po pwede kasi gusto nila na yung ma-value sila through one-on-one coaching. Na parang talagang naikinig tayo sa kanila. So yun yung pagkakaiba ng...
0: So kasi siguro sobrang maingat ka ngayon sa mga sasabihin or i-advise mo sa kanila.
2: Naalala ko tuloy nung ano, nung kami bata.
0: Diba? Naranasan mo yan.
2: Siyempre, Alabang Days yun eh. So, eto yung moment na rakrakan lang kami. Tapos naalala ko yun na parang, oo nga no, dati kasi pag madami lahat, pwedeng mag-open. Tapos talaga ngayon talaga tutukan. Kumbaga, and coach, ang isa sa mga kailangan natin matutukan, yung nangyayari sa eskwela. Kuya, nasabi natin kanina dati, wala namang ganun eh. Yung nakikita natin, may nagdadala ng kutsilyo, may nagdadala na, parang nagulat tayo na kala natin sa ibang bansa lang siya nangyayari, di ba? Pero ngayon sa Pilipinas, nandirito siya at mga menor de edad yung gumawa. Kuya, sa ganung pagkakataon, ikaw kuya bilang isang campus missionary, kayo pong dalawa ni ate, ano yung masasabi niyong, ano yung solution para sa ganitong nangyayari?
1: Siguro sa akin, una, dati na nagdadala rin ako ng kutsilyo, mga ganun. Pero pambalat ng mangga. Diba? Kasi hindi, pero ang laki talaga ng difference ngayon. Parang dati nun, for fun-fun lang talaga eh. Yeah. O kaya parang, ano, imano-imano, kamao sa kamao lang nung time na yun.
2: Square bat eh.
1: Kumbaga, nakasuntukan mo dati nun, pero kaibigan mo na yung kinabukasan.
2: Exactly.
1: Ngayon, iba eh, na parang pag nakaaway mo, ingres back, buhay ang na yung kapalit eh. So,
2: parang markado.
1: Markado na, na parang sobra. Kaya, that's the power of social media. That's why it's so important lang din. Alam mo, I'm so blessed katulad ng ginagawa nyo dito, Bryce, sa on air.
0: Yeah.
1: At least, ano, kung agresibo yung mundo, dapat maging agresibo tayo as Christians. Kasi if we don't disciple them, the world will disciple them.
2: Yeah.
1: Kasi kung ganito yung, kung ito, ang ganda nga ng ginagawa, araw-araw eh. I hope na sana as Christians, as body of Christ, sana ano, lagi natin itong pinapanood yung mga gantong inspirational. Kasi kung hindi mapapakinggan to ng mundo, anong pakikinggan nila?
2: Yeah.
1: That's why it's so important. And siguro, thank you so much din for inviting us. And thank you for this, ano, for your in company nyo, Brian, na DZS. Actually, bata pa lang ako, napapakinggan ko na to. Yung, ano, Hardin ng Panalangin. 6 a.m. yan in the morning. Kung nagbe-breakfast kami as a family. Siguro yun lang din. Ang laking bagay din na yung as a family, yung family culture na kung ano yung pinapakinggan nyo, yun yung magiging ikaw.
2: Exactly.
1: Kasi ngayon, may kanya-kanya na tayo eh. Kunyari, hawak ko yung cellphone ko, iba na yung pinapanood mo sa pinapanood ko.
2: Yeah.
1: Pati yung si Yuan. Hindi ka tulad dati nun, talagang buong family na manonood tayo ng ganito. So, yun lang siguro ang prayer

0: Hindi ko alam kung paano mababalik yung culture na ganun. Pero sana may one thing in common tayo as a family na pinapanood natin. Mm-hmm. Very inspirational. And mm-hmm. one of your, ano ba, show ba? Ang tawag ba dito? Show ba to?
1: Program.
0: Na inspirational. Talagang narami kayo na-inspire. Yeah. Na buong mm-hmm. Pilipinas na-inspire nyo. Right.
2: Mm-hmm. Yeah. Atelin, ikaw, ang tanong ko, since nandito na si Yuan, di ba? Mm. Alam nating laki siya sa campus ministry. Yeah. From sabi nga natin, nasa tiyan pa lang siya, nandoon na siya. At sa panahon natin ngayon, sa mga kabataan na wala pang nasa Tonggulang, gaano kahalaga yung campus ministry?
3: Ayun, siguro isa sa mga culture ng sa bahay na inaalaw namin siya mag-speak up sa amin.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga, nasasabi niya lahat ng emotions niya. Mm-hmm. Kung galit siya, masama loob niya, ganyan-ganyan. Then we pray about it. Kumbaga, mm-hmm. nagpe-pray kami together. Hindi namin inaano na, bata ka lang, huwag kang mag-sait, huwag kang voice out ng emotions mo. So, siguro ganun din sa mga kabataan sa campus. Ayun din yung gusto namin na someone who will listen to them, who will believe in them. Someone na mapipil nilang heard sila.
2: Yes.
3: Kasi diba mostly yun talaga. Yung dami nilang thoughts in mind, pero hindi nila kayang sabihin.
2: Mm-hmm.
3: Kasi sometimes, yung parents, hindi ko naman nila lahat. Pero sometimes, they feel judged even sa bahay nila.
2: Mm-hmm.
3: So, I hope na yun yung makita na pag pumunta kami doon, we bring the light of the gospel yeah. to them na kapag narinig nila yung hope na they are loved, they are valued, importante bawat emotion nila, bawat na-feel nila, then I think, magkakaroon siya ng malaking impact sa mm-hmm. life ng mga batang yun. And magiging open yung heart nila for prayers, for counseling, ganyan.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So, may mga pre naman. Sana yun din, solusyon sa, sana makapasok kami ng pre sa mga campuses
2: yes.
3: na walang,
2: oh.
3: na hindi makakarag. Di ba, alam nyo, basta i-welcome yung mm-hmm. mga nagdadala ng word digas sa mga campuses.
0: So, as every nation campus, kasi, part ka rin naman nito, Bray, eh. So, di ba, we prepare students for leadership, integrity, faith, and excellence. Na we need a good leadership
2: mm-hmm, yeah.
0: when it comes to our nation and mm-hmm. even sa mga company. At the same time, yung may integrity, you're doing the right thing kahit walang nakakita.
2: Exactly.
3: Yes.
0: The same time, in excellence, you're doing your best. That's excellence, eh. And ito yung pinaka-importante sa lahat, faith.
2: Mm-hmm.
0: Kasi without faith, mm-hmm. walang kwenta tong mga bagay na ito. Wala tayong faith kay God. Hindi po pwedeng magaling ka lang.
2: Yes.
0: Hindi po pwedeng ma-integrity ka lang mm-hmm. or magaling yun lang yung leadership mo. Kaya ka magaling kasi meron kang magaling na Diyos.
3: Yes, mm-hmm. yes.
2: Grabe, no? Naalala ko siguro yung mga kabataan ako. Sabi ko nga, Lord, lagi ko iniisip, Lord, what if hindi kita nakilala? Di ba, misa paisip tayo, Lord, what if? Pero hindi eh. Parang hindi talaga hinayaan ng Panginoon na parang inside of our own campus na hindi natin siya nakilala. Pero, kuya, sa ganitong pagkakasyempre, syempre yung mapapatanong yung mga nasa radyo, nasa social media, na nanonood sa atin, eh, paano yan? Hindi naman para yung edad namin, hindi na namin kayo kasing edad. Tatanong nila, paano ba mag-reach out ng students? Ano yan? Kumbaga parang yung iba kasi may challenge talaga on reaching out. Alam natin na it's too hard to break the wall, lalo na kapag hindi ka marunong sumabay sa kanila.
0: Yeah.
2: Diba? Kaya nga, sabi nga natin, diba, in campus ministry, you need to learn language nila, culture, ano yung trending,
0: context,
2: ano yung pop sa kanila. Kuya, ikaw, in 15 years in campus ministry and doing it right now, paano ba mag-reach out ng student? Yeah.
0: Siguro, may kanya-kanya kasing approach to eh. Iba yung approach ko, Bray. Iba rin yung approach ko.
2: Mm-hmm.
0: Pero ito yung pinaka-importante. For all our viewers, three words lang yan.
3: Yeah.
0: Be with them. Kasi mahirap yung andami mong sinasabi pero you're not with them.
2: Mm-hmm.
0: Hindi po pwedeng puro magaling lang tayo sa nguso pero hindi natin sinasapuso.
3: Mm-hmm.
0: Pag sinabi natin be with them, ibig sabihin nun, pray for them, play with them, eat with them.
2: Exactly.
0: So yun lang eh. Wala akong ibang pwedeng sabihin na ito yung mas magaling. Siguro kung meron kaming testimony lang ni Ate Len mo, back then, sa Alabang days, school, para sa mga taga Pedro Edias High School.
2: Peds.
0: Oo, Peds. Kasi public school, ito isa sa pinakamalaking school sa Muntinlupa. Naalala ko, pag pupunta kami noon, wala kaming ibang strategy, kundi magdadala kami ng tinapay.
3: Yeah.
0: Tapos, 30 students yata yun. 13 tinapay yan, ganyan. Wow. Tapos may dala kami yung mga volleyball, tapos badminton, and we play with them.
3: Yeah.
0: So, tapos after noon, dun sila nagsishare ng buhay nila. Kasi, there's something about that you are being with them.
2: Exactly.
0: Pag wala ka sa kanila, paano ka maiki, paano mo ikikain sa, paano mo sa,

0: maikisama sa kanila, importante, dapat lagi tayo nandun sa kanila mm-hmm. para maintindihan natin. At the same time, listen to them. Mm. Kasi, diba, minsan tayo, siguro ito yung gusto ko lang din sabihin eh, para sa mga mas na, the now generation or para sa mga parents lang din, yung minsan ano tayo eh, we have to prioritize connection yeah. over correction.
1: Exactly.
0: Yeah, yeah, yeah. Kasi, sanay na tayo sa puro, ano, wag tayong correct ng correct.
2: Mm-hmm.
0: Kumunik tayo ng kumunik.
2: Mm-hmm.
0: Kasi, pagka na dito yung napuno natin yung love tank nila, that's the way na pwede tayo makapag-correct sa kanila. Kasi mm-hmm. the Bible says naman, diba, yung word ni God is for, ano, encouraging, correcting, and for training, diba? So, I believe, malaking bagay talaga yung ginagawa natin na yung fellowship with the young ones.
1: Yeah.
2: Mm-hmm.
0: Kasi, pag sinabi yung fellowship, ano, Bray, from the word koinonia, it means, una, you have to fellowship with God.
2: Exactly.
0: Pag hindi ka nakipag-fellowship kay God at nag-banding, nanood lang kayo ng it's nothing.
2: Yeah.
0: Kaya number one, fellowship with God, vertical, horizontal, fellowship with them.
2: Mm-hmm.
0: So, importante yung fellowship with God.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya nga lagi natin pinag-pray when it comes sa benediction, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, alam nyo yan, and the fellowship of the Holy Spirit be upon you all. Kasi mm-hmm. importante yung fellowship with the Holy Spirit.
2: Mm-hmm.
0: Pagka yun yung gumalaw, kahit anong strategy mo, that's the best strategy.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: There's no other strategy.
2: Mm-hmm.
0: The best strategy is the Holy Spirit.
2: Mm-hmm. Kasi yun naman talaga yung ano, yung basic foundation. Ayun na yun, parang ganito yun eh. You cannot easily connected with them kung walang puso
0: yes.
2: pa.
0: Yes.
2: Kaya ano siya, kaya siguro one thing talaga that I really love in our movement is bago tayo doon sa discipleship, connection first.
0: Yes.
2: Ano yung kailangan?
0: Yes, in felt needs.
2: Yes, parang naalala ko tuloy kuya nung isang beses nagkaroon tayo ng program sa isang school sa San Pedro.
1: Yeah.
2: Nagulat kami na parang may pinababang ilang students. Ano yung program pala kami? Pero yun nga, di ba, nakikita kasi natin dito mga kaagapay, lalo na sa mga nakikinig ngayon, na minsan kasi gusto kaagad nating ipaintindi ano yung gospel.
0: Yes.
2: Pero ayaw natin munang ibigay yung connection sa kanila. Di ba, sometimes ganun tayo, we want to parang ibigay agad natin kung ano hindi. Pero alam nyo, natutunan ko ito yun na parang dapat palalimin muna yung pagkakakilanlan bago sumunod yung mga kailangan. Kasi naniniwala ako na kapag meron ng puso, unti-unting natututo.
1: Yeah.
2: Diba yung intention baga? Kasi yun yung pinakakailangan. Siguro magandang itanong ko yung next question kay ate.
0: Uh-huh.
2: Ate, may tanong ako. Diba sabi nila, discipleship is a long journey.
0: Mm.
2: Yeah.
1: Wait, bagay
2: na bagay sa iyo itong question na to, lalo na sa mga kabataan.
1: Yeah.
2: Sige nga ate, teka, kamusta ba ang pag-disciple sa mga ganong tao, lalo na sa student?
1: Ganun. Yes. Sobrang ano, sabi ko nga 15 years, long journey talaga.
2: Mm-mm.
1: So that's why in every season talaga ng life nila. Kasi yung from 15 years na yan, parang inaanuhan ni Irwin na meron na doon mga graduate na kinasal na, may anak na, yung iba nasa ibang bansa, mga inline na sa politics din, business, may ganyan, iba't ibang ano doon, pero nandun pa rin kami.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, they're always welcome.
2: Yes. Sabi ni Trisha, kahit rentahin na daw.
1: Ayan, kasama siya Trisha doon. Alam mo yan, Trisha.
2: Mm-hmm.
1: So, yung iba rin naman, minsan umaalis because of correction. Pero bumabalik din
2: mm-hmm.
1: when it comes ano. Pero always welcome
2: mm-hmm.
1: yung mga na-disciple before. Kasi naniniwala ako na discipleship is a relationship.
2: Exactly.
1: So, hindi lang siya basta-basta para lang pampadagdag sa church mm-hmm. or pang paano. But we want them to feel the love of God through us.
2: Mm-hmm.
1: Yung ginagawa. Kasi yun lang din naman yung naramdaman namin. Eh, na
2: mm-hmm.
1: we feel na na-value kami, na-welcome kami, ni-love kami. And then yun lang din yung gusto namin i-share sa iba. And galing lang naman lahat yun kay Lord. So, yun, siguro sa discipleship, it's not always easy. Diba? Yung long
2: sakit.
1: Journey.
2: Yeah.
1: Sakit, diba?
2: Painful.
1: The painful siya, but, ano siya eh,
0: it's
1: parang,
0: worth it.
1: Worth it. And, at the end, babalik ka talaga na it's all for God. Para mm-hmm. lahat to kay Lord lang naman.
2: Mm-hmm.
1: So, hindi ako hihinto, hindi kami hihinto hanggat ito yun. Ito naman, sabi nga, ano yung,
0: actually, ito yung sabi ko, kung meron man kaming gawin, gustong gawin for the rest of our life, campus ministry.
1: Yes. Yun.
2: Galing lang, no? Kung maga parang ano. At mga kaagapay, kita ko yun. Kasi nga, di lang naman kabiling ko magkasama. Hindi ko baga parang ano, yun nga yung ano, yun nga yung value ng connection. Kasi yung connection, pag lumalim kasi yung ang connection, nagiging communication na siya. Pag lumalim yung communication, nagiging conversational. Pag nandun na yung conversational, nararamdaman ko dun papasok yung discipleship. Nandun na yung ano, iba't iba, it's a correction. Lahat nandun na siya. As long as na nakapag-build ka na ng ano, alam mo to, ng great relationship sa tao, dun na papasok yung properly. Yeah. Doon na papasok yung ano, yung kinakailangan natin mga kaagapay. Kaya
1: patience.
2: Huwag tayong ano, alam mo to, madaming molding and discipleship. Yes. It can be your character, yes, 'di ba? It can be your heart, 'di ba? Yes. It can be your mind, it can be your soul. It's just that ang tanong dito, willing ka ba to journey with those students? Yes. Grabe mga kaagapay, meron nga akong hinanap, sabi ko 14 years old, paano sasabayan ako kasi 27. So sabi ko, paano ko sasabayin yung 14 27 diba? Ako, pero
1: paano pa kami?
2: Ano siya, stretching, kaagapay. It's a stretching. Yeah. Pero pag nakita mo kasi yung bata nagbabago, pag nakita mo yung, alam niyo, sabi ko nga yun eh, pag nakita mo yung bata, pati yung pamilya nagbago.
0: Yes.
2: Hindi siya tungkol sa ay, ang galing kong year. Hindi, tungkol yun sa ang galing ni Lord.
1: Yeah.
2: Diba? Dahil dun sa connection. I think, sige, kuyate, sabayin niyo tong sagutin na. Ano yung product ng campus ministry? At bakit kailangan habang bata kilala nila yung Panginoon?
0: Siguro ng kung meron, you talk about, you said, ano, product of campus ministry. Mm-hmm. Proud to say, Bri, you are one of our product with campus ministry.
1: Yes.
2: Mamaya kain tayo.
1: Yes. Proud kami sa'yo, Bri.
0: Hindi, actually, nakita namin eh, kasi ngayon, we're so proud of you, Bri. Mm-hmm. Biro mo dati nun, kasama ka lang namin sa campus, nag-huddle ang mga estudyante. Yeah. Mm-hmm. Naalala ko noon yung in-invite mo yung mga classmates mo sa SBTI.
2: Oh.
0: Eh ngayon, hindi tayo kasya sa Chowking.
2: Mm-hmm.
0: Sabi mo, kuya, pwede ba tayo dun sa may ano, sa plaza? Sabi ko, ayos, sa plaza. Si Ben, ganun kadami. So, siguro yung spirit of evangelism mo, bro, nadadala mo until dito sa work.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kaya yun yung one thing na we're so proud of you. Mm-hmm. Na kami ni Ate Len mo na, siyempre, hindi ka lang namin kaibigan, diba? We're family here.
1: Mm-hmm.
0: Na bilang missionary, bro, minister, campus ministry works.
2: Yeah. Yeah.
0: Hindi sayang. Mm-hmm, mm-hmm. Na parang hindi na sayang. Para sa mga campus missionaries na ikinig din natin or mga pastors, ministers, hindi sayang po yung pagtatanim natin for the next generation.
2: Mm-hmm.
0: Wala pong natalo sa pagtatanim. Mm-hmm. Tanim lang ng tanim.
2: Mm-hmm.
0: At makikita po natin that we will reap. Ito po, the next generation is 10 times better than us.
2: Yeah.
0: Kitang-kita naman talaga.
2: Mm-hmm.
0: The moment na ikaw, umuere ka ngayon, narinig ka ng buong bansa, Bri, so yun, parang isa yun sa pinagmamalaki namin.
2: Mm-hmm.
0: And paano tinransform ni God yung buhay mo. And kaya nga yung tas kasama. Actually, ito, para sa mga viewers po ni Bri de la Cruz, alam nyo po, after po nito, alas stress siya dito. After po niyan, tatalon po yan, pupunta po yan ng campus. Magdi-disciple po yan. And this guy is so generous because he knows to himself that God is so generous to him and to his family. Kaya kitang-kita po. Kaya po sa lahat ng mga nililid niya, nako, so you're so blessed na maging leader niyo tong tao na to. Kasi talagang grabe, ginamit talaga siya ni God. Paano siya tinransform ni God? Ngayon siya naman ang ginagamit ni God in changing the campus, in changing the world.
2: Mm-hmm.
1: Yes. Ako naman, agree ako, Bri. Nasaksihan ko talaga yung paano yung journey mo eh.
2: Yung
1: sobra. Yeah, ako din naman. Pero isa sa mga products siguro na masasabi ko na,
2: to-o.
1: Sa tiyan pa lang,
2: buntis
1: pa lang ako hanggang sa pinanganak na siya. Kasama namin lagi sa campus is si Yuan.
2: Hi, Yuan. So, sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanika, kaagapay, pwede kayong mag-shift para makita nyo si Yuan sa ano, ng may physical appearance.
1: Yan. Parang sobrang ano to, isa siya sa Prada kasi alam ko na na-share mo siya sa isang mga program.
2: Sa mabati ang mabuti, maitama ang mali.
1: Mayroon siya mag-pray.
2: Mm-hmm.
1: Ano siya, lagi siya nagpe-pray even sa niyo makita niya. Pag na-feel niya na gusto niya, ipag-pray niya talaga. So isa yun sa mga product na I hope na paglaki rin niya, di ba? Ang prayer natin, ano, hindi siya hihinto ng pag-share about kay God, sa goodness ni God.
2: Mm-hmm. Kaya Kaagapay Campus Ministry Work. Tandaan nyo kasi ay naalala ko parang ang daming, siguro ang daming naming, ang daming kabatch, parang ito, parang graduation. Pero kaagapay, no, sabi ko nga nung doon sa last week na topic namin doon sa mga student, kapag merong isang nakinig sa'yo, lahat naman yan papakinggan. Yeah. Ka. And sana po yung sa mga nabalita nating kabataan, ano man yung nangyari sa kanila, naniniwala ako na darating yung pagbabago. Pero ang pagbabago, hindi lang yan sa kung sino yung nakaluklok. Mm. Ang pagbabago, mga kaagapay, hindi lang yan kung sino yung leader natin. Pero we can start. Parang tayo,

0: can be a leader in our own community. Yeah. Diba sa lungsod na meron tayo, sa pagkakataon na dapat nating mangyari, dapat gawin natin, hindi dahil nakaasa sa otoridad, pero tayo mismo, ano yung bagay na mai-offer ko sa community ko?
1: Yeah.
0: Diba? And kuya, sa huling pagkakataon ng programa natin, ano yung payo mo sa mga magulang nakakatanda for the heart for next generation?
2: Actually, ang ganda ng question. Kung may papayo para sa may maipapayo ko para sa mga magulang na katulad ko, let's fight for the next generation. So naiyak tuloy ako. De, parang kundi tayo, kundi natin sila ipaglalaban, sino nalaban sa kanila. So kaya nga, ano ba 'to? Ang hirap, ikaw nga muna lang. Naiyak ako eh. De, pero siguro sige, tuloy ko lang. Kasi we live in right now. We live in a generation na fatherless and motherless generation. Na if we don't disciple them, the world will disciple them. Yeah. And the picture of the next generation is the picture of our children and children's children. Kaya we have to father them kasi kani ta dito, yun yung kulang nila eh. Yung ano, yung magbigay ng time sa kanila. Yeah. Importante talaga yung we give time to them, we value them, na may na napag-aral natin yung high appreciation, low expectation. Na parang ito yung kailangan nila ng high appreciation kasi sa labas ng bahay or minsan sa loob na rin ng bahay, puro ano na lang eh, puro wala ng appreciation eh. So this is the best time to appreciate them. Kahit in small things lang yan, ano, appreciate pa rin natin. And wag tayong masyadong mag-expect sa nila ng ganito kasi diba, in the world right now, pag matindi ang expectations, yung mga bata ngayon, depression, nade-depress eh. And depression needs compassion. And I hope na tayo bilang magulang, of course, kung meron man tayong unang-una, magkakaroon ng compassion sa mga anak natin. Diba? So, and siguro, Bri, meron, ang isa sa lang din sa mga gusto kong i-share lang din na as parents, we have to guide them rather than control them. Kasi they are God's possession, not ours. Ano, pinahiram lang sa atin, we are God's stewards of our children. Pangalagaan lang natin sila, pero tatandaan natin, they are God's possession. Gaano pagmamay-ari pa rin sila ng Panginoon. And when comes sa mga magulang, when you don't know kung paano palalakiin natin yung anak natin, anong magandang payo, when you are in doubt, when you are in fear, when you don't know what to do, always go back to the Word of God. That's why, kaya nga, sabi dun eh, train up a child in the way he should go so that when he's old, he will not depart from it. It means that we have to train our children not on our own way, but on God's way. Kasi pag pinilit natin sa paraan ng gusto natin, ay talagang ano, mahirapan tayo. Pero pag sa paraan ng gusto ng Panginoon, makikita na there's a better future. Na 10 times better talaga ang mga kabataan.
0: Hay nako, mga kaagapay, no? Diba? Ito yung bugan, di lang bugay, ito yung heart natin, not just only for the lost, pero dun sa mga kabataan na kailangan natin maligtas. Kasi dapat habang maaga, huwag tayong matakot na baka ma-reject tayo. Hindi eh, hindi naman, it's not about rejection kaagapay, pero alam mo yon, yung cost of calling. You need to do that as soon as possible na kinakailangan. And I think we need to land na before tayo, ano, before tayo magtapos. Yuan, mag-hi ka ulit sa mga kaagapay natin.
3: Hi, Mac.
0: Mga kaagapa. Ayun. Sige, Yuan, pag-pray mo naman ang next generation at syempre, ang lahat na nakikinig ngayon. Yeah. Go ahead, Yuan.
3: Lord, I pray na yung mga next generation po, Lord, they will always obey to their parents, Lord. Lord, I pray na yung mga

0: care of their children and guide their children, Lord. Lord, I pray na hindi lang po rin yan, but Lord, I pray that they will also love them and have a connection with them, Lord. Lord, I pray na yung mga bata, Lord, I pray na yung mga sa generation ko, Lord, they will always know na violence isn't the answer, Lord. And Lord, I pray na you will guide them, keep them, bless them, protect them, Lord. In Jesus' mighty name, amen.
1: Amen. Whew, tapos na tayo. Kaya naman sa mga sa mga kabataan na susunod na henerasyon, hindi lang dapat kabataan ang pag-asa ng bayan. Yes. Tulad nga ng mga naririnig natin na ang Kristiyanong kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan. At syempre sa mga magulang, mga nakakatanda o ikaw man kaagapan,

0: na napapaisip, ako ba yung dapat mag-disciple? Oo, ikaw. Wala nang iba. Wala tayong turuan dito, kaagapay. Lahat tayo ay responsable kung ano ang dapat matutunan ng kabataan. Syempre, hindi lang kung ano yung dapat matutunan, kundi ano dapat ang isa puso. At yun ay si Kristo. Yes. Kaya naman, thank you so much, Kuya Erwin. Thank you so much, Ate Len. Thank you so much, Yuan. Kaya naman, grabe, ang ganda ng kwentuhan natin. Pero bago ako mag tapos, saluduhan lang po natin na nakasama natin sa broadcast si Kuya Nathaniel Peralta, sa ating intern mula dyan sa Bulacan State University na si Faith and si Alexa, at syempre kay Ate Eileen Valdez, Angelica Calayan, J.B.S. Mancho, at syempre sa assistant ni Shira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.

0: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo, ito ang 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatuhan.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, seguridad. Bago ang impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio, pinaiting ng PNP. Mixed price adjustment sa langis, asahan bukas, June 30. Child protection at cyber safety program sa mga paaralan palalakasin. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pinaiting ng Philippine National Police ang intelligence monitoring at seguridad bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa July 6. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na inatasan na ang mga intelligence at operational units na magsagawa ng regular na threat assessment at mahigpit na pagbabantay upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng paglilitis. Nilinaw ng PNP na wala pa silang namomonitor na anumang tiyak o kapanipaniwalang banta kaugnay ng impeachment proceedings, ngunit nananatiling naka-heightened alert ang kanilang mga unit upang agad matugunan ang anumang posibleng banta. Inihayag din ng PNP na nakahanda itong magbigay ng security assistance sa Senado kapag formal na itong hiniling. Kabilang sa mga binabantayan ng pulisya ang posibleng banta mula sa mga extremist group, kaguluhan sa publiko at paggalat ng maling impormasyon na maaaring mag-udyok ng karahasan. Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na aarestuhin ng pulisya si Senador Ronald De La Rosa sakaling magpakita ito sa impeachment trial alinsunod sa umiiral na warrant of arrest. Naglatagdanid ang PNP ng sapat na bilang ng mga pulis at nakipag-ugnayan sa Senado at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng impeachment trial.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: 5 private prosecutors na dagdag sa listahan na tutulong sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang report mula kay Eddie Galvez.
4: 5 private prosecutors ang nadagdag sa listahan na tutulong sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Nadagdag sa grupo ang Supreme Court Communications sa Experience, Human Rights Litigation, Tax Criminal Law, Legislative Work at Trial Advocacy na naghahanda para magpresenta ng mga ebidensya sa Impeachment Court. Masayang tinanggap ni Malayang Liberal Party List Representative Leda de Lima ang pagpasok ni na Atty. Chodorte, Atty. Reynaldo Robles, Atty. Arnold Labay, Atty. May Divina Gracia at Atty. Benjamin Tolosa at si dating Surigao del Norte Representative Robert A. Sparbers bilang karagdagang spokesperson at impeachment adviser para sa prosecution. Ang sabi ni de Lima, tinanggap nila ang mga seasoned lawyers dahil sa kanilang kanilang karanasan upang makatulong sa prosecution na ipresenta ang kaso ng malinaw, responsable na may kaseryosohan at dapat malaman ng taong bayan. Sa press conference kanina, sinabi ni na House Prosecutors De Lima at Chel Jocno, nakahanda ang prosecution panel na sagutin ang constitutional defenses ni BP Sara sa Senate Impeachment Court. Sa tanong kaugnay sa panawagan ni BP Sara sa freedom of expression na sagot sa kanyang articles of impeachment, tumanggi si Jocno na talakay ng merito ng depensa ng pangalawang pangulo, sasagutin anya ito ng prosecution panel sa proper forum. Sabi ni De Lima, kailangan resolbahin ng Senate Impeachment Court ang depensa ni BP Sara kabilang na ang kanyang sinabi na ang umano'y pagbabanta na nakasaad sa articles of impeachment ay babagsak sa ilalim ng freedom of expression. Nasabi ni BP Sara na ang freedom of expression bilang tugon sa Article 4 ng Articles of Impeachment na inakusahan siya na kumontrata ng assassin sa pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez at inciting to sedition. Naharap din ang pangalawang pangulo sa alegasyon maling paggamit ng confidential funds, bribery sa Department of Education personnel at pagkamkam ng hindi maipaliwanag na yaman. Kaugnay nito, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglaan ng reserbang upuan para kay BP Sara sa panahon ng paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Palalakasin ng Philippine National Police ang mga programa para sa child protection at cyber safety bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education upang mapalakas ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na buong suporta ang PNP sa plano ng DepEd na magdagdag ng guidance counselors at palakasin ang koordinasyon sa mga ahensya ng law enforcement upang maprotektahan ang mga estudyante. Inatasan ng PNP ang lahat ng Women Children Protection Desk na paitingin ng mga information campaigns laban sa bullying, child abuse, child exploitation, karahasan laban sa mga bata at mga panganib sa online platforms. Inutusan din ni Anti-Cybercrime Group na palawakin na ang mga cyber safety lectures para sa mga estudyante, guro at

0: Pudyat, pangunahing balita.
1: Sa ng Philippine National Police ang lahat ng regional offices at police stations na makipag-ugnayan sa Department of Education at Commission on Higher Education upang higit na mapalakas ang seguridad sa mga paaralan at sa mga pangunahing school activities. Hinikayat din ni TNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa lokal na himpilan ng pulisya bago magsagawa ng malalaking off-campus activities upang maisagawa ang security assessment, emergency response planning, traffic management at koordinasyon sa mga rescue at medical teams. Binigyan din ng PNP na nagsisimula ang pag-iwas sa anumang insidente sa matibay na koordinasyon at maagang pagpaplano. Kasunod ito ng panawagan ng DepEd para sa mas mahigpit na safety protocols at dagdag na police patrol matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 na ikinasawi ng 3 estudyante. Inatasan na rin ang lahat ng unit ng kapulisan sa buong bansa na isama ang mga paaralan sa kanilang police visibility at security implementation upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Si Senador Bam Aquino sa panukalang ipagbawal ang lahat ng mararahas na video games kasunod ng pahayag ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad ng pagbabawal nito matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Aquino na batay sa iba't ibang pag-aaral, wala umanong direktang ugnayan ang paglalaro ng video games sa mga insidente ng school shooting. Sa halip, ininungkahi ng senador ang mas mahigpit na pagpapatupad ng age restrictions upang hindi madaling makabali o makapaglaro ng mga mature rated video games ang mga menor de edad. Binigyan din niya ang pananagutan ng mga game developers sa pagpapalakas ng safety features ng kanilang mga laro. Gayon din ang mahalagang papel ng mga magulang sa pagsubaybay sa nilalaro ng kanilang mga anak. Inihain na rin ni Aquino ang panukalang School Safety Act na naglalayong higit na maprotektahan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng mga paaralan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Senado muling nagpapapasok ng mga bisita sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ang detalye ihahatid ni Bibilin Katso Resulta.
2: Muling nagpapapasok ng bisita ang Senado, may 3 linggo makaraang makatanggap ang mga opisyalis nito ng seryosong banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inaprubahan na niya ang muling pagtungo ng mga bisita sa gusali, subalit daraan sila sa masusing security check. Anang Senate leader, daraan sa tinatawag na Visitor Management System o VMS ang mga dadalaw na bisita, ang Senate Sergeant at Arms ang nagtitimon ng naturang sistema. Ito ay isang uri ng registration system na nag-aaprubang magpapasok ng mga bisita sa oras na payagan sila ng mga tauhan ng tanggapang kanilang pakay na puntahan. Gayon din, ani Gatchalian, tuloy-tuloy ang inspeksyon sa main entrance ng Senado, ang pagpapakita ng ID, pagpapatrolya sa lahat ng lugar sa Senado, at iba pang security measures na pinaniniwalaang makatutulong sa mas protektadong gusali. Babylin Katso Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Magkakaroon ng magkakaibang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, Hunyo at 30, ayon sa Department of Energy. Posibleng bumaba ng 10 sentimos kada litro o tumaas ng hanggang piso at 70 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Maaari namang bumaba hanggang 1.16 peso kada litro o tumaas hanggang 84 cents kada litro ang diesel. Posible rin bumaba ng 78 cents o tumaas ng hanggang piso at 22 sentimos kada litro ang kerosene. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nagpapakita ang mga pagtatayaga o pagtataya na unti-unti nang humuhupa ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa ni Garin, patuloy na babantayan ng DOE ang galaw ng presyo ng langis at ipapaalam sa publikong anumang pagbabago habang umaasang magpapatuloy ang pagbaba ng presyo sa mga susunod na linggo.
0: Hudyat, kalakalan.
1: Visayas Power Grid nasa yellow alert. Ang detalye ihahatid ni Shaira Gabornes.
3: Muling nakataas ang yellow alert sa Visayas Power Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magtatagal ito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi at posibleng magkaroon ng rotating brownouts. Sinabi ng NGCP na kulang pa rin ang supply ng kuryente para sa demand sa rehiyon. Dagdag pa nito, nasa 2,571 megawatts ang available na supply, habang 2,288 megawatts ang peak demand at may 3 coal power plants na hindi pa rin gumagana. Inaasahan naman ng Department of Energy o DOE na gagaan ang sitwasyon pagsapit ng Hulyo kapag bumalik na sa operasyon ang ilang planta. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Umabot na sa 1.46 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani at mga karatig lugar noong June 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, na itala ang mga pinsala sa Regions 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan umabot na sa 1,065 na infrastruktura ang naapektuhan. Nanatili naman sa 81 ang bilang ng mga nasawi habang 1,316 ang nasugatan at 31 pa ang nawawala. Umabot na rin sa 391,088 na pamilya o mahigit 1.67 milyong individual sa 627 barangay sa Regions 9, 11, 12 at Barm ang naapektuhan ng lindol.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Palalakasin ng MV Milad, isang marine cleanup vessel na donasyon ng Republic of Korea, ang kakayahan ng pamahalaan sa pangungulekta ng mga lumulutang na basura, pagtugon sa oil spill at rehabilitasyon ng Manila Bay. Sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na ang barko ay bahagi ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na pinondohan ng Korea International Cooperation Agency. Ayon sa DENR, malaking tulong ang MV Milad sa pagpapalawak ng cleanup operations sa Manila Bay at sa patuloy na paglaban sa marine pollution. Karamihan sa mga nakolektang basura ay plastic, kabilang ang single-use packaging, sachets, plastic bags, lalagyan ng mga inumin at upos ng sigarilyo. Nilagyan ang 25 liters MV Milad ng trash skimmer, deck crane at oil boom upang mapabilis ang pangungulekta ng basura at pagtugon sa oil spill. Inaasahang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sa naturang cleanup vessel sa Martes.
0: Ulat Panahon.
1: May mataas na tsansa na maging tropical depression sa loob ng 24 oras ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Bandang alas 8 ng umaga na mataan ng LPA, 390 kilometers silangan ng Gian Eastern Samar. Sa Martes, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa Sorsogon, Albay, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Romblon dahil sa LPA. Babala ng PAGASA, maaaring mas malakas ang ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Pinayuhan ng publiko at mga lokal na Disaster Response Office na magsagawa ng kinakailangang paghahanda upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos at 28 centavos. Canadian dollar 43 pesos and 18 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 39 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 32 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa magandang balita, Biblia, Roma 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magsaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin.
0: Hudyat Balita.
1: At ilan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, alas 4:46 ng hapon.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy for today's episode. And today guys, this is day 2 of our Hong Kong travel series. So ngayon guys, mag-explore tayo sa ibang parts ng Hong Kong, which is the Tung Chung area nila. Titingnan natin ano yung pwedeng gawin at makita doon. And of course, we will go later sa napaka-iconic na tourist spot ng Hong Kong, which is the Victoria Harbor. This 2024. So, tingnan natin guys and samahan niyo ako sa aking day in the life. And by the way, meron tayong special guest, which is si Ma'am Joelle Basro, kasama natin dito sa ating Hong Kong Travel Series. Hello po!
7: Hello po! May boses na po!
6: Na may boses na po siya. Kaya tara guys, samahan niyo kami ni Ma'am Jo and let's go sa ating day 2.
0: Real Travels.
8: Value for money.
0: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
6: Ayan guys, nakababa na tayo actually sa Tung Chung Station and we exited the station and nakarating kami dito sa napakalaki nilang City Gate Outlet. Dito sa City Gate Outlet, it's actually a very big mall with a lot of outlet stores. So, sa Tung Chung pala, sabi nila guys, ito talaga yung perfect place na pwede mo puntahan sa Hong Kong for shopping. Especially kapag mag-outlet shopping ka. Kasi dito sa loob ng mall na to, you can see a lot of different brands. Talagang ang dami talagang pwede mabili dito na parang more than 50% off. So, from sapatos, mga bag, mga shoes na branded. So, if you're looking for shopping sa Hong Kong, more than the central areas ng Hong Kong like Tsim Sha Tsui, I also recommend Tung Chung Station kasi itong area na to talagang makakapag-shopping ka ng bonggang-bongga and talagang malalaki talaga yung mga discount nila. Kaya yun guys, tingnan natin yung mga outlet dito guys. If you can see, umiikot ako ngayon, ang daming mga sale. Ayan, from sunglasses, shoes, bags, and other clothes. Ito guys, yung mga sample nilang mga sale na outlet stores. If you can see, may mga New Balance, mga Puma, mga Adidas. Ayan, nakakatuwa talaga guys kasi this is really a shopping haven for people who love to shop. And of course, it's a practical way na din to do some shopping kasi syempre doon tayo sa sale. Ayan, sulitin ang travel sa Hong Kong at tayo ay maghanap ng mga sale items dito sa City Gate Outlet Mall. If you can see yung baba, meron din silang supermarket, pwede ka mag-grocery din, and madaming mga dining options. Ayan guys, hanggang babayan, super laki ng supermarket sa lower ground floor. Tapos dito din sa kabilang area, kabilang wing ng mall, merong Nike, merong iba't iba pang mga store. So yun guys, after namin maglakad sa bridge, diba, nakapag-muni-muni na kami, it actually connects to this very nice area kasi yun nga, ang daming Chinese restaurants. And of course, ang pinili naming restaurant to eat in is this famous restaurant na parang medyo fast food din actually, called Cafe de Coral. So sabi nila, dami ko nakikita mga videos, pinifeature to because ito daw yung parang Hong Kong fast food restaurant na madaming choices ng mga local eats. At the same time, talagang nagulat kami kasi yung nag-order kami guys ng mga food namin for dinner, sobrang laki talaga ng serving. Like, parang good for two. Pero if you're really hungry, I feel na super sulit nito. So, yung in-order kong meal, it's actually a fish fillet with rice na merong curry. And meron ng drink which is may ano siya, para siyang grapefruit or passion fruit na iced tea with chia seeds. So it's a total of 65 Hong Kong dollars lang. Pero kita mo naman guys, it's really a feast. It's really a whole meal. So tikman natin guys yung fish fillet curry. Ayan, i-dip natin sa curry with rice. Tikman natin. Sobrang sarap. Feeling ko ito yung pagkain na kahit hindi ka gutom, masasarapan ka. So what more kung gutom ka, no, lalo? Ito sobrang sarap na talaga. Sobrang sarap, guys. Ang laki, ang sarap. Tapos, complete meal na. So yun, guys, ha. Yun yung sasuggest ko sa inyo. Cafe de Coral. Kahit mag one full meal a day kayo sa Hong Kong, busog na talaga kayo. Tapos yung budget nyo for this meal is pwedeng mag-range from 40 to 70 Hong Kong dollars, which is super sulit na. And we also ordered some different dishes pa rin, like ibang version naman ng curry. Ito, mas madaming chicken curry. We ordered then another Chinese bowl. So ito, mga gulay naman to, kagulayan, the broccoli, the carrots, and the mushrooms, and yung rice nila, napakalaki. So yun, tara, kain tayo guys, at punta na kayo sa Hong Kong kasi napakasarap ng mga food dito sa Hong Kong. Tapos na tayo mag-tongchong area, tapos na tayo maglibot-libot, tapos na din tayo kumain. So ngayon guys, we're taking the train, we're going back to the city center of Hong Kong, which is the Tsim Sha Tsui. And titingnan natin kung ano yung pwede natin makita doon. Of course, ang abangan natin talaga doon is the Victoria Harbor. Kasi doon mo makikita yung parang sinasabi lang Symphony of Lights, daming light. Ang daming lights, ang daming mga lighted up na buildings, and it's really a nice view daw. So, tara guys, this is actually 20 Hong Kong dollars going back. So, 20 Hong Kong dollars going back and then forth. So, total of 40 Hong Kong dollars if you want to go to the Tung Chung area, by the way. So, yun guys, punta muna tayo sa Tsim Sha Tsui. Finally, nakababa na tayo ng MTR. And right now, dito na tayo sa May Modi Link Bridge. So this is the Modi Road Bridge, and pinapakita dito guys, this is the bridge where you can see a very nice road ng Harbor, Victoria Harbor view. So dito sa road na to guys, makikita mo ang lawak pala ng kalsada dito sa Hong Kong. Tingnan nyo guys, ayan. And nakakatuwa kasi kitang-kita mo dito yung panoramic view of the road of Hong Kong, and then dito sa Victoria Harbor, dito sa aking gilid. So kitang-kita mo na dito, and this overpass is also nice to take pictures. Then you can actually see Victoria Harbor from a different perspective. It's from a higher perspective. At the same time, kitang-kita mo dito yung malalaking roads ng Hong Kong, ang lawak ng kalsada nila. And kitang-kita mo, para siyang very westernized version of Asia. And what I like about this one is that it makes you appreciate yung city life dito sa Hong Kong, kasi napaka lawak talaga ng Hong Kong. Dito mo makikita na ang laki pala ng space na pwede ma-maximize ng country for its citizens to really roam around freely. Ang dami nagjo-jogging sa baba. And the cars here, kitang-kita mo na talagang hindi siksikan kasi ang ganda ng kanilang pagkakagawa ng infrastructures. Ito, naglalakad na tayo papunta sa mismong Victoria Harbor area. Ito na yung parang pinaka-seaside nila ng Hong Kong. So, ito yung Victoria Harbor. So, if you would go here, I suggest that in your itinerary sa Hong Kong, you would allocate a time to look at the Victoria Harbor during the day, and then mag-allocate din kayo ng time to look at it sa evening because it gives different types of vibes. Kitang-kita nyo guys, yung city lights is really nice here, and the Symphony of Lights sa Hong Kong, it shows every 8 p.m. So if you want to look at the city views ng Hong Kong na gumagalaw yung mga ilaw ng mga building, you can actually come and watch the Symphony of Lights sa Victoria Harbor for free. So it's a free thing that you can do sa Hong Kong. And ito na guys, nakababa na tayo from the Modi Link bridge. And pagkababa guys, this is a really nice starting point kung saan kayo pwede maglakad dito sa part ng Modi Road, dito sa may Victoria Harbor. And then what you will do is syempre maglalakad na kayo. You can take a walk, you can take a stroll around. Dire-diretso na yan kapag nakarating na kayo dito sa may Victoria Harbor kasi ang laki ng walk lane ng Victoria Harbor guys. And yung isang bagay na nakita kong unique about Victoria Harbor, ito guys, yung mga locals sa likod ko, they actually do fishing din dito pala. So,

0: maligaw. So yun guys, pag naliligaw, syempre maglalakad pa na madami. So we really need to wear comfortable shoes. Yeah, that's really nice. Thank you so much.
1: Thank you.
0: And that's it for this episode, guys, sa ating Hong Kong travel series. Again, adventures are the best way to learn. Ay!
2: Sino ba yun?
0: Natutulog! Ay! Ma'am Jo!
2: Hello, Real Travels?
0: Yes! We're here sa Hong Kong. Saan po kayo nang galing?
2: Dito.
0: Ay, sa ilalim.
2: Rest ko sa ilalim.
0: Na-istorbo ko kayo sa accommodation.
2: Hi, pa pala sa mga taga.
0: Ayan. Saan pa po kayo papunta? Sa Ortigas. O sige, pupunta na kaming Ortigas. Again, guys, this is Shaina De La Peña from
2: Thank
0: Real Travels
2: watching.
0: And Ma'am Jo po from FEBC dito sa Victoria Harbor, Hong Kong, live na live. And we will see you guys next week. Bye!
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Paburi Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Magandang hapon po sa aming mga ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, mga kapatiran, mga ka-faith. It's Lunes na naman at ito na naman ang ating paboritong programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At matapos po ang ating Independence Day celebration at ang ating Father's Day celebration, ngayon naman po ay natatanging episode na siyang parang parangal sa ating minamahal na scriptwriter producer na si Kayla Rico Hermosa Escalante, na nagdiwa ng kanyang kaarawan last week. At sabi ko sa kanya, ang i-feature natin yung mga paborito mong kanta. Kaya itong Lunes ng hapon na ito, mapapakinggan po natin ang mga paboritong kanta ni Ate Kayla. Happy, happy birthday sa'yo. At ang ating panalangin ay magpatuloy ka sa iyong ministry. Bigyan ka ng Panginoon ng sapat na lakas at ng inspirasyon. Palagay ko, hindi ka nagkukulang sa inspirasyon. Inspirasyon para gampanan ang lahat ng pangangailangan sa pagtupad ng gawain ng Panginoon sa iyong buhay. Yon. Kagapay, good news, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link sa mga streaming platforms na ito. At kung kayo po ay nakikinig sa akin, for the past weeks, palagi ko ina-announce ang ating mga darating na exciting na project. Makinig lamang din dito para sa mga releases natin. Ang ating siguradong-sigurado ng i-release ay yung ating a cappella salmo this coming October 23. You heard it first on my program at ito po ay 1 year in the making. Kasama po natin dyan ang mga premyadong mga Philippine choirs. Saka ako na po ipapakilala sa inyo kung sino-sino yung mga yan. At yun, maaari ka nang makinig o kaibigan sa ating estasyon na radyo by downloading the 702DZAS mobile app. Magpunta lamang po kayo sa Play Store o kayo sa Apple App Store, and then i-download niyo ang 702DZAS. O kaya bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Yun, anytime, anywhere, saang mang bahagi ng mundo, maririnig ninyo ang kaagapay ng sambayanan sa inyong mga mobile devices. Kung meron po kayong mga komento or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Inaanyayahan ko po kayo sa darating na Sabado, July 5, ang ating evangelistic rally na gaganapin po sa Kamuning First United Methodist Church. Ang ating panauhin ay ang ating kaibigan na Ami

Austria Ventura, bibigay niyang kanyang patotoo, and then ang ating evangelist ay si Reverend Francis Fajardo. Iyan po ay gaganapin ng alas 6 ng gabi sa main sanctuary ng Kamuning First United Methodist Church. Sana po ay magpunta kayo at be blessed sa storya ng buhay ng ating kapatid na Ami Austria at ang salita ng Diyos na ihatid ni Reverend Francis Fajardo. Yun, sa part na to, segment na to, ang first four favorite songs ni Ate Kayla Rico Hermoso Escalante from Papuri 6 sa Tamang Panahon, composer artist si Pastora Eden Capanas Red. From Papuri 16, Kalinga, composer Darius Del Rosario, awitin po sa atin ni Ate Trish Amper Jimenez. Ang alam kong nag-gitara dyan ay si kapatid nating nasa state. Palagi ko siyang pinag-gitara sa mga projects ko noon. Pero nandun na sa states. Papuri 16, Mananatili Kang Tapat, composer ang ating yumaong kaibigang Abraham Grospe Jr., awitin ni Pia de Luzuriaga. Nasa New York po siya. I hope makasama natin siya one of these days. And then, from Papuri 20, Kailan Ba Nakulang Ang Panginoon, composer Jim Reyes, awitin po ni Obispo Jonavel Luklukan. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri

0: Mabuti Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Nawa po kayo ay nabibless sa ating mga awitin at kwentuhan. Mapapakinggan din ang ating Papuri program sa mga sister stations around the Philippines, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Radio Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong mga komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At para mapakinggan pa ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Ako po ay excited na tinatrabaho ang 85th anniversary kantata ng aking home church, ng Kabuning First United Methodist Church. For the past month, nagkaroon po kami ng mga songwriting workshop at ang produkto po ng songwriting workshop na to ay ang mga bagong awitin, mga bagong imno sa ating anniversary kantata. At dahil ang tema po natin ay tungkol sa pagmamahal ng magiting, matapang at higit pa sa nakasanayan, ang title po ng ating imno ngayon ay Magmahalan Tayo. Kasama po natin dyan na composer ang ating Papuri composer friend, si Kuya Toy Polo, na he has written new songs and nice namin i-share to sa inyo this coming July 26, 6:30 p.m. ng gabi, ang world premiere performance ng imno ngayon, Magmahalan Tayo. Gaganapin po sa Main Sanctuary ng Kabuning First United Methodist Church bilang pagdiriwang ng 85th anniversary ng aming home church. Ako po ang kukumpas at aawit po ang aming combined choirs kasama po mga kabataan, ang mga bata. At ang alam ko, sasamahan kami ng ilang mga piling choirs na pinifeature namin sa church on friendship concerts. Sasamahan po tayo sa pagdiriwang na yan. Iniimbitahan ko kayo, aside from the evangelistic concert this Friday, sa Sunday po, ang ating guest choir sa ating friendship concert ay ang PUP, Bagong Himig Serenata, under the direction of my friend Mark Gregory Isip. And on July 19, nagbabalik po ang ating suking choir, ang ating Papuri choir din, na Los Cantantes de Manila under Maestro Darwin Vargas. Yon. Tapos, para balikan natin ang mga awiting paborito ng ating Ate Kayla, andito po ang mga awitin from Papuri 21, Ikaw Ay Diyos, written by Pastor J.R. Overa, aawitin po ni Jonarin Viray. From Papuri 22, Kay Jesus pa rin, another song by our friend Abraham Gorospe Jr. and Micah John Marquez. Aawitin po ng dalawahang tinig ni Mon Faustino at Trisha Amper Jimenez. One of the best duets I've ever heard dito sa Papuri. From Papuri 23, Kapayapaan Mo, awitin ni Kuya Paul Armasin at aawitin po ni Ate Dina Armasin. Papuri 23, Manalig, composer Camille and Lee Simon Brown, na awitin po ng Victory Worship. Yan. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Arnel De Pano, para sa Papuri.
1: Nawa kayo po ay nobless habang nakikinig dito sa Papuri sa ating paboritong stasyon ng radyo 702 DZAS FEBC Radio. I hope nagugustuhan niyo ang ating lineup ng mga favorite songs ng ating birthday celebrator na si Ate Kayla Rico Hermosco Escalante. Ako pa rin po ang inyong Kuya Arnel De Pano, makakasama niyo hanggang 6:30 ng gabi. At ina-accommodate po namin yan yung mga comments, requests, mga kwento. Mag-message lang kayo sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart numbers. And then, yun din, i-remind namin sa inyo kung gusto nyo iuwi ang mga awiting Papuri, magpunta lamang po sa Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yun, this June, memorable po sa amin dahil may tatlong special events po tayong pinuntahan, yung ating anniversary sa Greenhouse Christian Fellowship. That was on June 6, I think. Tapos yung usapang worship during the Philippine Independence Day on June 12. And then yung ating Inside Out Worship Conference na ginanap sa Cuneta Astrodome last June 20. Yun. We hope na makapartner namin ang ibang iglesia at mga pastoral groups. Kung kailangan niyo po ang musika ng Papuri at ang mga patotoo ng Papuri singers, ay huwag po kayo mag-atubiling kontakin tayo dito sa 702-DZAS. And on another related event, mayroon pong nagluluto ang inyong Kuya Arnold De Pano na gagawing mas madali, I think, or mas siguro po ang gusto ko sabihin is mas madali nyo na po kaming mako-contact for engagements kung saan gusto nyo ang nandun ng Papuri singers at gusto nyo makibahagi ang Papuri Music Ministry sa inyong mga gawain. Just stay tuned. I-announce ko rin po yung development na yan. And I hope na sa lalong madaling panahon ay magawa na natin itong pagre-rehistro na ito. Yun. So, tutuloy po natin ang ating Ate Kayla's favorites dito sa ating segment na ito from Papuri 25 Cruz. Composition ni Pastor Laverne Duco, taawitin po ng Solution Worship from the FEBC 70th anniversary album na Sa Kanyang Lakas yata to, or yeah, from Strength to Strength. Paano Kung Wala Ka Jesus, composition ni Judy Marcelo, taawitin po sa atin ni Kuya Ruben Laurente. And isang surprising na choice ni Ate Kayla, yung from ikalimang salmo, Di Ka Nagkulang, composition ni Kuya Martin Quito. I think siguro ginagamit nila ito sa kanilang praise and worship. And then another song from the Papuri FEBC 70th anniversary album, Itatawid sa Landas, composition po ng inyong Kuya Arnold De Pano. Itong version na to ay aawitin ni Ate Aileen Cura. So yan po, pakinggan po natin ang mga awiting yan sa pagpapatuloy ng ang programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras talaga, lalo na pag nag-enjoy tayo sa ating musikahan at kwentuhan. Ngunit kailangan po nating magpansamantalang magpaalam. Nawa meron po kayong baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong comments at song requests, pwede po kayong mag-message sa atin sa Facebook page, sa YouTube Live, o kaya sa Globe and Smart numbers natin. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter site, ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, ang magiting na JB Tabua, at special thanks to our birthday girl, producer, scriptwriter, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At kung nais niyo pong malaman kung anong sikreto ng fulfilled life ng inyong mga kapapuri at mga kaagapay dito sa sambayanan, we encourage you to get to know our Lord na sa buhay nyo na personal ng pagkakakilala nyo sa Kanya. Sumunod ka, kaibigan, sa ating panalangin ng pagtanggap. Humble yourself and pagsisihan ang mga kamalian sa buhay. It's the best decision that you'll ever make in your life to let Jesus come in to your heart at siyang manguna na sa inyong buhay magmula sa ngayon. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin kung saan pinadala ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin po ang aming mga kasalanan na kung kami lang sa aming sarili ay hindi namin magagawang iligtas ang aming kaluluwa sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming pagsanansang sa inyong dakilang hangarin sa aming buhay at tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, sa aming buhay, sa aming puso at isipan bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pagmamahal na nagtulak sa iyo na mabayubay sa krus, dumalo ang dugo at siyang naging sanhi ng pagkahugas ng aming karumhan at ginawa ko kaming muling karapat-dapat na humarap sa iyong kabanalan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord Jesus, take over our life. Umupo ka sa trono ng aming puso at gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin na mukhaan welcoming us to your kingdom saying good, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy. So salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong kagandahang loob. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa matalang panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang langit sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. In-encourage ka namin na maghanap ng Bible-believing church or fellowship upang magabayan ka sa iyong lakad Kristiyano, magabayan ka sa lalong mas malalim ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesus at maunawaan mong lubos-lubos ang kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo, mga ginigiliw namin tagapakinig, tagasubaybay, kapuso, kapatid, ka-faith. Hanggang sa susunod na episode na muli, ang inyong Kuya Arnel De Pano nananalangin para sa ating lahat, para sa kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig
2: sumasayang papawid mula sa Maynila.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay pwede pong masubaybayan gamit ang radyo. Tayo po ay pwedeng mapakinggan sa iba't ibang mga stasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre dahil iba-ibang stasyon, iba-ibang oras din po yan. Tayo po ay nasusubaybayan gamit ang mga online platforms, kasama po ang mga sumusunod, no? Yung ating FEBC Stream, yan po yung isang app. Pwede niyo pong magamit na parang yung inyong cellphone na may internet connection ay parang magiging PM radio, ano po, naka-lock-in kayo sa ating istasyon. Or pwede rin po ang mga Facebook pages ng iba't ibang mga partner stations po natin. At syempre sa YouTube. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang atin hong pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa ministry. Alam niyo po, napakahalagang topic nito dahil sa kadalasang pagkakataon ay nililimitan natin sa kaisipan na ang ministry is just about the service we do at church. Ngayon, gusto po nating lawakan ang usaping ito at tingnan ang ilang mga elemento na kailangan pong mapabilang dito, no? Kasi bakit? Well, marami pong mga maling idea about ministry. Halimbawa, no, may mga nagmi-minister pero ang tingin po nila para bang may utang na loob ang Panginoon o ang church or ang mga leaders dahil sila po ay naglilingkod. Para bang paminsan, 'di ba, pagka tayo po ay masipag sa paglilingkod, tapos meron tayong problemang pinagdadaanan, minsan po naisusumbat pa sa Panginoon yan eh. Na para bang nasasabi, kung kailan pa ako nagtapat, kung kailan pa ako nagsipag, kung kailan pa ako naglilingkod, at saka naman nagkaganito. Well, of course, kagaya po ng ating aaralin, ang ganyang pananaw ay hindi po tama. Dahil para bang ang dating, gusto natin ang exemption sa mga problema at gusto natin ang pabor dahil total naman tayo po ay naglilingkod. Okay, we have to change that. Yung iba naman, para bang naniningil ng utang na loob. No? Halimbawa, kung ikaw ay binigyan ng ministry, halo-halo po yan. No? Tayo po ay may ministry of service, or maybe giving, or maybe teaching, preaching, etc. Ngayon, hindi tama na pag ginamit natin itong mga kaloob na ito, para bang hahanapan natin yung mga tao na may ginawa ako para sa inyo, dapat man lang sana, ganito ang gawin ninyo para sa akin. Okay? So, kailangan din nating ituwid ang ganyang pananaw. Ano pa ang mga maling kinasanayan? Nandyan din po yung mga naglilingkod na paminsan, ang pananaw po sa paglilingkod ay tayo ang masusunod. Kailan natin gusto, saan natin gusto, paano tayo maglilingkod, sinong kasama, di po ba? So, sa halip na mag-reflect yung tinatawag nating Lordship of Jesus sa ating buhay, baliktad eh. Tayo na ho ang nagsasabi kung paano. Kaya nga, isa rin yan sa ating pag-aaralan. At marami pang iba na kaugnay po niyan. So, simulan natin sa basic. Si author na si Warren Wiersbe, meron po siyang aklat na sinulat na ang title is On Being a Servant of God. Ngayon, napakaganda po ng kanyang binanggit doon kasi isa sa mahalagang bagay na kanyang binitawan sa kanyang aklat ay ang definition ng ministry. At dahil si Warren Wiersbe po ay isang author na ang kanyang approach ay napaka-practical, napakaganda po ng dating para sa akin, especially during my formative years sa ministry, na maunawaan kung ano pala talaga ang ministeryo. So ang sabi po niya, ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Ulitin natin. Ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Ayan. Para sa mga nagkandara pa ho na kumuha ng ballpen para isulat. Ano? Misa nabanggit ko yung ganyan. Meron nga pala talagang nagkandara pa. Ano po? Well, pwede nyo pong puntahan sa Facebook page itong ating episode at pwede nyo balikan doon. So anyway, let's continue. Napakahalaga po yun kasi una, pinapaalala at pinapakita sa atin na ang ministry po can only be done sa pamamagitan po ng provisions ng Panginoon. So yung ating spiritual gifts ay kabilang po dyan. Dahil ang ministry is a spiritual responsibility. It's a spiritual task. Napaka-importanting malagay sa ating puso at kaisipan na hindi po ito magtatagumpay sa pamamagitan ng ating mga natural abilities o kaya mga human efforts. Ito po ay galing sa Panginoon at siya po ang nagpo-provide ng ating kailangan upang makapaglingkod tayo ng tama. So yan po ang hamon dyan. So, isa yan. Pangalawa, yung sinasabi dong loving channels. No? Yan po ang role natin, loving channels. Meaning, we strive hard para yung relationship natin sa Panginoon ay mapangalagaan. And as we serve, yung mga tao ang makikita is the love of God channeled through us. At hindi po yung ating human limitations and imperfections. Kasi alam nyo, yan po ang isang malaking problema paminsan, ano? Yung bang naglilingkod tayo pero habang tumatagal para bang either napupuno ng kayabangan o kaya nandoon po yung nawawalan tayo ng gana sa mga tao at ang nakikita nila yung kahinaan natin. Di ba? Sa halip nga na maging sweeter as the years go by, paminsan po baliktad nagiging bitter as the years go by na yung kanta eh. Kaya mahalaga po na ating maunawaan na tayo po ay loving channels. Now, if you remember sa John 15, pinaliwanag sa atin ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Okay? At ang sabi po roon, apart from me, you can do nothing. So yung ating pamumunga at pamumunga ng sagana ay nakasalalay po sa ating ugnayan sa ating Panginoon. So, nangangahulugan po yan mga kapatid na pagka hindi maayos yung ugnayan sa Panginoon, ang mararanasan, makikita, masasaksihan ng tao sa halip na yung pag-ibig ng Diyos ay walang iba kundi ang ating mga kahinaan. Yan po ang nangyayari dyan. Kaya ho, napaka-importante yung we maintain a good and healthy relationship with God dahil yan po talaga ang susi para maging maayos yung ating paglilingkod. Kasi ang goal po ng ministry, generally speaking, is threefold. One, of course, the exaltation of God. Gusto natin na as we serve the Lord, He is exalted. So, hindi tayo naglilingkod para lang tumulong sa kapwa. Pero ang goal nito is to really glorify God. So, ang ibig sabihin yan, we have to do the right things the right way. Gawin ang tamang bagay at gawin ito sa tamang paraan. Yan po ang idea ng ministry. That we do the right things the right way. So, misan po, tama yung ginagawa, but we're not doing it the right way. Kaya pag binasa nyo sa aklat ng Korinto, halimbawa, makikita nyo po yung nangyari doon, lalong-lalo na sa 1 Corinthians chapter 3, na kung saan nire-rebuke sila ni Apostle Paul. Ang sabi niya, 1 Corinthians 3 verse 1 in the following verses, ang sabi po roon, I could not speak to you as though I would speak to matured believers. I had to treat you as people who are immatured or people of the world. Hindi ko kayo makausap bilang mga mananampalatayang malago, ika ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, parang kailangan ko kayong kausapin na para bang kayo ay mga sanggol pa sa pananampalataya o kaya na may mga tao sa mundo. Anong ibig niyang sabihin? Dahil ang point ni Apostle Paul, yung kanilang jealousy and quarreling ay mas naging evident sa kanilang ministry. Bakit po? Because they were using their spiritual gifts at kinaligtaan po nila yung spiritual maturity. Now understand this. Pag tayo po'y nakakilala sa Panginoon, ang Holy Spirit ay binibigay sa atin. Alam po natin yan. Now, the same Holy Spirit gives us two important things, okay? Maraming ginagawa sa buhay natin, pero merong dalawang malaking bagay na Kanya pong ibinibigay sa atin. Yung una, not necessarily in order of importance, yung una po ay yung spiritual gifts. Ano ba ang spiritual gifts? Well, yan po ay mga special abilities na binigay sa bawat isang mananampalataya the moment that we receive Jesus as Savior and Lord. So, sa mananampalataya lang po yan. At yan po ay abilities that we can use for ministry. Now, from the same Holy Spirit comes the fruit of the Spirit. Mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ang sabi po ron, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, mapapansin niyo po na hindi lamang kakayahan ang pinagkakaloob sa atin, kundi yung karakter. Okay? So, both character and competence comes from God. It is from the same source. It is from the Holy Spirit. Kaya napakahalagang tandaan ito dahil kagaya nga po ng ating nababanggit, minsan para bang ang ministry ay nagiging very task-oriented. Na ang importante lang is we do the task however way we want to do it. No, bahala na, basta magawa lang yung task. Kailangan po nating maintindihan, hindi lang yun ang focus eh. Because if our goal is to exalt God, then definitely hindi po pwede na doon lang tayo nakatuon sa task. Kailangan relationship-oriented din po tayo. Yan po ang reality niyan at yan po ang hamon sa atin dyan. Kaya mga kapatid, napakahalagang ilagay sa ating isipan na ang isang layunin ay the exaltation of God. Pangalawa is the edification of believers. Ano ba yung word na edification? Well, yung idea po ng edify is to actually build up, to add something. Okay? So pag sinabi nating edification, ang idea po is we build people up. So as we serve them, especially the body of Christ, ang desired result is to see them grow, to see them become better, to see them reach their full potential. Yan po ang idea, mga kapatid. So pag sinabi nating edification, ang epekto po nito is that they are given encouragement. Ang idea po ng edification is that value is added to their lives, maybe because they realize the need for repentance, they understood yung kanilang spiritual potentials, or maybe natulungan natin sila na lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon. So, yan pa'y isa pang bagay. So, the exaltation of God, the edification of believers, and then number three is the evangelization of the lost. So, obviously, ang ibig sabihin po nito, yung walang pagkakilala sa Panginoon, ay madadala natin sa Panginoon. So, evangelization of the lost. Kailangan sila po ay magkaroon ng ugnayan kay Kristo as Savior and Lord. No? So, importante po yon. Kaya nga, napakalaking bagay na ating maunawaan na yung ating ginagawa dapat magawa sa paraang tama. Dahil pag hindi po, it will not achieve those three purposes. We cannot exalt God if things are not done right. We cannot edify believers if things are not done right. And we cannot contribute to the evangelization of the lost. Baka maging katitisuran o kasiraan pa if things are not done right. Yan po ang general idea dyan. Kaya nga, napaka-importante na maunawaan natin na the Holy Spirit is working in our lives. At siya po ang nagbibigay ng kaloob at siya rin po ang tumutulong sa atin para mabago ang pagkatao natin. Kaya ho, kung iniisip natin na paano ba nade-develop yung fruit of the Spirit, ito ba ay bigla na lang pagising po natin, wow, ang babait na natin. Ang totoo po niyan, ano, surprisingly, the opposite experience will prove true. Anong ibig sabihin? Minsan po, pag gusto mong lumago sa patience, ang magiging karanasan mo ay yung mga mapanghamong karanasan. Ano? Yung mga experiences na kung saan yung pasensya mo susubukin. It is by learning through actual ministry that we grow in our relationships. Diyan po tayo lumalago eh. Pag tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon at tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon. So, kung inaakala natin, bakit ba ganito ang ministry? Ang hirap-hirap, nakaka-challenge, nakakapagod. Ang totoo po, sa pamamagitan ng ating mga karanasang iyan, diyan tayo nahuhubog eh. Diyan tayo nasasanay, diyan tayo tinitrain, diyan natin nare-realize kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ano? Kasi the more we understand how difficult ministry is, ako, para sa akin, the more I appreciate God's love and patience towards me. No, lalo ko pong nakikita yon na ganong kabuti ang Diyos. At salamat at ganong kabuti ang Diyos. Ano po? Iyan po yan. Kaya kung ine-expect natin na bigla na lang gigising, everything okay, lahat walang problema, maayos, well, that's desirable. Pero ang reality po, pinoform sa atin ng Holy Spirit yan. And oftentimes, it is formed in challenging situations. Kaya minsan talaga darating ka sa point ng ministry na merong ano eh, yung mapapaisip ka, para bang kung wala lang tong mga ganitong tao o karanasan, mas madali sana lahat, mas maginhawa sana lahat, mas okay sana lahat. Pero ang reality po noon is, pag ganun ang ating approach, we are focused more on the task rather than relationships. Kasi kasama yan eh. Kaya wag mong isipin na parang sayang ang oras kung ika nga eh, hindi masyadong nabibigyang diin ang task because we are focused on relationship building. Ito po ang gusto ko linawin. Kung maliwanag na dyan ka nilagay ng Panginoon, well, ang pinapa-accomplish sa iyo ng Panginoon ay hindi lang yung task na inaakala mo. Maybe God is moving in and through your life. Hinuhubog ang ibang tao sa pamamagitan mo. At nakalalamang po, hinuhubog din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao. Yan po ang reality niyan. Yung minsan akala mo ikaw ang naglilingkod. Yung minsan akala mo ikaw ang instrumento ng paghubog. Yung minsan akala mo ikaw ang ginagamit para sa iba. Yung pala magugulat ka, ikaw ang hinuhubog. Ikaw ang ginagamit para sa iba. At sila din ang ginagamit para naman sa iyo. Ano, pagka ganun ho ang pagkatingin natin sa ministeryo, then it makes sense. Lord, thank you po. And usually, sabay-sabay nagaganap yan eh. Ginagamit tayo ng Panginoon sa buhay ng iba as He uses other people para hubugin din naman tayo. Sabay-sabay na nagaganap. Kaya nga, yung ating paglilingkod sa iglesia, kailangan tingnan natin sa ganyang paraan. Dahil pag naunawaan po natin yan at maliwanag sa atin yung threefold goal, ano, the exaltation of God, the edification of believers, and yung evangelization of the lost, then we will see ministry in a different way. At lalo po tayo magkakaroon ng appreciation sa biyaya ng Panginoon. Now, isa pang bagay no, na gusto kong bigyang diin sa puntong ito, na ang ministry po is a blessing. It's a blessing. We don't deserve it, sa totoo lang. It is only by God's grace that we have this ministry. Si Apostle Paul, sinabi niya yan, 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Sabi niya, it is through God's mercy that we have this wonderful ministry. Yan po ang sabi sa New Living Translation, first edition. It is through God's mercy that we have this wonderful ministry. Now, bakit napakahalaga yung sinabi o statement ni Apostle Paul na yon? Ito po yan eh. Kasi ang reality po, kung alam nyo naman ang buhay ni Apostle Pablo, alam nyo na hindi naging madali ang paglilingkod. Siya po ay nabugbog several times, nakulong, he was beaten, even to the point of death. No, akala nga patay na, iniwan na siya eh. Natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko, at kung ano-ano pang mga karanasan. Pero sabi niya, God has given us this ministry through His mercy. Dahil sa habag ng Diyos. So, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin po, he was still thankful. Andun pa rin yung attitude of gratitude. Kasi bakit? Maliwanag sa kanya eh. Hindi naman ako nasa ministry because I deserve this, because I am good. Nasa ministry ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo, pagkaganyan ang attitude natin, tama ang puso natin sa ministry. Ang tingin natin sa ministry, it's a privilege, it's a blessing that we don't deserve, and yet extended to us by the grace of God. Isa pang mahalagang talata tungkol dyan, yung 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. Yan po ay patutuo ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, I do not even deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. But I am what I am by the grace of God. And His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is in me. So makikita mo, no? Hindi ako karapat-dapat Panginoon eh. Now, we're talking about somebody that God used mightily. Diba? Ang daming na tayong iglesia, ang daming na dala sa Panginoon. He brought encouragement, His writings composed half of the New Testament. Grabe, no? And yet, sa kanyang patutuo, sabi niya, hindi ko deserve to. It is only by God's grace na nasa akin to. Kaya nga, yung grace also became a motivation. Sabi niya, His grace to me is not without effect. I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that is with me. So makikita niyo yung taong ito, no, serving with gratitude. Bakit? Because he understood na itong kanyang ministry is a product of God's grace. Something he does not deserve, yet given to him by God because of God's grace. Blessing eh. Kaya pagka ganun po ang pananaw natin sa ministry, ito ay blessing. Every time you serve, andun yung kagalakan, hindi ho yung nagtuturoan pa, di ba? Minsan yun ang nakakalungkot eh. Pag ibang bagay, nakipag-unahan, ano? Pero pag maglilingkod, ba't ako? Wala na bang iba rito? Ano na naman, di ba? Ganyan ang mga tao. At minsan ba, parang ayaw na ayaw natin at pinandidirihang pinagpapasapasahan ng ministeryo. But if you see it as a blessing, why would you do that? Di ba? Bakit ganun ang magiging pananaw? Bakit ganun ang magiging kaisipan? Bakit ganoon ang magiging trato? Of course, we will not do it. Bakit po? Hindi sa ganung paraan. Sapagkat maliwanag sa atin that it is only by God's mercy that we have this ministry. So sana po naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
7: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.

0: Isa sa mga pangyayari na hindi ko makakalimutan ay ang mga pagkakataon na isinasama ako ng aking mga magulang upang dalawin ng aming mga kamag-anak sa malayong lugar. Tuwang-tuwa ako tuwing isinasama nila ako dahil makakasakay na naman ako ng iba't ibang sasakyan. May pagkakataon noon na kami ay sumasakay ng bus, ng tren at minsan naman ay barko. Nang dumating kami sa bahay ng aming kamag-anak ay mag-uumaga na. Dahil walang kuryente sa lugar nila, sinalubong kami ng isang taong may kulang na hindi humigit kumulang 60 taon. Kasera ang kanyang hawak nang buksan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Nang makilala niya na kami ang kanyang panauhin, labis siyang natuwa. Sariwa pa sa aking alaala magpahanggang ngayon ang kwentuhan ng aking tatay at ng kamag-anak naming iyon. Nasa silong sila noon ng puno ng sampalo. Kinukumusta nila ang mga taong kilala nila. Natural lamang sa atin ang pangungumusta. Ito ay ginawa rin ni Propeta Nehemias dito sa unang 6 na talata ng Nehemias, unang kabanata, na siya nating pag-aaralan ngayon. Subalit anong mensahe ang mapupulot natin dito? Tunghayan po natin ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Sisimulan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Nehemias. Ang pagkakagamit ng pangalan ni Nehemias sa unang talata ng aklat na ito ay nagpapahayag na maaring siya ang sumulat ng aklat na ito. Kung si Esdras naman ang sumulat ng aklat na ito, marahil ay kinopya niya ang talaan ni Nehemias. Tulad sa aklat ni Esdras, meron din tayong makikita sa aklat na ito na mga talaan, liham, kautusan at iba pang mga mahalagang kasulatan. Iisang tao lamang ang sumulat ng aklat ng Esdras at Nehemias. Sang-ayon sa mga dalubhasa, magkasama ang dalawang aklat na ito sa orihinal na pagkakalimbag. Si Nehemias ay isang pangkaraniwang tao lamang. Si Esdras naman ay isang pari. Binigyang diin sa aklat ni Esdras ang pagpapatayo ng templo. Dito naman sa aklat ni Nehemias ay binigyang pansin ang pagsasaayos ng pader sa Jerusalem. Makikita po natin sa aklat ng Esdras ang makareligyosong pananaw ng pagbabalik sa Jerusalem na mas political naman ang pananaw ni Nehemias. Si Esdras ay isang mabuting tao na kumakatawan ng mga pari. Si Nehemias naman ay kumakatawan sa mga mangangalakal. Merong mahalagang katungkulan si Nehemias sa kaharian ng Persya, subalit ang kanyang puso ay nasa Jerusalem at sa kanyang mga kababayan. Ang aklat ng Nehemias ang isa sa mga madalas gamitin ng mga pastor dahil sa mayamang katangian ng aklat na ito. Sa aklat ng mga kasaysayan, ang aklat ni Nehemias ang huli sa mga aklat ng kasaysayan sa Jerusalem. Kung ang mga Hudyo ang ating tatanungin, hindi nahihigit dito ang kasaysayan ng kanilang bansa. Isinulat ang aklat ng Esdras pagkatapos ng 70 taon ng pagkakasulat ng 2 Kronika. Sumunod dito ang 70 taon ng kanilang pagkakabihag at ngayon ay bumalik na ang iba sa Israel. Ang pagbabalik ng mga Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Esdras ay naganap pagkatapos ng 50 taon ng pagbabalik ni Zerubbabel. At naganap naman ang pagbabalik ni Nehemias pagkatapos ng 15 taon ng pagbabalik ni Esdras sa Jerusalem. Sa pamamagitan nito ay makikita po natin ang 70 linggo na sinasabi ni Daniel. Makikita din natin ito sa aklat ni Daniel sa 9 na kabanata sa 25 talata na ganito po ang sinabi. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ng 7 linggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Ang salitang 7 linggo ay nabanggit ng 32 beses sa buong Biblia. Ang ilan sa mga pangunahing talata sa aklat ng Nehemias ay makikita po natin sa 1 kabanata sa 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Kislev ng 80 taon samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera, gayon din sa 6 na kabanata sa 3 talata ay ganito po naman ang nasusulat. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa inyo? Tinawag ang mga taong ito na pinili ng Diyos upang magpatotoo laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit kadalasan, pati sila ay sumasamba na rin sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't ipinadala sila ng Diyos sa Babylonia, kung saan laganap ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Nang sila ay bumalik sa kanilang kaharian, tinalikdan na nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman ay hindi lubos ang kanilang pagbabago. Ang kanilang pagkakalayang ito ay hindi rin ganap, sapagkat mula sa mga pangyayaring ito hanggang sa pagbubukas ng bagong tipan, makikita po natin na nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng Roma. 3 mahalagang tao ang kailangan nating tandaan sa pagsasaayos ng Jerusalem. Si Zerubbabel, ang prinsipe na kumakatawan sa politikal na bagay. Si Isra, ang pari at ang panghuli ay si Nehemias, ang kumakatawan sa mga pangkaraniwang tao. Nabigo ang mga pari at mga propeta sa muling pagsasaayos ng Jerusalem at paglilinis ng templo, kung kaya tinawag ng Diyos si Nehemias isang pangkaraniwang tao lamang. Nakalulungkot mang isipin, binibigyan ng malaking pagkakaiba ang mga pastor at ang mga pangkaraniwang membro sa simbahan. Kaibigan, walang pagkakaiba ang isang pastor sa isang pangkaraniwang membro sa loob ng isang simbahan. Kahit na nakikinig ang pastor mo o hindi, narinig pa rin ng Diyos ang inyong pag-uusap at inyong mga sinasabi. Kadalasan kasi ay ginagawa nating tagapagbantay na parang isang pulis ang ating mga pastor sa ating mga pag-uusap at ginagawa. Isang pangkaraniwang tao lamang ang nagtayo at naglinis ng templo sa Jerusalem. Naniniwala akong kahit na sa ating panahon ay ginagamit ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao sa loob ng simbahan. Ako'y naniniwala na tumatawag din ang Diyos ng mga pangkaraniwang tao upang gumawa ng mga dakilang gawain para sa Kanya. Sa ating panahon ay nangangailangan tayo ng mga manggagawang hindi tapos sa mga seminaryo. Hindi ako laban sa mga nag-aral sa seminaryo, sapagkat kailangan din natin ang mga taong tulad nila sa gawain ng Panginoon. Subalit ang Diyos ay nananawagan din sa mga pangkaraniwang tao na tulad ni Nehemias upang maglingkod sa Kanya. Kung minsan ay hinihintay na lamang natin ang mga taong nag-aral sa seminaryo upang maglingkod at pangunahan ang gawain, hindi natin batid na maaring gamitin din ng Diyos ang isang pangkaraniwang tao upang tumupad ng Kanyang kalooban. Naniniwala si Nehemias sa pagmamatyag at pagtatrabaho. Naniniwala din siya sa pananalangin at pagtatrabaho, at ito ang mga katangiang makikita natin sa taong ito. Meron siyang mataas na tungkulin sa kaharian ng Persya. Siya ay tagapagdala ng pagkain ng hari. Siya ay mabuting tao, marangal at matapat. Kung maaari nga lamang siyang manatili sa Persya, subalit kung nananatili siya roon, ay wala rin siya sa mga mata ng Diyos. Nais kong pansinin ninyo ang mga katangiang kapansin-pansin sa taong ito. Ang unang 7 kabanata sa aklat ni Nehemias ay tumutukoy sa pagsasaayos ng pader sa Jerusalem. At ang nalalabi pang mga kabanata ay tungkol naman sa pagbabago. Makikita natin sa unang kabanata ang panalangin ni Nehemias. Ngayon ay pasimulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sisimulan po natin ang pag-aaral sa aklat ni Nehemias sa unang kabanata, una at 2 talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Kislev ng 20 taon Samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera, si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay kasama ng mga lalaki na mula sa Huda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay at nakatakas sa pagkakabihag at tungkol sa Jerusalem. Ang mga taong ito na nakatakas na kaniyang tinutukoy ay ang mga Hudyo na bumalik sa lupain. Kung ating babalikan ang aklat ng Isra, maari din naman sanang bumalik si Nehemias sa Jerusalem, subalit sa kung anong dahilan ay hindi niya ginawa ito. Sa halip ay kumuha siya ng gawain. Hindi natin siya maaring hatulan na walang katapatan sa kanyang bayan, sapagkat ginamit ng Diyos ang taong tulad ni Nehemias. Kapansin-pansin na ang isang tulad ni Nehemias na may mataas na katungkulan ay masyadong nag-alala sa mga nangyayari sa kanyang bayan. Isang araw habang abala marahil siya sa kaharian, may dumating na mga Hudyo na galing sa Jerusalem. Tinanong niya ang mga ito, kumusta na ang mga nagaganap sa Jerusalem? At ito ang natanggap niyang balita. Basahin po natin ang 3. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkakabihag ay nasa malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito'y natupok ng apoy. Ito ay hindi naging magandang balita at mga pangyayari. Ang mga anak ng Diyos sa pagkakataong ito ay nasa kaawa-awang katayuan. Nasa lugbok na kalagayan ngayon ang

Subalit wala siyang nasabi na kahit ano paman. Ang kapansin-pansin ay ang kanyang pagkabagabag sa mga pangyayari. Marami sa ating mga tagapanguna ang gumagawa ng ganito. Sasabihin nilang, "Sige kapatid, ipapanalangin na lamang kita." Subalit sa katotohanan ay hindi naman sila nananalangin. Wala na ngang panalangin ay wala pang tulong na ginagawa. Mapapansin po natin sa mga susunod na pag-aaral sa buhay ni Nehemias na hindi lamang siya nanatiling nag-aalala. Meron siyang ginawa at binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon para gawin ang bagay na ito. Sa ika-apat na talata ng unang kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinabi. Nang marinig ko ang mga salitang ito, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Merong ilang bagay na nais kong itawag ng pansin sa inyo tungkol sa talatang ito. Naging bahagi din si Nehemias sa malungkot na sinapit ng kanyang mga kababayan o naging mapanuri sa nangyayari sa kanyang mga kababayan. Maari naman sana niyang sabihing, "Ganito sana ang inyong ginawa." Ang tanging makikita natin ay ang kanyang pag-aalala. Kung babalikan po natin ang aklat ng Isra, naalala pa ba ninyo ang kanyang reaksyon sa kalagayan ng mga tao? Isa siyang pari at nabalisa din siya sa kanyang mga nalaman. Narito naman ang isang pangkaraniwang tao na nabahala sa sinapit ng kanyang mga kababayan. Ngayon ay nasa panganib din ang layunin ng Diyos. Meron pa rin kayang mga katulad ni Nehemias at ni Isra na nag-aalala sa mga layunin ng Panginoon? Marami ngayon ang naglilingkod na may mga makasariling hangarin. Meron ding mga tao ngayon ang nagiging mapanuri na lamang sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, lalo na sa kanilang simbahan. Kung hindi nasisira ang iyong kalooban sa mga bagay na nangyayari, tumigil ka na lamang sa iyong panunuri. Masyadong maraming salita, subalit wala namang luhang pumapatak. Hindi ka tunay na tagapamahayag kung hindi nagbubunga ng kalungkutan ang mga bagay na iyong ipinapahayag. Sa aking palagay ay mas matanda si Isra kaysa kay Nehemias. Marahil maliit na bata pa lamang si Isra nang maganap ang kanilang pagkakabihag. Samantalang si Nehemias naman ay hindi pa isinisilang sa mga panahong iyon. At ito ang dahilan kung bakit noong pinag-aaralan natin ang aklat ng Isra ay hindi ko sinisisi ang mga taong nanatili na lamang sa Babylonia. Bagamat wala sila sa kalooban ng Diyos, meron naman sa kanila ang mga makadiyos na nanatili sa Babylonia. Sang-ayon sa mga sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma sa kabanatang 14 sa talatang 4 ang ganito, "Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kaniyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya ay patatayuin, sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay patayuin." Kahit sino sa atin ay walang karapatang humatol sa kahit kanino. Dapat tayong mag-ingat sa paghatol sa ibang mananampalataya. Kung hindi natin alam ang lahat ng nangyayari, maraming buhay ang mapapahamak kasama na ang iyong buhay. Nang marinig ni Nehemias ang mga balitang ito, ay naupo siya at tumangis. Meron siyang mga gawain sa palasyo ng araw na iyon, subalit hindi ito naging hadlang upang siya ay umupo at tumangis. Makikita po natin dito na siya ay nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin. Ganito rin ang makikita nating reaksyon ni Isra at ngayon ay si Nehemias naman. Ganito pa rin kaya ang reaksyon ng mga manggagawa natin kung malalaman nilang ang kanilang mga kababayan ay nasa kapahamakan? Makikita natin ang pangungusap na Diyos ng Langit. Ang pagpapahayag na ito ay makikita natin sa aklat ng Isra, Nehemias at Daniel. Ito ay isang uri ng pagpaparangal sa Diyos na kakaiba sa mga nabanggit sa ibang mga aklat. Pagkatapos ng pagbagsak at pagkakasira ng Jerusalem, hindi na kinilala ang Diyos na nanahan sa pagitan ng mga cherubim.
ang mga pagkakataong iyon dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos,

ay umalis na ang kalwalhatian ng Diyos sa templo. Siya ay bumalik na sa langit at ito ang dahilan kung bakit binanggit ang tungkol sa kanilang pagkakabihag. Siya ay kinilala bilang Diyos ng langit. Hindi na siya muling nagpakita hanggang sa panahon na sinabi ng anghel sa mga taga Bethlehem na luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Pumarito si Kristo sa atin sa pamamagitan ng isang katauhan. At darating ang panahon na muli siyang magbabalik. Si Jesucristo na rin ang nagsabi, sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kabanatang 24 sa talatang 30 ang ganito. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Maaring hindi natin nalalaman ang lahat ng mga magaganap, subalit napakagandang panahon ng araw na darating na ating inaasahan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Gayunpaman, sa panahon ni Nehemias, ang Diyos ay Diyos ng langit at sa ganitong pamamaraan, kinilala ni Nehemias ang Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang 5th talata sa 1st kabanata sa aklat ni Nehemias. Aking sinabi, O Panginoon, Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kaniyang mga utos. Nabanggit ni Nehemias ang mga katagang kamanghamanghang Diyos. Ito ang isa sa mga salitang naaabuso at hindi masyadong naunawaan. Kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng salitang ito na nangangahulugang kagalang-galang o kapitapitagan. Sa katotohanan, ang Diyos lamang ang kapitapitagan at kagalang-galang. May mga pastor ang gumagamit nito upang ipaalam ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Meron din namang mga tagapaglingkod ngayon ang gumagamit ng titulong reverend upang ipakita na sila ay mas mataas kaysa sa iba. Hindi na rin totoo ang mga kadahilan ng ito ngayon dahil sa dumarami na ang mga simbahan na halos patayin na nila ang kanilang mga pastor sa iba't ibang mga kadahilanan. At meron ding mga mangangaral ngayon ang halos magmurahan sa telebisyon at sa radyo. Kaya kahit na mataas ang iyong kalagayan, nagiging mababa ka sa paningin ng iba. Ang Diyos lamang ang kapitapitagan at kagalang-galang. At siya lamang ang dapat na hangaan. Subalit siya rin ang Diyos ng pag-ibig na nag-aaruga at kumukupkop sa mga taong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Siya ang Diyos ng paghatol at siya rin ang Diyos na nagpapakita ng pagmamahal. Sa 6 na talata, ganito po naman ang sinabi. Makinig ka sana ngayon at imulat ng iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod. Na aking idinadalangin ngayon sa harapan mo, araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong lingkod. Aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at ang aking sangbahayan ay nagkasala. Pansinin po natin ang mga salitang ginamit ni Nehemias. Hindi niya sinabi na aking ipinapahayag ang mga kasalanan na kanilang ginawa. Ang sinabi niya ay, ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ginawa laban sa iyo. Ipinakita niya na kasama siya sa kasalanang ginawa ng kanyang mga ninuno. Sinabi niya na siya ay nagkasala, ang kanilang mga ninuno ay nagkasala, at ang kanilang bansa ay nagkasala. Sana ay marinig din natin ang ganitong uri ng pananalangin sa ating mga simbahan. Hindi yung palagi tayong nagmamalinis sa harapan ng Diyos. At katulad ng huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ni Esdras, na ang mga simbahan ang nangangailangan ng pagsisisi. Ang kailangan ay ang kilalanin ng Diyos bilang kanilang tagapagligtas. Subalit tayo na nasa loob na ng mga simbahan, ay kailangang linisin natin ang ating sarili upang maging karapat dapat tayo sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Tulad ng muling pagpapatayo ng mga Hudyo sa pader ng Jerusalem, ay naglinis muna sila ng kanilang mga kasalanan upang maging karapat dapat

0: dapat sila sa kanilang mga gagawin para sa Panginoon. Kailangang hilingin din natin sa Diyos na tayo ay kanyang linisin at pabanalin upang maging karapat dapat tayo sa kanyang mga biyaya at mga pagpapala, gayon din sa ating paglilingkod. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat marami kaming natututuhan mula sa iyong mga salita. Salamat din at purihin ang iyong banal na pangalan sapagkat tumawag ka ng mga manggagawa upang gamitin at kasangkapanin sa paghahayag ng iyong mga salita. Tulad ni Isra at gayon din ni Nehemias, ginampanan nila at ginawa ang dapat nilang gawin ng buong kapakumbabaan. Gayon din po, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga kamanggagawa na iyong ginagamit sa mga panahong ito na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, idinadalangin ko po na magkaroon nawa ang bawat isa sa amin ng kapakumbabaan. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, sa pagmamataas at pagiging palalo. Hindi mangunguna ang aming mga pinag-aralan o kataasan ng aming kalagayan sa lipunan, kundi Panginoong Diyos, isaalang-alang namin ang kapakumbabaan upang higit mo kaming gamitin at magtagumpay sa aming mga layunin. Panginoong Diyos, pangunahan mo po kami, Ama, at pagpalain ang bawat isa sa iyong mga manggagawa sa panahong ito, sa loob ng mga simbahan, sa pangkaraniwang mga tao. Panginoong Diyos, pumili at tumawag ng ilan sa kanila upang makapaglingkod sa iyo po, Panginoong Diyos, sa ikalalago ng Ebanghelyo. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na iyong gagawin at tutugunin ang lahat ng aming mga kahilingan at dalangin sapagkat amin pong hinihingi ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: New birth has to happen to you from a force outside of yourself. God has to do this in you. You can't do it yourself. There's no such thing in the universe as a do-it-yourself salvation. It's not there.
3: Join Dr. David Jeremiah for his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: mapagpalatong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang kakayahan natin na magsaya bilang mga Kristiyano sa gitna ng madilim na mundo ay dahil sa pag-asa na dala ng Ebanghelyo. Ito ay pag-asang sigurado. Wala pa sa ngayon, ngunit maaari na tayong magalak dahil ito ay pag-asang inilaan na para sa atin doon sa langit. Matyaga tayong naghihintay para sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng Hope, One of the Gospel's Most Significant Element.
1: Ikalawa, Jesus Himself. Sabi ng Colossians 1:27, "To them God chose to make known His great, how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery." Ano to mystery na to? "Which is Christ in you, the hope of glory." Sino itong pag-asa ng kaluwalhatian? Si Kristo mismo. Si Kristo na ngayon ay nananahan na sa ating puso, pero isang araw, yung mismong si Jesus, yung pagkatao mismo ni Jesus, yung katawan ni Jesus mismo, ang makikita natin. Christ Himself. Kaya ang tawag dun, the hope of glory. The glorious appearance of Jesus Christ. Titus chapter 2 verse 13, "Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ." So, tingnan nyo, ang hope natin si Jesus mismo. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 20, "But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ." Siya yung hinihintay natin. Hinihintay nyo ba siya? Mahal mo ba siya? Kaya nga ang iyak natin, ang prayer natin, dapat Maranatha. It's an Aramaic term which means, "Come, Lord Jesus." Dumating ka na, Panginoon. Sabi nga ni Paul, "He who does not love the Lord, a curse be on him." Ano pa itong hinihintay natin? Grace. Grasya. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 13, "Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded," at tingnan niyo itong sunod, "set your hope fully." Itong pag-asa nyo, itong nasa loob, itutok ninyo ng todo-todo, ng buong-buo. Para saan? "On the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ." Yan ang hinihintay natin eh. Grasya. Anong ibig sabihin ng grasya?

unmerited favor, ang tambak ng mga biyaya na hindi tayo karapat-dapat tumanggap nun. Yun ang hinahanda ni Lord. Pagbigay sa atin, wow, Lord! Hindi ito karapat-dapat para sa'yo, pero binibigay ko ito sa'yo. Dapat sa'yo, impyerno. Dapat sa'yo, hiwalay ka sa'kin. Dapat sa'yo, sinusunog ka. Pero hindi, ito bibigay ko sa'yo. So yan, may hinihintay tayo. Hindi nakalagay dito yung detalye. Ano itong grace na to? Pero habang tinitingnan natin ito, makikita natin, yun yung mga kasama sa grace. Ano yung kasama sa grace? Ika-apat, righteousness. Righteousness. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 5, for through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait. Ano hinihintay natin ng ganun with eagerness? For the hope of righteousness. Righteousness. Yun ang hinihintay natin. Katuwiran. Sabi ng Colossians 1:22, He has now reconciled in His body of flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Uy, kung titingnan nyo ng mabuti ito, sabihin mo, ito siguro yung righteousness na sinasabi. Ngayon, positionally, sa mata ng Panginoon, tayo ay holy na. Ngayon. Ngayon pa lang, dahil sa English nga, sabi ng theology, we have been imputed. The perfect righteousness of Christ is imputed upon us. Parang dinamit sa atin na ang Panginoon Diyos, pag tinitingnan niya tayo dahil suot natin ang katuwiran ni Jesus Christ, na tayo ay tulad ni Jesus Christ, perfect sa kanyang paningin. Pero di ba sa totoo lang, maraming times pakiramdam natin pag nagkakasala tayo, parang, Lord, pinapatawad mo ba ako? Kasi minsan nagkasala ka, kumpisal ka kay Lord, pinatawad ka. Tapos naulit mo na naman, kumpisal ka na naman. Tapos naulit mo na naman, kumpisal ka na naman. Tapos, Lord, ano ba? Talaga bang safe ba talaga ako? Ba't lagi ko naulit-ulit itong kasalanan ko? Tapos bubulong pa ang Diablo. Hindi ka talaga anak ng Panginoon. Niloloko mo lang sarili mo. Ikaw, hipokrito ka. So, ang bigat-bigat ng puso mo. Kaya ito maganda. Sabi dito, in order to present you holy, blameless, and above reproach before Him. May hope of righteousness. Merong araw na pagharap natin sa Panginoon, tayo ay ipipresenta ng Panginoon na banal, walang maibibintang sa atin, at above reproach. Ito rin, sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 8, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness. Merong nakareserba na korona ng katuwiran na ibibigay kay Pablo. Tapos sabi niya, which the Lord, the righteous judge, will award to me, kailan? On that day, sa araw na yon, sa araw ng judgment. Hindi pa ngayon, sa araw na yon. Righteousness, ha? Yes, may righteousness na si Paul. Pero sabi niya, meron pang korona ng righteousness na matatanggap ako sa araw na yon. At sino pa makatanggap? Siya lang ba? Hindi, sabi rin niya, and not only to me, but also to all who loved His appearing. Sa lahat ng gustong gusto, Lord, dumating ka na. Lord, magpakita ka na. Kaya ang ganda na sabi ni John MacArthur sa kanyang study Bible patungkol dito. I quote, sabi niya doon, Christians already possess the imputed righteousness of Christ, but they still await the completed and perfected righteousness that is yet to come at glorification. Kita nyo? Positionally, okay ka na. Pero yung gusto mo, yung talagang ikaw, damang-dama mo na yun eh. Wala nang bahid ng kasalanan sa'yo kasi wala nang sinful element sa puso mo. Tanggal na lahat yun. Burado na talaga lahat yun. Hindi lang yung penalty of sin ang tinanggal, yung parusa sa kasalanan, kundi pati power of sin and the presence of sin ay tanggal na sa'yo. Kaya dito, ito yung righteousness na hinihintay natin. Ang ganda rin na sabi ng ESV Study Bible, may ESV kayo, ito sabi dun sa 2 Timothy chapter 4 verse 8 na note, sabi ron, this refers to the believer's hope and expectation that God will declare that the believer is in fact

0: and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. We call that the rapture. That is the resurrection. Now, ano pa yung hope? Heaven/paradise. Sabi ng John 14, 2 and 3, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Sabi ni Jesus, kung walang langit, sasabihin ko ba sa inyo? Sasabihin ko bang sa mansyon ng tatay ko, sa tahanan ng tatay ko, maraming kwarto, sabihin ko ba yun sa inyo? Kung hindi totoo yung lugar na yon, verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Heaven is a wonderful place, sabi nga nung kantang pambata. Minsan, nadidescribe natin na heaven pagka masarap yung ice cream. Pag napunta ka sa isang magandang lugar ng bakasyonan, wow, ito ang heaven. Hindi, sinasabi ni Lord, hindi yan ang heaven. Meron totoong heaven. Sabi na Luke 23:43, sabi ni Jesus do sa kriminal, truly I say to you today, you will be with me in paradise. Sabi ni Jesus Christ sa isa sa mga iglesia, sa Revelation 2 verse 7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Actually, ito ay para sa lahat ng mga churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Merong isang punong kahoy doon na tinatawag na tree of life. Yung tree of life dun sa Garden of Eden, dinala na dun sa langit. Makakatikim tayo nung rutas dun.
1: Ang mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Pakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Are the so-called giants in the faith really worth looking up to? Should we imitate them? Well, Charles Simeon was a man who believed in the power of the Word of God, and he preached it faithfully. Certainly an example to follow. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today in a series we're calling Giants of the Faith.
4: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba?

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Hi! Bakit naman ganon?
2: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
2: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po, busog po ako.
2: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
2: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
2: Ah.
1: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
2: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
1: Bakit iba-iba po?
2: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
1: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
2: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pininapakinggan ang iyong na

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Hello po, isang mabiyaya, maaluan at magalak na gabi po sa inyo mga kaagapay, mga kaibigan na mula pagsikat ng araw, tanghaling tapat. Dapit hapon hanggang gabi po ay matapat kayong nakatutok sa mga programa ng ating istasyon 702 DZAS. Pwede yan po ay gumagamit ng mga talapihitan ng mga PM radio sa Nabili o kaya naman ay mga usual car stereo. If some of you are driving elsewhere, bakasyon, ipupuntahan, graveyard shift, thank you for choosing DZAS as your backgrounder. With the hope and prayer na marami pong kapakinabangan ang nagdulot po sa inyo, sa inyong mga kalagayan, pinagdadaanan, sa mga prayer times, sa mga songs. And for tonight, no, ang mga nightly vision natin ay usapang relasyon, puso, mental health, mga kabigatan, mga ugnayan, at kung ano na pa mga samot-sari na sumasalamin sa ating mga pinagdadaanan. Pahintulutan po ninyo ang unang araw ng linggong ito ay patuloy niyong makasama ang mga kaibigan mula sa Amara Counseling and Training Center na for 11 years ay nanatiling narito upang gumagampan sa isang natatanging pagkakatawag ng Diyos sa pagkakaloob ng psychological and spiritual counseling at mga psychoeducative programs na tumutulong sa mga churches, sa mga schools, mga NGOs, sa mga communities at sa mga umiiting na mga partnerships. Dahil ang advocacy po natin ay talagang patlakasin at pataasin yung ating mga kamalayan hinggil sa kaliwat kanan ng mga krisis na hindi naman napaplano pero nangyayari. Mahirap ang buhay. Pero po kadalasan ay sinasabi po namin na sa kabila ng kahirapan, kabigatan, katamlayan ay nagsasaalang-alang tayo ng mga makabuluhan ng mga pagpipili para maranasan yung gaan, ginhawa, gana o sigla. No, samantalang ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng kakanyahan upang lumaban, magpatuloy, lumago ay hindi nagbabago. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Archie De La Cruz, kasama si
2: Dr. Aline Dizon.
1: Para po sa programang Heartline, kung saan ay pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan. Sa loob po ng isa't kalahating oras ay makakasama niyo po kami whether you like it or not. Sa inyo po ay nakikita kami sa pamamagitan po ng ating mga online streaming app ng FEBC PH Stream at sa mga social media apps kung saan ay talagang basta may wifi at stable po yan ay nakikita niyo po kami at napapakinggan, napapanood sa magitan po ng Facebook Live at ng YouTube. Ano po yung ginagawa ay Dr. Alain and I would like to make the most out of this opportunity to be of help to you. Ayun. So, by the way, good evening sa'yo, Doc Alain.
2: Good evening, Pastor Archie, at magandang gabi po sa ating mga kaagapay na loyal na nanonood or nakikinig po sa ating programa pag Monday Heartline Edition.
1: Mm-hmm. Sana nakakapag-counseling tayo on the beach, ganun din.
2: Ay, hindi. Kasi as someone who do more psychotherapy rather than counseling, napaka-importante ng tinatawag naming the frame or yung boundaries setting sa counseling or psychotherapy sessions. Mm-hmm. Kasi factor sa healing ng isang tao, yung consistency ng isang lugar, consistency ng time, even yung length of each session, those are parts that play a role in the healing and transformation of our clients during the sessions. One of the reasons why most people are having yung instability of their mental well-being is not consistent or is not good because siguro in their developmental years when it should have been developed, ay hindi po siya na-maximize or hindi siya kompleto. That is why isa sa mga factor that could affect is observing very much yung pong sa counseling, ito yung tatawag na boundaries. Sa psychodynamic psychotherapy, it's what we call the frame to maintain that, to observe that. So it concerns with time, length of session, frequency, dapat po consistent. So
1: yun. Another C in counseling and psychotherapy is consistency pala.
2: Yes, kasi you're building somehow stability, teaching the person to be stable in a unstable way of life niya. So, one of the things, yung iba kasi, hindi masyadong binibigyan ng pansin. Itong technical aspect ng healing profession na ito. But in the context of psychodynamic psychotherapy, malaking factor yung frequency, consistency at length ng session, and how are you going to really approach the treatment goals or yung approach mo in every person. Yung iba kasi parang they will sisipot lang isang session, then kung kailan magustuhan. Then they will wonder bakit yung pagbabago ay hindi nila nakikita. So it's like building new habits, building new, that's how our brain functions kasi. Our brain is functioning in such a way according to neuroscience and neuro yung mga neuro psychology things na nababasa ko sa articles and studies is malaking factor on how our brain really function in relating to people and to way of life.
1: Yeah.
2: So yung ating brain functioning is parang nakasettle sa responses na ating natutunan, yung mga patterns na natutunan natin all throughout the years as we grow. Ngayon, if you want to build new ones, like building neural pathways.
1: Neurological pathways, yes.
2: It will build also new patterns, new way of thinking. So, kailangan ng consistency.
1: Consistency is the key. Hindi PM is the key this time, no? Consistency. Tsaka commitment, tsaka discipline, ano, ng mga tao.
2: Yes, those are parts.
1: Yung activating new behaviors, ganyan.
2: So, hindi to na o-observe ng karamihan na kasi nakafocus sila too much on the pain, on the issue itself. Pero, itong mga ganitong factors around the issue itself are key factors or information that also contributes to the healing and transformation po ng isang tao that go through the process of counseling or psychotherapy.
1: Ayan. So nagkaroon tayo ng patikim sa pag-uusapan po natin sa gabing ito, ano? Yung discipline, diligence, and commitment to promote new behaviors and not dwelling too much. Yung nilalamon ka na ng isang karagatan ng mga damdamin na kadalasan ay no, nalulugmok na, natiling depressed at nagiging helpless. So may mga iba't ibang approach po dyan na binanggit to kanina ay psychodynamic, no, ng mga approaches in counseling at napakarami pa po na magiging calls ng professionals how to attend to the issue. Basta hindi po nawawala sa ating kaisipan yung pagsangguni pa rin at paglapit sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang biyaya, at pagpapagaling sa ating mga pinagdadaanan. Sa mga bagong tutok po, sa mga sandali pong ito ay hello po. Ang inyo pong napakinggan nga ang programang Heartline Monday Edition. At kapag Lunes, ang inyong mga kaibigan mula sa Amara Counseling and Training Center ang nagkakaroon ng pribilehyo para makaagapay po ninyo. Napakinggan niyo po kami sa mga PH Stream, sa mga online streaming app, sa ating mga Facebook Live at maging sa YouTube upang lalong maging kapakipakinabang at makabuluhan nito sa pamagitan po ng inyong mga katanungan, suggestion, mga feedback, mga reactions, constructive reactions kung maaari, ano. At ipadala niyo lamang po yan sa ating mga mobile numbers 0916-296-6620 at memorize niyo na po mga numbers na ito. Kung kayo ay avid listeners at mga kaagapay na for quite some time, 0999-223-5671 at 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. At nagpapasalamat kami ni Doc Alain sa mga production staff po ng 702 DZAS at maging sa mga magigiting ng mga broadcast engineers diyan na naka-based sa Bukawi transmitter site. Alam mo, Doc Alain, dahil madalas ako nagpupunta sa nanay ko sa Bukawi since siya ay nagkaroon ng stroke. Na every time na ako'y dadaan sa MacArthur Highway, I get to appreciate na makita talaga yung tower natin doon na napalitan siya recently, ano, at cost us million, ano, parang yung binabati natin, pinapasalamatan natin, iba pag nakikita pag malapit ka na doon sa tower. Siguro minsan magpunta tayo ron, ano, umakyat tayo.
2: Hindi, nakikita ko rin yun nung pumapasok pa ako sa school.
1: Nung nasa ano pa tayo, Karuhatan compound. Pero doon sa Bukawi ay...
2: Talaga, oh, sumay pa pala doon.
1: Doon talaga yung mataas sa tower natin, nagbibigay ng clear signal.
2: Mm-hmm.
1: Anyways, Doc, meron tayo mga ano, mga regular listeners na hindi matatapos ang gabing ito samantalang hindi napapakinggan yung kanilang mga pangalan.
2: Yes, so unahin ko na pong ibatiin, shout out sa aking small group. Si Romnick, si Sean, tsaka si Jolly, and of course may other group naman ay si Boyet, si Raf, si Luke, at tsaka si John, and of course si Rafi. If you guys are tuning in at hindi pa kayo tulog, shout out sa inyo. Of course I would like also to greet the senior pastor of my church sa Gateway, Jesus Flock Gateway Church, si Pastor Jerome Ocampo, and si Ate Abel, and of course my friend si Pastor Ziggy, si Justin, at aking inaanak si Jared, and si Kim, yung kanyang sister, and of course si Richard, si Jill, tsaka si Tep-Tep. Magandang gabi sa inyo, and of course mga staff and teachers ng Jesus Flock Academy sa Marikina City. So good evening din sa inyo if you are tuning in, maraming salamat. And sino pa ba? Yung friends ko, of course. Na-miss ko na si Micah, si Philip, tsaka si Mami G.
1: Alam ko nakalimutan mo na sila.
2: Ay, hindi naman. It's just that parang less lang yung aming communication lately. Mga busy sa kanya-kanyang mga ministry or buhay. Ayan, so shout out sa inyo. And yun lang sa ngayon.
1: Alam mo, sa buhay natin, Doc, alin, meron tayong mga kaibigan na parang kahit lumipas ang isa, dalawa, tatlong taon, hindi kayo masyadong regular na nakikita. Pero alam mo yung friendship, ano siya? Unaffected.
2: Yes.
1: Consistent. Sure. Secure. No? May mga ganyan tayong uri ng friendships.
2: Yeah, that's what I'm saying. Kapag kayo build stable friendship and relationship. Mm-hmm. So kahit ilang years na siya, at hindi kayo nag-usap, parang walang lumipas na pagkakataon. Speaking of which, bila ko naalala, yung kasamahan ko sa Micah, si Pastor Arvin, si Ate Malu. Ayan, I think nasa US siya ngayon. At saka si Pastora Janice, kung ako ay gising. Shout out sa iyo, thank you for tuning in. Lagi din yung nakikinig kahit nasa Amerika yan, at inaabangan niya ang aking pagbati. Yung iba mamaya
1: na. Binabati ko nun po yung mga kapatiran kamagagawa ko sa Christian Gospel Church dyan sa Bagong Barrio, Caloocan City, Pastor Dado Castillo and Jason Padron, at lahat po ng mga staff namin sa Compassion dyan po sa Paglinang Student Center sa panguna ni Ate Gina Bimida. Kasi ito, Doc, yung ano, no, yung panahon na kaliwat kanan yung mga summer ministries like retreats, camps, at mga sports evangelism at daily vacation Bible school. Kung I'm not sure kung paano sa ano sa The Lord's Flock ay sa Jesus Flock nangyayari yung ano, ni maganyan kasi nasa kayo ay nasa mall, hindi ba?
2: Yes, pero may mga activities na kami during summer like youth camp, mga seminars, children's camp. So yun yung mga nagdaan na mga activities sa church.
1: Sa tanong buhay ko for 14 years diyan sa church, ito talaga yung panahon na bawal kang magkasakit, bawal umabsent kasi pagpa itong dalawang buwan ay talagang hataw na hataw eh. Yung mga feeding, yung mga outreaches, yung mga evangelistic programs, mga sports. Kaya shouting out no sa mga manggagawa ko dyan sa Christian Gospel Church ng Bagong Barrio, Caloocan City. At maging sa mga churches na malapit din po sa akin na ngayon ay busy din. Halimbawa yung Heritage Christian Fellowship dyan po sa may Paco, Manila, sa pangunin Pastor Teddy Lim, tsaka si Mama Jenny, at si Uncle Sugar, si Pastor Edison, maging si Achi Iris, si Pastor Geno, at yung mga staff dyan. Sila Jean, sila Kyla, sila Tam. Blessings to all of you sa HCF. Ano? At ganun din sa si Ate Det nga pala. Det D, tsaka si Ash, at tsaka ayan. Yan, sila mga magkakapatid niya, binabati ko po kayo. At ganun din sa Jabez Christian Community Fellowship dyan sa Ugong, Valenzuela, si Pastor Senaida Bernales, saka si Pastor Nathan, binabati ko po kayo. Yung Sambahang Pamilyang Kristiyano sa Caloocan, binabati ko rin po kayo. Caloocan Bible Church dyan sa malapit sa monumento, at Sambahang Kristiyano sa Karuhatan, Pastor Eliel Santos, at si scenery. There's so much to greet. At while here in Italy, pinabati ko po syempre ang aking amore, si Ruth Aisle Sullivan, maging si Kate, si Tita Melba Sullivan, maging si Tito Ricky. Blessings to you and your household. Pastor Albert and Shirley Lopez, maging si Mami Awa, at si Cindy, ang aking amika Bautista. Blessings to you at thank you for loving me, accommodating me, and taking good care of me. At mga kapatiran sa Assemblies of God yan sa Florence, Italy. At si Malu Beninzol, si Sandy, yung mga Makatangay family, at si napakarami pa pong iba. At ganun din dyan sa Assemblies of God, ADMEF dyan sa Arezzo, Italy, na laging nakikinig. Si Pastor Joel, si Pastor Tess, si Tita Zen, tsaka Rick No Gonzalez, I am greeting all of you. Ayan. Dok, yung unang tanong natin sa gabing ito ay kayo na papumasok. At sabi ng ating listener, good evening po Dok Alain and Pastor Archie. May anak po ako na nakipag-break sa kanyang girlfriend of 7 years due to a third party. Ang anak ko pong lalaki ay pakiwari ko ay na-trauma. Pero tuloy-tuloy naman sa trabaho at church ministry. Madalas lang siya mapag-isa lately pero ayaw naman niya magpa-counsel. After 4 months, bumabalik ang ex niya. Mm-hmm. Nakikiusap na bigyan siya ng chance. At sa akin siya lumalapit para magpatulong. Of course, I feel for my son. And I must admit, parang naging anak ko na din itong ex niya, kaya na-entertain ko pa din. Ano po bang mainam na gawin sa batang ito at ganun din sa anak ko? Salamat po.
2: Okay, first and foremost, the issue is between your son and his ex-girlfriend. And you also understand that probably you already built a relationship with the ex-girlfriend. And like you said, parang anak mo na rin. So probably a part of you is also hoping na maging sila ng anak mo. Now, nakita mo din naman kung how your son suffered because of the betrayal. Kasi may third party. Yung part na yun, I think, you have to let your son's ex-girlfriend to talk to your son. And pag-usapan kung ano magiging decision nilang dalawa regarding the relationship. Now, regarding naman sa anak mo, na ayaw magpa-counsel, hindi lang po lahat ng issue at heartbreak ay kailangan ng counselor. Sometimes, kailangan lang po nilang mag-reflect about what happened and probably what your son is going through is normal, especially the way he behaves since he's still functioning, serving the ministry and doing his work. Probably, it is one way to relieve the pain that he's feeling from what happened at yung mga pagkakataon na ikita mo na siya ay parang nasasaktan or na-trauma like you said, baka ito yung mga pagkakataon na nag-iisip din siya. So just give him space and give him time to think about what happened and hindi naman masama magtanong bilang ina kung ano nasa saan siya sa kanyang journey with herself after the breakup. Para rin malaman mo kung ano yung kanyang pananaw sa kabila ng pakikitungo mo sa kanyang ex-girlfriend. I'm pretty sure, I'm not pretty sure. There's a possibility na naiintindihan din ng yung anak ang iyong pakikitungo sa kanyang ex. However, pwede mong tanungin kung ano yung naramdaman niya kasi baka posibleng nasasaktan din siya sa maganda pakikitungo mo. Pero of course, a mature person will not go into that kind of feeling or will not entertain that thought. Pwede inirespeto niya yung inyong pagiging, kung ano meron kayo, pwede magkaibigan yun ng kanyang ex. At the same time, kung ano yung nangyari sa kanilang dalawa. Pero yun nga, pwede yung sensitivity.
1: Yeah.
2: Yun ang isang reason kung bakit mas maganda makakausap mo ang anak regarding the way you treat yung ex-girlfriend. So, just make sure that you're there for him in case na willing siya makipag-usap. Okay? At paalahan mo na hindi naman permanent yung nararamdaman niya. Na he can pass through with this. Yun nga lang, he has to deal it in a healthy way. Hindi niya kailangan mag-isip ng hindi maganda. At pag kailangan niya ng kausap, you can present yourself or kung buhay pa ang tatay niya or nandyan, you can actually encourage your son to talk to the father and other people like a pastor, kung open ang inyong inyong church sa ganito mga pag-uusap. Mm-hmm. So ito yung mga pwedeng bagay na you can consider tawag dito na i-encourage ang anak mo na gawin yun.
1: Pero magandang na-note niya, ano, parang noteworthy, noticing na wala nang pagbabago sa involvement sa trabaho, sa church ministry. Magandang walang problema yung therapeutic coping mechanism. Ano, baka isang uri ng pag-dismiss muna.
2: They will never know. Some people will try to function like as if nothing happened. However, we don't know what's really going on during those times as well. Kaya mas maganda, meron pa rin makausap. Kasi yung pong, every time we drown ourselves thinking in our own issues and problems without speaking to anyone, somehow it blocks perspective po, mga kaagapay. Yung ibang pananaw ng ating kinalagyang problema, minsan ay hindi po natin nakikita ang ibang anggulo. Kaya po, mas mabuti na every time meron tayong pinagdadaan ng challenges, ganaman to kahirap o ganaman nakakahiya, lumapit po tayo sa ating mga kaibigan na we can trust para po nawiling makinig, para po maibahagi natin ang ating mga iniisip at naramdaman na sa ganoon po, through their own listening, mabigyan tayo ng ibang perspective that we tend to be blinded because of whatever emotions that we are feeling, yung pain, yung mga thoughts that keep running through our head. Sometimes all these things could actually block other areas of the problem that we should be seeing. Yun nga, di man tayo Diyos, nakikita ang buong picture, di ba? So in order for us to expand what we can see, kaya po namin ni-encourage na have someone to talk to and process your thoughts and feelings para magkaroon ka ng ibang perspective or view sa issue na pinagdadaan.
1: So, but ang importante ngayon, people are journeying with you, ano, as you wrestle with the pain, yung betrayal, at the family, friends, accountability, or maybe pastor, ano, at kung ito'y magkakaroon ng second chance. Eh, kasi hindi naman niya sinabi kung ito'y isolated case. In that 7 years ba, wala bang mga previous issues na nagkaroon na nahulog sa, you know, third party ulit or
2: I believe na every relationship is unique on its own. Yung mga ganitong cases, may mga after a long relationship bilang boyfriend and girlfriend, magkakahiwalay, may nagkakabalikan nila o isa kasal. Yung iba naman, bigla nagkakaroon ng iba at nagpapakasal. So unique yung unique ang bawat relationship. Kasi magkakaiba naman yung taong involved in the relationship. At the same time, yung mga factors also involved kung bakit tumagal, bakit hindi tumagal, bakit nag-away. So magkaroon lang ng ano ng open-minded na pagtingin sa mga itong possibilities at yung po as a mother, yung po ang support na pwede niyong ibigay. Maging sensitive, encourage your son to talk to someone kung ayaw sa inyo, and yun nga, yung ipakiramdam niyo sa kanya your support remains there despite what happened.
1: The doors are open, in other words, ano, in whatever possible support na pwedeng ibigay. Ayun. Sabi ng ating listener naman, magandang gabi po, Heartline. May lumapit po sa akin sa church kamakailan. May anak po siya na 15 years old na nanginginig na umamin na may ginagong panghihipo ang lolo niya sa kanya. Nung una daw ay binaliwala niya, pero nung maulit ng 2 beses pa, ay nagkaroon na ng matinding takot ang anak niya. Takot daw pong mapag-isa ngayon ng bata, ayaw pumasok sa eskwelahan at naghihisteriya maging sa mga simpleng bagay-bagay. Sabi pa niya, hindi niya alam kung papaano niya kukomprontahin ang tatay niya. Yung nanay ito, tatay niya, na mukhang may ginagawa nga sa anak niya. May sakit din daw kasi sa puso yung matanda. I-refer ko po ba sa inyo para ipa-counsel? Sa ngayon, ano pong masasabi ninyo para makatulong ako sa kanila?
2: So yung nagtanong ay
1: concerned,
2: nakakaalam lang. So hindi niya anak.
1: Okay. Churchmate.
2: churchmate. Okay. I always tell people na family issues like this, kapag kaya pong pag-usapan at solusyon na within the family, last resort po ang pag-seek ng professional help. Last resort. Okay. Kasi yung kung saan nangyari ang isang ganitong bagay, mas maganda, ma-redeem mo kasi yung pangyayari within the same situation or family condition.
1: Oh.
2: But of course, kakailanganin pa rin ng bata ng therapy after magkaroon, after lumabas na itong nangyari. So, pero since alam mo, pero alam ba nung sino ba nagsabi sa kanya?
1: Yung nanay.
2: Yung nanay. Talagang yung nanay dapat ang mag-confront.
1: Doon sa kanyang tatay, yung lolo yun.
2: Oo, yung may, kasi itong ganito, dapat magkaroon ng pag, una pong pag-rescue sa ganito, pag may nagsabi, is kailangan mahinto, yun nangyayari.
1: Oo.
2: So una, ilayo yung bata. Kailangan hindi nasa bahay. Hindi mo mapapaalis yung lolo. Tapos, saka po, yung confrontation, mangyari.
1: Okay.
2: Para po, lumabas yung totoo. Para hindi maging threat din dun sa bata, yung presence ng lolo. So, ito yung sinasabi ko sa nakaraang episode na this complicates the issue because the involved are the family member. Tapos medyo maedad na rin yung lolo. Pero
1: at
2: still,
1: may sakit nga daw, parang issue nga daw din yun.
2: Pero still, applicable pa rin dito yung pag-respond natin ng tama is ang ma-rescue po yung bata. Kailangan niya ulit makaramdam ng safe, na feeling safe siya when he's around with adult. Kaya po siya nakaramdam ng panginginig is because yung trauma is already there. So ito po naman yung i-address ng counseling sa bata habang nagkakaroon po ng paglilinaw sa mga nangyayari. Kahit po pangihipo lang yan, again, like I said, maraming category or maraming klase po ang sexual abuse. And a child na who's supposed to be receiving protection and love from a grandfather, yun po ang wala sa na element po sa relationship na ito. Or pwedeng mistwisted po yung expression ng love na sinasabi ng lolo dun sa bata at genetic advantage po yung situation. So we don't know. Ito po yung mga bagay na inyong isasuggest dun sa mother ng bata na pwede nyong i-recommend na pag-usapan kung ano yung nangyayari. Kasi pwede rin itanggi kung i-confront eh. Pero we have to believe the child respond, the way the child shared what happened. So yon ang consideration na rin sa kung gagawin niyo sa inyong family in this particular case is kung paano niyo resolve yung ganong issue between the your father noong mother ng bata. So I told you this is really a complex thing. Kung kinakailangan mas maganda ma-solve siya within the family.
1: Yun ang munang focus, no?
2: Parang bawasan din yung shame na iniisip agad ng bata at saka ng parents as well. Pero yun sa tanong na kailangan bang pa-counsel, yes. Kailangan ma-process po nung bata, yung nangyari sa kanya. Para po magkaroon siya ng ibang perspective when it comes to lolo o lolos, mga grandfather, at yung lolo niya is siya lang yon pwedeng. Kasi pwedeng magbago po ang tingin ng bata, hindi lang sa mga lalaking adult or matatanda, kundi doon sa family niya, sa lahat. So, ito po yung ating i-address para hindi siya magkaroon ng, para yung trauma is hindi tumagal, hindi lumala, at mag-progress yung bata in a healthy way now, damage of this incident. Ito yung tinatawag sa psychology na ACE, Adverse Childhood Experience. Kaya siya tinawag na adverse, it could actually affect yung natural development ng isang bata in all aspects, whether it's physically, emotionally, psychologically, at ito nga mentally, itong ina-address po ng pag-seek ng professional help. Para po, yung pong ACE na nangyari, Adverse Childhood Experience, na always, most of the time is trauma, ito po yung ma-address na how now the child is going to carry this traumatic experience in a healthy way.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan pa rin mag-seek ng professional help yung bata.
1: Mm-hmm.
2: To process, hindi lang yon pati yung parents siguro.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwedeng traumatic dun sa mother, yung ginawa ng sarili niyang father,
1: uh-oh,
2: or pwedeng father-in-law yun.
1: Uh-oh.
2: Diba? So, ito yung mga bagay na susunod na mga hakbang once na magkaroon ng usapan,
1: mm-hmm,
2: within the family members who are in law. Ikaw ba? What do you think?
1: Ang malino doon talaga, no, it has to be confronted. Kailangan talagang matuko yun kasi magpapatuloy
2: confronted
1: ito.
2: Confronted so they can stop what is happening.
1: Kasi hanggat di inaapula yun eh, parang patuloy itong mga haharas, mga damage, mga trauma, at hanggang sa magkaroon ng mga very dangerous impact dun sa bata at saka sa relationship mismo nila sa family. That scene, alam mo,
2: well, affected na yan talaga. Yun nga lang, you don't have to stay on that. Kaya mas maganda pa rin yan, you seek assistance and professional help to address na yun, na maiwasan din or mabawasan yung mga ganitong negative effect sa family dynamics, the relationships.
1: Alam mo, Dok, bigla ako, habang nagpapaliwanag kami, na nag-aalala ako bigla o na-anxious sa mga medyo lax na dynamics sa hindi naman lahat, ha, sa ilang mga family circles na may kapabayaan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi in a hyper-sexualized generation, there's so much triggers, no, para tayo ay mag-give in sa mga kasalanan, sa mga indulgences, na mga inappropriate na sa mga touches, o parang kawalan ng mindfulness sa mga magulang, o parang tayo rin mismo sa mga vulnerabilities natin, sa mga personal issues na na-divert sa mga minors, sa mga innocent, sa mga helpless, no?
2: Mm-hmm.
1: Anyway, yun ang inaisip ko, especially when you are pastoring an urban poor community.
2: That is why, within the parents should teach their kids,
1: yeah,
2: kung ano yung mga appropriate touch lang from other people, regardless kung stranger yan o family member.
1: Mm-hmm.
2: That's why ako, in therapy, kapag may... Sometimes I desire to hug, embrace the client, I always ask permission.
1: Yeah. Okay.
2: So that's how you can be sensitive about it. That's why I also encourage mga especially kapag yung school ang kanilang estudyante is mga elementary or high school, kailangan ding isama sa pag-aaral nila ano yung mga appropriate touch that they allow at ano yung mga inappropriate that they should not allow coming from adult or persons, kahit sa member ng family yan or especially strangers. So the parents should be aware, teach their children kung ano lang yung mga appropriate touch that the child should receive. So, yun
1: tama. No? Hindi ko sinasabing maging suspicious tayo, pero yung mga boundaries saka yung mga paalala hindi dapat nawawala eh. Yung minsan sobrang kampante tayo, na yung mga bata kasi very vulnerable, diba, Doc Elaine? Especially sa mga adolescents.
2: Yes, they are the most vulnerable. One of the most vulnerable population because of their innocence.
1: At least if yung babalikan natin yung mga cases natin, parang sabi mo nga in one of our previous, actually last Sunday, last week lang, yung perpetrators are oftentimes, if not always, nasa bahay lang eh, nasa family.
2: Yung nasa majority inner circle, of it.
1: Diba?
2: Relatives or family member talaga.
1: Mm-hmm. At least nag-refer po kami sa mga reported cases lamang namin. Hindi naman na sinasabi namin na we remain to be very tayo na maging suspicious, na always on the lookout. Pero prevention should always be there, no? At boundaries at yung mga appropriateness of these things at educating ourselves then, no?
2: Yes.
1: Very, very, and being watchful of our tendencies. Some of the cases sinahandle natin, especially sa urban poor, yung mga substance abuse o kaya mga yung nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos the husband remains to be taking care of the children, nasa kanyang keeping, and then yung kanyang mga needs that are repressed or diba unattended to, tapos yung mga the children's carelessness na nakatiwangwang o kaya parang diba yung maraming bagay na sobrang dapat maging preventive tayo to spare ourselves, maiadya tayo sa mga bagay na madaling magsabi na sorry or sayang, the damage has been done. No, dun pumapasok din yung mga pagre-rea recalibrate or reassess kung paano tayo kumikilos, sino naiiwan, sino naiwan sa bahay, sino yung kasama, anong oras umuuwi, yes. Ano yung mga engagements, sino yung mga ganito kakaibang closeness na hindi usual, na questionable. Again, we do not really espouse na maging very suspicious. It's just that this generation, our time has so much parang concerns or possible triggers na if you do not become mindful, if you do not practice boundaries, no, ay isang araw mahugulat na lang tayo, no, na parang may mga ano na umiiyak na at parang may mga nag-act out na without our
2: So urban poor mahirap talaga yun kasi normally they are sleeping in one room, tabi-tabi sila. So things like this happen talaga.
1: Meron pa nga eh, di lang ganun. Even common CR.
2: Ah, yes. Totoo rin yan.
1: Ako, natira ako sa squatters area. There were a number of families, no, na using the same CR. Kaya napaka-prone. No? Napaka-prone. At yaka yung tabi-tabi, for example. Kaya minsan ay parang yung peer pressure din, mag-experiment. Kasi some people are of age. Tapos parang yung may pressure from the peers minsan yung mga dare. Hindi ba?
2: Well, it's part of growing up naman ng bata. Mm-hmm. However, if they lack of education nga from their parents regarding these things, they will be even more prone sa mga ganitong klase ng abuse. Mm-hmm. And these are the factors that most people are not seeing. They only see is the abuse itself.
1: Yeah.
2: But however, we need to be reminded po mga kaagapay na napakarami pong factors are at play when traumatic experiences are happening or experienced by a certain person. Especially yung abuse po, marami pong factors involved dyan. So wag medyo magdahan-dahan po tayo sa pagbibigay ng kung ano-ano ng mga assessment or judgment regarding what happened because like I said, pagdating po sa ganitong mga issues, it's very complex thing at napakadami pong bagay na dapat isalang-alang. Dito po dapat ina-exercise sa ating sensitivity, being careful on how are we going to see and address this kind of issues.
1: Mm-hmm. Ayan. Maraming salamat, Doc. Alin, bago tayo magkaroon ng break ay kung kayo po na bagong tutok o hindi laging nakakapakinig o nahagip lang, no, for this time, first time o second time, itong programa pong ito, whether Facebook po yan o YouTube o kaya ay nasa radyo, Doc Alin will explain to us who are we, sino po ba kami, anong Amara, at anong mga serbisyo at mga programs ang pwede po niyong ma-avail sa amin, mga professional services, those who are based in the Philippines and even those who are based abroad.
2: Okay, Amara Counseling and Training Center po is an institution that provides counseling and psychoeducational workshop related to our mental well-being holistically. Yung pong aming approach because we are Christian counselors. Sa amin po pumupunta yung mga taong siguro got sick and tired of just attending to their issues ng pure psychology or psychiatry, but they want also to involve their faith in ano. Kaya po holistic po ang approach namin, whether we teach through seminars and workshops or through provision po ng iba't ibang klase ng counseling or therapy. We provide individual counseling, also marital or couples counseling, family counseling, and group counseling by request. And aside from that, we also provide, like I said, psychoeducational workshop or trainings on different mental health issues na related po sa aming mga ginagawa and also some basic counseling counseling skills po if you want also to learn from that. Get in touch po sa amin. Una po, pinaka-common po kung saan po kami kinakontakt ng aming mga client is through our Facebook page, Amara Counseling and Training Center. Don't forget to like our page and follow po para po updated pa po kayo sa mga upcoming events. You can contact us through Facebook Messenger or you can text or call po sa aming number 0995-2032231. Again, that's 0995-2032231. At sa mga seminars naman po or workshop that you will be requesting from us, para po mas detalyado, you can send po a short email including all the details that you want from us sa amaracenter2015@gmail.com. So all this contact information can be found on our Facebook page. So again, feel free to follow and like our Facebook page. And we are located po geographically sa number 3 Ligaya Street, Isidore Hills, Barangay Holy Spirit sa Quezon City. So medyo malayo po kung kayo ay taga South. But still, no worries. May mga clients po kami coming from Cavite,
1: Bulacan.
2: From Bulacan, from Laguna, oh, because they are committed to their own healing. Mm-hmm. So they don't mind the travel time. Mm-hmm. We also provide naman po online minsan. Basta ako personally po, kung ako ang magiging counselor or therapist, kahit magkita po tayo once or twice before we resume to online counseling or consultation. Yeah. So ayan po.
1: At speaking about online, mga kaagapay, kami po ay nagbibigay din ng payong OFW kasi mas malayo pa sa Bulacan, Cavite at Laguna. Meron din po tayong mga clients from US, Canada, Australia, Japan, at maging sa dito po sa Europe like Italy and Spain. So basta kapag may ano no, pag may gusto at may paraan, kapag kailangan ng tulong, huwag mahihiyang magtanong at sumangguni, sapagkat kung minsan ay kailangan at hindi lang minsan, marami tayong mga instances at yung mga kababayan natin who are abroad are having it having difficult times of saan ba ako magsasangguni kasi kulang pa rin yung mga professionals eh no. So they can only
2: or they prefer a certain kind of
1: contextualized professional services like fellow Filipino na maaaring nakabase sila sa ibang bansa, pero whenever you speak the dialect, the language ano, na parang you're at home, you can freely express yung sa loobin at damdamin mo sa magitan nga po. So please get in touch with us, willing pong mag-adjust at mag-adapt ang ating mga resident counselors and psychotherapists to
2: hindi lahat
1: well ayaw mo. Then, joke lang. Basta pagka po, ano yan, please get in touch with us.
2: Pagka at, sa time.
1: Time. Makapag ano po tayo din. Mapag-uusapan naman yan. Well, at this juncture, pahintulutan po natin ang ating istasyon na bigyan tayo ng ilang mahalagang paalala at mga, you know, anunsyo. At ang programang Heartline po ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali.
0: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
0: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
0: Himpilang
4: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Heartline.
5: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Thank you. At nagbabalik po ang programang Heartline Monday Edition kasama ang Amara Counseling and Training Center. This is Pastor Archie de la Cruz together with
2: Dr. Aline.
1: Nagwe-welcome po sa mga bagong tune in at bagong tutok kung sakaling na-miss nyo ang first half po na aming usapan kanina, na sa paniniwala po namin ay sumasalamin pa rin sa mga kinakasadlakan, nararanasan o napapakinggang mga narratives mula po sa church, mula po sa community o naisasangguni po sa inyo. Narealize ko lang, Doc Aline, ano, importante na meron tayong nasasabihan, may nakakaalam at may kakayahan tayong sumangguni, mag-refer kung kinakailangan if you feel like we are inadequate enough to handle, facilitate, or provide meaningful solutions or options for some people na may mga complicated, compounded na mga issues na nakatakot, nakaka-paralyze, or you know, hindi ganun kadali.
2: Yes, that's right. That's kasi hindi naman tayo kinirate ng Panginoon para mag-isa. We are created to be in a relationship with the people around us, because that's how we will grow as well. We will not grow on our own. Mm-hmm. We need other people around us that can help us to see things that we don't see based on our own perspective. And we don't know a lot of things in this life, especially sa ating mga sarili. If you remember, I don't know, this is one of the things that I encountered. This is one of the things that

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, na kami ay maaaring tumayo sa iyong mga pangako, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa iyo'y walang patumanggang pagmamahal, katapatan, kabutihan, proteksyon ang mapapa sa amin. Lord, whatever happens, we are assured of a bountiful, everlasting, eternal life with you. For those who have received Christ in their hearts as their Lord and personal Savior, you have given them the right to be called children of the Most High God. And if we are your children, Father God, nakakasigurado po kami na ikaw bilang aming Ama ay kailanman hindi magpapabaya sa isa man sa amin. Payapain niyo po ang aming mga agam-agam, payapain niyo Panginoon ang aming mga kaba, patawarin niyo po kami sa aming kahinaan at palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa iyo sapagkat ikaw lamang Panginoon ang aming pinanghahawakan sa buhay na ito at maging magpakailanpaman. Ito pong amin samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang mga salitang ating napagbulay-bulayan sa araw na ito ay magbigay sa ating lahat ng kapayapaan sa magulong mundong ating ginagalawan. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruzel Ramadizon. Maraming maraming pong salamat sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
1: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
0: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
1: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
0: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
1: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
0: Ano ngayon sa'yo?
1: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
0: Tutulungan mo ako? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
1: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ardobaliad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Bardukilio, NTC number 14-1-PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1-PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1-PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Hardin ng Panalangin. Napakaganda ng paalaala sa awiting ito ni Janet Rodrigo. Tayo nang dumulog sa luklukan ng Diyos dito sa Hardin ng Panalangin. Kaya sama-sama po tayo sa mga nakikinig ngayon sa radyo, nandyan sa PM Radio, at ang atin pong fellowship ay available sa pamamagitan ng traditional radio at available din syempre sa pamamagitan po ng social media, sa pamamagitan ng DZAS app o kaya naman ay ng Facebook at ng YouTube sa mga nakikinig at nanonood. At the same time, i-share nyo na po sa mas marami pa kasi gusto natin marami ang nabe-bless. Kaya i-share po natin hanggat maaari ito pong ating fellowship dito sa Hardin ng Panalangin. Kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Nandito tayo sa Sydney, Australia. At syempre, inihahatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin, kung saan maraming himala ang ibinibigay ng Diyos para sa mga nananalangin. Kaya naman marami tayong ipinagpapasalamat sa Diyos dahil tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin ngayon. Ito ang ating opening prayer. Sama-sama po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, O Lord Jesus. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po kasama namin kayo sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, hindi po ninyo kami iniiwan. Kayo ay nasa aming kalooban, nasa aming kaisipan, nasa aming kapaligiran. At kami po ay inyong patuloy na inaakay sa inyong presensya. Salamat sa kapayapaan ng isip. Salamat sa katatagan ng kalooban. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa karunungan. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang palagi naming saklolo sa panahon ng iba't ibang pangangailangan. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, karapat dapat kayong sambahin, karapat dapat kayong luwalhatiin. Ang inyong mga gawa ay amin pong nasasaksihan at ang inyong mga himala ay amin pong nararamdaman. Panginoon, Panginoon, Panginoon, maraming maraming salamat sa inyong dakilang katapatan. Salamat sa inyong kabutihan. Sa amin pong mga pangangailangan, kayo ang nagkakaloob. Hindi po kayo nagkukulang. Purihin, purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po sa dakilang kaligtasan na mayroon kami. Salamat mayroon kami ngayong buhay na walang hanggan na amin pong nararanasan habang kami nabubuhay sa mundong ito at magpapatuloy sa inyong walang hanggang kaharian. Panginoon, Panginoon, purihin ang inyong pangalan. I-bless po ninyo siya na kasama kong nagpe-pray sa mga sandaling ito. Ano mang oras, nasaan mang lugar, ang mga blessings ninyo, Panginoon, para sa kanya na kasabay kong nagpe-pray ay amin pong nararanasan at aming tinatanggap ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, siya nawa.

Dito po sa banal na kasulatan ay ating babasahin ang bahagi ng Judges at ito po ay chapter 16. Maikling talata lamang po ito na andito po ito sa verse 28. At ang sabi po dito sa Judges chapter 16 sa verse 28, tumawag si Samson kay Lord. Sabi niya, Lord God, please pansinin mo ulit ako. Please God, palakasin mo ako kahit ngayon na lang ulit. Ito po ay panalangin ni Samson noong siya ay nabi.

ihag ng kalaban ng kanilang lahi, yung mga Philistines o mga Pilisteo. Si Samson po bilang isa sa mga naging judges o hukom ng bansang ancient Israel ay nakilala sa kanyang pambihirang lakas. Nakilala siya sa kanyang pambihirang kalakasan kung saan ang kanyang mga nagiging kalaban ay no match. At hindi lamang no match, sila ay talagang nagagapi. Ngayon, kilala po natin ang naging buhay ni Samson sang-ayon sa Biblia at ito po ay mababasa sa aklat ng mga Judges. Siya ay nabihag, nabighani ng isang babae, si Delilah. At ito ang naging dahilan kung bakit siya ay hindi lamang mabihag ang kanyang damdamin dahil sa kagandahan at alindog ni Delilah. Siya po ay nabihag din, literally, naging prisoner, nakulong, nabihag siya ng kanilang mga kalaban, ng mga Pilisteo. Kaya naman, nung siya ay nakabilanggo, siya po ay na-torture. Ha? At sa torture na yan, nababasa natin sa aklat ng mga Judges, si Samson ay nakapag-muni-muni sa kanyang naging pagkakamali, sa kanyang naging pagkalimot sa Diyos, sapagkat sinasabi rin po sa aklat ng mga Judges na nung ginupit ni Delilah yung kanyang buhok na sagisag ng kanyang pagiging Nazareno o Nazirite, sa pamamagitan po kasi ng pagpapahaba ng buhok ay naipapakita yung vow o yung kanila pong sumpaan sa pagitan ng mga magulang, ng anak at ng Diyos, si Samson ay idinedicate sa Panginoon. Pero nakalimot si Samson, akala niya ang kalakasan niya nasa kanyang buhok, pero iyon pala ay nasa presensya ng Panginoong Diyos. When the presence of God left him, nung iniwan ng presensya ng Diyos si Samson bilang kaparusahan sa kanyang compromise, malaking compromise, kanyang kasalanan, si Samson ay nanghina, nabihag ng mga Pilisteo. Pero yun pong binasa natin kanina, sabi nung tumawag si Samson kay Lord, sabi niya, Lord God, please pansinin mo ulit ako, palakasin mo ako kahit ngayon na lang ulit. At alam natin, dininig ng Diyos yung kanyang dalangin na may kasama ng pagbabalik loob sa Diyos, pagkilala sa Diyos, at ibinigay ng Diyos ang kanyang lakas at kanyang ibinuhos ang lahat ng lakas niya sa pagtutulak doon sa mga poste kung saan siya ay nakasandig. Kasi bulag na si Samson ng mga sandaling yon. Sa mga poste na siya ay nakasandig, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang lakas, itinulak niya yung poste na yon at sabay-sabay silang nabagsakan nung gusali na kinaroroonan nila. At sabi nga po sa Biblia, mas marami pa ang nagapi ni Samson kasabay ng sarili niyang kamatayan kaysa nung nabubuhay pa siya. Sa mga kwentong ganito, mga magulang at mga kapatid, atin pong binibigyang diin ang lakas ng Diyos at ang kanyang kahabagan sa mga nagbabalik loob sa kanya. May mga panahon sa buhay natin na tayo po ay malakas at dahil sa ating kalakasan, doon sa tinatawag nating prime of our lives, minsan tayo ay nagiging mayabang. Para po bang tayo ay napaka-invincible, hindi tayo kayang magapi ng kahit na anong bagay, ng kahit na anong sistema. Karaniwan yung mga fresh graduate sa university, tapos nakakuha ng magandang trabaho o naging maunlad ang negosyo, ay pinapaalalahanan po ng mga nakatatanda na huwag makalilimot sa Diyos at huwag bibigay sa mga tukso ng sanlibutan. Alam naman natin ang tukso ng sanlibutan, yung mga kaakit-akit sa mata, kaakit-akit sa ating mga sensualities, o kaya naman yung pride of life, yung kayabangan. At ito po ay madaling makaakit sa sino mang nakababata. At dahil doon, may kasama pang makabagong hil doon, may kasama pang makabagong technology ngayon,

panahon na tinatawag nating malapit na tayo sa dulo ng ating buhay, saka pa lang tayo magbabalik loob sa Diyos. Mayroon po tayong mga pagkakataon na ibinibigay ang Diyos kahit bata pa tayo o nakatatanda na tayo para maglingkod sa Kanya, at yung calling natin, yung ministry natin ay ating magampanan. Alam nyo, kahit na mahirap po iyan sa karanasan ko sa buhay, may mga challenging situations, nagbibigay po iyan ng meaning, ng purpose, ng kapuspusan, ng kagalakan. Kapag kahit na mahirap ay ginagawa natin, ginagampanan natin yung calling natin sa buhay. At mayroon pong kakaibang kasiyahan na naidudulot ang pagganap sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sa mga nakalilimot naman, ano, naandyan din ang kapatawaran ng Diyos kapag tayo po ay nagbalik loob sa Kanya. Mag-review tayo sa ating mga buhay. Palagay ko sa mga nakikinig ngayon, ano, ano ba mga edad nyo ngayon? Anong age nyo ngayon? Ha? Marami na tayong karanasan sa Panginoon. May pagkakataon ba na tayo ay nakalimot sa Diyos? O baka kaya napapakinggan mo ang message na ito, na i-share sa iyo, na i-forward sa iyo, kasi tingin nila medyo nalilibang ka sa maraming mga bagay, nakakalimot ka na sa iyong calling. Marahil kinakausap ka ng Diyos, huwag mo nang hintayin ang nangyari kay Samson. Sa mga sandaling ito, magbalik loob ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako sa aking naging compromise, sa aking naging pagkakamali, sa aking kasalanan, at tulungan mo ako na makapaglingkod muli sa iyo. Doon naman sa mga kabataan na pwedeng nakikinig ngayon sa mga sandaling ito, ay alalahanin mo rin kung bakit ka pinahintulutan ng Diyos na magtagumpay, nais ng Diyos na gamitin ka sa mga kaparaanan na makapagbibigay din ng fulfillment sa buhay mo. Never, never let go of God and the commitments that you have made unto the Lord. At sa mga sandaling ito, sabay-sabay po tayong manalangin para sa ating mga commitment sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat mayroong leksyon sa buhay ni Samson. Kami po ay hindi perpekto. Kami ay nagkakaroon paminsan-minsan ng mga kompromiso. Minsan kami po ay nakakalimot, minsan kami po ay natutukso. Pero Panginoon, sa mga sandaling ito, hindi aksidente na napapakinggan namin ang paalaalang ito. Nangungusap po kayo sa amin para magbalik loob kami sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga naging kompromiso. Nagsisisi po kami sa aming mga naging pagkakamali at kasalanan sa inyo. At nagbabalik loob kami sa inyo, Panginoong Diyos, dahil kami ay nakalimot, natukso, o kami po ay naakit ng mga bagay na nakapaghiwalay sa aming fellowship sa inyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoong Diyos. At kagaya ng prayer ni Samson, pansinin po ninyo kami ulit, O Lord, please God, palakasin po ninyo kami, hindi para makapaghiganti, kung hindi para makapaglingkod pa sa inyo sa mga nalalabing panahon na inyong ibibigay sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat. Kayo ang Diyos ni Samson na nagbibigay ng muling pagkakataon. Kayo ang Diyos naming lahat na nagbibigay ng pagkakataon, ano man ang edad namin, para kami makapag-serve sa inyo ng buong puso, buong lakas. Tanggapin po ninyo at dinggin ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, aming Amang mapagpala, itinataas po namin sa inyo ang sunod-sunod na kaguluhan sa mga eskwelahan na kinasasangputan ng mga minor de edad na mga estudyante.

0: Diyante, kung saan may mga napatay at nasugatan. Idinadalangin po namin ang mga batang sangkot sa mga krimeng ito. Nagumamit ka, aming Panginoon, ng mga instrumentong hahantong sa kanilang pagbabago at iba pang mga batang nadidigaw ng landas. Gamitin mo, aming Panginoon, ang gobyerno, eskwelahan, simbahan at tahanan upang mapigilan ang paglala ng bullying at iba pang uri ng karahasan sa mga eskwelahan. Ipag-adya mo, aming Ama, ang dumaraming bata at kabataan na natututo ng karahasan dahil sa mga violent online video games. Panginoon, naway maging totohanan ang aming gobyerno sa pagbabawal sa mga ganitong uri ng online video games na madaling ma-access ng mga bata at kabataan. Itinataas po namin, aming Ama, ang pamilyang Pilipino na wasak dahil walang magulang na gumagabay. Naway maging pangunahing agenda ng gobyerno, ng non-government organizations, kasama na ang simbahan sa pagpapanakas ng pamilyang Pilipino. Banal naming Diyos, nawa mawala ang takot ng mga magulang sa sandaling ang kanilang mga anak ay nasa eskwelahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masusing pag-aaral, pagpapatupad ng mga pagbabago tungo sa mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. O banal naming Ama, patuloy din po naming itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na naging biktima ng napakalakas na lindol doon sa Mindanao. Ibangon po ninyo sila, hindi lamang physically and materially, kundi maging spiritually. Marami sa kanila ay alipin ng takot at pangamba. Nawa kayo po ang magbigay ng kaaliwan, ng kapayapaan sa aming mga kababayan. Hindi rin po mayaalis, banal namin Diyos, na kaming mga Pilipino ay natatakot sa maaaring mangyaring malakas na paglindol na kinatatakutan namin, yung tinatawag naming the big one, dahil na rin sa sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang mga bansa. Tulungan po ninyo kaming makapaghanda sa the big one na ito. Tulungan po ninyo ang aming gobyerno at iba pang sektor ng lipunan kung papaanong tunay na kami ay makapaghahanda sa ganitong malaking kalamidad. Ngunit higit sa lahat, banal namin Diyos, patatagin po ninyo ang aming pananampalataya sapagkat kayo'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Merong kayong kapangyarihang pigilan ang pagdating ng malakas na lindol dito sa aming bansa. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Mga magulang at mga kapatid, patuloy po tayo sa paglapit sa Panginoong Diyos sa atin pong mga concerns. Alam po ninyo, ito pong nangyari sa mga eskwelahan sa Pilipinas ay patuloy natin inilalapit sa Diyos at magtulong-tulong po tayo na ma-educate ang mga young parents, hindi lamang older parents, kundi young parents sa adverse effects ng technology. Naalala ko dati nung na-invite ako sa programa ni Corina Sanchez sa television para talakayin yung mga effects ng growing up on

Line, and that was 1998 pa yata, ano, at eto na po, nakikita natin kahit sa makabagong kapanahunan yung mga natalakay natin doon dito sa Australia. Kagabi lang ay may naibalita sa ating simbahan for prayer, kasi bigla na lamang ang saya-saya pa nung isang 21-year-old na anak, ano, lumabas sa bahay. Pagkatapos ay mga 3 a.m. tumawag yung pulis sapagkat yung bata ay wala ng buhay at suspected suicide, ano. Kahit po sa mga mayayamang mga bansa at ganito na ang sitwasyon, everything financially, materially have been taken care of, may mga kumikitil sa buhay ng maraming mga kabataan, ng mga tao, depression, disappointment, discouragement, at yan po ay mga gawa ng kaaway, ginagamit minsan ng modern technology. Sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ay Diyos na nagbibigay ng buhay, at tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloy na ilapit sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga kabataan, ang aming mga kalagayan. Salamat, O Diyos, binibigyan ninyo kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dalangin namin ang mga may sakit at may karamdaman kagaya, Panginoon, ni Crispin. Dalangin namin na tulungan ninyo siya sa kanyang karamdaman. Dalangin namin ang healing, Panginoon, para sa pamilya ng mga Villa Gracia. Dalangin namin ang kalakasan, Panginoon, para kay Yoli at kay Maria Teresa. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang mabuting kalusugan para kay Elvie. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kalagayan, Panginoon, ni Paulino at ang kanyang apo na si Elijah. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para kay Dap Lois, ganun din, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para kay Marites. At sa lahat ng mga may sakit at may karamdaman na kasabay namin nagpe-pray ngayon, Lord, we pray for your healing, we pray for your miracles, we pray for your intervention, at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, nagbibigay, Panginoong Diyos, ng support, palakasin niyo rin at pagalingin sa kanilang mga emotional sicknesses and diseases and weaknesses. In the name of Jesus, we receive your healing for everyone who is sick. Dalangin din namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang patuloy ninyong pag-iingat sa mga bumibiyahe. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong pagkakaloob sa mga nananalangin para magkaroon ng anak. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong pagtugon sa panalangin ng mga taong humihiling ng financial provision. Kayo po ang maging kasapatan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay matapat at hindi ninyo pinababayaan ang inyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, ang mga nasa kulungan, yun pong mga nasa correctional. Hinihiling din po namin na tulungan ninyo sila sa kanilang rehabilitation, pagbabalik loob sa inyo, at sa kanilang kalagayan ngayon, magpakahayag po kayo sa kanila. Kayo po, Panginoong Diyos, ang maging kaligtasan, kapayapaan ng sino mang nasa bilangguan para sa kadahilanan ng restoration. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kayo ay tumutugon sa aming mga panalangin. Patuloy din po ninyong i-bless ang mga kasama namin ngayon sa social media, ang mga kasama namin nagpe-pray sa YouTube, sa Facebook, sa PM Radio. Tanggapin ng bawat isa ang inyong kalakasan. Pinupuri po namin kayo at ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsama sa ating prayer and intercession ngayon. At i-type po ninyo sa inyong comment section, ang Diyos ang aking kalakasan. Yan, i-declare po natin siya at i-type natin, punuin natin ang ating social media ngayon ng pagsasabi na ang Diyos ang ating source ng kalakasan, siya ang ating kaligtasan. I-type po natin sa ating comment section, ang Diyos ang aking kalakasan. Inihatid ng 702 DZAS Agam, Agapay ng Sambayanan, agapay din ng simbahan. At syempre, ng FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kasama si Desi Magtunaw at ang acting production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will continue to follow you and me.
all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless us all.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay makinig ka. Naisipan mo na bang sabihin ito sa sarili mo? Eh, bata pa lang naman ako. Ano bang magagawa ko? I don't have any power or influence. Eh, mas marami pang mas magaling kaysa sa akin. Alam mo, maraming tao ang naniniwala na kailangan muna nilang maging matanda, mayaman, sikat o makapangyarihan bago makagawa ng malaking epekto sa mundo. Pero ang Diyos ay may ibang pananaw. Sa kanyang mga kamay, kahit isang simpleng tao ay maaaring maging daan para mabago ang buhay ng iba. Kahit isang estudyante na tulad mo, kahit isang tatay o nanay na katulad mo, kahit isang ordinaryong tao, isang taong hindi kilala ng marami. Magandang araw sa iyo, Kaagapay, and happy morning. Sana po ay nasa maayos yung kalagayan, and I pray na masaya ang puso mo pagdilat ng iyong mga mata. Kung may mga inaalala ka naman, abay, surrender mo yan sa ating Panginoon, yung mga worries mo, yung mga anxieties mo. This moment, no, mag-rest muna tayo sa kanyang presensya. Pero don't forget, kung may mga prayer requests ka dyan or mga thoughts in mind, paki-comment mo na sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Don't forget, paki-share din po ng ating streaming para mas madami pa yung maabot ng ating broadcast. Dito yan sa Unang Salmo.

Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang isang batang babae na walang pangalan sa Biblia. Hindi siya reyna tulad ni Esther, hindi siya propeta tulad ni Samuel, hindi rin siya mandarigma tulad ni David. Isa lamang siyang babaeng batang alipin. Ngunit dahil sa kaniyang pananampalataya at katapangan, naging instrumento siya ng Diyos upang makaranas ng himala ang isang makapangyarihang tao. Tara po, basahin po natin ngayon ang 2 Kings chapter 5 verse 2 and 3. Sabi po dito, noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kaniyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Para po sa context ng passage na to, alam mo ba na si Naaman ay isang makapangyarihang pinuno ng hukbo ng Aram? Mataas ang katungkulan niya, sikat siya. Nare-respeto siya ng marami, ngunit may problem siya. May ketong siya, isang sakit na walang lunas noong panahong yon. Samantala, may isang batang babaeng Israelita na naging bihag sa digmaan at ginawang alipin sa tahanan ni Naaman. Kung tutuusin, marami siyang dahilan para magalit, marami siyang dahilan para manahimik, marami siyang dahilan para isipin na wala siyang magagawa. Pero sa halip na magkimkim siya ng galit, nagsalita siya tungkol sa Diyos. At dahil sa simpleng pahayag na iyon, nagsimula ang himalang nagpabago sa buhay ni Naaman. Ngayong morning, ayun nga no, may 3 points tayong mapag-uusapan patungkol po sa ating devotion. Una po rito, hindi hadlang ang edad para gamitin ka ng Diyos. Sa ating kultura, minsan iniisip natin na ang mga bata o kabataan ay para sa hinaharap. Pero sa Biblia, paulit-ulit po nating nakikita na ginagamit ang Diyos ang mga kabataan ngayon pa lang. Ang batang babaeng ito ay walang title, walang influence, walang power. Pero ang meron siya, pananampalataya. At yun po ang mahalaga. Marahil may mga nakikinig po ngayon na kabataan na iniisip, wala pa naman akong masyadong alam sa Bible. Hindi naman ako leader. Hindi naman ako pastor. Pero tandaan mo hindi ito tinitignan ng Diyos kung ano yung edad mo para malaman kung magagamit ka niya. Tinitignan niya, yung puso mo. Pangalawang point natin mga kagapay ay ang

Ang maliliit na salita ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Pansinin natin ang ginawa ng batang babae. Hindi siya nangaral sa harap ng maraming tao, hindi siya gumawa ng mga miracle, hindi siya naging sikat. Nagbigay lamang siya ng isang simpleng pahayag tungkol sa Diyos, at yon ay naging simula ng himala. Ganito rin sa buhay natin, di ba? Minsan iniisip natin na kailangan natin gumawa ng napakalaking bagay para magamit ng Diyos. Pero minsan, ang kailangan lang ay simpleng mensahe, isang paalala, isang pag-anyaya sa church, isang talata ng Biblia, isang panalangin para sa kaibigan. Hindi natin alam kung paano gagamitin ng Diyos ang maliit nating ginagawa. Ang ating responsibility ay maging tapat. Ang resulta naman ay nasa Diyos na. At ang ating ikatlong point, eto nga mga kaagapay, ang tunay na liwanag ay nagliliwanag kahit sa madilim na sitwasyon. Hindi madali ang sitwasyon ng batang babae. Malayo siya sa kaniyang pamilya, bihag siya, alipin siya. Pero kahit nasa mahirap siya na kalagayan, hindi nawala ang kaniyang pananampalataya. Hindi niya hinayaan ang kanyang sitwasyon ang magdigta ng kanyang pagkatao. Sa halip, pinili niyang maging ilaw. Napakadaling maging mabait kapag maayos ang buhay. Pero ang tunay na pananampalataya ay nakikita kapag mahirap ang sitwasyon. Kapag may problem sa bahay, kapag may pressure sa trabaho or sa school, kapag hindi ka na naiintindihan ng iba. Kapag may dahilan kang sumuko pero pinili mo magtiwala sa Diyos, doon ang tunay na nagliliwanag ang ilaw ng isang mananampalataya. Sa ngayon kaagapay, isurrender natin ang puso sa Panginoon. Manalangin po tayo. Our dear Heavenly Father, we thank you Lord for this another chance na mabuhay kami, na makapaglingkod po sa inyo. Maraming salamat sa halimbawa po ng batang babaeng Israelita. Salamat dahil ipinapakita mo na hindi hadlang ang edad upang magamit mo kami. Dalangin namin ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo sila ng katapangan upang maging ilaw sa kanilang paaralan, tahanan, komunidad at maging sa social media. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa at maging tapat na saksi ni Kristo saan man sila naroroon. Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen.

Kaagapay, saan ka inilagay ng Diyos ngayon? Sa classroom? Sa barkada? Sa opisina? Sa komunidad? Sa social media? Hindi aksidente ang lugar kung nasaan ka. May mga taong hindi nakakarinig ng tungkol kay Jesus mula sa pastor, pero maaaring marinig nila ito mula sa iyo mismo. May mga taong hindi magbabasa ng Bible, pero mababasa nila ang mensahe ng Diyos sa paraan ng iyong pamumuhay. Diba? Kaya huwag mong maliitin ang impluensyang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ang batang babaeng iyon, magsasalita ka kaya o mananahimik ka na lang? May mga tao bang inilalapit sa iyo ang Diyos na nangangailangan ng pag-asa? May mga kaibigan ka bang nangangailangan ng panalangin? May mga kaklase ka bang nangangailangan ng makakausap? May mga taong naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Baka ikaw ang sagot sa panalangin nila. Kaagapay, hindi mo kailangang hintayin maging matanda bago magamit ang Diyos. Hindi mo kailangang hintayin magkaroon ng malaking posisyon. Hindi mo kailangang hintayin maging perpekto. Ang batang babaeng ito ay walang pangalan sa Biblia, pero kilala siya ng Diyos at ginamit siya ng Diyos upang baguhin ang buhay ng isang tao. Marahil hindi rin alam ng mundo ang pangalan mo, pero alam ito ng Diyos. At marahil sa mismong lugar kung nasaan ka inilagay ngayon, may taong naghihintay na marinig ang pag-asa na dala mo. Kaya huwag mong maliitin ang impluensya na ibinigay sa'yo ng Lord. Maging ilaw ka, maging asin ka, maging matapang na saksi. Dahil ang Diyos ay kayang gumawa ng dakilang bagay sa pamamagitan ng isang pusong handang gamitin para sa Kanya. Maraming salamat ha sa pagsama dito sa ating program sa Unang Salmo. Ako po ang iyong companion, K.L. Garcia. Ano po ba yung natutunan mo o naging impact sa iyo ng ating naging devotion this morning? Sana po ha, nagkaroon kayo ng reflection. I-comment po na iyan ha, and don't forget, pakishare po ng ating streaming. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na episode ng ating programa. Ito po ang ating reminder, si Kristo lamang po ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay!

0: Sambayanan.
1: 702-DZAS. Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po, magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam nyo ba po, we're on the last 2 days of June. Pagdating ng Miyerkules, July na, naku, nakalampas na yung kalahati ng taon. Sunod niyan, pa-bear months na naman tayo. So, kamusta kayo mga kaagapay ngayong mabiyayang Monday? At dahil nga po Lunes, may awit tayo. Handa ka na ba, my dear father, dear? Ayan. Okay. Taas natin. Ayan, mga kaagapay ha. Okay. Ready? Sing. Monday.

0: O, diba? For an 87-year-old man, ganda pa rin ang boses ng tatay ko. Sa totoo lang, wala akong nagmana sa kanya dyan. Sa totoo lang. Kanyang-kanya lang yan. Though my brothers all sing, diba si Kuya Jonathan, si Kuya Jojo, si Kuya
1: Tito. Maganda rin kumanta yung...
0: Pero yung kalidad ng boses ng tatay ko, sa kanya lang talaga yan. Sa totoo
1: lang. Ay talaga, kasi kanya-kanya lang naman.
0: Magandang umaga po sa inyo on the last Monday of June. Ayan. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 TZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, yung PM radio portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Alam niyo na kung saan. Mula sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At syempre, kung kayo po yung nakikinig, nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo pa rin po.

0: Transistor Radio, PM Radio, eh malamang sa malamang nakukuha niyo ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. And syempre naman, di ba, kung nakikinig kayo gamit ng ating Facebook live stream, ayan, mula apari hanggang hulo, pag maglinaw ang inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay around the world. So, salamat po sa inyong pakikihalubito. Tama ba? Pakikisama sa atin this 5:30 in the morning. Ang hirap na kayang gumising kasi pag maulan, malamig, di ba? But salamat sa Panginoon. Sabi nga, mabiyayang Monday ngayon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po ang araw na to maging mabiyayang Monday sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon at maging pagpapala din siya sayo sa iba. Huwag pong kakalimutan, ng Far East Broadcasting Company ay member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon siyang sa atin ay maglilinaw at siyang sa atin ay tunay na gagabay sa isang buong katotohanan. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores, nag-gabay library. Ang ganda ng ano ni Daddy, extra. Anyway, magandang umaga po sa inyo. I-advance ko na po kasi ang theme po natin sa month ng July ay peace and progress o kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Kaya naman po, akmang-akmana na pinanimulan ko na tong topic na ito for this month, for this week rather. Kasi nasa June 29 na tayo, tapos moving to July. So mas magandang pagsimulan na natin itong pag-usapan for this week and for next week as well. So ang atin pong topic, 10 practical ways to build peace in your life and the world around you, na sinulat ni Taylor O'Connor ng everydaypeacebuilding.com. Kasi ito po yung theme. At ang theme verse natin, Matthew 5:6, sabi gano'n, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila itinuturing ng mga anak ng Diyos. Tama po yun. So, ang liwanag po kasi ng paalalang to sa atin sa Matthew 5:6. Sabi nga po ni Gracia Markel, ask yourself what you can do to make a difference. Then take that action, no matter how large or small. Ulitin ko ha. Ask yourself what you can do to make a difference. Then take that action, no matter how large or small. Marami po kasi mga tao na may malalim na pagpapahalaga sa mga social issues. Subalit hindi nakakasiguro kung anong magagawa nila upang makagawa ng pagbabago. Para po sa marami sa atin, mahirap malaman kung paano tayo makakatulong. Madali ding ma-disillusion, totoo yan. At maaring maging cynical tayo of what's happening around us. So ang mga sistema po at structure sa pagpapalakad sa mundo ay tila hindi gumagana. May gera, may kahirapan, may discrimination. Siyempre, andyan din yung inequality at violence. Malaki po itong mga issues na ito. Ito ay complex at overwhelming talaga, nakakalula sa totoo lang. Subalit ang magandang balita ay lahat ay maaaring makagawa ng isang bagay upang magkaroon tayo ng difference. Tama, maaari tayong magtatag ng kapayapaan sa ating buhay at sa mundong ating ginagalawan. And we can be a part of that. Oo, ang problema complex. Subalit upang maging effective sa paggawa ng pagbabago, ang mga solutions ay kailangang simple lamang. Ang naisin po ng author na ang mga ideas na pag-uusapan natin ay mag-inspire sa marami sa atin upang humakbang at gumawa ng aksyon para sa kapayapaan at hustisya, gano'n man kalaki o kaliit yung ating magagawa. Kaya, ready na tayo! Simulan na natin. And we'll take this one thought at a time. Kung kulang ay man, dalawa. Okay, so we'll start today. Ito, sabi niya, calm your mind. Payapain ang ating isipan. Maging isang bihasang advocate sa kapayapaan o maging ikaw isang bata na nag-aspire na makagawa ng pagbabago, laging mas mabuti kung magsisimula muna sa ating sarili, di ba? Ang kapayapaan o ang pagpapayapa sa isipan ay makakatulong upang mas maging patient at mapasensya tayo. Makakatulong ito upang maging present para po sa mas nangangailangan sa iyo. Makakatulong ito upang mag-engage sa mga challenging na tao. Eh, napakarami po niyan. Ito ay magpapatalas ng ating intuition. Ito ay makakatulong upang ma-moderate ang feelings ng galit o anger at ang ibang strong emotions kung ito man po ay mangyari. Ito ay magbibigay ng mas maraming insight upang ma-analyze ang mga complex issues na associated sa conflict at inequality. Makakatulong din ito upang mas maging focused at creative sa efforts natin upang makapagtatag o makapag-build ng kapayapaan. So sabi nga, calm your mind, payapain ang ating isipan. So ano yung pwedeng gawin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa isipan? Una, pag-aralan yung mga simpleng mindfulness practice. Oo. Ano yung mga ginagawa mo? Anong dapat mong ginagawa? Yakapin ang katahimikan, yung quiet time. Nako, ngayon very rare na po yan, di ba? Laging maingay, laging magulo. Grab that opportunity for quiet time. Pag-aralan ng iyong emotions. O, paano ko ba nagre-react? Paano ba to? Tama ba? Maglaan ng panahon sa nature. Yes! Kasi ang kalikasan talaga nagbibigay ng kapayapaan kasi nakikita natin ang katotohanan ng Diyos. Maging mindful, nako, totoo to, sa iyong media consumption at exposure. Ay, nako, lagi ko narinig din sa mga anak ko, mama, ang algorithm, iba. So kung puro ka, ang iyong exposure ay puro negative, madadala mo yon. So sabi niya, maging mindful ka sa iyong pinapakinggan, pinapanood. Tapos, syempre, ito, simple. Breathe. Huminga. Huminga ng malalim. Maging exercise. Tandaan, ang pangalan ng Yahweh, yun ang ating paghinga. Yahweh. Diba? At alamin at gamitin ang mga contemplative practices o pagmumuni-muni na effective para sa atin. So, kung nais natin magkaroon ng kapayapaan, kailangan ay tayo muna ang merong kapayapaan. Sa mundo na punong-puno ng iba't ibang challenges, kailangan natin ng kapayapaan sa puso at sa isipan. Sa totoo lang, magagawa lang natin ito kung meron tayong kaugnayan sa Diyos ng kapayapaan na nakakaunawa sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga, sa Diyos lang tayo makararanas ng tunay na kapayapaan sa isipan. Ang ganda-ganda po ng paalala sa atin sa Philippians 4:6-8. Sabing ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng mundo o ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. O di ba ang ganda mga kaagapay? Kaya nga, sabi nga, ang Panginoon ang kailangan natin para sa ating kapayapaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Natumbok muli anak. Maganda. 10 practical ways for peace to make a difference for change. Battle good, mayroong mga paglalaban, good news, bad news, but kailangan natin sa buhay peace in our life. Inspire our lives for peace. Calm your mind. Start from ourselves. Intuition, insight to process and focus to build peace. Quiet time, pagmuni-muni. Emotional control. Tingin sa nature. And then mindful tayo kay Yahweh. Meditation, have peace within ourselves. God ang ating i-focus, ang ating isip sa Kanya. At huwag mabalisa kasi yun naman ang pangako niya. Don't worry. I am in control. Amen, amen, amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ang mensahe ng Diyos para sa Philadelphia. Revelation 3:7-13. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang mensahe ng Diyos sa Iglesia ng Philadelphia? Ito ang sinasabi ng banal at totoo. Nasa kanya ang susi ni David. Ano ang totoo tungkol sa susing ito? At ang pagbinuksan ang pinto, walang makapagsasara noon. Ang pagsinara, walang makapagbubukas noon. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malakas, pero sinusunod mo ang sinasabi ko at hindi mo ako dininay. Kaya tingnan mo, magbubukas ako ng pinto sa harap mo at walang sino mang makapagsasara niyon. Amen. Makinig ka, yang mga kampo ni Satanas. Huwag yang mga sinungaling nagsasabing Diyos daw sila, pero hindi naman. Pupuntahan ko, papupuntahin at pagluluhurin ko sila sa paanan ko. Malalaman nilang lahat na mahal kita since sinusunod mo ang utos kong magtiis. Iingatan kita sa oras ng mga pagsubok na darating sa mundong ibabaw para itest ang lahat ng mga tao doon. Parating na ako, ingatan mo kung anong meron ka para hindi maagaw sa iyo ang reward mo. Yung mga nagtatagumpay, gagawin kong haligi ng templo ng aking Diyos. At doon sila, at hindi sila aalis doon. Isulat mo sa kanila ang pangalan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit galing sa Diyos. Isulat mo sa kanila ang kanilang bagong pangalan. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Wow, wow, wow, amen, amen. Dakila talaga ang dakilang Diyos sa lahat. Ang kanyang dakilang pag-ibig ay isang malakas na magneto na humihigop at humihila sa isang dakilang tagumpay ng pagliligtas. At nagkagayon nga, glory to God alone. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Maganda po itong Church ng Philadelphia. Gusto ko ito kasi sabi nga ng ibang mga theologians, this represents the current church ngayon. Yung start sa kapanahunan. Kasi dito ang mga kontrabida, yung mga Hudyo eh. So, habang binabasa ko, yeah, probably this has to do with the church, the Gentile church. Mga personal, ano ko lang po yun ha, hindi ko po ano yung personal insights ko lang. Pero ang maganda po kasi dito, sabi nga ganun, ipinakita niya dun sa ano,

0: gusto ko dyan. I know your works. Hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. Wala, di ba? Kaya nga, mas maganda na hold fast. Yun yung mga key words natin eh. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Hold fast. Doon sa ipinagkatiwala ko sa inyo. Yun yun. Tapos sabi niyang ganun, kapag tayo maging mananagumpay, i-honor tayo ng Panginoon. Nabanggit din niya dito na maghintay tayo kasi the New Jerusalem ay malapit na. So maganda tong time na to. Tapos sabi niyang ganun, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Maganda ang ano nila, maganda ang description sa Philadelphia. Sabi, the Holy One, the True One. At sabi niya ganun, I know your works. Sabi niya, behold, I have set you before an open door which no one is able to shut. Diba? Sabi niya ganun, sa, ano, even the gates of hell cannot prevail against it. Diba? Yun yung maganda. Kaya tayo mga kaagapay, tayo na naniniwala sa Panginoon, alam natin. And we feel that, alam natin, soon and very soon, di ba ganyan? We are going to see the King. At talagang totoong-totoo yun. So, lagi pa sa isip, I know your works. Talagang laging isa-isip natin yan. Wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon. Lahat yon nakikita ng Panginoon. So, anong lesson sa atin? Sumunod sa Panginoon. Laging maging aligned sa layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kaagapay. Hindi lang yon. Bawat araw ng buhay natin, let us make it an excellent day for God's glory. Para wala tayong pinanghihinayangan, wala tayong sinasayang na araw, wala tayong sinasayang na oras, at ang Panginoon patuloy na nangungusap sa atin at gumagabay through the Holy Spirit. So, enjoy your day, di ba? Monday nga, mabiyaya. Gawin natin itong tunay na mabiyayang Monday. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi yung words mo na I know your works, nakikita mo kami kung kami nagkakamali, pinapatawad mo kami. Nakikita mo kami pag kami ay sumusunod, pinagpapala mo kami. Nakita mo rin, Panginoon, yung how you are really in control, how you see us, how you are concerned in our lives every day. So Lord, salamat po kasi you're a God of love. And yung love na yon, nararanasan namin sa aming personal na buhay at sa buhay as we celebrate your name, we celebrate your goodness, nakikita rin po yun ng ibang mga tao sa palibot namin. So Lord, dalangin namin talagang magningning yung pag-ibig na yan sa aming mga buhay. Today, Lord, salamat po mga agapay namin na today is their special day. Unang-una po kay James Rodolfa, kay Ana Marquez Almeida, kay Jenny Badiao Gose, kay Glenn Persia, kay Ruby Pulyon Tolentino, at kay Nikki Jolie. Panginoon, ilan lang po sila sa mga kaagapay na nakalista po sa amin, pero alam namin, Lord, mas alam mo kung sino-sino yon at lahat ng mga yan nakalista po sa iyong puso. So today, Lord, I pray that you bless ilang mga kaagapay namin who are celebrating their birthdays and their anniversary. We declare blessings upon them, O Lord. Lord, ang dalangin po namin as we begin this week, yung mga business po namin, yung mga maliliit na tindahan, o kaya tindahan sa palengke, anuman pong negosyo, ang ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaagapay. Lord, we ask that you bless them. Pagpalain mo po yun, Panginoon. Kasi ano na naman uli, bayaran na naman ang mga bills, bayaran na naman po nun, bumalik na yung mga anak sa school. So Lord, we just ask that you bless your people at ang mga kaagapay namin today, Panginoon. Yung blessing na katotohanan na you are our provider. Hindi pa man nangyayari, nakikita mo ng Panginoon. So Lord, salamat po. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, dakilang-dakila po talaga kayo. Ang inyong dakilang pag-ibig ay isang malakas na magnet na humihigop at humihila sa aming dakilang tagumpay ng sa iyong dakilang pagliligtas. Kung kaya't amen, amen, glory to God alone. At alam ko pong hindi niyo kami talaga lalampasan dahil sa iyong ginawa. sa krus ng Kalbaryo.

0: Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, kamusta ka na, di ba? Kamusta na yung kaugnayan mo sa Panginoon? Yun yung magandang tanong ngayon, no, Dad. Kamusta na, nalaranasan ba natin kaagapay yung pag-ibig ni Lord every day? Like when we wake up in the morning, we experience His love. At the end of the day, we say, Lord, thank you for your love. Diba po?
0: Amen.
1: Yun yung maganda eh. Tapos throughout the day, nabanggit nga na dito yung quietness, yung quiet time. Yung talagang katahimikan. I love that time. Meron akong specific place sa bahay. Alam ng Pastor Ness niya na pag nakaupo na ako doon, yun na yung nag-meditate ako, nanalangin ako, doon ako umiiyak sa Panginoon para for the day. Kasi tayo, we live one day at a time. So, ang point natin, mga kaagapay, make our day count for God. Sabi nga, let us not count the days. Let us make each day count. Kumbaga, yung bang tipong na-check ni Lord, okay ang anak ko today, okay ang anak ko today, di ba? Yun yung gawin natin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at ang pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sabayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya mga kaagapay, kami rin po ay inyong makakasama 24/7 sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre at mai-install po natin sa pamamagitan po ng inyong mga Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama sa kanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre ngayong hapon mga kaagapay, gusto ko lang sabihin sa'yo na tag-ulan na, magbaong ka ng payong, dahil dito sa Ortigas kanina ay madilim, ngayon ay nagliliwanag na. Dalangin ko na bago tayo umuwi ng kani-kailang bahay, ng kani-kailang tahanan, matapos na ang ulan. Kasi mga kaagapay, mahirap umuwi ng basang sisiyo, alam mo yan.
1: Tama!
0: At syempre mga kaagapay, at sa pagkakataon na to, napakaganda ng ating magiging kwentuhan. Napakaganda ng ating mapagdidiskusyonan. Kasi mga kaagapay, sa nangyayari ngayon sa mga paaralan, sa mga universidad, hindi lang yan, sa mga kabataan natin ngayon, mapapaisip ka no, na ligtas pa ba ang school? Ligtas pa ba ang paaralan natin? Masasabi ba natin na alam mo to, na ituturing pa ba nating pangalawang tahanan ng mga paaralan? Kasi di ba alam natin kaagapay na sinasabi ng mga magulang natin na pangalawang tahanan natin ang eskwelahan. Pero sa pagkakataon na to mga kaagapay, yung mga nangyayaring issue, lalo na sa social media, nakikita natin yung mga ilang barilan, yung mga ilang nagkaroon ng sakitan. Di ba mapapatanong ka ba, ligtas pa ba po yung anak nyo? Kaya ligtas pa ba ang kabataan sa mga paaralan? Ito yung mga bagay na iniisip natin. Kanina mga kaagapay, sa ating unang programa sa Makabayang Panalangin, ipinalangin natin ang mga kabataan na kung saan binigyan. Alam mo yon, nakakatuwa nga kasi nagkaroon tayo ng opportunity na i-share po yung ginagawa po natin inside the campuses, di ba? Lalo na po sa Every Nation Campus San Pedro. Kaya kaagapay, ito yung tamang pagkakataon na hindi lang kabataan yung kamustahin natin ngayon. Even the parenting, even yung mga teachers, principals, administrators, di ba? Kamusta na po kayo? Paano ba nating natiling ligtas yung mga nangyayari sa panahon ngayon? And alam mo kaagapay, napakalapit talaga ng topic natin sa pagkakataon na yon. Kaya syempre sa mga kaagapay natin na pauwi na galing dito sa EDSA at naranasan ng guest natin, ako parang mamaya makakatikim ako ng mga iba't ibang salita, pero syempre di natin sasabihin on the air. At syempre sa mga kaagapay natin na pasakay na ng MRT, kaagapay, gawin mo kaming background pero maglagay ka ng earphones, ha. At syempre sa mga kaagapay natin na pasakay na sa terminal ng bus, GFX, FX, kaagapay, aba, samahan mo kami sa isang oras hanggang alas 4:30 ng hapon. At syempre sa mga kaagapay natin na nakatutok na dyan, kaagapay, it's a privilege po na mapagsilbihan namin kayo hanggang alas 4. Mamaya po yan, kaya naman eto na nga po ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day ay, anong positive attitude ang dapat taglayin ng mga estudyante ngayon? Uulitin ko kaagapay ang ating question of the day. Anong positive attitude ang dapat taglayin ng mga estudyante ngayon? O diba, napapaisip ka kaagapay, no? Ano na nga ba yung dapat taglay ng mga estudyante natin ngayon? Diba sabi nga dun sa isang kanta, diba? Kamusta na ba ang mga estudyante? Ano na nga ba nangyayari? Pero ikaw, estudyante ka man na nakikinig ngayon, o dati ka mang estudyante, kaagapay ang question of the day ko, anong positive attitude ang dapat taglayin ng estudyante ngayon? Eto na, babasahin na natin ang mga kasagutan ng ating mga kaagapay na kanina pang alas 10 ng umaga naghatid ng kani-kanilang kasagutan. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, obedience po, the students now, ang hirap ng sumunod sa mga magulang, teachers, professors, and authorities po. Hope and prayers, we discipline the family, parents po, at maraming OFW families and maraming broken family nowadays. Minsan magkasama yung magulang pero hindi magkasundo ang mag-asawang naaapektuhan ng anak. Let's pray for every family. Being a Christian is our calling to disciple them and share the word of God. O, diba totoo yan kaagapay? Yung obedience kasi, actually yung obedience madaling gawin pero mahirap talaga siyang, alam mo yun, totally, personally, mahirap siyang gawin kasi kaagapay, bakit? Kasi ano yan eh, ang obedience kasi it's a heart issue. Ano ba yung laman ng puso mo? Bakit hindi mo magawa yung pinapagawa sa'yo? Yun ang obedience. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Botsky Lori. Sabi niya, kailangang mag-aral mabuti kasi sayang ang pagod ng tatay at nanay para makapag-aral lang at para sa kanilang kinabukasan. At ito, sagot ng ating kaagapay at syempre na sumagot mula sa Victory San Pedro si Ate Len Lapitan. Sabi niya, ang isa daw dapat na positive attitude ang mga dapat taglayin ng estudyante ngayon ay grateful, obedient heart, and see themselves na love but not entitled. Nako, kaagapay! Medyo mabigat to kasi totoo eh, kasi sa sobrang bilis na ng mundo, yung entitlement kasi nandiyan na, yung parang dahil nga ano eh, isa nga dun sa preaching ng pastor na, isa sa pinakagusto ko na sobrang dami ng impormasyon pero walang transformation ng heart. Diba ganun tayo ngayon kaagapay, ang dami kasi nating information na nababasa, isang click mo lang nandiyan na, isang search mo lang nandiyan na, pero ang totoo, minsan ang gusto lang natin mag-gain ng knowledge pero hindi mag-transform ang puso. Yes, kaagapay, hindi tayo nagpaparinig pero ganun talaga kaagapay yung henerasyon na meron tayo. Eto pa, basa pa tayo kaagapay ng sagot. Eto, isa sa youth po namin sa Every Nation Campus San Pedro, si Gabriel Arcilia. Hi Gab, sabi dito ni Gab, I think the greatest attitude a student should have today is a strong sense of responsibility. Sabi niya, we live in a generation where easy to be influenced by anger, pride, social media, and peer pressure. Kaya hindi sapat na matalino lang tayo. We should be student. We have an integrity to do what is right. Empathy to understand others and resilience to overcome the problems without hurting ourselves or other people. Because education should not just only produce a professional. It should produce people with principle. Gab, dahil dyan may ice cream ka sa akin sa Sabado. Kaya di ba tandaan mo kaagapay, no? Ang dami na kasi nangyayari sa eskwelahan. Napakadami ng, hindi ko ba alam kung ano bang nangyayari sa henerasyon na meron tayo. Pero alam mo yon, darating talaga kaagapay yung pagkakataon na, kasi ako aaminin ko kaagapay no, mga panahon namin, wala pa talagang ganun yung magdadala ng, alam mo yon, ng baril o kutsilyo. Kasi kaagapay, noong mga panahon namin, anlang abang, square-square bati lang kami eh. Pero ngayon, iba na kaagapay, di ba? Kaya po, alam nyo kaagapay, talagang masasabi ko na siguro kung hindi ko kilala yung Panginoon, kung hindi ko kilala si Jesus, I think wala rin ako sa posisyon na meron din ako na nagsasalita. Pero kaagapay yun nga, sasabihin ko na din na I am product of the campus ministry. Siguro kung hindi ako nasharan ng gospel through campuses, hindi ko rin makikita na brighter pala yung kinabukasan na meron ako. Kaya naman muli, kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang positive attitude ang dapat taglayin ng mga estudyante ngayon? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kani-kanilang radio, kaagapay, huwag kang bibitaw dahil maganda ang ating tugtugan. At syempre, sa mga kaagapay natin na nakatutok sa Facebook, kaagapay, sagot ka lang sa ating question of the day dahil mamaya babasahin natin at mamaya tayo ay magkwekwentuhan na. Kaya naman muli pong nagbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Motion.
1: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
2: At mga kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Muli kaagapay, ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kanina nga mga kaagapay, napagkwentuhan natin ang mga nangyayari sa paaralan, sa eskwelahan, universidad o ano man yung tawag nyo kung saan nag-aaral yung mga anak nyo o yung mga kapatid nyo o yung mga kabataan ngayon. Kaagapay, lakasan na ang ating mga radyo dahil magandang kwentuhan to kaagapay. Ang mga kasama ko ay Lodi na kaagapay sa usapin ng campus ministry. Alam nyo ba mga kaagapay, 2017, hindi ko alam eh, basta matagal lang kayong magkakilala nila ate at kuya. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, no, i-welcome po natin mga kaagapay. Syempre sila po ay 15 years experience in campus ministry kaagapay. Opo, manatandaan ko rin kaagapay, 2017 they start the Every Nation Campus San Pedro. Yung mga panahon na yon, ako po ay parang 36 pa lang yung bewang ko. Pero ngayon, ngayon mga kaagapay, no, namin ay naglakihan na ngayon we're still serving in the Every Nation Campus San Pedro. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Coach Erwin Ortiz at Len Ortiz. Good afternoon, coaches.
3: Yan. So happy cute afternoon, everyone. So mas cute ka pa, Bryce, afternoon. And even to our kaagapay, happy cute everyone.
4: Afternoon. Hi.
2: Kuya, grabe, no, sabi ko sa'yo, di ba, hindi matatapos ang iyong journey and sa campus na hindi kita mai-interview, yes, sa pagkakataon na to. Pero kuya, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kang batiin na sumusubaybay o di kaya nakasuporta sa'yo sa pamamagitan ng online world. Go ahead, kuya.
3: Yeah, sige, we just want to take this opportunity para batiin yung mga taga Victory San Pedro, yan, and Every Nation Campus San Pedro. Thank you so much for watching us today and listening to us. And pagpalain kayo ng Diyos.
2: Ayan, ate, baka may gusto kang batiin.
4: Ayun na lang, I second the motion.
2: Kaya baka may gusto kang batiin.
4: Oh, batiin mo yung mga friends.
5: Hi, Nathan.
4: Hi, Nathan.
2: Yan, so kuya, bago tayo magsimula, no, grabe yung mga balita. At siguro umikot to ng dalawang linggo,
3: yes,
2: sa news feed natin, yes, sa SOCMED, hindi lang yung sa balita, sa radyo, sa TV, sa television. Yun yung mga nagulat tayo kasi hindi naman ganun yung school na kinalakihan natin. Mm. Parang naglalaro lang, kung magkakaroon ng away, ito yung parang mauuwi at mabilis masolusyonan. Pero hindi din tayo mag-isip. Sige kuya, kwento mo naman sa akin ang simula mo sa usapin ng campus ministry. Paano ba nagsimula ang calling mo sa campus ministry?
3: Yan. So, importante yung word na calling.
2: Mm-hmm.
3: Kasi it's not just an emotion. Mm-hmm. Kasi importante that you have received a word from the Lord. Mm-hmm. So, back then, and my heart na talaga off for the next generation. Mm-hmm. Kasi gusto ko talaga mag-public servant.
2: Mm-hmm.
3: That's why nag-law school ako. Alam mo yan, ano, Brian. So for a time, nag-law school ako. So nagkaroon tayo ng burden, nag-starting burden for the next generation. Yung, kasi nung time na yun, grabe yung hazing. Ang daming namamatay sa hazing. So, and dami ko nababalitaan din dati nun, yung mga early pregnancy.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ngayon, dun nag-start yung burden.
2: Mm-hmm.
3: And after the burden, I receive a word from the Lord. Mm-hmm. So, ito yung pinaka-importante sa lahat. So, when I receive a word from Lord, ang word sa akin ni God, siyempre, bata pa tayo nung time na yun eh. I urge you to live a life worthy of the calling that you have received. So for me, okay, so I have a calling from the Lord. Second, yung don't let anyone look down on you because you are young. But you will set an example in speech, in love, in faith, and in purity. So yun, so when it comes to calling, number one, Bri, or para sa mga viewers natin, you receive a word from the Lord. Pag hindi ka nakareceive ng word kay God, I don't think so na kung paano mag-start yung burden na yun. Secondly, kailangan maano, yung God, you meron kang godly, you receive a word from godly people. Kasi it will, ano yun, ito dito, yung affirm yung word ni God. And then pangatlo, true circumstances. Kasi noon time na yun, Bri, hindi naman talaga ako, hindi ako katulad mo, bookish person, hindi, more on, hindi ako sa academics, more on sa ano, sporty type ako eh. So, when I receive a word from the Lord, doon ako nag-start na ma-enjoy ko yung reading the Word of God. Mm-hmm. From cover to cover mismo. So parang remember that time, parang nakaka 20 chapters a day yata akong time. Mm-hmm. Because I really enjoy the Word of God. Yeah. And then through godly people, may mga tao na, parang feeling namin you have parang we're thinking na you have to answer the call of God to do those things. Sabi ko, sige po, basta po, clear po yung sinabi sa akin ni God. So, mm-hmm. babalik pa rin talaga ako, hindi lang through godly people, hindi lang through circumstances, pero number one talaga, because of the Word of God. Mm-hmm. So, yun yun. So, and then, siguro yung nag-start yung calling ko sa campus ministry, maganda rin kasi I have a friend from other church. Actually, na-interview siya dito. Paul Iguia. Actually, he's the one who discipled me back mm-hmm. then. So, kasi magkasama kami sa basketball nung time na yun. So, yun mga times na, di ko alam kung matatawag ko to na sorry for the term, pero ito yung mga glory days namin. So, yung mga back-to-back championship nung time na yun. So, medyo talagang mayabang talaga yung mga dating na yun. Pero, nakita ko lang din kung paano siya ginamit ni God. So, siguro yung ang galing lang din kung paano niya ako dinadala palagi sa mga gigs ba tawag ng mga preaching niya noong time na yon. And then nakita ko yung paano siya gamitin ni God sa mga kabataan. Doon sabi ko parang kung meron mo anong gustong gawin, sabi ko ito. And then of course dinala tayo ni God sa victory. So of course ito yung heart for the next generation. Sabi ko this what I love about our church, our movement, kasi they're focusing on the next generation. So ito talaga yung burden ko that time . So may paglalagyan yung fire ko, yung passion ko. So ngayon yun. So tapos when it comes to the calling of God to the for the next generation, siguro ito yung nag-start din lang din yung dahil I know that I have a message from the Lord. Yung message na yun, kung paano ako na-restore ni God and how He transformed me from darkness into light. Kasi nung dati nun, Bri, alam ko nakakwento ko to sa mga preachings ko. My relationship get me wrong, I love my dad and even my parents. Pero that time kasi, I'm a pastor's kid. Ibig sabihin nun, talagang every Sunday, day in, day out, talagang sinasama kami sa Bible study. Pero that time, more on ministry talaga. Parang di ko na masisisi kasi talagang they're so dedicated. So, yung mga basketball championship namin, and even mga awarding, and even kahit nga graduation, di nakapunta yung father ko. So, medyo nagtampo ko nun. So, ngayon, through that, yun yung ginamit ni God para ma-encounter ko siya. So, I remember, in-invite ako ng friend ko sa ang tawag sa retreat na yun, Encounter God Retreat. So, nung time na yun, ang message nun, Bri, the love of our Heavenly Father. So, kung di mo ma-experience, di mo maramdaman yung pagmamahal ng isang tatay dito sa lupa, remember that you have a Heavenly Father.
2: Amen.
3: That time, I was crying. Sabi ko, ba't parang saktong-sakto yung sinasabi ng pastor? So, ngayon, after niya mag-preach, nilapitan ko. The usual na ginagawa. So, lapit ako, pastor, ang ganda ng message nyo. Sabi niya, tapos kinuwento ko yung buhay ko. Tapos sabi niya sa akin, may question ako. When was the last time that you kiss your dad, you hug your dad, you say I love you to your dad? Sabi ko, pastor, hindi namin ginagawa yan kasi hindi kami showy. Sabi ko, tsaka astig ako . Ayun ko, Pero sabi niya, I believe na ito yung sinasabi sa ni God. So pag uwi ko nun, siyempre si mama, pinag-pray din ako nun. Tapos to cut the story short, so I kiss that time I kiss my dad, I hug my dad, and I say I love you dad. And my relationship with my dad will never be the same. Kaya ngayon ito yung dala-dala ko sa campus ministry, sa kabataan, na the God who transformed my life is the same God who can transform your life. Kung nabago ako ni God, na-restore ni God yung family ko, edi kaya rin ni God i-restore yung family nyo and even your relationship with your dad. And nakakatawa lang kasi, alam mo yan, Brian, nakikita mo yung parents ko every Sunday, every time that I will preach, lagi silang nandun. Kaya parang pinakita lang sa akin ni God na parang it's not too late. That's why, yan, mapa, kung nakikinig kayo, I love you so much. Ito is just a testimony that we're so thankful na ginamit kayo ni God para kung ano ko ngayon. So, that's why nagkaroon ako ng heart for the next generation. Because, alam mo, minsan, yung from a mess, it will become a message. Yeah. From a test, it will become a testimony. Mm-hmm. And yun yung sobrang power ni God sa ginagawa sa buhay natin.
2: At nakita ko naman yun, Kuya. I mean, sasabihin ko ba dito? Kasi sa mga kaagapan, rather than friends kasi yung ano, yung meron kami nila Kuya and Ate Leno. At nakita ko din naman yun yung parang passage ng friendship eh. Hindi lang, kasi pag iba kasi pagkaibigan lang eh. Parang napuputol siya, ay kaibigan lang kami. Pero iba siya kaagapay. Kaya nga, one thing that I really love din talaga in doing din yung ganito, yung ministry, it's not just only a friend, but you will build another family. Yes. Alam mo yun, parang ibibuild mo siya ulit eh. Pero eto Kuya Ate, hindi ko alam kung sino unang sasagot. Sa loob ng 15 years in campus ministry, ano yun eh, kumbaga parang nagbago yung mundo, alam natin yun. Yes, nagbago yung mundo simula nung pumutok yung COVID 2020 and at the same time, nakita natin na lahat nagbago, lahat tayo na-freeze. Kuya Ate, sa 15 years in campus ministry, ano yung nakita nyong noon at ano yung nakita nyo ngayon at ano yung malaking pagbabagong nangyari?
3: Sige, Len.
4: Ako na siguro. Kasi diba, halos 15 years na rin ako laging sumasama kay Irwin.
2: Mm-hmm.
4: Whether buntis ako niyan or nanganak ako, bagong panganak, kasama talaga ako ni Irwin. And love kong gawin yun.
2: Mm-hmm.
4: Siguro yung big difference sa generation noon sa ngayon is yung dati kasi hindi naman talaga uso yung wifi.
2: Mm-hmm.
4: Pansin mo, data-data lang. O kaya minsan yung
2: may packet,
4: ano data ba yun? Yung parang downloadan mo lang. Kaya packet wifi, ganyan. So dati kasi, yung mga information, hindi siya ganun katulad ngayon. Na parang viral agad, So, hindi sila ganun kabisi sa mga technology, sa mga social media. So, yung mga information ngayon, kasi marami ng doktor. marami na mga, alam mo yun, I mean, kung ano yung nakukuha nila sa social media, ayun yung malaking influence sa, sa kanila. So, ngayon, before, mabilis silang ano, mabilis i-name, or mabilis sabihin kung ito yung nangyayari sa'yo, ganyan-ganyan, na parang, pag-pray lang natin kay Lord, ganyan-ganyan. Ngayon, bago sila maniwala doon, meron silang mga titingnan, mga social media, ganyan. Parang yan yung mas may ano sa kanila, may influence yung manakikita nila. And siguro mas distracted sila ngayon. Parang imbes na lumabas sila, makipag-bonding sa bahay na lang sila or maglalaro na lang sila ng ML, ganyan, yung mga nilalaro sa phone. And then, siguro isa pa yung ano, isa pa sa mga difference before. Dati kasi, medyo totok kami sa mga ano. Kasi konti-konti pa lang eh. Ngayon, 15 years, di ba? Yung 15 years, iba't ibang campus. Tapos kami Alabang, nag-Las Piñas pa siya. Alabang, tas Binyan. Ngayon, San Pedro. So, yung mas tutok din sa kanila, medyo ano rin. So, malaki yung difference ng before sa ngayon.
3: Tsaka nadadagdagan na rin yung age namin eh.
2: Walang age reveal ngayon. Wala.
3: Actually, 15 years. 15 years in the ministry.
2: Ayun.
4: Yeah.
2: Ano ikaw pa, po, siya na bang mga napansin mo na pagbabago ngayon sa school?
3: Pansin mo, Bri, alam mo, kasi halos kasama rin kita sa campus. Pre-pandemic, pandemic and post-pandemic eh. There's a huge difference na ngayon eh. Yeah. Na parang dati nun, yung mga kabataan nun, kahit marami, nag-o-open.
4: Yeah.
3: Diba nung time nyo, ganun eh.
2: Diba ano to, pa-open forum?
3: Oo, open forum. Tapos kahit, kahit
4: gusto, gusto nila yun.
3: Kung ito open forum, tapos nag-iiyakan kahit marami. Mm. Ngayon, the more na mas marami kayo, the more na hindi siya nag-o-open.
2: Mm.
3: Talagang ang laki ng difference na ngayon. Kasi gusto nila, yung time kasi ngayon, individualistic na ngayon, na parang gusto nila talagang, ano lang, yung focus ka talaga sa kanila ngayon.
2: Mm-hmm.
3: Kung gusto mo mag-open yung mga kabataan ngayon, you have to build a deeper relationship.
2: Mm-hmm.
3: Hindi po pwede maramihan agad. Dati noon po pwede, pero ngayon hindi na po pwede. Kasi gusto nila na yung ma-value sila through one-on-one coaching.
2: Mm-hmm.
3: Na parang talagang naikinig tayo sa kanila. Yun. So yun yung pagkakaiba.
4: So siguro sobrang maingat ka ngayon sa mga sasabihin or i-advise mo sa kanila.
2: Naalala ko tuloy nung ano, nung kami bata.
4: Diba? Naranasan mo yan.
2: Siyempre, Alabang days yun eh. So, eto yung moment na rakrakan lang kami. Tapos naalala ko yun na parang, oo nga no, dati kasi pag madami lahat, pwedeng mag-open. Tapos talaga ngayon talaga tutukan. Kumbaga. And coach, ang isa sa mga kailangan natin matutukan yung nangyayari sa eskwela. Kuya, nasabi natin kayo nga dati, wala namang ganun eh. Yung nakikita nating may nagdadala ng kutsilyo, may nagdadala na. Parang nagulat tayo na kala natin sa ibang bansa lang siya nangyayari, di ba? Pero ngayon sa Pilipinas, nandirito siya at mga menor de edad yung gumawa. Kuya, sa ganung pagkakataon, ikaw kuya bilang isang campus missionary kayo pong dalawa ni ate, ano yung masasabi nyong, ano yung solution para sa ganitong nangyayari?
3: Hmm. Siguro sa akin, una, dati na nagdadala rin ako ng kutsilyo, mga ganun. Pero pambalat na mangga. Diba? Diba? Kasi hindi, pero ang laki talaga ng difference ngayon. Parang dati nun, for fun-fun lang talaga eh. Yeah. O kaya parang, ano, imano-imano, mm-hmm. kamao sa kamao lang nung time na yun.
2: Square bate.
3: Kumbaga, nakasuntukan mo dati nun. Pero kaibigan mo na yung kinabukasan.
2: Exactly.
3: Ngayon, iba eh, na parang pag nakaaway mo, ingress back, buhay ang na yung kapalit eh. So,
2: parang markado.
3: Markado na, mm-hmm. na parang sobra. Kaya, that's the power of social media.
2: Mm-hmm.
3: That's why it's so important lang din. Alam mo, I'm so blessed katulad ng ginagawa nyo dito, mm-hmm. Bryce, ha, on air.
4: Yeah.
3: At least, ano, kung agresibo yung mundo, dapat maging agresibo tayo as Christians.
4: Totoo. Mm-hmm.
3: Kasi, if we don't disciple them, the world will disciple them.
2: Yeah. Mm-hmm.
3: Kasi kung ganti, kung ito, ang ganda nga ng ginagawa, araw-araw eh. I hope na sana as Christians, as body of Christ, sana ano, lagi natin itong pinapanood yung mga gantong mm-hmm. inspirational. Kasi kung hindi mapapakinggan ito ng mundo, anong pakikinggan nila?
2: Yeah.
3: That's why it's so important. And siguro, thank you so much din for inviting us. And thank you for this, for your in company nyo, Brian, na DZS. Actually, bata pa lang ako, napapakinggan ko na to. Yung, Hardin ng Panalangin. Mm-hmm. 6 a.m. yan in the morning. Kung nagbe-breakfast kami as a family. Siguro yun lang din. Ang laking bagay din na yung as a family, yung family culture na kung ano yung pinapakinggan nyo, yun yung magiging ikaw.
4: Yes.
2: Exactly.
3: Kasi ngayon, may kanya-kanya na tayo eh. Kunyari, hawak ko yung cellphone ko, iba na yung pinapanood mo sa pinapanood ko.
2: Yeah.
3: Pati yung sa Yuan. Hindi katulad dati nun, talagang buong family na manonood tayo ng ganito. So, yun lang siguro ang prayer ko. Hindi ko alam kung paano mababalik yung culture na ganun. Pero, sana may one thing in common tayo as a family na pinapanood natin.
2: Mm-hmm.
3: Very inspirational. And one of your, show ba? Ang tawag ba dito? Show ba to?
4: Program.
3: Na inspirational. Talagang narami kayo na-inspire. Yeah. Na buong mm-hmm. Pilipinas na-inspire nyo, Brian.
2: Mm-hmm. Atelin, ikaw, ang tanong ko, since nandito na si Yuan, di ba? Alam nating laki siya sa campus ministry.
4: Yeah.
2: From sabi nga natin, nasa tiyan pa lang siya, nandoon na siya. At sa panahon natin ngayon, sa mga kabataan na wala pang nasa tunggo lang, gaano kahalaga yung campus ministry?
4: Ayun, siguro isa sa mga culture ng sa bahay na inaalaw namin siya mag-speak up sa amin.
2: Mm-hmm.
4: Kumbaga, nasasabi niya lahat ng emotions niya. Mm-hmm. Kung galit siya, masama loob niya, ganyan-ganyan. Then we pray about it. Kumbaga, mm-hmm. nagpe-pray kami together. Hindi namin inaano na, bata ka lang, voice out ng emotions mo. So, siguro ganun din sa mga kabataan sa campus. Ayun din yung gusto namin na someone who will listen to them, who will believe in them. Someone na mapipil nilang heard sila.
2: Yes.
4: Kasi diba mostly yun talaga. Yung dami nilang thoughts in mind, pero hindi nila kayang sabihin.
2: Mm-hmm.
4: Kasi sometimes, yung parents, hindi ko naman nila lahat. Pero sometimes, they feel judged even sa bahay nila.
2: Mm-hmm.
4: So, I hope na yun yung makita na pag pumunta kami doon, we bring the light of the gospel to them na kapag narinig nila yung hope na they are loved, they are valued, importante bawat emotion nila, bawat na-feel nila, then I think magkakaroon siya ng malaking impact sa life ng mga batang yun. And magiging open yung heart nila for prayers, for counseling, ganyan.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: So, may mga pre naman. Sana yun din, solusyon sa, sana makapasok kami ng pre sa mga campuses.
2: Yes.
4: So, na hindi makakarap. Di ba, alam nyo, basta i-welcome yung mga nagdadala ng word digat sa mga campuses.
3: So, as every nation campus, kasi, part ka rin naman nito, Bray, eh. So, di ba, we prepare students for leadership, integrity, faith, and excellence. Na, we need a good leadership when it comes to our nation and even sa mga company. At the same time, yung may integrity, you're doing the right thing kahit walang nakakita.
2: Exactly.
4: Yes.
3: The same time, in excellence, you're doing your best. That's excellence eh. And ito yung pinaka-importante sa lahat, faith.
2: Mm-hmm.
3: Kasi without faith, walang kwenta tong mga bagay na ito. Wala tayong faith kay God. Hindi po pwedeng magaling ka lang.
2: Yes.
3: Hindi po pwedeng may integrity ka lang or magaling yun lang yung leadership mo. Kaya ka magaling kasi meron kang magaling na Diyos.
4: Yes.
2: Grabe, no? Naalala ko siguro yung mga kabataan ako. Sabi ko nga, Lord, lagi ko iniisip, Lord, what if hindi kita nakilala? Di ba, misa paisip tayo, Lord, what if? Pero hindi eh. Parang hindi talaga hinayaan ng Panginoon na parang inside of our own campus na hindi natin siya nakilala. Pero, kuya, sa ganitong pagkaka, syempre yung mapapatanong yung mga nasa radyo, nasa social media, na nanonood sa atin, eh, paano yan? Hindi naman, parang yung edad namin, hindi na namin kayo kasing edad. Sa tatang nila, paano ba mag-reach out ng students? Ano yan eh, kumbaga parang, yung iba kasi may challenge talaga on reaching out. Alam natin na it's too hard to break the wall, lalo na kapag hindi ka marunong sumabay sa kanila. Yeah. Diba? Kaya nga, yung sabi nga natin, diba, in campus ministry, you need to learn yung language nila, culture, ano yung trending, context, ano yung pop sa kanila. Kuya, ikaw, in 15 years in campus ministry and doing it right now, paano ba mag-reach out ng student? Yeah.
3: Siguro, may kanya-kanyasing approach to eh. Iba yung approach ko, Bri. Iba rin yung approach ko. Pero ito yung pinaka-importante. For all our viewers, three words lang yan. Yeah. Be with them. Kasi mahirap yung andami mong sinasabi, pero you're not with them.
2: Mm-hmm.
3: Hindi po pwedeng puro magaling lang tayo sa nguso, pero hindi natin sinasapuso.
4: Mm-hmm.
3: Pag sinabi natin be with them, ibig sabihin nun, pray for them, play with them, eat with them.
2: Exactly.
3: So yun lang eh. Wala akong ibang pwedeng sabihin na, ito yung mas magaling. Siguro kung meron kaming testimony lang ni Ate Len mo, back then, sa Alabang days, school, para sa mga taga Pedro Idias High School.
2: PEDS.
3: Oo, PEDS. Kasi public school, ito isa sa pinakamalaking school sa Muntinlupa. Naalala ko, pagpupunta kami noon, wala kaming ibang strategy, kundi magdadala kami ng tinapay.
4: Yeah.
3: Tapos, 30 students yata, 13 tinapay yan, ganyan. Wow. Tapos may dala kami yung mga volleyball, tapos badminton, and we play with them.
4: Mm-hmm.
3: So, tapos after noon, dun sila nagsishare ng buhay nila. Kasi, there's something about that you are being with them.
2: Exactly.
3: Pag wala ka sa kanila, paano mo maikisama sa kanila? Importante, dapat lagi tayo nandun sa kanila para maintindihan natin. At the same time, listen to them. Mm-hmm. Kasi, diba, minsan tayo, siguro ito yung gusto ko lang din sabihin eh, para sa mga mas na now generation or para sa mga parents lang din, yung minsan ano tayo eh, we have to prioritize connection over correction.
2: Exactly.
3: Kasi, sanay na tayo sa puro ano, wag tayong correct ng correct.
2: Mm-hmm.
3: Kumunik tayo ng kumunik.
2: Mm-hmm.
3: Kasi pagka na dito yung napuno natin yung love tank nila, that's the way na pwede tayo makapag-correct sa kanila. Kasi the Bible says naman, diba, yung word ni God is for encouraging, correcting, and for training, diba? So, I believe malaking bagay talaga yung ginagawa natin na yung fellowship with the young ones.
4: Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Kasi pag sinabi yung fellowship, Bri, from the word koinonia, it means, una, you have to fellowship with God.
2: Exactly.
3: Pag hindi ka nakipag-fellowship kay God at nag-banding, nanood lang kayo ng it's nothing.
2: Yeah.
3: Kaya number one, fellowship with God, vertical, horizontal, fellowship with them.
2: Mm-hmm.
3: So, importante yung fellowship with God.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Kaya nga lagi natin pinag-pray when it comes sa benediction, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, alam nyo yan, and the fellowship of the Holy Spirit be upon you all. Kasi importante yung fellowship with the Holy Spirit.
2: Mm-hmm.
3: Pagka yun yung gumalaw, kahit anong strategy mo, that's the best strategy.
4: Yeah.
3: Mm-hmm. There's no other strategy.
2: Mm-hmm.
3: The best strategy is the Holy Spirit.
2: Mm-hmm. Kasi yun naman talaga yung yung basic foundation. Ayun na yun eh. Parang ganito yun eh. You cannot easily connected with them kung walang puso
3: ka. Yes.
2: Kaya siguro one thing talaga that I really love in our movement is bago tayo doon sa discipleship, connection first.
3: Yes.
2: Ano yung kailangan?
3: Yes, in felt needs.
2: Yes, parang naalala ko tuloy kuya nung isang beses nagkaroon tayo ng program sa isang school sa San Pedro.
4: Yeah.
2: Nagulat kami na parang may pinababang ilang students. Sa ganyan program pala kami. Pero yun nga, di ba, nakikita kasi natin dito mga kaagapay, lalo na sa mga nakikinig ngayon, na minsan kasi gusto kaagad nating ipaintindi ano yung gospel.
3: Yes.
2: Pero ayaw natin munang ibigay yung connection sa kanila. Di ba, sometimes ganun tayo, we want to parang ibigay agad natin kung ano. Hindi, pero alam nyo, natutunan ko ito na parang dapat palalimin muna yung pagkakakilanlan bago sumunod yung mga kailangan. Kasi naniniwala ako na kapag meron ng puso, unti-unting natututo.
4: Yeah.
2: Diba yung intention, baga. Kasi yun yung pinakakailangan. Siguro magandang itanong ko yung next question kay ate.
3: Oh.
2: Ate, may tanong ako. Diba sabi nila, discipleship is a long journey.
4: Thank you.
2: Yeah. bagay na bagay sa iyo itong question na to, lalo na sa mga kabataan.
4: Yeah.
2: Sige nga ate, teka, kamusta ba ang pag-disciple sa mga ganong tao, lalo na sa student?
4: Ganun. Yes. Sobrang ano, sabi ko nga 15 years, long journey talaga. So that's why in every season talaga ng life nila. Kasi yung from 15 years na yan, parang inaanuhan ni Irwin na meron na doon mga graduate na kinasal na, may anak na. Yung iba nasa ibang bansa, mga inline na sa politics din. Business, may ganyan. Iba't ibang ano doon. Pero, nandun pa rin kami. Kumbaga, they're always welcome. Yes.
2: Sabi ni Trisha, kahit rentahin na daw.
4: Ayan, kasama siya Trisha doon. Alam mo yan, Trisha. So, yung iba rin naman, minsan umaalis because of correction. Pero bumabalik din when it comes ano. Pero always welcome yung mga na-disciple before. Kasi naniniwala ako na discipleship is a relationship.
2: Exactly.
4: So, hindi lang siya basta-basta para lang pampadagdag sa church or pang paano. But we want them to feel the love of God through us. Yung ginagawa. Kasi yun lang din naman yung naramdaman namin. Na we feel na na-value kami, na-welcome kami, ni-love kami. And then yun lang din yung gusto namin i-share sa iba. And galing lang naman lahat yun kay Lord. So, yun. Siguro sa discipleship, it's not always easy. Diba? Yung long
3: sakit.
4: Journey.
3: Yeah.
4: Sakit, diba?
2: Painful.
4: Painful siya. But, ano siya
3: it's
4: parang
3: worth it.
4: Worth it. And at the end, babalik ka talaga na it's all for God. Para lahat to kay Lord lang naman. So, hindi ako hihinto. Hindi kami hihinto hanggat ito yun. Ito naman, sabi nga, ano yung... Ano,
3: actually, ito yung sabi ko. Kung meron man kaming gustong gawin for the rest of our life, campus ministry.
4: Yes. Yun.
2: Galing lang, no? Kung maga parang ano. At mga kaagapay, kita ko yun. Kasi nga, di lang naman kami linggo magkasama. Hindi ko baga parang ano, yun nga yung value ng connection. Kasi yung connection, pag lumalim kasi yung ang connection, nagiging communication na siya. Pag lumalim yung communication, nagiging conversational. Pag nandun na yung conversational, nararamdaman ko dun papasok yung discipleship. Nandun na yung ano, iba't iba, it's a correction. Lahat nandun na siya. As long as na nakapag-build ka na ng ano, alam mo to, ng great relationship sa tao, dun na papasok yung properly.
3: Yeah.
2: Doon na papasok yung ano, yung kinakailangan natin mga kaagapay. Kaya
4: patience.
2: Huwag tayong ano, alam mo to, madaming molding and discipleship.
4: Yes.
2: It can be your character,
3: yes.
2: 'Di ba? It can be your heart, 'di ba?
4: Yes.
2: It can be your mind, it can be your soul. It's just that ang tanong dito, willing ka ba to journey with those students?
4: Yes.
2: Grabe mga kaagapay, meron nga akong hinanap, sabi ko 14 years old, paano sasabayan ako kasi 27. So sabi ko, paano ko sasabayin yung 14 at 27
4: diba?
2: Ako? Pero
4: paano pa kami?
2: Ano siya, stretching kaagapay. It's a stretching.
4: Yeah.
2: Pero pag nakita mo kasi yung bata nagbabago, pag nakita mo yung, alam niyo, sabi ko nga yun eh, pag nakita mo yung bata, pati yung pamilya nagbago.
3: Yes.
2: Hindi siya tungkol sa ay, ang galing kong year. Hindi, tungkol yun sa ang galing ni Lord.
4: Yeah.
2: Diba? Dahil dun sa connection. I think, sige kuyate, sabayin niyo tong sagutin na. Ano yung product ng campus ministry?
3: Oh.
2: At bakit kailangan habang bata kilala nila yung Panginoon?
3: Siguro naman? Kung meron, you talk about, you said, ano product of campus ministry.
2: Mm-hmm.
3: Proud to say, Bri, you are one of our product of campus ministry.
4: Yes, yes.
2: Mamaya kain tayo.
4: Yes, proud kami sa'yo, Bri.
3: Then, actually, nakita namin eh, kasi ngayon, we're so proud of you, Bri.
2: Mm-hmm.
3: Na, biro mo dati nun, kasama ka lang namin sa campus, nagahadil ang mga estudyante.
4: Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Naalala ko noon yung in-invite mo yung mga classmates mo sa SPTI.
2: Oh.
3: Eh ngayon, hindi tayo kasya sa Chowking.
2: Mm-hmm.
3: Sabi mo, kuya, pwede ba tayo dun sa may ano, sa plaza? Sabi ko, ayos sa plaza. Si Ben, ganun kadami. So, siguro yung spirit of evangelism mo, bro, nadadala mo until dito sa work.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: Kaya yun yung one thing na we're so proud of you. Na kami ni Ate Len mo na, siyempre, hindi ka lang namin kaibigan, diba? We're family here. Na bilang missionary, bro, minister, campus ministry works.
2: Yeah.
3: Hindi sayang. Na parang hindi na sayang. Para sa mga campus missionaries na ikinig din natin or mga pastors, ministers, hindi sayang po yung pagtatanim natin for the next generation.
2: Mm-hmm.
3: Wala pong natalo sa pagtatanim.
2: Mm-hmm.
3: Tanim lang ng tanim.
2: Mm-hmm.
3: At makikita po natin that we will reap. Ito po, the next generation is 10 times better than us.
2: Yeah.
3: Kitang-kita naman talaga.
2: Mm-hmm.
3: The moment na ikaw, umu-ere ka ngayon, narinig ka ng buong bansa, Bryce, so yun, parang isa yun sa pinagmamalaki namin. And paano tinransform ni God yung buhay mo. And kaya nga yung tas kasama. Actually, ito, para sa mga viewers po ni Bri de la Cruz. Alam niyo po, after po nito, alas tres siya dito. After po niyan, tatalon po yan, pupunta po yan ng campus. Magdi-disciple po yan. And this guy is so generous. Because he knows to himself that God is so generous to him and to his family. Kaya kitang-kita po. Kaya po sa lahat ng mga nililid niya, ay, nako, so you're so blessed na maging leader niyo tong tao na to. Kasi talagang grabe, ginamit talaga siya ni God. Paano siya tinaransform ni God? Ngayon siya naman ang ginagamit ni God in changing the campus, in changing the world.
4: Yes. Ako naman, agree ako, Bri. Nasaksihan ko talaga yung paano yung journey mo eh. Sobra. Yeah, ako din naman. Pero isa sa mga products siguro na masasabi ko na sa tiyan pa lang, buntis pa lang ako hanggang sa pinanganak na siya. Kasama namin lagi sa campus is si Yuan.
2: Hi Yuan. So, sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanika ilang, kaagapay pwede kayong mag-shift para makita nyo si Yuan sa ano, ng may physical appearance.
4: Yan. Parang sobrang ano to, isa siya sa Prada kasi alam ko na na-share mo siya sa isang mga program.
2: Sa mabati ang mabuti, maitama ang mali.
4: May hindi siya mag-pray. Ano siya, lagi siya nag-pray even sa nyo makita niya. Pag na-feel niya na gusto niya, ipag-pray niya talaga. So isa yun sa mga product na I hope na paglaki rin niya, di ba? Ang prayer natin, ano, hindi siya hihinto ng pag-share about kay God, sa goodness ni God.
2: Kaya, kaagapay campus ministry work, tandaan nyo kasi ay naalala ko parang ang daming kabatch para to ang graduation, pero kaagapay, no, sabi ko nga nung doon sa last week na topic namin doon sa mga student, kapag merong isang nakinig sa'yo, lahat naman yan papakinggan ka. And sana po yung sa mga nabalita nating kabataan, ano man yung nangyari sa kanila, naniniwala ako na darating yung pagbabago. Pero ang pagbabago, hindi lang yan sa kung sino yung nakaluklok. Ang pagbabago, mga kaagapay, hindi lang yan kung sino yung leader natin. Pero we can start. Parang tayo, we can be a leader in our own community. Diba sa lungsod na meron tayo, sa pagkakataon na dapat nating mangyari, dapat gawin natin, hindi dahil nakaasa sa otoridad, pero tayo mismo, ano yung bagay na mai-offer ko sa community ko?
4: Yeah.
2: Diba? And kuya, sa huling pagkakataon ng programa natin, ano yung payo mo sa mga magulang na kakatanda for the heart for next generation?
3: Yeah. Actually, ang ganda ng question. Kung may ipapayo para sa, may maipapayo ko para sa mga magulang na katulad ko, let's fight for the next generation. So, naiyak tuloy ako. De, parang kundi natin sila ipaglalaban, sino nalaban sa kanila? So, kaya nga, ano ba tong hirap? Ikaw nga muna. Naiyak ako eh. De, pero siguro, sige, tuloy ko lang. Kasi we live in a generation na fatherless and motherless generation. Na if we don't disciple them, the world will disciple them. Yeah. And the picture of the next generation is the picture of our children and children's children. Kaya we have to father them kasi, kaya we have to

0: appreciate pa rin natin, and wag tayong masyadong mag-expect sa kanila ng ganito. Kasi, diba, in the world right now, pag matindi ang expectations, yung mga bata ngayon, nade-depress eh. Mm-hmm. And depression needs compassion.
1: Yeah.
0: And I hope na tayo bilang magulang, of course, kung meron man tayong unang-una, magkakaroon ng compassion sa mga anak natin. Diba? So, and siguro, Bri, ang isa lang din sa mga gusto kong i-share lang din na as parents, we have to guide them rather than control them.
2: Mm-hmm.
0: Kasi they are God's possession, mm-hmm. not ours.
2: Mm-hmm.
0: Pinahiram lang sa atin, we are God's stewards of our children. Pangalagaan lang natin sila, pero tatandaan natin, mm-hmm. they are God's possession. Gaano pagmamayari pa rin sila ng Panginoon. And when it comes sa mga magulang, when you don't know kung paano palalaki natin yung anak natin, anong magandang payo, when you are in doubt, when you are in fear, when you don't know what to do, always go back to the Word of God.
2: Yeah.
0: That's why kaya nga, sabi dun eh, train up a child in the way he should go so that when he's old, he will not depart from it. It means that we have to train our children not on our own way, but on God's way.
3: Mm-hmm.
0: Kasi pag pinilit natin sa paraan ng gusto natin, ay talagang mahirapan tayo. Pero pag sa paraan ng gusto ng Panginoon, makikita na there's a better future.
3: Yeah.
0: Na 10 times better talaga ang mga kabataan.
3: Mm-hmm. Hay nako mga kaagapay, no? Diba? Ito yung bugan, di lang bugay, ito yung heart natin, not just only for the lost, pero dun sa mga kabataan na kailangan natin maligtas. Kasi dapat habang maaga, huwag tayong matakot na baka ma-reject tayo. Hindi eh, hindi naman, it's not about rejection kaagapay, pero alam mo yon, yung cost of calling, you need to do that as soon as possible na kinakailangan. And I think we need to land na before yun. Before tayo magtapos, Yuan, mag-hi ka ulit sa mga kaagapay natin.
4: Hi, Ma.
3: Mga kaagapa. Ayun. Sige, Yuan, pag-pray mo naman ang next generation at syempre, ang lahat na nakikinig ngayon.
2: Yeah.
3: Go ahead, Yuan. Okay.
4: Lord, I pray na yung mga next generation po, Lord, they will always obey to their parents, Lord. Lord, I pray na yung mga

0: children, Lord. Lord, I pray na hindi lang po rin yan, but Lord, I pray that I will also love them and have a connection with them, Lord. Lord, I pray na yung mga bata, Lord, I pray na yung mga sa generation ko, Lord, they will always know na violence isn't the answer, Lord. And Lord, I pray na you will guide them, keep them, bless them, protect them, Lord. In Jesus' mighty name, Amen.
1: Amen. Whew, tapos na tayo. Kaya naman sa mga sa mga kabataan na susunod na henerasyon, hindi lang dapat kabataan ang pag-asa ng bayan. Tulad nga ng mga naririnig natin na ang Kristiyanong kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan. At syempre sa mga magulang, mga nakakatanda o ikaw man kaagapay na napapaisip, ako ba yung dapat mag-disciple? Oo, ikaw. Wala nang iba. Wala tayong turuan dito kaagapay. Lahat tayo ay responsable kung ano ang dapat matutunan ng kabataan. Syempre, hindi lang kung ano yung dapat matutunan, kundi ano dapat ang isa puso, at yun ay si Kristo. Yes. Kaya naman, thank you so much, Kuya Erwin. Thank you so much, Ate Len. Thank you so much, Yuan. Kaya naman, grabe, ang ganda ng kwentuhan natin. Pero bago ako magtapos, saluduhan lang po natin na nakasama natin sa broadcast kay Kuya Nathaniel Peralta, sa ating intern mula dyan sa Bulacan State University na si Faith and si Alexa. At syempre, kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calayan, Jabez Mancho, at syempre sa assistant ni Shira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa ating programa dito po sa Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruzela Ramadizon. Salamat po at muli tayong magkakasama sa araw na ito para sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 16. Tunghayan po niyo yan at ating pag-usapan pagkatapos ng musikang ito.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, na kami ay maaaring tumayo sa iyong mga pangako, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa iyo'y walang patumanggang pagmamahal, katapatan, kabutihan, proteksyon ang mapapa sa amin. Lord, whatever happens, we are assured of a bountiful, everlasting, eternal life with you. For those who have received Christ in their hearts as their Lord and personal Savior, you have given them the right to be called children of the Most High God. And if we are your children, Father God, nakakasigurado po kami na ikaw bilang aming Ama ay kailanman hindi magpapabaya sa isa man sa amin. Payapain niyo po ang aming mga agam-agam, payapain niyo Panginoon ang aming mga kaba, patawarin niyo po kami sa aming kahinaan at palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa iyo sapagkat ikaw lamang Panginoon ang aming pinanghahawakan sa buhay na ito at maging magpakailanpaman. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang mga salitang ating napagbulay-bulayan sa araw na ito ay magbigay sa ating lahat ng kapayapaan sa magulong mundong ating ginagalawan. Ako po inyong kaagapay, si Ruzel Ramadizon. Maraming maraming pong salamat sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Family Matters ng 702 DZS. Kasi po ang inyong mga kasama sa araw po na ito, John de Milan kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Good morning po, Kuya Willie.
1: Magandang umaga po din sa inyo, Bishop Jaan, Kuya Junel, at sa ating mga staff na nag-askaso sa atin. Siyempre, yung ating lahat ng mga kagapay ngayong umaga.
0: Yes, tayo nagkapasalamat sapagkat tuwing araw ng Lunes dito sa Family Matters ay marami tayo mga kaagapay at talagang nagpapasalamat tayo sapagkat sila ay walang sawa na nakikibalikan sa atin dito sa ating programa at sa mga programa ng Far East Broadcasting Company. Opo, kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV. At Kuya Willie, saan pa ba tayo napapakinggan o napapanood?
1: Aba, sa ating pong mga sister stations, siyempre, marinig po tayo sa, marinig tayo at mapapanood sa online through the live streaming sa fabc.ph or 702 DJS app sa pamagitan rin ng Facebook page 702DJS/FEBC Radio at YouTube channel 702 DJS FEBC Radio TV. Yan. Siyempre, napapanood din po tayo sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
0: Yan. At siyempre pa, tayo ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan. Nung bata pa ako, pag nadidinig ko iba't ibang radyo. Kasapi sa KBP. Yeah. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yung mga old na mga broadcaster. Isa doon yung ano, yung parang Willie Basilio.
1: Ayun, ganun.
0: Siyempre, siyempre kinakumusta natin ang nuklukan ng gandang Ate Edna Basilio.
1: At nasa naman kayo ni Ate Tess? Talaga naman, oo.
0: Yes, at kami ngayon ay narito sa aming tree house dito sa bahay. Ba? Ito ay pinaayos ng aking manugang si Job Sinaya Darlucio at yung anak ko katuwang nanonood habang pinapaayos ng aking manugang. Ayan, ganito. Dito ay merong coffee.
1: Ayan na naman.
0: Pwedeng hot, pwedeng
1: na
0: cold.
1: Ayan parang parang yung mga bumiyahe lang nung Huwebes at Biyernes ah.
0: Nga, nako sa mga nanonood, nakikinig po sa atin, kami po ng Basilio Milan ay pumunta po sa Rizal Recreation Center at doon ay dinalo natin ang ministry ng mga mok ni Joe and Ruth Mok at pagkaraan ay sinamantala ng aming mga kabiyak.
1: Yan nga.
0: Pumunta doon sa Liliw.
1: Yun.
0: At kami ay pinag-antay ni Kuya Willie na mili ng mga sinelan. At pagkaraan ay tumakbo kami dyan sa Tagaytay, sa Christian Development Center
1: Yun.
0: At Tagaytay. At doon kami ay nag-overnight. At salamat kay Joe Mendoza at sa ating staff ng CDC. At pagkaraan kami ay kumain sa isang masarap na kainan, breakfast. Mm-hmm. At dumaan kami sa Farm Hills ng mga Dimapilis at ng kanilang pasalubong center. At nako, maraming salamat. Naubos niya na ba yung pinauwi sa ating bread? Dami.
1: Oo, siyempre ating binibigyan yung kailangan mapagpala pa.
0: No?
1: Natikman lang. Sabi, sarap nito oh.
0: Yes, at talagang... tayo nagpapasalamat kasi sa Diyos at hindi na natin kukwento yung isang pangyayari sa ating long overdue na lakad ng Family Matters Monday edition host Basilio and Milan. Praise the Lord. Merong pangyayari po na medyo unforgettable sa amin.
1: Unforgettable.
0: May kanta pa. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
1: Opo, siyempre, nung nakaraang...
0: Baka kayo hihigop ng masarap
1: yan
0: na...
1: Yan naman.
0: Cold coffee ayan. Dito sa Tree House.
1: Milan Tree House. Wow. Binabati lang po natin yung ating nakadaw pampalad sa Cavite ng mga nakaraang linggo at... binabati po natin mga kapatiran na tagpo natin sa Jesus is Alive, Indang, at saka yung tinawag po nilang Team Batangas, kasi linggo-linggo nagtutungo sila sa gawin ng Batangas at nag-outreach, no? So hindi na po binigay ang kanilang mga pangapangalan dahil sa dami. Pero salamat sa Lord at nakasama din natin ang ibang mga couples sa ibang mga churches sa pagsasamang yon. Siyempre, sinamantala natin pagkakataon, Kuya General, na madalo po yung mga tita natin sa Cavite, Tita Normie, Tita Ellen, Tita Lorna, tapos mga Tita Anching at Tita Nilda, Tita Vicky, and kasama po ang Pastor Dante Salud at kanyang mga pamilya, ang pupugit at angkad ng kanyang mga apo. At siyempre po, si Nanay Lydia Dominguez, ang Ate Marlene Namuko, binabati po natin. At nakasama din po natin sa fellowship sina Doc Dave, tsaka si Kuya Jonathan, and ilang mga pastor natin doon sa Cavite sa maikling fellowship, pero masarap. As in, masarap.
0: Yes, that's right. At gusto natin batiin ang happy listening lahat ng mga pastor and church leaders na dumalo ng ating NDC Clinic, National Disciple Making Campaign ng PCEC. Mga 230-50 pastors and leaders, at tayo nagpapasalamat sa God so blessed, church so blessed na hinos tayo at ang buong pastoral movement ng Bataan, at tayo nagpapasalamat sapagkat we had a successful time together. Kasama natin, of course, ang ating National Director, Bishop Noel Pantoja, at ang inyong lingkod. At maraming salamat din sa aking naging piloto, ang Del Valle couple, Pastor Ferdy. Talaga ngayon natin tayo at nakaabot din tayo sa anniversary, 39th anniversary ba, ng Mount Zion Assembly of God's Faithful. Ayan, dyan sa Arbor Town, sa Gente de Leon. There we had a wonderful time of celebration dyan noong Sunday, and we are praising the Lord. At pagkaraan, siyempre, nagkaroon ng surprise birthday celebration para kay Chai Azucena. At tayo nagkapasalamat. At nag-birthday siya noong June 24. And speaking of June 24, kasabay niya, nagdiwang ang aking minamahal, butihing nanay, Kamaring Milan.
1: Ayun.
0: At gabi ay nagkaroon kami ng second celebration ng pamilya. At pati apo ay kompleto. At isa lang ang wala, si Clarence lang dahil nasa Thailand. Pero we had a wonderful celebration last night. At syempre ba, marami silang kasabay na nag-birthday noong 24. Tignan ko kung kakaya kong alalahanin, ano.
1: Oh, sige.
0: Si Nikki Rivera, nag-birthday na June 24. Mamaya, maaalala ko pa iba.
1: Ayan.
0: Na nag-birthday noong June 24. Siyempre, lahat ng mga nadiriwan ng kaarawan, ako, wala yung isa kong cellphone. Mayroon na aking kapatid, kaya hindi ko makita yung aking kodi ko at yung mga comment din po ninyo. At subukan natin mamaya na mabati po. Siyempre may mga kaibigan natin dyan sa Japan, na si ang TBC sa panguna ng Sisters, the Sister Davian. Ayan. And of course si Aquino family, ang Assemblies of God, si ang ating Jardinero sa Japan, si Pastor Eli. Ayan. At isang araw mapapa matitikman mo yung kanyang mga tanim doon, Kuya Willie.
1: Mm-hmm.
0: At congratulations kay Pastor Johnny.
1: Oh.
0: Valios, Lolo Johnny.
1: Aba,
0: at kami ni Dr. Alvin ay bumabati sa iyong pagiging lolo. At pinag-uusapan namin noong Sabado yan. At gusto na natin batiin ang happy listening lahat ng mga kapatiran natin na dumadalo ng ating training ng evangelism and discipleship na panguna ng International Graduate School of Leaders, ang seminary ng Campus Crusade for Christ. At we have three teams sa aming churches ngayon na iba't ibang lahi. Meron din Pilipino. They are training our people on evangelism and discipleship. And in fact, sa Sabado, ay pangunahan nila ang isang NDC clinic ng creating, developing a culture of discipleship sa bawat simbahan. Kaya pastor and church leaders are invited dito sa amin sa CTFE sa tabi ng SM Marilao, Bulacan. Maganda, bawat church tutulungan na magkaroon siya ng sarili niyang culture. Kaya kailangan yung pastor kasama ng leaders darating. Ayan. Kung kayo po ay may katanungan, ay magtanong lang po kayo sa Facebook ng Hope of Glory Community at mamaya ay subukan natin ma-flash yung ating SOC men. Ayan. Kayo po ay nanonood, nakikinig doon sa Family Matters na 702 DZAS. At Kuya Willie, ano po ang topic natin sa araw na ito?
1: Ang topic po natin ngayon, Kuya Jonel, creating safe and loving homes.
0: Yun, naku, napaka-timely yan. Napaka-timely. Mm-hmm. Bakit ba napaka-timely niyan?
1: Abe, alam mo, halos sunod-sunod, Kuya Jonel, maparito sa ating bansa o kaya sa ibang bansa. Abe, yung mga violence, no? Kahit sa loob ng eskwelahan at ano, ay parang nagahari ang galit. At saka yung ika ngay, ako muna, bago iba. Yan.
0: Yes.
1: Kaya nangyayari po, mga karahasan, kakulangan ng kaligtasan at saka pagmamahalan una sa loob ng tahanan.
0: Yes, so talaga napakahalaga niyan. Na talaga ma-create natin yung environment. Kanina ako yung nahilingan sumama sa OMP, pati panalangin ang bagay na yan. At natanong ako tungkol sa epekto ng social media, ito ba yung dahilan? Nabanggit ko na partly, pero ang bigger reason ay dahil yung environment ng Pilipinas ngayon na parang mismong pangulo ng bansa patayin talagang mga violenting mga pananalita. Tapos pinapalakpakan naman kahit na Christian. So nakikreate yung environment na yun at pati sa mga bahay. Kaya pagdating ng social media, pipid ng konting kiliti na lang. Ayun. Trigger. Kaya talagang napaka-timely po ng ating topic sa araw na ito. Ano nga pong mabuli ang topic natin kay William?
1: Creating safe and loving homes. Pagbubuo po ng ikangay ligtas at may biging tahanan.
0: Yes, kapag na-create natin yan, makikreate natin din ang may bigin, na lipunan at bansa.
1: Tama.
0: Kaya tumutok po kayo sa ating talakayan. At syempre pa, isasandig ng Kuya Willie sa salita ng Diyos, ang ating pong family chat. Kuya Willie, ano po ang salita ng Diyos sa araw na ito?
1: Ito po mga kagapay, ang pagugutan natin sa ating tatalakayin. Sulat po ni Apostle Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 3, talatang 15, mula sa Mabuting Balita at Tagalog. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Colossians 3:15, English Standard Version. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Gusto kong makita po natin mga kagapay yung bungad na salita sa Tagalog na pagkasalin, paghariin ninyo, sabi niya, sa inyong puso ang kapayapaan na kaloob ni Kristo. Paghariin. Ano ba yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin mula sa pagiging magulang, sa mga anak, sa kabuuan ng lipunan ang ginagalawan natin? Ano po ba yung nagahari diyan sa ating mga kalooban? Pagka po sabi niya dito sa bandang huli naman, sabi niya, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Gusto nating makita mabuti dito buong linaw, Kuya Jonel, yung peace ang dapat na nagahari sa ating mga
0: puso.
1: At hindi basta peace kung kanino nang gagaling. Kung hindi po yung peace na dulot ng mga gera dito at doon, pagka hindi lang nagkaintindihan sa mga road rage natin, talagang galit po ang nagahari. Kasi nga po, yun ang sabi ng salita ng Diyos. Paghariin ang kapayapaan sa bigay ng ating Panginoong Kristo. Yan. Meron ng kapayapaan. Actually, ang problema, hindi siya yung naupo sa trono ng ating mga puso. Ang galit, ang pagkamakasarili, at saka iba pang mga negatibong mga attitudes, left and right, na yun, yan ang umiiral. Tapos sa bandang
0: Yes.
1: ulo, bandang dulo, makita natin sabi niya, magpasalamat kayong lagi. Ibig sabihin po, talagang gusto kong imagine na bawat isa sa ating Christian ay pagka nagkasalubong halimbawa sa bangketa, naglalakad, eh ngiti ang salubong ng isa't isa sa atin. At sabi nga natin ay yung kapayapaan tapos yung pasasalamat dahil halimbawa naitawid tayo ng Panginoon Diyos sa isang maghapon na buong payapa ang ating naging buhay, ang galaw ng ating mga pamipamilya ay nasa kaayusan, dulot lahat yon ng ating Panginoong Diyos.
0: Yes, amen, amen. Kaya napakahalaga. Gusto ko yung word na paghariin. Ibig sabihin, yun yung creating that culture, developing
1: yes.
0: that atmosphere.
1: Yes.
0: So, depende sa atin kung ano atmosphere ang paghahariin natin. At kung si Kristo talaga ang naghahari sa ating puso, edi paghahariin natin ang kanyang mga aral.
1: Tama.
0: Kaya ibalik natin yung dati naman ng mga Pilipino, alam natin yung right and wrong eh. Di ba? Pagka may mali, alam natin mali yan ha. Ayan. At hindi tayo pumapalakpak. Diba? Nangyari, parang nabaligtad na. Pinapalakpakan natin yung kabastusan. Pinapalakpakan natin yung mali. Dahil ang nagsasalita ay pangulo, o kaya ay pinuno, o kaya ay somebody in authority. Wag, wag. Kaya simulan natin sa bahay. Sa bahay po, let us create this atmosphere. Amen. Praise God. Pakibasa nga po muli, either Tagalog or English,
1: okay.
0: Ang salita ng Panginoon.
1: Sa Tagalog muli, sabi niya, Colossians, Kabanatang 3, Talatang 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi.
0: Amen, amen. Ako, napakaganda po ng ating topic. Ano po kaya po, ipasa nyo na po itong ating link sa mga kaibigan natin at kaagapay po natin. Ano po, at gusto ko rin palang ihabol na pagbati. Siyempre, na-celebrate din namin ang birthday ni Ate Jenny Diamson Concepcion. Ayan, nagpakain pa. Ako, talagang maraming salamat sa napakasarap na pagpapakain. At siyempre pa yung mga nakaraang anibersaryo nila Pastor Art and Jenny. Again and din ni Attorney Nenet at Boy Tuazon. At ang iba pa, ako, marami yan. Mahirap nating maisa-isa. Pero mahalaga po ay kunin nyo na yung gadget ninyo at ipasa sa iba, mga kaibigan at kaagapay natin na merong family matters ngayon na tatalakay po ng napahalagang topic po para sa mga tatay-nanay, para sa mga guardians, mga lolo't-lola, tito-tita, upang sa bahay pa lang ay makreate natin ang tamang environment para paglabas sa komunidad, paglabas sa simbahan, paglabas sa bansa, nako yung environment na yun, yun ang ating dala-dala. Praise the Lord. Kaya napakaganda po na ano ba ang initial thought nyo dito sa topic na ito, Kuya Willie?
1: Ay, yung sabi mo nga kanina, parang napapanoon, ano? In fact, mayroong mas medyo mabigat na ano eh. Overdue na ito, Kuya Junel, na kailangan pag-usapan. Kasi nga, nagsisimula doon sa tamang pundasyon, di liba kundi yung peace ni Lord Jesus Christ ang maghahari. Kaya yun po ang tutulong sa atin, creating safe and loving homes.
0: Yes, kaya talagang lahat po dyan, yan po ay stakeholders. Si tatay, si nanay, ang anak.
1: Yes.
0: So si tatay, empower niya yung anak. Si anak, empower niya yung misis. Para kung meron nagbabiolate sa environment o culture na ito, will speak up against it para talagang umayos. Ano? Sa ating karanasan, kapag talagang naroon yung strong culture, hindi maghahari ang mali, hindi maghahari ang karahasan, hindi maghahari ang kaguluhan.
1: Ay,
0: pero pag nanahimik na, dahil natakot, ano, sa PMA, isa maganda yan eh, tatlo yung kanilang values doon. Kaya nga lang, marami rin nakagraduate ng PMA na hindi nila na-live out ito. Yung una, courage. Harapin mo ang takot mo. Ganda yun eh. Pinaliwanag ni Senator Lacson. Pangalawa, loyalty. Wala, huwag mong iiwanan yung comrade mo sa labanan. Huwag mong iiwanan ang bansa mo. Ayan. Loyal mo dapat. Pero pangatloan niya, ang pinakamahalaga, yung integrity.
1: Yeah.
0: Kasi minsan dahil sa loyalty mo sa mga kamista mo, o kaya kasamahan mo, o kaya kamag-anak mo, malini. Eh, yung mali-mali, yung tama-tama. Yun. Ang ganda nun. At the senator reminded the PMAers of these values that they have. At tayo po sa pamilya, importante na magkaroon ng klarong values. At ito yung i-create natin. Di ba? Yung sabi ng talata, di ba? Paghahariin mo. Paghahariin mo sa bahay. Kaya whoever is involved, eh, i-push natin yung ganong environment, yung ganong kultura. At kung may mga kailangan gawin na talagang decision making na kailangan gawin para talaga ma-create siyang culture na you do it. Halimbawa, ewan ko kung sa Cebu ba, na nagkaroon na yata ng kapasyahan tungkol sa paggamit ng gadget. I'm not so sure. Mga local ordinances, we congratulate them. We congratulate. Talagang mga mahalagang pasahin. Kailangan ang decisiveness. Ano po? Kaya yan po. Eh ngayon, kailangan natin magpasya. Sumisilip na ang ating Monday partner. Ayan, Pia Willy. Paki-introduce po ang ating Monday partner.
1: Oo. Siyempre, walang iba po kundi yung kilala natin sa tawag na Mami Becerrios. Sa kanya pong memo ni Mami, susundan po yan ng matibay na sandigan na awitin Papuri 23.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kumusta po? Narito na naman ang inyong Mami Becerrios sa memo ni Mommy at ang pag-uusapan natin mga bagay na laging favorite natin yung paano magpasunod sa ating mga bata para bang kapag kasunod, wow, fulfilled na ako dyan. Tatlong bagay ang ating pong pwedeng tandaan dito. Una, when we punish the child dahil ang mga ginagawa natin in terms of consequences kapag meron siyang mga nagagawang bagay na hindi gusto. Or di kaya naman ay meron tayong ika nga, palo, or whatever it is. Let us remember, punishment is different from training. Ano po kasi yung punishment is just inflicts no pain. At yun nga, naiisip ng bata na parang, lab nga ba ako? Eh, nasasaktan ako. Pero kung training po, yun talagang, bibigyan natin siya ng oras, kakausapin natin siya, susubaybay natin siya, tuturuan siya at sasamahan siya doon sa journey ng pagsunod na nais natin na maganap. Most especially, ang kanila pong mga self-control na mga behavior. Pangalawa, maganda rin po kung ang ating pong mga ika nga ay reaction ay hindi bibigyan tuon natin, hindi po yung reacting. No? Yung parang kasi, when we react, it's just parang, nabigla ako, ito yung gagawin ko. What is important is, how do we respond? Ano yung ating tugon? Hindi yung silakbo, yan. Silakbo ng ating pong damdamin. Na madalas kaysa hindi, ay hindi po ito nagbibigay ng maayos na pagtanggap sa ating pong mga bata. Kasi ang nangyayari po, ay mas natatandaan nila yung hugis ng ating kanga, mga galit na mukha, yung ating pong mga tinansik ng mga salita na medyo may sakit, ano? Kasi lumalatay kahit na salita lamang. So let's not react, but let us respond. And that is what we call calm disposition, and that is what we call yung pagpipigil sa ating pong galit, no? Sa pagpipigil sa ating mga biglaang mga pagganap. At ito rin po, no? Isang bagay na napakahalaga, titingnan din po natin na hindi tayo nagpapato, no? Sabi natin, huwag mong papatulan ang mga sinasabi ng bata. Halimbawa, sabi niya, hindi naman nakakatulong sa kanyang inutos mo o yung ginagawa mo, di ba? And yun, sasabihin natin, anong hindi? Di ba ito nga? Ayan, so magsasagutan kayo noon, magkakaroon ka ng santalaksan na paliwanag, eh yun yung pananaw niya eh. Mas maganda, let's ask, anak, sinabi mo hindi nakakatulong sa'yo, anong ibig mong sabihin? Ano bang tulong ang gusto mo? Para magkaroon ng abutan at lapat ng atin pong inaasahan. Tunay naman po, napakarami talagang hamon sa atin pong mga ugnayan ng magulang at anak. Lalo na nga po kung ang pag-uusapan natin ay ang pagpapasunod. May lang paalala mula sa inyong Mami Beserio sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat po, Mami Bess Rio. At syempre pa sa napakagandang awitin na yon na ating pong napakinggan. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZS. Kami po ang inyong mga lingkod, John Arimilan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Family Matters ng 702 DZS ay isa pong pagkapala po sa amin at encouragement na marami tayong magkakaagapay na nagtataguyod ng ating pamilyang Pilipino. Ayan. Yeah. Eh bago po natin ituloy ang ating talakayin po, ito ay baka may habol na babatiin ng Kuya Willie Basilio.
1: Ang ating pong mga kapatiran sa sambahang Kristiyano sa Marulas.
0: Mm-hmm.
1: Yan, mga sugi-suki natin talaga yan mula pa noon, no?
0: So, yeah.
1: Salamat po sa Panginoon sa inyong partnership with the 702 DZS.
0: Sa pangunan ni Pastor Abet.
1: Yan.
0: Ayan, at naging bahagi rin ng aming journey ang SKM kahit saglit. Mm-hmm. Ayan, kaya... Kumusta na po kayo? Siyempre pa lahat ng mga kapatiran sa Hope of Glory Community at Marikina Christian Fellowship. Ayan. Tayo nagpapasalamat sapagkat marami tayong kaagapay po. Pati po yung ating mga sister station ay nakahook sa atin po ngayon upang magsumama sa ating talakayan at ma-forward din sa iba ang ating broadcast. Sa pagiging araw na ito ay meron tayong napaka-timely na topic. Ito ay wala iba kundi, ano nga po Kuya Willie?
1: Creating safe and loving homes.
0: Yun. Creating safe and loving homes. And when we are able to do that, we are also doing

0: langit sa ating community, sa ating simbahan, at sa ating bansang Pilipinas. Yan. At ganito din sa buong mundo para hindi natin ikatutuwa ang mga giyera. At anumang anyo ng giyera ay ating tinatanggihan. Praise the Lord. E kaya Willie, ano po ba ang mga nakahanda nyo ibahagi sa amin sa araw po na ito?
1: Eh, sa tulong po nating staff dyan sa DJSA at saka yung source na ano, may maninthemirror.org, eh meron pong ilang mga mungkahi na pwede nating pag-usapan, Kuya Jonel. Una po dyan, sabi niya, loving leadership starts with submission to Christ.
0: Yun.
1: Yun daw pong ikangay pangunguna na ginagawa po, lalo na ng mga tatay ng tahanan, eh yun pong nagsisimula lahat doon sa meron pong pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo, submission to Christ. Yan.
0: Yes, agree po yan. Sabagat, when you go to Ephesians chapter 5 up to chapter 6, na yan ang common eh. Ano po? Yan nga kuminsan ang problema sa ating mga nasa family ministry. Na kuminsan ang dami-dami nating tips on how to, what, pero nalilimutan natin yung bawat tagubilin dyan sa lalaki, sa babae, sa mag-asawa, sa magulang, sa anak. Lagi merong Christ. Halimbawa, submit to one another out of reverence for Christ. Submit to your husband as unto the Lord. Diba? Love your wives as Christ loved the church. Diba? Obey. Diba? Obey. At saka honor. Ano ha? Eh, naroon pa rin yung centrality of the Lord Jesus Christ. Meaning,
1: amen.
0: The culture cannot be done humanistically. We have to go back to the author of the right culture of peace, justice, mercy, and righteousness. Hindi ito yung quote ng Bible, ha? Pero talagang yung sinasapamuhay talaga. Yung teaching ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, tayo na imbitahan sa National Prayer Breakfast ng US. And I am always amazed whenever I attend that National Prayer Breakfast ng Congress at Senate ng US at dumarating lagi ang Pangulo nila. Kapagkat iba't ibang reliyon ng buong mundo ay represented doon. At iba't ibang leaders ng Amerika at ng iba't ibang bansa naroon. At ang isang commonality nila ay when you interview them, ay they love the teaching of Jesus and they want to live out the teaching of Jesus. Grabe yun, ha? I was talking to a Muslim, sabi niya, I am a Muslim, but I love Jesus and I am applying His teaching. Yung ganda. Ganda, no? So, siyempre, napakahalaga na maunawaan natin na talagang importante, yun talaga si Kristo ay enthroned sa buhay.
1: Opo.
0: Ah, magpasakop talaga sa ating Panginoong Jesus. Meaning, even in the midst of Christianity, pwedeng walang pagsasubmit, ano? Diba?
1: Nangyayari naman eh. Oo.
0: Ano observation mo sa ganyan? Ba't na nangyayari yan?
1: Eh, yung kasabihan na ng mga nauna ng panahon, ng panahon ninyo, Kuya Jonel.
0: Ay, saka po. Baka ino nga muna ng kape para...
1: malamigan. And then yung idea kasi, pagka inuuna natin yung ating sarili, eh malilisya tayo talaga ng landas. So yung idea na, di ba, dati narinig natin madalas, nagbubuo tayo ng ating kaharian.
0: Yes.
1: Hindi yung si Lord at ang kanyang kaharian. Nasasabi nga natin madalas na, Kuya Jonel, sa mga kinakasal, sa mga pagpapayuhan na naranasan natin, yung bang tipong ang ating mapag-uusapan, ang aking may babahagi dyan sa inyo ngayon, eh, hindi na bago. Walang bago na bagay na sasabihin ko sa inyo. Nakalatag na yan noon pa. At iniharap ko sa kanila ang kasulatan ng Biblia. Sinabi na ng Diyos yan, panukala na ng Diyos yan. So, walang bago na marinig kayo mula sa akin. Lahat ay nakasalig doon sa sinabi na ng Panginoon noon pa.
0: Amen, amen. Kaya talaga napakahalaga po. Yan po ang una. Si tatay, si nanay, ang anak, ay nagpapasakop kay Kristo at sa kanyang mga turo at aral.
1: Yes, yes.
0: At siyempre, paano ka magpapasako kung hindi mo tinuturo yung aral ni Jesus? Kaya dapat tinuturo ang Word of God.
1: Mm-hmm.
0: Dinadala ang mga bata at ang pamilya sa simbahan, nakikinig ng Word of God. At pag-uwinto doon, pag-uwi ng bahay, pag-usapan yung Word of God. Ha? At paano ilalapat ito sa buhay. Hanggang
1: yes.
0: sa, dahil may impartation, merong internalization. Ha? How did this truth speaks to you? And then sharing. At pagkaraan, mayroong implementation. Paano mo i-apply sa sitwasyon mo ito? Si tatay, si nanay, si kuya, si ate, si Diche, si Sanse, si Dico, si Sangko, si Bonso. Diba? Ang sarap. Yeah. Ang sarap that they talked about the Word of God. At yan ay tinuturo namin sa aming Smart Family Movement. Na don't just bring your family to the church. Bring the church into your family through our smart family.
1: Mm-hmm.
0: At yan ay tinuro natin sa Cebu. Diyan sa mga kapatiran nating Baptist diyan. Talagang BCP, Baptist Conference of the Philippines.
1: Yes, yes.
0: At tayo niya imbitahan ng kanilang chairman, Vargas. At tayo niya kapasalamat. At yun ang kanilang request. Paano yung mga, kaya maraming ganyan, Kuya Willie, na lumaki sa Christian family, pero nang kalaunan, abay bumitaw. Kasi sa simbahan lang yung Christianity. Pwede din sa bahay, hindi na pinag-uusapan at hindi nilalapat sa buhay. Kaya importante, ensure natin na merong impartation, tapos may implementation, paano right. nilalapat sa buhay, tapos may empowerment. Which means we check on each other sa loob ng bahay. At pagka ganyan, talagang yung sinabi mo, pagpapasakop kay Kristo, ang siyang ating pong bibigyang pahalaga.
1: Mm-hmm.
0: Praise the Lord.
1: Naalala ko tuloy, sinabi ng Pastor Migs natin dito sa Marikina Christian Fellowship, pagkasamba natin, pagkaaraw ng linggo, pagkasamba natin, huwag nating iiwan si Kristo sa simbahan. Kasama pa rin natin siya sa mula Lunes hanggang Linggulet, araw-araw, oras-oras, no? Ay nangyayari, nakasimba na ako, okay na. Tapos ang estilo ng buhay sa buong sanlinggo, ba? Kakaiba doon sa kanyang pagsama-sama sa gawain sa church. Huwag daw iwan si Kristo sa church pagkasamba.
0: Kailangan talaga. Christ is the Lord of all.
1: Opo.
0: Of or all not. Aspect of our lives.
1: Yes. He must be Lord of all or not Lord at all.
0: Yun, that's right. Pakiulit nga yun, napakaganda nun eh.
1: Christ must be Lord of all or not Lord at all.
0: Yeah, talagang. Yun po ang ibig natin sabihin na pagtanggapin mo si Kristo bilang Panginoon ng buhay mo, Lord of all aspect
1: Amen.
0: Of your life.
1: Amen.
0: Kaya hindi lang sa church life, pati sa family life. Pati sa finances.
1: Ay, oo.
0: Diba? Siyang Lord. Hindi yung mamumuhay ka ng lampas sa kaya mo. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: At ikaw ay hindi magsasoli ng iyong ikapo. Aba, siyang Kristo at Lord ng buhay mo. Pati finances mo. Pati love life siya.
1: Yun.
0: Pati political life.
1: Ay, tama ka dyan.
0: Importante yan. Pati... pagpili ng mga ihahalal, yung pamantayan ni Kristo.
1: Amen.
0: Pati mga Amen. Pangarap, lahat ng aspeto ng ating buhay, si Jesus ang paghariin. Yan ang unang susi, to create that culture.
1: Tama
0: Without
1: po.
0: That, you cannot create that culture. Ano, really?
1: Right.
0: Yun ang bottom line. Ano? Yun ang anchor. Ano ibig natin sabihin na without that, you cannot develop such culture?
1: Ang nangyayari lang ko yun ulit, panandalian, pansamantala lang pagka medyo emotional tayo eh, lalo na dito sa atin parang may narinig tayong mensahe na medyo nakakurot ika nga sa ating mga puso, iiyak pa tayo, talagang blessed na blessed ako sa natouch ako sa akin narinig, pero pagkatapos no, wala na yung yung intentionality natin, hindi ganun kasidhi, hindi ganun katindi na ginagawa natin, pero alalahanin po natin ang mas tinitingnan ng ating Panginoon, yung puso natin.
0: Yes,
1: nabanggit
0: that's right.
1: Nabanggit mo yung pati sa financial, totoo po yan, mga kagapay. Kahapon, ang naging mensahe nga sa church, yung halimbawa ng yung widow na nagbigay ng, sabi, widow's mite.
0: Mm-hmm.
1: Widow's mite is her might. M-I-G-H-T.
0: Mm-hmm. Yan ang
1: kanyang kalakasan. Oh, kasi binigay niyang buo ang kanyang laman ng puso niya. Hinahanap talaga ni Lord mas doon sa puso, hindi doon sa laki ng halaga na binibigay.
0: Amen, amen. Praise God. Sabi nga ni Kaesong, hindi isang huso.
1: Oyo.
0: Kung hindi sa puso.
1: Sa puso.
0: Kakami si Kaesong. Ano, ngayon, nag-i-enjoy na siya doon. Panay ang joke niya na doon sa langit. Napaka-jolly sa mga hindi nakakilala. Siya po ang talagang kilalang hardinero dito sa FEBC. Talagang ang tiyaga niya, every morning, live na live, nagbabroadcast ng Hardin ng Panalangin. Kaya yan po lagi niya sinasabi. Ah, si Jesus ay Lord, hindi lang sa nguso, kung hindi sa puso. Ayan. Meron pa kayong pangalawa na gustong ipaalala?
1: Opo, Kuya Junior, ito. Sa ikalawa naman, ay sabi niya, cultivate a predictable emotional space. Ang tinutukoy nito, Kuya Junior, dahil in the first place, alam naman natin yung ating masasabi, yung ating nagagawa, eh merong reaction dyan, positibo, negatibo. Pero yung idea ay linangin natin, magbuo din daw po tayo nung maasahan mo na maayos, positibo na mga emosyonal na space para po sa ganon malaya yung ating anak, yung ating kabiyak na maghayag ng kanyang sinasalob sa atin. At minsan kasi, lalo na sa ating mga ama ng tahanan, hindi tayo ganun kapahayag sa ating mga emosyon. Sinisikil natin yung ating damdamin. Ayaw nating magakala ang iba na mahina tayo o kaya ay duwag tayo. Hirap tayong maghayag ng ating sinasalob, lalo na pagka hindi maganda. Pero eto po, sabi niya, bigyan nating laya yung ating pamilya sa paghayag. Ano ba yung masasabi niya? Ano ba yung nararamdaman niya sa aspetong ito?
0: Yeah, good. Talagang mahalaga yan na predictable. Ano, ha? Hindi, alam nila kung ano ang e-expect na emotion sa atin.
1: Pagka
0: may maganda silang ginawa, o di natutuwa tayo. Kapagka meron silang hindi magandang ginawa, di nalulungkot tayo. Minsan yung anak mo namalo ng mga bata, tumawa ka pa. Tumawa ka pa. Bata, ito namamalo na. Hello, Jack. Samantalan sabi mo huwag nananakit. Tapos namalo, tumatawa ka pa. Yun. So, hello. Hindi nila malaman ngayon. Unpredictable. Ang ano nga ba? Parang, ano nga ba tatang? Parang gano'n. So, kailangan ay malinaw po yun. At nangangapaho kasi yung mga bata. Pagka po inconsistent po tayo. Kapag hindi tayo natutuwa sa tama at hindi tayo nagagalit sa mali, edi nahihelo sila. Yung mga teaching mo, nawawala. Ano, di ba? Kaya natutunaw, kumbaga. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, na tayo po lahat ay talagang magkaroon ng ganun pong pagpapahalaga na ang mga bata nakamasid yan . Pag nag-aaway kayo mag-asawa, affected sila. Impact sa tiyan pa lang, affected na sila . Pag ini-stress si Mrs. de Mister, kuminsan yung bata pag nabas, duling. Batuan niya duling. Kumusta ba kayo na nagbubuntis? Stress po. Inaaway ako lagi ng mister ko. Kaya pala. So kaya ngayon may therapy para maayos yung mata. Yeah. May epekto. May epekto sa psycho, emotional, even physical. Kaya importante po yan. Ano po? Yung ating isang pagkatao natin, yung emotion. We are emotional being. So yan ang isang, kumbaga, ay napakahalagang consideration sa bawat magulang. Ano po? Talagang predictability is very important. Kaya pag gumawa sila ng tama, we rejoice. Sabi ng Bible yun . Pag na may nagdadalamhati, you mourn with them. Pag may natutuwa, you rejoice with them. Amen. So talagang napaka-kompleto talaga ng Bible. Kompleto. Ano po? Kaya talagang ito ay gabay sa atin. Kaya yung ating ating pong reaksyon, ay ating pong bantayan. At kung tayo naka-respond wrongly, ay aminin.
1: Yes.
0: At talaga maramdaman nila yung iyong grieving spirit for being able to do what was not right. Ano po. So yun, nagiging predictable. Ah, pagka gumawa ng mali, talaga ikinalulungkot. Hindi yung pinagmamayabang pa. Pinagmamalaki pa. Ano yan. So, yung ganung environment, napakalaga. Yung kapag ka merong nilamangan o inapi, eh, nakikidama tayo sa inapi at nilamangan. Eh, napakahalaga nun.
1: Mm-hmm.
0: Napakahalaga na nakabantay yung mga bata doon. Kaya ho, mga tatay at nanay, malaki po ang parte po natin sa ating paghuhugog ng environment na ito sa loob ng bahay. Meron ka bang pangatlo po dyan?
1: Sa ikatlo naman, mga kagapay, minumungkahi po, sabi niya, be present and intentional. At yung presence dito tinutukoy ko, Junel, buong linaw na sinasabi, hindi lang basta physically present.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung magkaminsan eh, o nga, sabi ko, physically present naman tayo, pero yung presence natin, hindi counted. Kasi nga, tahimik lang tayo, abala tayo sa kung anong ginagawa natin, nanonood lang tayo, pindot dito ng ating mga gadgets, etc. Nandiyon ka, pero meron bang connect doon sa pamilya yung panahon na yon? So higit po doon sa physical. At syempre, nabanggit mo nga mabuti yung, lalo na ngayon sa ating kapanahonan, na talagang sabi ko nga sa mga kabataan natin dito sa church, pagka nalaman ko na ito ay ang kanilang pinupurso sa college ay psychology at sa may kaugnayan more or less sa mga mental health na mga bagay na kinakaharap, paano makatutulong. Aking kinokomment talaga mabuti ko, Junel, dahil nga napapanahon ito sa takbo ng ating mangyayari sa ating karanasan. So, maging present tayo. Intentional pati, sinasabi po. At tandaan po natin yung idea na halimbawa, mga simple pero regular na nagagawa natin, pinangungunahan ni tatay yung panalangin, pasalamat sa pagpapagpainan. Eh kung magkaminsan tayong mga tatay, eh pagka ano, sige, ikaw mag-pray, ikaw na ang mag-pray. Eh huwag todo pa sa misis o kung kanino man, kundi sa mga karniwan po, pero araw-araw ginagawa natin, nag-i-impress po yun sa isip ng ating mga anak. Kaya intentional po tayo, nagagawin natin lagi yan.
0: That's right. Kaya talaga napakahalaga po nito yung intentionality. Sapagkat hindi yun nangyayari na lang.
1: Oo.
0: Hindi po. Hindi yun. Papangyayarihin mo. Ayun. Oh. Ano ba kaibahan no? Nung babay, antayin mo mangyari at saka papangyarihin mo.
1: Gamitin na lang natin yung idea tungkol sa ano ba ito? Action o reaction? Pagka reaction kasi may nangyari na, may action na bago tayo aakto doon sa nangyari na. Pero yung idea ng action, papangyayarihin, gagawin. Kasi may pagkakataon ko, Junel, we are just simply reactive doon sa nangyayari na. Kung maganda yan, salamat naman. Pero may pagkakataon na pati na sa hindi maganda, tsaka lang tayo magsasalita, tsaka lang tayo kikilos, baka mahuli na ang lahat, ika nga.
0: That's right. Nako. Napakaganda. Baka meron lang, ka-jojoin lang sa atin. Paki-review nyo nga po ng mabilis yung una, pangalawa at pangatlo.
1: Yung una po sabi niya, loving leadership starts with submission to Christ. Pinakadindi natin mabuti yon kanina, Kuya Junel, no? Ikalawa, cultivate a practicable emotional space. Asahan po natin na paano ba tayo magre-react doon sa mga sinasabi, ginagawa ng ating mga anak. So, ano ang inaasahan nila mula sa atin? At yung ikatlo po naman, be present and intentional.
0: Yun. Ang isang kalaban natin dyan sa pangatlo, yung cellphone.
1: Ayan.
0: At minsan, kausap mo, pero yung cellphone mo na halapag, tingin ka ng tingin. Tingin ka ng tingin. Alam mo, isang maganda yung kausap mo yung anak mo. Yung cellphone mo, edi kung hindi mo pwedeng ialis, ako tinataob ko ba?
1: Aha.
0: Tinataob ko.
1: Mm.
0: Tapos, pag tumulog, tuk-tuk, tuk-tuk.
1: Ayan, ayan.
0: Eh, hindi ko muna binubuksan.
1: Oo.
0: Eh ngayon, kung importante, tatawag yan, di ba?
1: Yes.
0: Eh kapag ka ganun, may meron kang kausap eh. Para lang yung good customer service.
1: Oo, tama.
0: Meron kang kausap mo, tapos biglang tatawag, may tatawag sa telepono, sabi, ah, dahil lang po, meron pong customer. Eh, teka, ako customer, narito ako. Tapusin mo ako, di ba? Parang ganun, naman, di ba? Kaya parang, ganun din sa, ano, kumisam, physically present ka, pero hindi ka naman talaga present. Ang linaw.
1: Yes.
0: Present ka, pero absent ka. Ang linaw, no? Malinaw yun.
1: Talagang, so, hindi na kailangan paliwanag pa, eh, no?
0: Eh, kung meron naman talagang kailangan mo talagang iatinan, sabi mo, well, sandali lang anak ha. Sandali lang, pabigyan ko lang to ng mabilis na response. O yun. Ay, pagka ako sa mail, sino to? Sige, okay. Ay, sandali lang ha. Babalikan kita. Meron lang akong mahalagang kausap. Nako.
1: Yun.
0: Marinig na ng anak mo yun. Mahalaga
1: iba,
0: pala ako.
1: Iba ang dating nun, haba?
0: Oo, diba? So, hindi naman tayo legalistic na walang cellphone, walang ano, di naman. Kaya lang talaga, yung messaging baga, Kuya Willie.
1: Right.
0: Yung messaging.
1: Ano ba yung pinapadama mo? Ano ba yung pinapahiwatig mo sa likod mo?
0: Yun.
1: Na
0: pinaparating mo, na present ako dito.
1: Yes.
0: Hindi lang physically, kundi pati mentally. Ayan, talaga.
1: Alam mo, Kuya Junel, napangahawakan ko pa rin hanggang ngayon. Tawagin mo na akong nagkakaedad na. Pero ang totoo, sineseryoso ko pa rin yung pagka magkausap tayo, mata sa mata, tinginan tayo.
0: Yes.
1: Pag yung nagsasalita ako, lalo na ika ngay tungkol sa maselan o seryosong bagay, linga ako dito, linga ako doon.
0: Yes.
1: Kung sa diretsang salita, nababastusan ako pagka ganun.
0: That's right. Kuminsan naman at yung kausap mo ay unaware, di pwede mong paalaala. Mukhang nakakatatlong tingin ka na sa cellphone mo. May naantay ka bang mahalagang tawag? O yun, pwede yun. Huwag yung cellphone ka na cellphone. Tayo magkausap. Huwag naman mabigat agad eh.
1: Hinay. Relax.
0: Ano muna, awareness program muna. Ay, namaalala niya. Ayun nga pa. Sorry po. O, di yun, di ba? Kaya, hindi lang yan sa, hindi kita tatawagin nagkakaedad na.
1: Yeah.
0: Pwede pa siguro tumatanda. Ayan. Pwede. Yung nagkakaedad. Eh, alam mo, yung pagtanda ay sa ano lang yan, sa isip lang yan. Kaya, kailangan talagang lagi parang, renewed strength. Diba?
1: Parang sa pagsasalita mo, parang nagkakaedad ka na rin ha.
0: Oo nga. Ganun na nga. At tumatanda na rin. So, at yan ay walang kinalaman yan sa nagkakaedad. Yan ay basic courtesy.
1: Yun.
0: So meron kang kausap, importante yan. At kahapon may tumatawag sa akin. May kausap ako.
1: Oh.
0: Eh hindi ko naman kilala. O di hindi ko muna sinagot kasi may kausap ako eh. Gano'n. Di ba? Eh nung pagkaraan, yung pala, kala mo kung sino.
1: Sino?
0: Yung misis ko pala.
1: Ala.
0: Nakikigamit ng cellphone na sales lady. Kaya nag-text, si Tess ito, sagutin mo. Ayun, ako po. Sorry ka na lang kasi walang anayon po mo.
1: pero, courteously, nagpakilala naman siya kahit na
0: pang
1: cellphone ang gamit niya.
0: Kaya tumugon na ako.
1: Ang saya ng buhay, ano?
0: Nang tumugon ako, wala na siya doon sa sales lady. Sabi ng sales lady, pumunta na po doon sa sinabi niyong lugar.
1: Ayun.
0: Naalala niya. Ayun. So siya nakalimot.
1: Ate Tessa.
0: Yung patampo-tampo pa nung dumating eh. Mabuti, kausap ko yung aking balay.
1: Ayun.
0: Hindi siya magtuluyang magtampo. anyway, so yan po mga kaibigan, napakahalaga na talagang yung be present.
1: Opo.
0: Be present. At kung sakali man yung kausap mo parang hindi present, huwag ka agad magalit. You call the attention. Baka gusto mo munang kausapin siya. At ano, o meron kaya tayo inaantay na tawag, anuhin mo muna sa kakamukubalikan. Ganoon.
1: Pwede bang, Kuya Janel, lawigin pa natin ng konti itong
0: ating
1: linya na to? At gusto kong magpa-counsel sa iyo.
0: Ano po
1: kasi,
0: yun?
1: Kasi
0: hello?
1: Po,
0: parang heartline.
1: Kasi Kuya Janel, minsan-minsan nagtatanong ako sa isip ko, ano ba, ako ba'y talagang nagkakaedad na nga na todo? Kaya meron akong napapansin ng mga gawi, ugali na parang palibasa ay una, hindi nakalakhan, pangalawa ay parang nakintal mabuti sa akin kamalayan yung bagay na yan. Halimbawa, noong bago-bago pa lang yung nakakakita tayo ng nakasombrero sa loob ng bahay, nakasombrero sa hapagkainan, nakasombrero sa simbahan, parang asiwa sa aking tingin, no? Hindi ko naman madiretso na palahan o ano. Minsan ko lang naranasan na talagang hindi ko natis ko yung aking sarili na nilapitan ko sa kabataan. Text ng text habang nasa pananambahan. Talagang pinigilan ko. So, yung bang mga ganun, ano bang may papayo nyo sa akin?
0: Napakahalaga po yung information campaign na sa pulpito. Halimbawa, ako pag Sunday, sinasabi ko na sa panalangin ko rin na ituon mo aming isip at puso sa salita ninyo. Ang mga mag-pop up sa aming cellphone ay hindi muna namin papansinin. Yan. Mula doon, di yung mga marshal, pwede na ngayong kumuha ng atensyon dahil merong pangkalahat ng information na kapatid, huwag mo na po tayo mag-cellphone. Yan, diba? Isa pa dyan, pwede mong i-empower, sabihin mo sa harapan. Kaya salamat po at tayo po ngayon makakapakinig sa salita ng Panginoon kung sakali po na meron kayong katabi na nagse-cellphone at nagpe-Facebook at TikTok, pwede ho bang paalalahanan ninyo? O di ganun. Ay di yung nagse-cellphone na ano na yun. Ay di yung mga nanay nasaway, lalo na empowered. At sasabihin naman ng anak, hindi lang dahil si nanay mas lumit. Sinabi ni Pastor eh. Ito sasabihin, bilang paggalang sa salita ng Diyos. At ganun din sa amin, Diyos. May mga ganun din. Kaya sabi ng mga marshal, bakit ito ganun? Nakikita po namin may ano. Hindi, gawin natin na ganito. Ayan. Kaya sinusubukan natin i-implement. Pero sa bandang huli, talagang yung ano yan, yung pagkilala natin na talagang medyo extra challenge ngayon. Kaya babalik tayo sa bahay. Kaya sa bahay, maganda mga magulang magpapaalala na, anak ha, may cellphone kayo, pero pagdating sa church, worship service, itatabi muna natin at wala munang magbibigay ng atensyon. Paano po ang cellphone, Bible ko nasa cellphone? Conservative na sabi niya, huwag tayong gumamit ng Bible sa cellphone. Ako naman hindi, pwede. Pero dapat yung Word of God na pinag-aaralan, dun lang tayo. We are already announcing that we will call attention of each other. Pagka tayo ay gumagamit ng gadget ng hindi ayon sa pinag-uusapang salita ng Panginoon. So yun po. Kaya hindi naman po yung pagtanda. Ngunit syempre, kung yan ay kumbagay stricto agad na sasawayin, walang paghahanda doon sa mga kabataan, yun po yung pagtanda. Kasi nung panahon natin, walang ganun eh. Ngayon, may challenge na sila. Kaya kailangan ng konting preparation, ika nga. Kaya yan po ang ating mungkahi. Kaya, pero susunod po natin, saklaw ba na po?
1: Saklaw po yan ng intentionality. Na ano?
0: Yes. Yan po ang ating payo sa ating caller. Susunod po na ating caller dito sa Heartline. Hello! Yan ang old days namin ng Kuya Willie sa hard time. Nung kami bata-bata pa, kaya namin magpuyat. Kaya umaabot tayo alas 12 ba?
1: Tama.
0: Sa hard line, di ba? At nagbabiyahe pa tayo. Kaya talagang sasabihin ni Carmen ni Kuya, meron po tayong tawag. Sabihin, hello. Di ba? Ganun tayo. At naalala ko si Kuya Abdul. Yung mga bloopers natin, di ba? Sabihin ganun eh, Kuya Abdul. At oras na po para tayo magwakas. Manalangin na po kayo ng closing prayer. Sabi ni Kuya Abdul, hello! Napa-hello pa siya. Kasi ilan sunod-sunod yung hello sa mga council eh. And the closing prayer na, kayo na po manalangin, hello! Kaya kasi sabi ni Kuya William, magpapapayo siya eh. Kaya naalala namin ng good old days ng ating Heartline. Pero ngayon marami na tayong iba't ibang partners sa Heartline. And we thank God. At marami tayong kaagapay na iba. Di ba, ministry, paborito ko dyan yung, ano, yung sila Benji Cruz. Yung panahon ng paghilom, ayan, napakagaling na ministry yan. Hindi ko lang alam kung anong gabi sila naka-schedule. Kasi hindi ako naiimbitahan eh. Hindi, ako minsan hindi available. So anyway, so meron pa po ba tayong dadagdag, Kuya Willie?
1: Ay, isa pa, meron pang isa rito, Kuya Junel, na ano, sabi niya, lead with grace, not perfection.
0: Yun! Diba? Magandang preparation yan.
1: Perfection.
0: Yes.
1: Diba? Tinawag ang mga magulang, tatay, nanay, sa panguna sa tahanan. Pero sabi, lead with grace, not perfection. Eh, pagka po perfection, sino ba perfecto in the first place sa atin? Tatay ba? Wala namang tatay na perfecto. Kalawa, yung idea po, alahanin po natin. Kaya pag tinignan natin kabuuan, yung galaw ng mundo natin kinalalagyan, we are living in a broken world.
0: Yes.
1: Wala tayong asahan na perfecto dito sa mundo. Pero darating po ang panahon, ayusin po ng Panginoon itong kanyang nilikha, pero tayo po ay merong nakalaan na lugar sa kanyang piling sa walang hanggan. At nako, ma-imagine po natin, napaka-sarap, napaka-mapayapa, napaka-sagana na buhay sa piling ng ating Panginoon. So, biyaya yon, Kuya Junel. We don't deserve that. Pero,
0: amen.
1: Dahil sa pagkamakasalanan natin. Pero sa biyaya ng Panginoon, sinugo ba ng Ama ang kanyang bugtong anak para maging tagapagligtas natin? That's why, pwede pong mabawi, ma-redeem yung creation and everything na sinira po ng kasalanan, ng kasamaan. Dahil po sa biyaya ng Panginoon. At ang perfection ay susunod po, but not sa magmumula sa atin, kundi sa ating Panginoon Diyos.
0: Amen, amen. Yan yung, yan ay laban, panlaban niya sa legalism.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagiging legalistic. Diba? In creating culture sa pamilya, atmosphere, environment, hindi pwedeng ano, legalistic. Kasi nga, hindi mape-perfect agad eh. Dahan-dahan. Before you know it, you're able to create that environment. Ayun. Kaya hindi pwedeng pag nagkamali ay sita. Pag nagkamali ay pagalit. Kung nagkamali ay sermon, hindi pwede. Talagang yung idea of shepherding, you can only do that if you live in grace. Kaya ikaw ay magiging gracious sa iyong anak, gracious sa iyong asawa, gracious sa sarili mo. Dahil kuminsan malupit ka sa sarili mo eh, di ba? Hindi ko nagagawa. Bakit ko pa itutuloy ito? Huwag na nga natin ituloy, hindi ko magawa eh. Eba, hindi. Kailangan eh, kung hindi mo nagawa ang isang bagay, pero hindi totoo hindi mo na kayang gawin yan. Diba? Maging mabait ka sa sarili mo. After all, the Lord Jesus took upon himself all condemnation. So stop condemning yourself. Stop condemning yourself. You can pursue your journey to Christ-likeness. Kasama po ito. Ayan. Kasama yung bagay na yan. Kaya alam mo, Kuya Willie, ako, mga kaibigan, mga kagapay, kung meron akong talagang noong pa, naka-short pa lang ako, ay nakikinig na ako sa DCS.
1: Ayan.
0: Talagang blessed na blessed ako sa napaka-gracious na tagapayo. Yung Kuya Willie Basilio na yan.
1: Sino? Kilala ko rin ba yun?
0: Baka hindi na. Baka anong araw yun, sikat na sikat yun.
1: Matanda na kasi yun.
0: Pero magaling pa yun. Kahit matanda na, hindi nagbabago sharpness ng mind. At saka talagang napakabait.
1: Parang si Kuya Junel lang yun ah.
0: Mutual admiration ka pala. Kasi siyempre kapag mahagayan ng Kuya Willie na batikan na. Kumbaga sa amin dati, nagtahid na.
1: Naka
0: sa pagmiministeryo at pagpapayo. May ramdam mo'y superiority. Pero si Kuya Willie po, talagang napaka-gracious man. Talagang I'm honored na makapartner siya dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Praise the Lord. Salamat po sa inyong buhay, Kuya Willie. dalangin ko ay ngayong kayo na matanda na,
1: Lara,
0: sana'y ihawa ninyo ang iba at ma-impart ninyo sa amin yung ganyang gracious spirit na yan. Kaya talagang kasi yan ang challenge sa mga matatandang pastor eh. Paano maging mag-transition to mentoring and influencing. Ayan. Para sanay tayo, tayo na tayo gumagawa. Eh ngayon, hindi na, hindi na. I-mentor, i-influence na lang. Kaya yung mga mas batang pastor sa mga natutunan na hindi kayang makita sa libro. Ayan. Isa po yan, yung binanggit ng Kuya Willie. Pakibasa nga uli, yung pang-apat na yan.
1: Yung sabi niya, lead with grace, not perfection.
0: Yun. Lead with grace, not perfection. Diba? Kaya kapag ka kasi hindi mo na-embrace ito, kapatid, ay nako, eh, pati sa sarili mo magiging malupit ka. Maniwala ka.
1: Tama, tama.
0: Kaya talagang learn to live in God's grace. Kaya talagang napakahalaga. O si Karen Damiano na may nag-pop up dito, nag-text. Na great tandem daw yung ating tandem. Parang una kong base, parang great ano. Parang yung tandem, kala ko tungkol sa pag-edad yun.
1: Ay, baka nga ganun. Ay, hindi.
0: Salamat,
1: malinaw naman. Malinaw naman ko yun yung sabi niya, great tandem. Hindi great thunders.
0: Oo, oh, parang kalaw, thunders eh.
1: Thunders, matanda.
0: Ayan, ako eh, napakaganda na talagang ito ay ating isa puso. Ayan, thunders daw yung matanda, sabi niya. Yun nga eh, kaya buti hindi thunders nilagay mo. Ayan eh, yung iba hindi natin nakikita yung ano yung message at wala tayo natin gadget. But anyway, sa inyo po mga may katanungan, sa mga counseling question, ay feel free to text it to us. Don't worry.
1: Yes,
0: our
1: yes.
0: staff will take note of those at ipagsasama-samahin po yun at maglalaan tayo ng araw na kung saan doon natin tatalakayin ang inyong mga counseling questions po dito sa Monday edition ng Family Matters. Kaya Winnie, meron po ba kayong dalagdag?
1: Eh, banggitin na lang natin shortly yung pinakahuli dito sa tala natin. Sabi, strength through community and mentorship. Yung kahalagahan baga ng pagsasama-sama, Kuya Jonel, komunidad, eh, doon tayo hango ng lakas. Hindi po natin kayang mag-isa ang mga ikangay, lalo na sa tulong po ng ating mga partners sa pamilya, no? Una na po dyan. Halimbawa, ito, 702 DCS, kailangan po natin ng kapartner kasi it takes a community para po
0: yes.
1: mag-alap ito. At saka yung sabi nga natin, mentorship. Handa po ba naman tayong magpaturo, no? At sabi natin, hanggang nabubuhay tayo rito, kailangan meron tayong natututuhan. At yung natututuhan natin, may papasa po natin sa iba. At hindi po sasapat, mga kagapay, lecture dito, lecture doon, kundi makita yan sa ating estilo ng pamumuhay.
0: Amen. Sa tinura mo na yan, parang randang ko, parang patapos na tayo. Bakit anong oras na ba?
1: Aba, eh, ano na, 9 minutes before 11.
0: Aba, kaya pala naman, pa-paid away na yung... yung pasok ng kapartner natin. Ano? Kuya Willie, pagka ganyan eh, kailangan na natin. Yun na ba ang iyong takeaway?
1: Eh, siyempre, pwede na po yun. At tungo tayo doon sa panalangin natin.
0: Yes.
1: Hello.
0: Pwede na ba yun? Hello, Lord. Nako, eh, marami mo kami mga bloopers sa heartline. At sa mga hindi nakakalam, nung araw po dito sa DCS, ay meron po tayong heartline sa gabi, 2 hours, tapos merong heartline sa umaga. Eventually po, ay yung umaga, ginawang Family Matters, at nagtuloy yung heartline. At recently, ngayon nga po, yung heartline natin, may iba't iba tayong partners. At dito rin sa Family Matters, nagkaroon rin tayo ng iba't ibang partners po. At nagpapasalamat tayo sapagkat dumadami na ang kaagapay dito sa DZAS. Kaya po, wawakasan tayo ng Kuya Willie sa closing prayer.
1: Sige po, manalangin tayo mga kagapay. Magandang umaga po sa inyo, aming Ama. Maraming salamat sa malayang oras sa kalumpo ninyo. Mayroong mga pagtalakay ng mga mahalagang bagay na may kinalaman sa kapakanan ng tahanan. At ngayon nga po, sa tulong po ng mga staff natin sa 702DCS, meron po silang nilalang oras na maghanap at mag-research sa mga paksain na tinatalakay. Salamat po, Ama. At ito'y malaking tulong po para sa kapakanan nga po ng pamilya. Una po sa lahat, Ama, pinagpapasalamat namin. Kayo pa rin po ang Diyos ng nagbuo at nagtataguyod at magtataguyod pa sa bukas ng bawat sambahayan na itinatayo po ninyo sa mundong ito. At kahit na anong pamampo ang kakaharapin namin sa magsalimot na buhay sa mundong ito, nandun po ang katiyakan namin na kasakasama po namin kayo. Hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinababayaan. Amen. At mayamang mayaman sa katotohanan ng iyong mga salita, relevant, Panginoon, hindi na po namin kailangan pag sumikapang pang mabuti na ito'y maging relevant, kundi by itself, the word of God is already
0: Amen.
1: relevant, O Lord. At napapanahon, at kailangan po intentionally sa aming bahagi, talagang ipamuhay po namin. At ito ay makita po ng aming mga anak na ginagawa po namin sa dya, kusa, maganda po ang ibubunga nito. At syempre, hindi lang po sa pamilya mismo, kundi sa lipunan, ginagalawan sa buong mundo. Salamat po sa katotohanan ito, malayang pinapahayag po sa pamagitan po ng Radyo TV ng 702DCS. Purihin po kayo, Ama, at inaasahan po namin until all have heard, Panginoon Diyos, maging
0: makapag
1: po sa paghahayag po ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo.
0: Yes.
1: Salamat po, hanggang sa susunod, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
0: Amen and amen. Praise God. Well, willing, sino po mga nakagapay po natin at nakasama po bukod sa ating mga kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter Side? Sino po mga nakagapay natin?
1: Ay, siyempre, kasama po natin yung tumulong sa atin sa broadcast, si Ate Abcide Ferrer Tabua, si Shaira Gabornes, birthday po niya noong nakaraang linggo.
0: Oh, happy birthday!
1: Technicians, RTV team. Siyempre, yung broadcast engineers natin, nabanggit nga ng Kuya Junel, doon sa transmitter site sa Bukawi.
0: Amen! At siyempre pa, patuloy natin inaanyayahan sa Sabado po, ay meron po tayong NDC Clinic dito po sa Marilao, sabi ng SM Marilao, para po sa ating pong creating a culture of discipleship. Kami po ang inyong mga nakasama dito sa Family Matters, Jonel Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, at 30 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 114 to 118.
3: Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y kanyang inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan, lahat ay lumikas. Magmula na noon, ang lupaing Huday naging dakong banal at bansang Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang dagat ng tampo nang ito'y makita, nagbigay ng daan. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan ay tumigil naman. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, nagbigay ng daan? Ikaw, ilog Jordan, bakit ang tubig mo ay tumigil naman? Kayong mga bundok, bakit parang kambing na nagsisilundag? Kayong mga burol, maliit na tupay, inyo namang katulad. Ikaw, o daigdig, sa harap ni Yahweh, ngayon ay manginig. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Sa malaking bato, nagpabukal siya ng saganang tubig at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig na tatanging katapatan. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika. Ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita, mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Ikaw, bayan ng Israel, kay Yahweh lang magtiwala. Siya ang inyong sanggalang kung tumulong laging handa. Kayong mga pari, kay Yahweh ay magtiwala. Siya ang inyong sanggalang kung tumulong laging handa. Kay Yahweh ay magtiwala. Kayong may takot sa Kanya, siya ang inyong sanggalang kung tumulong laging handa. Ang Diyos ay magpapala, hindi tayo lilimutin. Pagpapalay matatamo nitong bayan ng Israel. Pati mga pari, may pagpapalang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala. Kung magpalay pantay-pantay, sa hamak man o dakila. Sana kayo'y paramihin. Kayo at ang inyong angkan, anak ninyo ay dumami, lumaki ang inyong bilang. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at san sinukob. Si Yahweh ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig sa tao niya ibinigay. Di na siya mapupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malamig na libingan. Tayo ngayong nabubuhay ang dapat magpasalamat. Siya'y dapat napurihin mula ngayon hanggang wakas. Purihin si Yahweh. Minamahal ko si Yahweh. Pagkat ako'y dinirinig niya ako. Sa dalangin ko at hibig, ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya nga't habang buhay ko'y sa iyo lagi tatawag. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Si Yahweh, napakabuti, mahal niya ang katuwiran, Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka, o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala. pagkat siya ay mabutit, hindi siya nagpapabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo, at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Kay Yahweh na aking Diyos, anong aking iahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tunay ngang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. O Yahweh, narilito akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kayong mga pari ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh dapat magpahayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot ni Yakot kanyang iniligtas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang siyang sa aki tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila't aking mamamasdan. Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala'y kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Sa aking paligid, laging gumagala ang mga kaaway. Winasak ko sila at lakas ni Yahweh ang naging patnubay. Kahit saang dako ako naroroon ay nakapaligid, winasak ko sila sapagkat si Yahweh ay nasa aking panig. Ang katulad nila ay mga bubuyog na sumasalakay, dagli ang nasunog sa apoy nadarang. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang aking sanggalang. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway, subalit si Yahweh ako'y tinutulungan. Si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan, siya ang sa aki'y nagdulot ng kaligtasan. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing hindi mamamatay, ako ay mabubuhay. Ang gawa ni Yahweh taos sa aking puso na isasalaysay. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan, ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Pasukan ni Yahweh ang pintuang ito, tanging makakapasok ay matuwid na tao. Aking pinupuri, ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulugan. Ginawa ito ni Yahweh at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo Yahweh, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Si Yahweh ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Tayo ay magdala ng sanga ng kahoy, simulang magdiwang, at tayo'y lumapit sa dambanang banal. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos, hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Mas nagsasahing papawid mula sa Maynila.
7: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang.
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
9: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko kaagapay na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. I-share mo na ang ating episode for today at halika, samahan mo akong pagbalayan ang salita ng Diyos.

bitterness, galit, sigawan, paninirampuri at malisya ang ilan sa mga salitang tila ba naglalarawan sa diskurso ngayon ng ating mundo. Ito ang halos araw-araw nating nakikita at nararanasan. At bilang Kristiyano na nasa mundo, hindi tayo exempted mula rito. Sa panahon ngayon, para bang nakakalimutan na natin kung paano maging mabuti sa ating kapwa. Sa atin na mga anak ng Diyos, tinatawag tayo to become more like Jesus Christ. Kaya nga tinuturo ng Biblia mula sa Efeso Kabanata 4, Talata 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sinabihan ni Apostle Paul ang Ephesians na umiwas sa mga sinful attitudes and behaviors gaya ng bitterness, wrath, anger, clamor, slander at malice. Sa halip, tinatawag tayo na magkaroon ng kabutihan, pagiging maawain at pagpapatawad sa kapwa. Ang grace ng Diyos sa atin ang nagpapakita kung paano nga ba maging mabuti sa kapwa. Dahil siya mismo, dahil sa kanyang habag, biyaya at pag-ibig, ay mabuti sa atin, kaya nga ganun din ang utos niya sa atin, ang maging mabuti sa ating kapwa. Na-imagine mo na ba ito, kagapay? Yung mga pagkakataon na galit ka sa gitna ng pakikipag-usap mo sa iyong kaibigan, pamilya o mga mahal sa buhay. Ang tendency sa mga ganitong pagkakataon ay magpakain sa galit. Pero sa mga ganitong pagkakataon nating mas kailangan ng tulong ng Panginoon na mapalitan ang ating natural response. Paalala sa atin ang verses 31 and 32 na sa halip na magpadala sa galit ay magpatawad gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ito ang action na dapat nating sinusunod. Forgive as God forgave you. Magpatawad sa kung paano ka pinatawad ng Diyos. Siya ay nagpatawad willingly, graciously, lovingly at sacrificially. Napako siya sa krus at inako ang lahat ng ating mga kasalanan. Ganyan ang kanyang pagpapatawad. Maging ang sakripisyo ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng kanyang pagsunod. Maalis natin ang bitterness, wrath, anger, clamor, slander at malice kung tayo ay mayroon ng relasyon sa Panginoon dahil siya ang magbibigay sa atin ng bagong puso, bagong pag-iisip at pupunuin niya tayo ng banal na espiritu na siyang tutulong sa atin na mag-obey. May kailangan din tayong gawing effort at action. Kapag nakakaramdam ng frustration at nais magpakain sa galit, ang Holy Spirit ang magre-remind sa atin na umiwas sa galit at piliing maging mabuti. Kapag natetempt na magkaroon ng bitterness sa masakit na nakaraan o may taong nakasakit sa'yo, maaring ipaalala sa sarili na ikaw man ay marami ring pagkakataong hindi sumunod sa Panginoon pero pinatawad ka pa rin niya. Hindi naman nangangahulugang hindi mo na mararamdaman kailanman ang galit at bitterness kapag may new nature ka na dahil sa relationship sa Panginoon. Ngunit ang mahalaga ay ano ang tugon natin dito? Nagsisikap ba tayong maging mabuti? Nagsisikap ba tayong maging mapagpatawad? Mayroon ba tayong malambot na puso at intentional ba tayong maging mabuti? Mas makikilala kung ano ang nasa loob natin sa kung ano ang prutas natin. Para bang malalaman ang flavor ng ating emotional lives sa kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig o nagiging response natin sa mga nangyayari sa ating paligid. Gaya nga ng sabi sa Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang pagiging mabuti ay ang pagkakaroon ng helpful spirit, lalo na sa mga mas nangangailangan. Ito ay ang pagkakaroon ng tangible action. Higit ito sa salita lamang. Dapat ito ay nakikita sa kilos, sa pamamagitan ng pagtulong at paglilingkod para sa kapwa. Ito ay isa sa mga attributes ng Diyos, isa sa bunga ng Espiritu, at isang patunay sa katayuan natin bilang tagasunod ng Panginoon.
Kaya nga ang reminder sa atin, imbis na bitterness, wrath, anger, clamor, slander at malice, palitan natin ito ng kabutihan, pagiging maawain at pagpapatawad. Ngunit hindi lamang sa salita, ngunit higit sa lahat ay nakikita sa ating mga kinikilos at aksyon.

Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Bye.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagudmang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos

bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: ko po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: Ang ganda na na. At Beth Flores. O, diba?
5: Nandun na pa ipa.
6: Kapag nga, mabiyayang Monday, diba? Hindi, ang ganda lang ng timbre ng boses mo, Daddy. Yun po yun, pinangingiti lang po namin kayo, aming mga kaagapay. On a trusting Tuesday, o, diba, Dad? Bakit ka man lulupay-pay? Eh, magtitiwala nga sa Panginoon. Trusting Tuesday. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung ang gamit niyo po ay yung mahiwagang transistor radio, at ganun pa rin po yung ating PM radio, yung portable missionary radio, nakukuha niyo po, narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao. At yun din ang gamit nyo, transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po, nakakatigus siguro kami, nakukuha nyo yung programa mula po yan sa ating mga kaagapay dyan po sa DYVS mula po sa Bacolod. Nako, pagpalain kayo ng Panginoon, DYVS, o diba? At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung maganda pong inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang syudad ng buong mundo na nakatune in sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. 5:30 to 6 dito sa atin, pero depende po yan sa inyo, real time sa inyong oras. So salamat sa Panginoon, ano, nakakatuwa kasi alam natin na pag pinag-uusapan namin ng daddy na when we started, nung bata pa ako sa DCAS, real po. Nakasing laki ng gulong ng bisikleta. Pero Tingnan nyo ngayon, digital na, narinig na tayo all over the world. So we could always rejoice in God's goodness sa kanyang pagpapala. So we can use technology, diba, in spreading the gospel until all have heard. Diba, yun yun eh. Kaya mga kaagapay, sa atin pong mga ministry partners, sa panalangin at financial support, patuloy nyo pong gawin yan. Patuloy nating suportahan ang gawain ng FEBC, hindi lang po sa atin pong panalangin, kundi sa ating pong pagbibigay. Ang sarap po kasi alam natin yung feeling na kapag tayo nagbibigay sa isang gawain at nakikita natin yung paglago, nakikita natin kung sino yung mga taong naaabot ng ating pag, you know, ating partnership, we are always blessed. So whenever I see sa Facebook yung mga pictures po ng mga tao na pinagpala sa Cambodia, sa Mongolia, sa Kazakhstan, sa Kyrgyzstan, parang Lord, kabahagya ko dyan kasi kabahagi tayo sa FEBC. So that's a great encouragement for us to keep on supporting FEBC through your prayers and through our finances. Magandang kabahagi lagi ng ministry. So mga kagapay, marami pong salamat sa inyo ha, mga faithful partners natin. So sa loob po, dalangin natin ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan at ang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at patuloy na encouragement sa ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi lang on a Tuesday, but every day. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't kumpletong salita ng Diyos. At dahil doon, ito ang tunay na maglilinang at tunay na maghahanda sa isang tunay at ganap na kabaguhan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Amen.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, practical ways to build peace in your life and the family. Kasi ang theme, ito po yung kasi yung theme ng July. In advance ko na kasi bukas July na. So peace and progress, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Totoo yan. At yan, sabi nga, yun yung basis natin, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Ay mga kaagapay, mga anak tayo ng Diyos. So dapat peace starts from us, di ba? So kahapon po, pinag-usapan natin yung unang dapat nating gagawin ay papayapain yung ating puso, ang ating isipan, or calm our mind. Nakita natin ang kahalagahan ng isang mapayapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindful practices tulad ng breathing, quiet time sa ating tahanan o sa nature man at marami pang iba. Yung kahalagahan ng pagmumuni-muni at ang pinakamahalaga, yung kaugnayan natin sa Diyos ng kapayapaan. So ngayon naman, ano yung dagdag natin dito? Okay, eto, nakakatuwa. Simplify your life, di ba? Gawing simple buhay, naku po. Ang pamumuhay ng simple ay makakatulong upang maging clear ang isipan at magtatag ng kapayapaan sa buhay. Mas magiging konti yung distractions at mas may kakayahang mag-focus sa paghahanap ng mga pamamaraan upang mabigyang solusyon ang mga issue na kinaabalahan natin, di ba? at yung mga pinag, yung minsan na stress tayo. So makakatulong ito upang mamuhay tayo na may intention, pag-simplified yung life. At ang pagkakaroon ng isang minimalist na lifestyle ay mag-reduce ng iyong carbon footprint, o di ba? So narito yung ilang mga ideas na maaari nating i-consider. Bawasan ang iyong mga possessions o pag-aari, di ba? Yun nga po problema namin kasi senior na kami ng Kuya Nes, ang dami nang naipon na mga gamit mula sa aming mga anak. Yung mga anak namin ay nasa kanila-kanilang buhay na, di ba? So we have to ask permission to dispose of them. So, tama, bawasan kasi habang nakikita natin yung clutter, naguguluhan na ano ang utak natin. So, sabi nga ganun, bawasan na inyong mga possession. Huwag nang mamili pa pag hindi kailangan. Pangalawa, huwag tumanggap ng sobrang work commitments. Okay, totoo yan. Learn to say no. Yan. Halimbawa, pag alam mong busy ka na, wag na. Huwag ka nang mag-commit pa. Huwag magpakabida sa mga commitments. No po, masakit sa ulo yon. Okay, alisin ang mga social engagement na hindi naman makabuluhan sa buhay mo. So don't be involved in anything that has nothing to do with your life. Mag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay. Yes! Hindi mo kailangan expensive. Alam mo, lagi ko naalala. Sabi ko, magkaroon ka ng gintong bahay, gintong possession. Pagdating ng Panginoon, iiwanan mo din yan, susunugin mo. Focus on the simple things, di ba? And enjoy it. Alisin ang sarili mula sa idea na kailangan mong maging busy. Totoo! Kasi sinabi nga ng Panginoon sa kanyang laws, di ba? Remember the Sabbath day, keep it holy. Ibig sabihin, magpahinga, di ba? Tapos bawasan din ang physical at mental clutter, yung mga kalat. So don't think about things that does not affect you. Hayaan ang mga distractions mawala, dapat talaga. At mag-focus sa kung ano ang mahalaga para sa'yo. Sabi ko nga, bakit kailangang pahirapan ang buhay, no? Nang maraming mga bagay na lalong nagpapataas ng anxiety level natin. Halimbawa, bakit kailangan lagi may bago? Mag-iito ay cellphone, gamit sa bahay, kotse at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, kung mas marami tayong binibili o inuutang sa credit card na hindi naman natin talaga kailangan, ilalo lang tayong magiging stress, lalo na sa panahon ng pagbabayad. Simple living ang siyang talagang tahimik na buhay, sa totoo lang. Learn to say no, as I said. Huwag tumanggap ng maraming commitment sa work man o mga social engagement. Kung hindi naman, ito ka talagang mahalaga at makakatulong para sa'yo. Kahit nga sa work, kung gusto natin ang kapayapaan, huwag tayong maging workaholic or ministryholic. Ang sobra nakakapagod at kadalasan ay nagre-resulta sa karamdaman na lalong magpapahirap sa buhay natin at isipan, mga kaagapay. So, kung nais mong maging mapayapa ang iyong puso at isipan, maging simple at kontento sa buhay. Malinaw yung paalala ni Apostol Pablo sa Philippians 4:12-13. Sabi doon, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng to magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Diba? Kahapon pinag-usapan natin ang kapayapaan galing sa Panginoon. Ganun din po ang contentment. Diba? Simplify our lives. Be content. Kasi yun po yung siyang magbibigay sa atin ng peace of mind and peace of heart. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Amen ulit yun, ha? Wow. Simplifies your life. Simplifies your life. Bawasan ang mga pag-aari, sobrang commitment. Kasi akala natin sikat tayo pag maraming commitment. Ano yan, nagpapayabang lang sa atin. Social engagement, bawasan din. Sarili, busy, wag. magpahinga, focus, hindi laging bago. Simple living nga. Kasi kung masyado na, sickness ang darating. But simplify your life. Sekreto ni Paul sa buhay, ang kalakasan ay tanging galing lang kay Christ. Si Christ ang siyang magpupuno ng kahungkagan ng ating buhay. God-shaped vacuum, si Kristo ang kailangan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Amen, amen, amen. Ang mensahe ng Diyos para sa Iglesia ng Laodicea, galing sa Revelation 3:14-21, pagbabasihan ng pag-aaral. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang utos na maliwanag? Isulat mo para sa anghel ng Church sa Laodicea. Saan po galing ang sulat? Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, siya nawa, so be it. Sino po siya? Ang tanging maaasahang magsasabi ng totoo at tanging source ng lahat ng created ng Diyos, ang makapangyarihang paghahayag ng tanging source ng buong paglalalang. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malalim o alam kong hindi ka malamig o mainit man. Sana mainit ka na lang o malamig. Pero since maligamgam ka, isusuka kita. Hindi mainit, hindi malamig, maligamgam, isusuka nga kita. Sinasabi mong mayaman ka, angat sa buhay, ikaw at wala kang kailangan, pero hindi mo alam na miserable ka, kawawa, mahirap, bulag, at hubad. Ang advice ko sa iyo, bumili ka sa akin ng pure na gold para yumaman ka. Bumili ka sa akin ng mga puting damit para may maisuot ka at matakpan ang pagiging hubad mo at kahiyahiyang kalagayan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Ito ang matapat na pagsasabi ng dakilang Diyos ng may isang sobrang kaawaan at may totoong solusyon sa kaayusan sa mundong ibabaw. Ang bawi ng katotohanan at ng kabanalan, wow, wow, wow, wow, amen, amen. Sinasaway ko at dinidisiplina ko ang mga minamahal ko. Kaya't magpursigi ka, magsisi ka, at talikaran mo ang kasalanan mo. Makinig ka, nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkakasama tayong kakain. Wow, wow, wow! Amen, amen! Ito pa, makinig. Yung mga nagtagumpay, bibigyan ko ng karapatang umupo sa trono ko, kagaya ko. Nagtagumpay ako kaya nakaupo ako sa tabi ng tatay ko sa kanyang trono. Wow, wow, wow, amen, amen. May malaking problema tayo. Pero may mas malaki tayong Diyos kaysa mga problema. Magsisi tayo at magkasundo sa ating makapangyarihang Diyos. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba, anak?
6: Opo, Ama. Okay. This is the last church na sinabi.
5: Yeah.
6: Mm-hmm. And to be honest with you, very descriptive of our condition sa church ngayon. Mm-hmm. Kasi nga marami na, maganda nga yung Philadelphia eh, di ba dad? Ito ngayon, ito yung parang current situation natin. Sabi nga ganun, hindi kayo mainit o malamig. You're not hot or cold. Sabi nga ganun, at ang matindi nito, I will spew you out. Di ba? Yun yung ilulura ko kayo.
5: Isusuka.
6: Isusuka ko kayo. Kaya dito yung ang level na to, and you could see it around us. Sasabihin, oh, Kristiyano ako, pero pag hinanap mo yung commitment, wala doon, di ba? So, this really, honestly, the way I see it, this really describes the current church, the church age that we have. Kasi nga,
5: lalo na sa mga mega churches, ano?
6: I don't want to say that. Kasi yung bang point na lahat tayo, kasi if you look at mega churches, they have very good VG or DG as well. So, ang point ko doon, ito personal to sa atin, ha? Kamusta ka? Kamusta yung buhay mo sa Panginoon? Mainit ka ba o malamig? Yun yung gusto kong makita. Kasi hindi pwedeng mediocre. Yung medyo Kristiyano, medyo hindi. Dito, very, very solid, mga kaagapay, kailangan totoo. Kailangan totoong Kristiyano. Now, also, you would notice, ito kadalasang ginagamit to ng mga evangelist, di ba, Dad? Yung, behold, I stand at the door and knock. Hindi to sa non-Christian, ha? Ito yung doon sa dating, sa Kristiyano na tinalikuran ng Panginoon sa kanyang buhay. And behold,
5: at bumabalik siya,
6: door.
5: Gusto niyang pumasok uli.
6: Gusto niyang maging involved uli sa buhay natin, mga kaagapay. So, we can have, sabi ko nga, we can have the form of Christianity but denied the power therein. Yon ang matindi. So, mga kaagapay, ang ating learning to today, totoo ba ang karanasan natin sa Panginoon? With all the blessings that God has given us, with everything there is. Kasi yun eh, sabi niya, akala mo mayaman ka, diba? Sabi mo mayaman ka, but you are poor. So sabi niya ganun, sabi niya doon, buy from me gold refined by fire. So that you may be rich. White garments, yun yung righteousness, so that you may clothe yourself and shame your nakedness. Kasi we can say we're Christians, pero our life doesn't say it. Or, you know, wala talaga. So mga kaagapay, sa totoo lang, hindi po pwede ang mediocrity sa buhay Kristiyano. Kailangan you are solid in your faith. At ang dalangin natin sa Panginoon, talagang maging solid tayo.
5: At okay. Kay Kristo lamang talaga ang nakita.
6: Opo, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa reminder na ito. We see this around us and at times kami to, Panginoon. There are times that we are distracted by the things around us that we lose focus on who you are and what you are and what you're doing in our lives. Lord, thank you for reminding us again of this. Nang gusto mo, Panginoon, fellowship. You're knocking at the door of our lives because you wanted to be in fellowship with us. So Lord, dalangin namin, kung matagal na po kaming nag-close ng aming door sa'yo, we ask for your forgiveness. And we are opening the door of our hearts for you to fellowship with you again. To teach us, to guide us by the power of the Holy Spirit. Kung para po, Panginoon, ma-renew kami, ma-refresh, at magbalik kami sa isang malalim na kaugnayan sa iyo. Marami pong salamat. Today, thank you, Lord, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Si Athena Medija, syempre ang aking ate, si Ate Glenda Diager, continue to bless her. And Ray and the whole family, Panginoon, sa Melbourne, pagpalain mo po sila. Thank you sa buhay ni Joanna Ramos, Panginoon. Marami pong salamat sa kanyang buhay, sa family nila, continue to bless them. Si Roel Diaz, si Rosalie Formoles, si Earl Palomera, ganun din po, Panginoon, si Amiel Cashaw, si Blue Boy. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Ganun din po kay Steph Castro Soriano, kay Grace Nechaldas, si Lynn Hidalgo Balmes, kay Dinya Reyes. Lord, naalala ko din po aking mga inaanak, amin pong mga inaanak, si Nino at si Amor Doktor. Panginoon, ilan lang po sila sa mga inaanak namin. Lord, thank you again for reminding us of them. Panginoon, salamat po sa mga kaagapay na to na today is their special day. At ang dalangin namin, Panginoon, you will continue to bless them. You will continue to guide them. Hindi lang po sila na nabanggit, kundi po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi man namin nabanggit, pero nakasulat sa iyong puso. So yun, Lord, maraming pong salamat. And today, Father, we are asking that you continue to bless, Panginoon, the families na nakikinig sa amin ngayon. Ang dalangin namin, Panginoon, that you will continue to bind them in your love and continue, Lord, to make them see who you are sa aming mga pamilya. Sinisira na po ni Satan ang context ng aming pamilya. Pero Lord, sa iyo, sa banal na kasulatan, andun ang ground, andun ang foundation. And that is you, O Lord. At sa mga kabataan, mga young professionals na dami-dami pong mga distractions, Father, we pray that your Holy Spirit will continue to guide them each day in every decisions that they make and in every decision that we make. May we always focus our eyes on you alone. Maraming pong salamat.
5: Panginoon, malaki po ang problema namin sa mundong ibabaw. Pero mas malaki tayong, mas malaki kaming Diyos naman na aming maaaring pagbigyan ng aming problema. Magsisisi kami at makikipagkasundo sa aming makapangyarihang Diyos. At kayo ang nangako, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, yun po ang aming ginagawa. At kung mayroong mga hindi yun ang kanilang ginagawa, nawa yun ang kanilang gawin. Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan upang sa gayon maging bagay na hindi sila lalampasan ng Diyos. Kung kaya't ang sasabihin niya, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen.
6: So mga kaagapay, that's a choice we have to make. So ang tanong, medyo Kristiyano ka ba? O totoong Kristiyano ka? Diba? Medyo kre o genuine? Yun ang mahalaga. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
6: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio, TV, ProTech, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Yesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
4: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Thank you, Lord! Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
2: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Ang bilis ng panahon. Makakaraos na tayo, nangangalahati na ang taon. Grabe no, John B., parang kamakailan lang nagdiriwang tayo ng bagong taon. Parang lumingon lang tayo, pag-arap natin, katapusan na ng Hunyo. Ang bilis ng panahon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat through it all, the Lord has sustained us. Isang matagumpay na Martes sa atin, mga kagapay. Ito si John B., talagang sasabihin niya, the Lord has sustained him. Pambihira. Iningatan siya ng Panginoon na nakarao siya sa nagharap na aksidente, no, John B.? Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Grasya lang talaga ng Panginoon ng dahilan. Kaya nandito po tayo ngayon. At dahil sa Kanya, tayo po ay nakakapagpatuloy sa pamumuhay. Hindi lang nakakaraos, kundi nagtatagumpay. Magandang umaga po. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin tuwing Marteso ng Linggo. Kayo po ay nakikinig sa programang hatid ng inyong paboritong 702 DZS Radio, FEBC Radio TV. Ito po ang Hardin ng Panalangin. Kami po ay napapakinggan nyo sa iba't ibang platforms maliban pa po sa usual radio kaya po ng Signal Cable Channel 185 sa ating pakikipagtulungan sa GCTV. At online tayo po ay napapanood sa Facebook at sa YouTube sa mga channels po ng DZAS at napapakinggan din po sa 702 DZAS app. Sa mga kababayan po natin na naiipit ngayon at sa traffic dyan sa bandang EDSA northbound dahil ho sa biglaang rally, para po hindi maubos ang ating pasensya, samahan niyo po kami sa programang ito at manalangin tayo. Panalangin natin ang ating bayan. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat bagamat may mga hamon sa buhay, may mga kaguluhan sa aming bayan. Katulad ng bigla ang rally ngayon, hindi lamang dito sa bandang People Power Monument, maging sa may Liwasang Bonifacio, nababalitan na rin namin na meron pong bigla ang rally. Ang aming pong kahilingan, kapayapaan po at katarungan ninyo ang maghari sa aming bayan. Tunay nga kayo na lang po ang aming makakapitan sa gitna ng lahat ng ito. Kayo lamang po ang aming mapagkakatiwalaan. Amin pong itinatalaga sa inyo ang aming maiksi subalit makabuluhang panahon ng pananalangin at pagbubulay sa inyong salita. Magdulot ito sa amin ng karunungan at kalakasan sa pagharap po namin sa mga hamon ng buhay. Sa inyo po ang aming papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng programang Hardin ng Panalangin. Ito na ho yung pagkakataon natin, mga kaagapay, na ibahagi ang ating pong prayer requests sa ating pong comment section at mamaya po sa biyaya ng Diyos, sa abot po ng ating makakaya ay idudulog po natin yan sa ating Panginoon. Pero wag po tayong malungkot kung sakali hindi yung maipanalangin on air sapagkat yan naman po ay sinisikap po naming maipanalangin kahit off the air. At kung tayo po naman po ay may mga sinagot ng Panginoon na mga kahilingan sa panalangin, alam nyo maganda po na ibahagi po natin ito dito din po sa comment section. Bagamat ang nakatutok po yung programa natin sa mga prayer requests, pero yung mga pasasalamat po ay ibinabahagi po namin sa mga, lalo na sa mga hardinero, kasi siyempre gusto po namin malaman kung ano ang ginagawa ng Panginoon dito po sa ating programa. At hindi lang po encouragement ito sa amin, kundi yung mga nakakabasa po ng inyong comments. Halimbawa po, meron po na piling niya ay hindi tutustusan ng Panginoon ang
pangangailangan niya sa ospital. Dahil malaki at mukhang hindi sasagutin ng HMO. Pero doon po sa, alibawa, sa prayer request, sa comment section, may nagpatotoo na sinagot po ang panalangin for provision. Kaya po, ibahagi pa rin po natin sapagkat encouragement po to na makita nilang, uy, kung yung pangangailangan ko, yung pangangailangan niya sinagot, edi sasagutin din ng Diyos ang aking pangangailangan. Kaya po, comment na po sa ating pong Facebook Live at ibahagi po natin ang ating mga kahilingan at ang mga naging kasagutan. Alam po ninyo, dito po sa itong mga ilang araw na ito, ilang linggo na ito, ay ating pong pinag-usapan ang aklat ng mga hukom. Ang mga hukom po, hindi po ito yung mga nagpe-preside sa mga paglilitis sa kaso. Kundi yung mga hukom dito po na tinutukoy sa aklat ng Judges ay mga deliverer, mga military conquerors. At dalawang beses at sa dulo, no, sa bandang gitna, Judges 17 verse 6 at sa dulo sa Judges 21:25 ay sinabi po ito, dalawang beses inulit ito sa aklat ng Judges. Nang panahon yon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Alam nyo, alam mo, Checky, pag nababasa ko to, ang naalala ko yung pag nagta-traffic, yung pagbulbul na, yung kapag umulan, alam naman natin kapag umuulan, diyan nagka-traffic eh, kasi just add water. Tumadami na po yung mga sasakyan. Tapos, nagkataon pa na mukhang may problema yung signal light. At umuulan na nga, nagka-problema pa yung signal light, nag-brown out. Di po ba? So, kanya-kanya ngayon. Walang magbibigayan, kaya nagka-bulbul yung traffic. Walang makausad. Kaya pag nababasa ko to, yung everyone did what was right in his own eyes, yun yung image sa aking isip. At doon natin makikita na kapag ho nanaig ang ating makasariling kagustuhan, hindi kapayapaan kundi kaguluhan ang dulot nito. At pag binasa po natin aklat ng Judges, ito po yung masasabi nating isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng Israel. Kaya nga po, pag nabasa natin dyan, makikita natin na yung mga tao po ay hindi nag-iisip ng tuwid, kundi kung ano yung takbo ng kapaligiran nila, ng paganong kapaligiran nila, yun po yung kanilang kalakaran. Kaya sabi ko nga dun sa preaching ko nung Father's Day, yung kay Jephtha. Ang sabi ko, dapat maingat tayo sa pagbabasa nito kasi may mga tinatawag na descriptive at prescriptive. Descriptive, sinabi yung nangyari pero hindi ibig sabihin gagayahin.

mo. Prescriptive, sinasabi na tularan mo yung nabasa mo. At dito po sa Judges, marami pong descriptive passages. Makakasala, hihingi ng tulong sa Diyos. Kasi magkakasala, mapaparusahan. Hihingi ng tulong, mananalangin. Katapos sila po ay magsusugo ang Panginoon ng hukom o tagapagligtas. At pagkatapos po ay magkakaroon sila ng kapayapaan. Pero magbabalik uli sa dating pag-uugali. Magkakasala. Katapos po ay mapaparusahan. Tapos mananalangin. Katapos po ay magsusugo uli ang Diyos ng hukom. It's a vicious cycle. Parang sinasabing rinse and repeat. Parang magkakasala. Magsisisi, magkakasala, magsisisi, magkakasala, magkakasala, magkakasala. Balungkot itong aklat ng Judges. Pero ang sabi nga po, kaya nagkaganon, sapagkat ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Pansinin din ninyo na binigyan din ng panahon yun ay wala pang hari sa Israel. So wala hong central government na namumuno sa Israel, kaya nagkakanya-kanya sila. Kaya nga itong Judges introduction sa tinatawag na United Kingdom period nito pong Israel. Pero alam po ninyo, hindi lamang sa walang hari ang Israel. Kundi kanilang hindi sila nagpasailalim sa paghahari ng Diyos. Salip na kalooban ng Diyos ang kanilang sundin, kagustuhan nila ang namayani. Kaya nga, tandaan po natin ito. Kaguluhan ang dulot ng kagustuhan ng tao. Kapayapaan ang dulot ng kalooban ng Diyos. Kaguluhan ang dulot ng kagustuhan ng tao. Kapayapaan ang dulot ng kalooban ng Diyos. Nawa, ang ating pumbuhay ay kakitaan po ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Hindi po yung makita ang ating makasariling kagustuhan na siyang namamayani sa ating buhay. Nawa, hindi po yun ang makitang naghahari sa ating buhay. Nawa, makita po na ang Diyos ang naghahari sa ating buhay. Maranasan nawa natin na ang Diyos ang maghari, ang kalooban niya ang masunod, hindi ang ating kalooban. Ang mga ipinadalang hukom ng Diyos sa Israel ng mga panahon na ito ay mga hindi, matatawag na hindi perpekto. Si Samson, alam naman natin nangyari sa kanya, si Jephthah at ang iba pa na mababasa natin, sina Barak at ang mga iba pang mga hukom na pinadala, sila po ay mga tao. Si Gideon, isipin mo, matapos na gamitin siya ng Panginoon na iligtas ang Israel mula sa mga nananakop sa kanila, abay nagtayo ng dambana para sa paganong Diyos-Diyosan. Kaya po, ang mga ito ay hindi mga ganap, pero sila ay ginamit ng Diyos. Sila hindi perpekto, pero ginamit ng Diyos upang hanguin sila. Kahit pansamantala sa kaguluhan na pinagdadaanan nila. Pero tandaan natin ito. May isang hukom na ipinadala ang Ama na namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. At ito po ang ating Panginoong Jesus. Siya po'y ganap. Hindi po siya nagkasala. At dahil po doon, mararanasan natin ang kanyang katapatan, hindi yung mga ngako siya ng kabutihan ngayon, tapos bukas, iba na ang gusto niyang gawin sa buhay natin, kasamaan na. Hindi po. Ang Panginoon po ay tapat at lubusan nating mapagkakatiwalaan. Kaya, tandaan po natin ito. Kaguluhan ang dulot ng kagustuhan ng tao. Kapayapaan ang dulot ng kalooban ng Diyos.
at tanging kay Jesus lamang natin matatamo ang tunay at nananatiling kapayapaan. The real and lasting peace. Kaya nga ang tawag sa ating Panginoon ay Prince of Peace. Dahil kay Kristo tayong natalikod, tayong mga naging o umaway sa Panginoon, naging maksig sa Panginoon, ay magkakaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. At hindi lamang po yun, not only that we will have peace with God. Ang sabi po sa pang-araw-araw ng ating buhay, hindi tayo dapat mag-alala, kundi sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, ay dalhin po natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. At ang sabi po sa Philippians chapter 4, ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating puso't isipan kay Kristo Jesus. Jesus is the ultimate judge sapagkat ang kanyang dulot ay kaayusan, kapayapaan, dahil sa kagandang loob ng Diyos na kanyang ibinibigay sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay hindi pa po nagbibigay ng ating buong tiwala sa ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, ito na po yung pagkakataon natin na tayo po ay lumapit sa Kanya. Kilalanin natin ang ating kakulangan, ang ating pagiging makasalanan, at panghawakan po natin ang Panginoong Jesus, ang Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para po sa ating kaligtasan, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang Panginoon ba ang naghahari sa ating buhay? Ang kagustuhan ba niya, ang kalooban ba niya, ang ating tinutupad? Tayo po ay dadako na sa pananalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat kung aming titingnan ang kalagayan ng aming lipunan, puro kaguluhan. Maging ang mga eskwela na inaasahan namin magiging safe space ay napuno na rin ng kaguluhan. Ang aming pamahalaan na inaasahan namin na mamumuno para sa kaayusan ng aming bayan, ngayon po ay hati-hati, kanya-kanya. At may mga ang kanilang pansariling interes ang isinusulong, hindi ang ikabubuti ng karamihan. Mabuti na lang, Panginoon, sapagkat andyan kayo. Bagamat dito sa lupa, pilit na ginagawa ng mga tao ang nais nila, ang kanilang kagustuhan, subalit alam namin ang kalooban po ninyo ang maghahari. Ultimately, ang kalooban po ninyo ang mananaig para sa aming bayan. Amin pong dinudulog sa inyo ang amin pong mga kababayan na katulad po ng nito pong si Sister Alma Felicitas na humihiling po ng provision para po sa kanyang open heart surgery. We ask, O Lord, na kayo po yung mag-provide, kayo po yung magdala ng doktor, mga eksperto, at yung kanyang mga bayarin, hindi lamang po sa gastusin, kundi yung pagpapagaling, yung gamot, yung therapy at mga kinakailangan pa. Hiniling po namin na kayo po, O Diyos, ang tumugon. At higit sa lahat, kapayapaan ang maghari. Alam po namin na may sakit na nga sa puso, mapupuno pa ba ng pag-aalala ang kanyang puso, ang kanyang kalooban. Nawa,

and growth. Ganon din po kay Noemi Atrillano na humihiling ng kaligtasan na nawa ay makakilala na po sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ang kanyang asawa. Sa mga may concern sa kanilang pamilya ang kailangan ng gabay, kailangan ng inyong pag-iingat sa kanilang mga pagpapasya, katulad ni Carmeline Garcia at ni Concepcion Balite. Panginoon, huwag po nawa ninyong bibiguin ang aming mga tagapakinig na ngayon po ay may mga kinakaharap na pagsubok ang kanilang pamilya, na ngayon po ay ang pamilya po ay hindi sama-samang sumasamba sa inyo. I pray that you will draw them closer to you and to one another. Kayo po ang maghari sa kanilang mga tahanan. We also pray, O Lord, na yung mga nagpapagaling ngayon, katulad po ni Evangeline Juan, si Ninita Manalo at ang kanyang asawa, si Paul Bacani, Alma Dison, si Jimeno Cordero, si Sister Mating at Libay Sarile, si Leonila Espirito. Panginoon, hindi man nila nabanggit kung ano po ang kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman. Pero alam ko po, batid po ninyo. Ang sabi nga po ninyo sa inyong salita, you know us, you know our frame that we are but dust. Alam po ninyo, hindi lang ang aming karamdaman, kundi ang punot dulo nito. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Kalakasan din para po kay Jerry na asawa ni Teresita de la Cruz. Salamat sapagkat sabi nga po ninyo, they that wait upon the Lord shall renew their strength. And also Lord, yung si Ajay na ang hirap, Lord, kumuha ng appointment sa doktor na kanyang nilalapitan, ang panalangin ko po, ma-schedule na yung kanyang kinakailangang check-up upang matukoy na kung ano po yung mas marapat na approach sa kanya pong karamdaman. Ganon din po kay Lolit Adia na nagre-recover ngayon sa isang dental, mula sa isang dental procedure. Aming Ama, hindi maubos-ubos ang mga may karamdaman na nanghihingi po ng kagalingan. Salamat kasi may assurance kami na kayo ang Diyos na nakababatid ng aming kalagayan. Sa mga panahon na nag-iisip po ang aming mga kababayan na nag-iisa na lang sila, walang tumutulong sa kanila, napabayaan na sila, ipadama niyo sa kanila ang inyong presensya. Embrace them with your loving presence na makita po nila hindi sila nag-iisang lumalaban sa mga ito, kundi kasama nila kayo at kayo ang makipaglaban para sa kanila. Sapagkat sabi nga po ng inyong salita, the battle belongs to the Lord. Lord, we lift up to you ang aming mga tagapakinig na OFW na nakamonitor sa mga nangyayari sa aming bayan at nag-aalala sa kaligtasan, kapakanan ng kanilang pamilya. Payapain din po ninyo sila. At makita po nila na ito po ay lalo lamang magpapatibay ng aming pagtitiwala sa inyo. Walang pagsubok na dumating sa amin na hindi pa naranasan ng tao. Tapat kayo. Hindi lamang po ninyo kami hayaang subukin ng ayon sa aming makakayanan, kundi sabay ng pagsubok, bibigyan nyo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Salamat sa pagkakataon na mailapit namin ang mga pangailangan ito at sa mga hindi po namin nabanggit. Alam ko po, Panginoon, bago pa man namin ito naipahayag, alam na po ninyo ang aming pangailangan. Sa inyo po kami umaasa. Sa inyo po kami nagtitiwala. At pinangawakan namin ang inyong pangako na anumang hilingin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ay inyo pong ibibigay. Amen. Amen. O mga kagapay, ang bilis ng oras, no? Araw-araw naman po ang hardin ng panalangin.
At napapakinggan po ninyo ito sa radyo, sa online, napapanood sa Channel 185 ng Signal TV.

sa pakipag-signal cable, sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Kaya samahan niyo po kami bukas. Ang ating hardinero sa Wednesday edition ay si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat, sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding hindi magkukulang.

0: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat

0: Bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, huling araw sa buwan ng Hunyo 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, pre-trial order sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio inilabas ng Senate Impeachment Court.
2: Bahagi ng EDSA paralisado dahil sa biglaang kilos protesta.
1: At sa kalakalan, taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inilabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., ipinadala ang order sa mga partido sa pamamagitan ng email at may mga hard copy na iyahatid at ito ay magsisilbing gabay sa takbo ng impeachment trial. Batay sa order, magsisimula ang trial proper sa Hulyo 6, ganap na alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules hanggang Hulyo 27 at ililipat sa alas 3 ng hapon tuwing Martes hanggang Huwebes pagkatapos nito. Sinabi ng Korte na pinanatili ang schedule ng House Prosecution sa presentasyon ng 4 na Articles of Impeachment alinsunod sa naunang desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng diskresyon sa prosecution sa presentasyon ng kaso. Ayon sa pre-trial order, may kabuuang 57 witnesses ang prosecution at 45 witnesses naman ang kampo ni Duterte Carpio, kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual, habang may 17 na common witnesses na kapwa isasama sa magkabilang panig.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pumayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pagbubukas ng nakaselyong Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng kanyang tax records at ng kanyang asawa sa kondisyon na isasagawa lamang ito sa executive session. Ayon sa House Impeachment Prosecution, hawak na ng Senate Impeachment Court ang naturang kahon na maaaring gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sinasabing naglalaman ito ng income tax return sina Duterte Carpio at ng kanyang asawang si Manases Carpio, pati na rin ng kanilang mga negosyo. Una rito, hindi pumayag ang depensa sa pagbubukas at pagmarka ng laman ng kahon bilang ebidensya, ngunit kalaunan ay nagbago ng posisyon ang kampo ng vice-presidente. Para naman kay House Impeachment Prosecutor Representative Laila De Lima, hindi na kailangan ng executive session para sa pagbubukas ng BIR box at pagmarka ng mga dokumento bilang ebidensya dahil karapatan umano ng prosecution na gawin ito bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang tampok na balita, bahagi ng kahabaan ng EDSA paralisado dahil sa biglaang kilos protesta. Ang detalye mula kay Jo Cabrera Alabastro.
3: Paralisado ang daloy ng trapiko sa EDSA at Ortigas Avenue matapos ang bigla ang kilos protesta ng mahigit 500 rallyista sa EDSA Shrine na naganap kaninang alas 4 ng madaling araw. Mahigit isang oras na hindi gumalaw ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng White Plains sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Apektado rin ang EDSA northbound at southbound na nakaapekto sa mga motorista at sa mga mananakay. Lalo pang bumigat ang sitwasyon nang iparada ang ilang puting bus sa gilid ng kalsada sa northbound lane at bumuhos din ang ulan. Dahil dito, nagsisikan ang mga motorsiklo at pribadong sasakyan sa parehas na linya ng EDSA Carousel habang marami namang pasahero ang napilitang bumaba at maglakad patungo sa kanilang destinasyon. Sigaw ng mga rallyista, ang kanilang kilos protesta ay para sa bayan at laban sa korupsyon.

0: Mga nagtalaga ang MMDA na mga tauhan, bagamat hirap sila sa pag-assist sa bigla ang bukso ng daloy ng trapiko. Madang alas 6 ng umaga nang muling buksan ang southbound lane at unti-unting bumabalik sa maayos na normal ang daloy ng trapiko. Para sa FEBC Network News, ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagulat.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Muling tumaas ang presyo ng langis sa pagtatapos ng Hunyo. Ayon sa abiso, itinaas ng Shell Pilipinas ang presyo ng gasolina ng piso at 65 sentimo kada litro. Tumaas din ang presyo ng kerosene ng piso at 22 sentimo kada litro. May dagdag presyo rin na 84 na sentimo kada litro sa diesel. Epektibo ang mga pagbabago sa presyo kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, simula Hulyo 1, tataas ang toll fee sa Star Tollway at SLEX para sa mga motorista na bumibiyahe patungong Southern Luzon dahil sa ikalawang bahagi ng aprobadong toll rate adjustment. Ayon sa Toll Regulatory Board, tataas ang singil sa mga Class 1, Class 2 at Class 3 na sasakyan sa mga rutang Santo Tomas hanggang Lipa, Lipa hanggang Batangas City, buong Santo Tomas City hanggang Batangas City, pati sa Alabang hanggang Kalamba at Kalamba hanggang Santo Tomas City ng SLEX. Sinabi ng Toll Regulatory Board na magkakaiba ang itataas na halaga ng toll fee depende sa ruta at klase ng sasakyan. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI na libre na ang mga bank transfer gamit ang InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1. Ayon sa BPI, tinanggal ang transfer fees bilang pagsunod sa bagong patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na naguutos ng patas at makatuwirang singil sa mga financial institution. Sinabi ni BPI President at Chief Executive Officer Jose Chodoro Limcauco na layunin ng libreng interbank transfers na gawing mas madali, ligtas at abot kaya ang digital banking para sa lahat ng Pilipino. Samantala, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na suportado niya ang hakbang ng BPI dahil makatutulong umano ito sa pagpapalawak ng digital banking at pagpapadali ng access ng mga Pilipino sa serbisyong pinansyal. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 28 centavos sa US dollar, 43 pesos at 18 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 39 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 32 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang low pressure area sa maybaybayi ng San Pascual, Masbate. Patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon sa Palawan. Ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.8 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 at lulubog dakong alas 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman Remulla hihiling na gawing state witness si dating DPWH Chief Bonoan sa flood control case.
2: Plunder charges laban kay Senador Rodante Marcoleta, isasampa ng Ombudsman.
4: At sa palakasan, EJ Obiena nakuha ang unang ginto sa 2026 outdoor season.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Hihiling si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Sandigan Bayan na i-discharge si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang akusado upang maging state witness sa 73 million pesos na flood control kickback case. Isinasangkot si Bonoan sa plunder case kasama sina Senador Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Ginasuhan ng mga akusado ng plunder na hindi pinapayagang magpiansa sa ilalim ng Sandigan Bayan 5th Division. Nakatakda naman ang arraignment ng kaso ngayong araw, Hunyo at 30. Sinabi ni Remulla na mahalaga ang testimonya ni Bonoan para mapalakas ang kaso laban sa mga pangunahing sangkot sa umano'y anomalya. Pinayagan na ng Sandigan Bayan ang hospital arrest ni Bonoan at kasalukuyan siyang nakakonfine sa PNP General Hospital dahil sa mga sakit. Nilinaw naman ng Ombudsman na isasagawa ang lahat ng hakbang sa korte at walang anumang special deals sa sinuman.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Samantala, isasampa ng Ombudsman ngayong Linggo ang plunder charges laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ang kaso sa umano'y hindi na ideklarang 75 milyong piso na campaign contributions kay Marcoleta. Sa sampahan din ang kaso sina dating kongresista Mike Defensor at ang negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Batay sa investigasyon, natanggap umano ni Marcoleta ang 75 million pesos sa tatlong pagkakataon noong Enero 2025, ngunit hindi ito na ipakita sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sinabi din ng Ombudsman na ang donor's tax para sa naturang halaga ay binayaran lamang noong December 2025 na itunuturing ng mga investigador na indikasyon ng umano'y pagtatago ng transaksyon.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Vice President Sara Duterte Carpio dapat personal na magpaliwanag sa Senate Impeachment Court sa umano'y pagtatangka sa buhay ng mga matataas na opisyal ng bansa ayon kay House Impeachment Prosecutor Representative Chel Jocno. Para sa kabuuang ulat, narito si Eddie Galvez.
5: Nasa desisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung siya ay tatayo sa witness stand para sagutin ang alegasyong nagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno, dapat personal na ipaliwanag ni VP Sara sa harap ng Senate Impeachment Court ang mga pahayag na nauwi sa impeachment charges sa umano'y pagtatangka sa buhay ng mga tataas na opisyal ng bansa. Sabi ni Jocno, nakahanda ang House Prosecution Panel na i-cross-examine si VP Sara sakaling magdesisyon magpatotoo sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Samantala, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, sinunod ni VP Sara ang kinakailangang isumiting sagot, ang Senate Impeachment Court na ang bahala mag-utos na personal siyang humarap. Nilinaw ni Tolosa sa ilalim ng rules ng impeachment court, kinakailangang parehong ihain ang sagot at humarap sa korte ang respondent. Aniha, positibong hakbang din ang pagpapalit ng posisyon ng defense team ni VP Sara sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue tungo sa transparensiya, makarang itong tutulan na buksan at markahan ng kahon sa pre-trial. Sabi ni Tolosa, inaasahang matatanggap nila ang pre-trial order sa lalong madaling panahon bago ang July 6 trial proper. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Ipinamigay ng pamunuan ng isang gumuhon na supermarket sa Barangay Kalumpang, General Santos City, ang mga natitirang paninda nito sa mga residente bago linisin ang lugar. Pinayagan ng store operations officer na kunin ng mga tao ang mga gamit katulad ng sabon, diaper at iba pang grocery dahil itatapon na lamang anila ang mga ito sa landfill. Pinahinto naman ang kapulisan ng pagkuha ng mga gamit dahil sa panganib sa kaligtasan at hiniling na maayos na lamang itong organisahin upang maiwasan ang aksidente.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Ipagbabawal na ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa klase sa mga paaralan sa Dumanhug, Cebu. Ayon kay Mayor Gangan Jika, ang polisiyang ito ay hindi kaugnay ng mga kamakailang insidente ng karahasan sa mga paaralan, kundi bahagi ng kanyang advokasya para sa edukasyon. Sa ilalim nito, kukumpiskahin ang cellphone ng mga lalabag at ibabalik lamang sa pagtatapos ng school year.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Magpapatuloy na ang regular na klase ngayong Hunyo at 30 sa Batangas City Integrated High School matapos ideklara ng paaralan, lokal na pamahalaan at mga otoridad na ligtas na ang naturang campus. Sinabi ng paaralan na isinagawa ang mga kinakailangang safety at security protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, empleyado at iba pang stakeholders. Nauna rito, sinuspinde ang klase dahil sa banta ng pamamaril.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Hinirang si Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng NLEX Road Warriors sa PBA. Inanunsyo ng NLEX na papalitan ni Alapag si Jong Uichiko at inaasahang pamunuan ang koponan sa paparating na Governor's Cup. Dating assistant coach ng Sacramento Kings sa NBA at 6 na beses ng PBA champion si Alapag at kabilang din sa 50 greatest players sa PBA history.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Nakamit ni EJ Obiena ang kanyang unang gintong medalya sa 2026 outdoor season matapos manalo sa Czesław Cebulskin Memorial sa Poznan, Poland. Umabot si Obiena sa 5.72 meters upang masungkit ang kampyonado laban sa 10 pangkalahok kabilang ang world number 21 si Piotr Lisek ng Poland. Nakuha ng Great Britain ang pilak sa 5.60 meters habang ang Italy ang nag-uwi ng tansong medalya na may kaparehong taas na 5.60 meters. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, DepEd pinag-aaralan ang mandatory bag inspections sa mga paaralan.
2: Mpox cases sa Pilipinas bumaba ng 79% sa 2026 ayon sa DOH.
4: At sa ibang bansa, aftershock yumanig sa Caracas habang tinututukan ang rescue operations sa Venezuela.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinag-aaralan ng Department of Education ang paggawa ng mandatory bag inspections sa mga paaralan matapos ang shooting incident sa Tacloban City. Sinabi ni Assistant Secretary Roger Masapol sa House Committee on Basic Education and Culture na isasaalang-alang ang laki at kapasidad ng bawat paaralan sa pagpapatupad ng nasabing hakbang. Bukod sa bag inspection, pinag-aaralan din ng DepEd ang paggamit ng walkthrough at handheld metal metal detectors sa mga eskwelahan. Ayon kay Masapol, inatasan ni Education Secretary Sonny Angara ang ahensya na unahin ang school safety at palakasin ang mga umiiral na security protocol. Samantala, nanawagan ng mga child rights advocate na unahin ang child protection at mental health services kaysa ibalik ang panukalang pagpapababa ng age of criminal responsibility.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, tutol si Senador Paulo Benigno Obam Aquino sa blanket ban sa violent video games kasunod ng panawagan ng Malacanang matapos ang school shooting sa Tacloban City. Ayon kay Senator Aquino, walang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa video games at school shooting batay sa maraming pag-aaral. Sinabi niya na mas mainam ang mas mahigpit na age restriction kaysa tuluyang pagbabawal sa mga video games. Dagdag ng senador, dapat ding higpitan ang access ng mga bata sa mature games sa mga tindahan at online platforms sa halip na ipagbawal ang lahat. Binigyang diin ni Aquino ang papel ng game developers at ng mga magulang sa pagprotekta sa mga kabataan at itinulak ang School Safety Act para sa mas ligtas na paaralan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Iniulat naman ng Department of Health na bumaba ng 79% ang kaso ng monkeypox o mpox sa bansa sa unang kalahati ng 2026 kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, 44 na kaso lamang ang naitala mula Enero 4 hanggang Hunyo 13. Mas mababa ito kumpara sa 205 cases sa kaparehong panahon noong 2025. Ininaw ng DOH na hindi nila inilalabas ang detalye ng bawat pasyente upang maiwasan ang stigma at sumunod sa data privacy laws. Dagdag pa ng DOH, patuloy ang monitoring ng mga LGU lalo na matapos ang mga ulat ng posibleng lokal na kaso sa Mandaluyong City.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Niyanig ng 4.6 magnitude na aftershock ang Caracas, Venezuela habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na lindol noong nakaraang linggo. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang aftershock sa hilaga ng Caracas sa lalim na 10 kilometro, ngunit wala namang agarang naiulat na pinsala. Samantala, ang pangunahing lindol noong nakaraang linggo ay nag-iwan na ng halos 1,500 nasawi at libu-libong gumuhong gusali habang patuloy ang rescue efforts sa La Guardia at iba pang apektadong lugar.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagkasundo naman ang Estados Unidos at Iran na itigil muna ang pag-atake sa isa't isa at nakatakdang magpulong sa Qatar upang talakayin ang alitan sa Strait of Hormuz. Sinabi ng mga opisyal ng US na pansamantalang hihinto ang magkabilang panig sa mga opensiba at muling papayagan ang malayang paggalaw ng mga barko sa naturang mahalagang daanan. Nag-ugat ang tensyon sa patuloy na palitan ng pag-atake sa kabila ng kasunduan noong Hunyo 17 habang nananatiling banta ang posibleng muling pagsiklab ng labanan kung hindi matutuloy ang usapan.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
4: Mula po ito sa Jeremias 29, mga talatang 12 hanggang 13. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong huling araw sa buwan ng Hunyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
4: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:55 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat! GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliranay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Akuin muna. Diba?
7: Teka muna, bago pumasok sa opisina, Pakinggan muna ang Pro Tips.
8: May mga taong nagre-resign sa kanilang trabaho dahil hindi na sila masaya. Mayroong hindi tumutupad sa kanilang mga commitment dahil hirap na sila. Mayroong mga umaayaw sa karera dahil pagod na. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon dyan sa iyong trabaho? Minsan, may mga pinayuhan ako na ang pagiging masaya sa buhay at trabaho ay personal choice. You may be working in a very nice company and still be unhappy. Happiness is dependent on happenings. Kapag masaya ang environment, kapag masaya ang mga nangyayari, doon ka lamang masaya. But I'd like to encourage you to consider this. Choose to be joyful instead. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." At alam mo ba kung nasaan siya nang isulat niya ito? Siya ay nasa bilangguan. Clearly, Paul discovered that regardless of the circumstance, one can still be joyful. Ano ang mga hakbang ng pagiging tunay na kontento at maligaya sa ating buhay at trabaho? Una, practice gratefulness. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas masaya sa trabaho nila. Sila'y nakafocus sa kung ano ang mabuti at magandang nangyayari. Napansin ko rin na kapag ang isang tao ay grateful, sa kabila ng mga problema nananatili siyang positibo at nakahahanap pa rin ng dahilan para maging masaya. Pangalawa, have a long-term perspective. Magkaroon ka ng pangmatagalang pananaw sa iyong trabaho. Kung magre-resign ka sa kada may mangyayaring hindi maganda sa trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal sa kahit anong kumpanya. Think long term. Ang mga problema ay temporary lamang at sa bawat problemang mapagtatagumpayan mo, you will emerge stronger, more mature, and wiser. Pangatlo, spread the joy. May mga taong tila ang kasiyahan ay ang magkalat ng lungkot o kaya naman ay galit sa kanilang mga kasama. Kung may ikakalat ka man, dapat ay kabutihan at kasiyahan. Simple acts of kindness in your place of work may be the seeds that will bear a more joyful environment wherever you are. Ngayong simula na naman ang panibagong work week, piliin mong maging masaya sa iyong trabaho at buhay. Practice gratefulness, cultivate a long-term perspective, and spread joy. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
9: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart? Valentine's Day noong taong 1972 nang unang nagsahimpapawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
10: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
11: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belhica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: 咱菲律宾的华人朋友，大家好。DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、俄乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
14: Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay, ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
15: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
16: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
17: FEBC.
16: Himpilang
17: 702 DZAM.
16: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
18: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
19: Oras na Pilipinas!

0: Live na live na sumasa inyo mula dito sa Makulimlim at may kasamang Ambon-Ambon at may kasamang paralyzed na traffic. Sa bahaging ito ng Pasig City, Philippines, sa taloktok ng One Corporate Center, kami po ang inyong mga kasama sa oras na Pilipinas, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ang nakaiwas sa traffic. Sorry to rub salt on your bone, pero mga bago mag-alas 5 na monitor ko, dumadami yung, biglang dumami tao doon eh.
0: Buti na lang naka-private ka. Eh yung mga naka-public na yun talaga ang ruta, wala.
1: Well, yung
0: na-hostage na sila doon sa baradong EDSA.
1: Yung carousel, hindi naharangan.
0: Mm.
1: Oo, ang naharangan, yung mga private.
0: Pero may nakita akong report na hindi na rin nga nagmo-move ang EDSA carousel.
1: Ayun, na malungkot.
0: Oo, eh kasi naman, di ba, bumulaga naman talaga itong rally. Saan ba ang rally? EDSA Shrine?
1: Sa may People Power Monument.
0: People Power Monument.
1: Oo, at unang balita ay puno yung White Plains, both lanes. Tapos nag-spill over sa EDSA. Tapos yun nga, yung mga hakot, mga bus yan eh, na dumating.
0: Pumarada nga daw sa gilid kasi.
1: Yun ang isang nangyari. So, nagpapagasolina ako bago mag-alas 5, baka 4:30. Mm. Alam mo naman tayo eh. No, kahit 3 oras na tulog ko. Nagmo-monitor.
0: 4:30, nagpapagasolina na siya mga kaagapay.
1: Kasi, tataas na, tumaas na.
0: Ah, okay. Barado nga daw ang carousel.
1: Oo,
0: sabi ni Ante Jo, isa sa mga naperwisyo. Pinuin mo. So ano nangyari? Nabalitaan mo na.
1: No, so ngayon, ang si Waze, ang sabi pa ni Waze sa akin.
0: Ano daw?
1: Sabi ni Ante Waze, maluwag pa yung EDSA southbound.
0: Mm.
1: So sabi ko, okay. Kaya lang nung bumabagtas na ako sa Commonwealth, sila nag-change ng route. Pinadaan na ako sa C5.
0: Mm.
1: Tapos sa may Pacquiao
0: dyan.
1: Good
0: for you. You have a choice. Pero yung mga kababayan natin, napapasok lang sa trabaho. Maagang umalis ng bahay. Naperwisyo.
1: Kaya nga eh.
0: Diba, wag naman sanang ganon. Kasi diba, ang pagrarally, dapat may koordinasyon yan sa ating mga kinaukulan. At nang sa ganon, makapag-deploy, diba na mga tauhan na magsasaayos dong lugar na pagdadausa ng kilos protesta.
1: Nagulat, na-overwhelm yung mga traffic enforcers, yung mga police, na outnumber sila.
0: Oh.
1: So dito magkakasubukan. Mm. Kasi ganito yan eh. Kung ang rally, walang permit.
0: Oh.
1: Ay, hindi ko alam kung ang People Power Monument ay
0: free.
1: Hindi ko alam kung free space yan.
0: Oh.
1: Pero kung hindi free space yan, dyan masusubok. Kasi wala hong untouchable.
0: Mm.
1: Dapat wala.
0: Eh sabi nga dito ni Ante, EDSA Shrine ang rally, tapos nakaparada sa gilid ang mga puting bus. Kaya kahit daw mga nakamotor, yan.
1: Ayan talaga, tricycle. Tito Benji, musura. Alam mo naman, nagbibisikleta lang yan eh.
0: Oo.
1: Tinanong ko na traffic ka, oo. Pambira. So kung talaga, kung mismo bitikleta,
0: natatraffic. Sa totoo lang, kaya namang lakarin niyang, kahit yung People Power Monument, hanggang dito sa Ortigas, yun nga lang po kasi, nataon pa umuulan.
1: Umuulan.
0: Diba? Umuulan.
1: Tapos, second day of the week.
0: Oo, kung hindi naman Ortigas ang destination mo, at papupunta ka pang Makati, alam mo namang lakarin mo yon kasi nag-gridlock, diba?
1: Ay,
0: so, perwisyo po talaga itong sorpresang kilos protesta na ito. Ang tanong diba sinasabi nila para sa bayan yon?
1: Well, kanina ayaw pa magpakila. Nung nagsabi sila na hindi kami authorized magsalita, alam ko na. May duda na ako kung anong grupo. Kasi ini-interview na nung reporter sa kabila eh.
0: Mm.
1: Bakit ito kayo nandito? Ay, hindi ko kami authorized magsalita. Alam mo na. Alam mo na na merong someone orchestrated this, someone influential, someone with the money to gather all these people.
0: Oo. Eh, kung para sa bayan yun, di ba ang mga ordinaryong mamamayan, sila yung bayan? Di ba? Eh, bakit tayo na nga yung ninakawan? Di ba? Tayo na nga yung inisahan? Di ba? Bakit tayo pa yung mapeperwisyo?
1: At saka kung totoo na yung sinasabing isang religious group ang pasimuno niyan, tandaan po ninyo, with all due respect, ang pagsuporta sa kapatid, hindi pangungunsinte. Ang pagkakaisa ay hindi pagtatakip. Yan ang ating dapat tatandaan.
0: Yes.
1: Kung may kaso, harapin. Wag hadlangan.
0: Diba? May proseso. Kung may proseso naman.
1: Wag hadlangan kung talagang nasa katotohanan kayo. Kasi yun daw pinaglalaban nila eh.
0: Sa tamang forum dapat. Tama. Hindi sa EDSA na napeperwisyo yung mga magtatrabaho lang naman ngayon.
1: No one marangal, is diba? Above the law. No one is above the law. At kung walang permit yung mga aktivista yung nakaraniwan, malamang di-disperse na yan. May siyempre, gagalang, gano'n daw. Pero alam nyo, hindi maganda sa ng Pilipino yung ganyang pag-uugali.
0: Try nating tawagan mamaya.
1: Oo.
0: MMDA o kaya PNP. Anong mangyayari? Tsaka ano na yung ginagawa ngayon, diba?
1: Oo, pasintabi lang naman po. Pero siyempre, hindi nyo rin mayaalis kung may mga hindi natuwa sa ginawa ninyo.
0: Kasi nga, may pasok ngayon eh. May pasok ngayon, naghahabol ng oras. Yung iba, late ng 2 oras. O sino makakaltasan ng sweldo doon, Pastor A, di ba?
1: Buti kung
0: hindi ka naman i-excuse ng kumpanya na na-traffic ka dahil may bigla ang nag-rally. Di ba?
1: Hindi pwede yun.
0: Hindi parang pwede. Hindi pwede. Kaya ang mga pangkaraniwang mamamayan ang napeperwisyo kapag ganyan ang ating kaparaanan.
1: Tama.
0: Diba?
1: Lagi natin isipin ang kabubuti ng nakakarami, hindi ang interest lang ng iilan.
0: Mm-mm. Yung pagbo-voice out, may pwesto din naman yan, Pastor A.
1: Tama.
0: Oo. So kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Teka, inom muna ako ng kape. Kakalma muna po. Ako po, si Pastor Eric Cortez.
0: Ayan o. So, eto, si John B. na traffic. Pati yung ating SG. Na, pati si Pare Koy nga na nagbibisikleta. Pero iwan, bisikleta na yun.
1: Kaya nga.
0: San ka pa, di ba?
1: Malupit.
0: Hindi rin makalusot. Bisikleta na po yun, ha? Ganon katindi. So, mamaya, kausapin din natin ang MMDA Metro Base kung hanggang saan ang inihaba nitong traffic dito po sa bahagi ng EDSA. Pareho, no? North and southbound.
1: Well, ngayon, sinasabi na paralisadong EDSA. So,
0: Nako. Tanong
1: natin sa MMDA kung pati yung southbound.
0: Oo.
1: Pero apektado yung southbound.
0: Southbound.
1: Kasi
0: yung northbound ba kasali? Kasi yung hindi, shrine at saka monument.
1: Northbound sarado na.
0: North?
1: Northbound yung mula Ortigas papuntang Cubao.
0: Uh-uh.
1: Ano na yan? Standstill
0: talaga
1: na yan. Ngayon, yung southbound, namomonitor ko sa mga kakilala ko na papasok ngayon, sabi nga niya sana nagdala ako ng biskwit. Kasi wala na sa lalabasan eh. Wala na lalabasan. Buti daw, 1 o'clock yung klase niya. Yung si kapatid na Alex Labor na magtuturo dyan sa isang eskwelahan, naipit na. At sabi niya, ito, papasok sa Makati to. So, until end, kamuning na raw eh.
0: Ang hirap pa nga nito, nangiengganyo pa daw yung mga realista na sumali na dun sa protesta. Huwag na daw pumasok.
1: May mga politiko akong nabasa na na nananawagan na pumunta raw dito sa EDSA. So mukhang may gusto silang lutuin, pero tatandaan po natin, matuto tayo na tingnan natin ito ba'y talaga yung kapakanan natin ang iniisip o nang iilan lang.
0: Ayan. So ano muna tayo? 2 steps back.
1: Tama. Wag basta-basta maniniwala.
0: Oo. Mag-obserba po muna tayo at mag-isip-isip.
1: Tama.
0: Good morning! Good morning pa rin.
1: Good morning.
0: 7:17 ng umaga. Ang lamig ng weather sa labas. Sarap pang matulog. Pero pagka ganito naman yung bubungan sa'yo, gising na gising ang diwa mo. Hello, Ate Karen. Kumusta kayo dyan sa Japan? Sa Tokyo, Japan? Salamat sa mga avocado. You know, meron akong pinapahinog na... Meron pa rin magandang balita. Meron akong pinapahinog na avocado. Mga 2 to 3 days siguro ay malalanta ka na yon. Thank you sa Damian family. Ano nila yon? Pitas sa puno.
1: Ako naman magpapasalamat.
0: Walang ugat.
1: Ako papasalamat ako kay Brother Winston at
0: kasi,
1: DJ Tugas kasi binigyan naman kami ng seedling ng avocado.
0: Ayun o, aabangan ko yan ah.
1: Alin pala? May time mo lumaki yung puno.
0: Paborito ko yan eh.
1: Ay,
0: paborito
1: oo.
0: Din ng asawa ko.
1: Guacamole.
0: Hindi lang ako marunong pumili sa tindahan.
1: Eh di, sabihin mo lang, walang ugat.
0: Eh, minsan di naman totoo.
1: Pwede po ba makabili avocadong walang varicose veins? Ganon.
0: Sabihin, maganda. Tapos pag nauwi mo na.
1: Hindi. Alam mo kasi, dapat pag namimili ka, naka-face mask ka.
0: Bakit?
1: Kasi yung sinabi niya maganda, hindi avocado, kundi ikaw.
0: Ganun ba? Huwag mo na nga ako binobola, umuulan na nga.
1: Hindi, kasi alam mo yung t-shirt na binigay mo sa akin kahapon. Abay, nagutom ako. Kasi iba't ibang sashimi yung nasa likod na picture eh. Tapos eh...
0: Damay-damay na to, no? Lahat tayo magutom ngayong umaga.
1: Tapos may binigay na kape si Auntie Heidi. Talaga namang lihigop ko. Ako'y gising
0: na
1: gising.
0: O si SG din, ha? Lapagan na ngayon ang pasalubong.
1: May tuyo.
0: Ang sarap ng pasalubong. Kaya lang di pa luto eh. Bagay sana sa panahon. Muwi siyang Bicol. 60th birthday ng kanyang daddy.
1: Masarap yan kapag meron daw champurado.
0: Ay, oo. Panalo. Uh-oh. Yung gatas na nilagyan ng champurado. Mas marami yung gatas kaysa champurado. Kanya-kanyang ano yan, trip.
1: Pero yung mga sosyal, katulad ni Sheki, ay Himalayan salt ang nilalagay sa avocado. Ay, sa champurado.
0: Pwede yun?
1: Hindi kasi, alam
0: Madamistas
1: mo ba,
0: maalat?
1: What's the logic behind ng tuyo? Oh. It amplifies the sweetness of the champurado.
0: Tuyo, salt.
1: Pwede naman. Pwede. Actually, may mga chocolate na may Himalayan salt eh.
0: Oo.
1: At meron na mga binibenta, di ba? Sea salt. Meron sea salt. Sa pagkaling yung salt? Sea salt na mga latte, mga ganon. Di ba? May ganon.
0: Alintong purple na yung sa'yo.
1: Anong purple?
0: May nag-message. Sino ba si Aga? Sino? Yung sa akin po, purple na. Sabi niya dito, alintong purple na avocado? Pulay violet na? Sobrang hinog na yon. O, sige po, sasamahan namin kayo hanggang 8:25. O, bakit?
1: Nilalala ko si JJ kasi binigpo.

0: Ali.
1: Ano, eto, eh dahil last day ng June, normally naman ang QOTD natin, paano mo ilalarawan ang iyong Hunyo? Ayun, ano ang highlight ng iyong Hunyo? Okay na ba sa iyon?
0: Pwede. Alam
1: as
0: mo
1: we wrap
0: ako.
1: Up.
0: Yes, ma'am.
1: Okay ka namang mag-violent reaction, wag ka lang magpa-paralyze.
0: Okay yan, okay.
1: Ayan na. So, Shecky, kaya mo na yan.
0: Kasi kanina, ang mas concern ko makarating dito. Kaya
1: oo
0: di
1: nga,
0: naalala
1: na nakaisip
0: kita. Ng QOTD. Actually, yun ang inalala ko nga.
1: Kung makakapaghardin ka. Pero pagpasok ko sa pinto, nakita ko pula ang ilaw. Sumakses si Pastor A.
0: Sumakses. Salamat kay Waze.
1: Buti na lang. Tama si Waze this time. Sige.
0: Then natuto ko kasi noong isang araw, nagtataka ko bakit si Waze sa iba ko pinapadaan na hindi ko usually tinadaanan.
1: Mm-hmm.
0: So hindi ko siya sinunod.
1: Mm-hmm.
0: Yung pala, siguro sabi ni Waze, bahala ka sa buhay mo. Naipit ako sa traffic nung ano, nung Sabado doon sa Pride March.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So kaya pala hindi niya ako pinadadaan doon sa usual na daan ko. Kaya sabi ko, next time susunod ako kay Waze.
1: Ayan. Good morning sa iyo na nanonood sa ating FB Live.
2: Good morning.
1: Sali din sa pagpapadala ng sagot sa ating QOTD sa ating YouTube channel.
2: Hello po.
1: Gayon din sa GCTV. Good morning. Sa Channel 185 ng Signal TV yan. At sa mga nakikinig sa radio at PM radios. Sa mga nasa biyahe. Balitaan niyo po kami.
0: Sa mga naiipit sa biyahe. Pakidoto, paki-comment. Tama, kung nasaan kayo.
1: Baka affected kayo. At ayun, sa mga nasa radio app, God bless you.
2: Happy listening!
0: Mm. Yan. At dumingin muna ako, baka mali na naman yung masabi ko.
1: Ang daming nag-harvest ng avocado, pati si Eloisa Bautista.
0: Oo, nandito po sa Batangas, ka-harvest lang po namin avocado.
1: Mm-mm.
0: Iba po palang feeling kapag free ang avocado. Gusto din namin yung feeling na yan.
1: Ang saya-saya ko, di ba? Kasi sinilip ko sila kanina, sabi ko, galingan niyo yung pagpapahinog. Excited na ako. Hinayaan ko lang sila.
0: Di ba ang hinog, ilalagay mo lang naman sa bigas, di ba?
1: Hindi ko alam. Hindi ko nilagay sa bigas. Sinayaan ko lang siya doon.
0: Ah, okay.
1: Tapos kinakausap ko.
0: Parang iba na yata yan.
1: Ayan, ang ating mga ka-team positive nakapasok din ngayong Tuesday.
0: Ito, muntik na rin to.
1: Oo naman.
0: Si Tito John B. Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: Hindi, ito hindi ko na-check kung nauna ako sa kanya o nauna siya sa akin.
1: Oo.
0: Si Shekinah Pastora Abalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Actually, may nagtanong na sa akin eh.
1: Mm-hmm.
0: Totoo bang pastora si Shekinah?
1: Ayan na ang mga naniniwala sa iyo.
0: Basta checky ko sakali na dahil sa mga sinasay ko rito, inimbita ka.
1: Mm-hmm.
0: Inimbita ka, tandaan mo lang. Huwag mo kaming kakalimutan.
1: Nabigyan ng avocado.
0: Kapag yan dumami ng mga guests, yung mga speaking engagements mo, tatandaan mo lang kami.
1: Sa Thursday, guest natin ang tatay niya.
0: Oo,
1: Pastor
0: nga.
1: Rally, pag-usapan natin yung kanilang campus ministry.
0: Hindi, Rally ang pag-uusapan kay Pastor Rally ha.
1: Pagamat pareho ng spelling, yan, abangan ninyo si Pastor Rally Abalon.
0: Alam mo, it took me some time to realize na related siya kay Shekinah. Ang bagay lang pick up.
1: Since birth.
0: Kailan pa? Since her birth. Alam mo, meron namin ko sila ng anniversary sila mag-asawa. Nagpa-selfie nga ako eh. Kasama rin natin si Doña Lourdes Desert Explorer Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Dating araw, dadagdag ko na rin. Doña Lourdes, Desert Explorer, the blogger Magtunaw. The travel blogger.
1: Uh-huh.
0: At si Shaira Sunshine Gabornes sa control at production side kahit na makulimlim.
6: Rise and shine with Shai.
0: Ah, ito. Nakapul na to. Pagdating, iba yung dating.
1: Kaya buti di mo binati. Happy birthday.
0: Or happy Valentine's. Sa radio TV side, si Sister Angelica Healthy Girl Kalayag.
7: Aagapayan ka, kaibigan.
0: Ala ko, naglo-low carb siya kahapon kasi nakita ko, itlog lang ang kinakain niya eh. Tapos hawak niya avocado. Sabi ko, wow, napaka-healthy mo talaga. Yun lang, wala sandalang salad. Siyempre po ang ating Bukawe, Tech People.
8: No problem.
1: Good morning.

0: ating mga ka-team positive, pati sa ating engineering group. Magandang umaga.
1: Oo nga.
0: Alcor, yes po, kumakain din ng avocado. Every other po ako nakain. Dalawang buo, maliit lang.
1: Uy, alam mo ba, nagugulat ang mga kano pag kasi sinasabi ko na nilalagyan natin ng kondensada. Kasi sa kanila, parang
0: pinapalaman nila kasi
1: sinasalad yan, and something eh, guacamole and guacamole.
0: Eh, dito po, talagang gatas. Yellow. Leonida, grateful and thankful siya sa Panginoon ngayong June dahil sa pahiram na dagdag na buhay sa kanila. June 16 ang anak niya, June 28 naman nag 76 years old na siya. Wow, kumbaga sa radyo, ako po ay nakikinig mula umaga hanggang gabi. CBC Bacoor City, Cavite ang pinanggalingan ni Ate Leonida Rubio.
1: Sabi naman ni Marita Gose, yung abukado ko hinarvest ng mga bata magnanakaw.
0: Naku po.
1: Sorry.
0: Ang ganda po siguro. Yung abukado ni na Doc Melody, gadangkal. Oh,
1: gadangkal.
0: Nagpadala pa ng picture, gadangkal na walang bunot. Di ba?
1: Kokin, gadangkal na walang bunot, hindi maugat.
0: Gadangkal niya sa
1: hindi,
0: picture.
1: Pero pag ganoon, wag mo lang isasagad yung kayod. Yung pag ganoon mo, wag mo lang isasagad.
0: Hello po sa mga may paborito din ng abukado.
1: Ayan. Sulitin
0: natin, parang uso din ang mangustin ngayon.
1: May tao bang ayaw ng abukado?
0: Hindi ko alam.
1: Wala pa ako nami-meet na taong ayaw na abogado. Ang ayaw, abogado.
0: Parang uso din ang mangustin ngayon.
1: Aba, talagang panahon ng prutas.
0: Prutas ano? Prutas season. Okay.
1: Well, bago ka bumili ng mga nabibiling instant-instant na mangustin coffee, ang alam ko, yung matatanda, yung mismong balat, yun yung pinakukuluan.
0: Oo nga.
1: Oo, yan.
0: May mga
1: pero bibili na lang ko ng instant.
0: Magkawika na muna tayo.
1: Tama.
0: Oo, ngayon po ay June 30, 2026. Agapayan mo kami dito sa Oras na Pilipinas sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Aking mga tungkulin,
2: sinusunod ko. Kawikaan, kayamanan.
3: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 19:5. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan, at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan.
1: Yan. Alam mo yung bulaan, di ba? Hindi yung pag naglalaba ka, bulaan. No?
0: Bulaan.
1: Ang bulaang saksi, tiyak na mapaparusahan. Alam mo, may kasabihan na yung lie has traveled halfway around the world while truth is still putting on its shoes. Nangalahati na ng biyahe sa buong mundo.
0: Umalagwa
1: ng kasinungalingan. Pero yung katotohanan, nagsusot pa lang ng sapatos. Pero tatandaan po natin, kahit na ho, mas madaling paniwalaan ng mga tao sa ngayon ang kasinungalingan, ang kalokohan. Pero tatandaan po natin, mananaig at mananaig ang katotohanan. Actually, bakit napakahalaga ng katotohanan? Kasi nga, God is the God of truth. So, narinig mo na yung mga term na your truth, my truth. College pala ako, may nagsasalita na nun, pero ngayon mas uso yun. My truth, your truth. Alam nyo po, ang truth ay hindi subjective, hindi personal, as in, ito ang version ko eh. Alam mo ba na ito, ano to, galing sa biography na sinulat bago siya namatay, at ito lang yung biography na hindi niya inedit para mukha siyang pogi. Yung si Steve Jobs. Na meron yung huli, yung puti, nakagalun siya, di ba? Ang isang problema ni Steve Jobs daw, meron siyang titang na reality distortion field. Ang ibig sabihin nun, meron siyang version ng isang kwento, tapos para sa kanya, yun lang ang totoo. Kahit na kasinungalingan yun. At maraming mga tao na may ganung tendency, reality distortion field, kung ano yung mas yung pinaniniwalaan mo, yung gusto marinig, yun ang katotohanan para sa iyo. Pero hindi yung ganon ang katotohanan. Ang katotohanan po ay hindi subjective. Ang katotohanan ay objective. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa radyo, palagi kong binabanggit sa mga lecture ko, na halimbawa, namamalingki ka, di ba?
0: Opo.
1: Talaga, ha? O baka doon ka sa mga grocery.
0: Namalingki ako.
1: By the way, bago ko lang makalimutan, magandang minsan pag-usapan natin dahil may problema daw ng salmonella sa mga nabibili sa mga talipapa ng mga manok. Yun ang balita. May study eh. Dapat mapag-usapan niya kung hindi totoo, mapigil agad kasi kawawa na may mga nagtitinda ng manok sa atin. Mm-mm. Kung hindi totoo. Di ba? Ang katotohanan, diba, mimili ka, kahit na sa tingin mo, kalahating kilo yan, kailangan pa rin timbangin. Di ka naman siguro papayag, no, na bibili ka ng karne, tapos sasabihin mo, kalahating kilo hong giniling, tapos binigyan ka, wala man lang timbang-timbang. Dapat timbangin kahit na sabihin pa nung matadero, isang dakot ko lang, alam po alam kung kalahating kilo yan, kung one-fourth yan, hindi. At kung duda ka pa sa timbangan, anong gagawin mo? Punta ka sa timbangan ng bayan.
0: Timbangang bayan.
1: Tama. Mm-mm. Kasi ang katotohanan po, objective, may sukat. So, kaya para sa Panginoon, ang kasinungalingan ay hindi katanggap-tanggap kasi ito'y pagsalungat sa mismong katangian niyang katotohanan. At kaya ho, dapat to, yung mga, sabi nga rito, yung mga nagsisinungaling, kung makalusot man kayo dito sa lupa, eh hindi ho kayo makakalusot sa paghuhukom ng Diyos sa mga tao po, sa paghuhukom ng Diyos sa mga taong lumabag sa kanyang kautosan. Nasa Ten Commandments to, di ba? Thou shall not bear false witness or you shall not lie.
0: At kaya tiyak, nga ngayon, di ba? Ang lakas ng mga panawagan, pagbibigay diin para sa accountability and transparency, di
1: pero
0: ba?
1: Para
0: lumabas ang katotohanan.
1: Tatawag ang accountability, pero tingnan mo yung sukatan, hindi yung basta ako, ano yan, guilty yan, o kaya basta ako, innocent yan. May process. Meron tayong paglilitis.
0: Correct. Yan ang ating paalala na papanahon galing sa Proverbs 19 verse 5, ang bula ang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Kasi kung false witness ka, pwede kang ma-perjury, di ba?
1: Oo. At kung sakali man makalusot ka, kaya ngayon parang ang ano eh, yung mga affidavit, parang wala nang saysay minsan. Dahil nga, meron nga iba, taga-pirma yung assistant nila eh. Di ba? Yung, diba? Ito ho yan ha, meron nung mga notaryo na hindi abogado mismo
0: wala
1: pumipirma.
0: Wala naman doon. Ako, nakakita na ako ng ganyan.
1: Oh, nakaranas na ako ng ganyan. Nag-isip ako, ikaw ba yung abogado? Bakit ko pumipirma?
0: Kinopya. Yung tumatatak. Diba? Nagtatatak pinipirma.
1: Kasama sa job description, kaya mo i-forge yung pirma ng attorney.
0: Huwag ganon. Okay, time check natin, 7:33. Eto na, ang ayan ating na kinaabangan update. Ano ba ang sitwasyon ngayon dito sa EDSA mula sa MMDA Metro Base?
4: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
5: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada
6: Metro Manila Development Authority.
7: Charlie Nosares.
0: Hi Sir Charlie, barado pa ba ang EDSA?
8: Good morning.
9: Yes, good morning sa inyong dalawa, ka Hayden, the Pastor Eric, ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, moderate to heavy traffic na po dyan sa may Kaingin hanggang MRT North Avenue Station. At muling babagal yan, dito na sa may Scout Borromeo, paakyat ng Timog flyover at tuloy-tuloy yan hanggang makarating ng Ortigas. At after ng Ortigas, maluwag ang daloy ng traffic. At masusundan na lang yan sa may Malibay. Sa Pasay na po yan, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound naman ng EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Taft Avenue. At masusundan yan dito na sa may Magallanes sa flyover. May pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Buendia MRT Station. Muling babagal yan dito na po sa may Orense sa Makati na. At tuloy-tuloy yan pagbagal yan sa may Guadalupe at hanggang makarating na ng White Plains hanggang sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo na kung saan nandyan nga po yung mga reliyista sa White Plains. After ng Aguinaldo, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Kaya't ang mga alternatibo nating mga daan apektado na rin dito sa may Katipunan, mabagal na rin ang daloy ng southbound lane mula po dyan sa may paakyat ng Aurora Katipunan na flyover. Mabagal na po yan at tuloy-tuloy hanggang dito na sa may Libisa Eastwood. At muling babagal ang southbound ang EDSA paakyat ng C5 Ortigas sa flyover hanggang sa may Lanusa. And after ng Lanusa, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Bayani Road sa Taguig ay mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may bahagi naman ng McKinley. At muling babagal yan sa may market patungo na ng dito sa may Lanusa intersection. Masusundan po yan na pagdating ng Green Meadows, moderate to heavy traffic na rin. Papunta naman ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Biserano at Katipunan Avenue. Maging ang mga motorista na nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat din ng Libisa flyover ay apektado rin sa pagbagal yan. Ang Ortigas naman natin, yung mga nanggagaling ng Rosario ay mabigat na rin ang daloy ng traffic dyan mula pa lang dyan sa may Rosario papunta naman dito sa may Ortigas sa intersection. And pagkatawid naman ng Ortigas, maluwag naman ang daloy ng traffic. Nagkakaroon pa rin ng pagbagal yan hanggang dito naman po sa may Green Hills. At yung mga alternatibo nating daan naman na kung saan yung mga nanggagaling ng Cubao, kakanan ng Santolan, mabagal na rin po ang Santolan natin papunta ng Ortigas. At maging yung mga, pero yung mga kakaliwa naman from Cubao, kakaliwa ng Santolan, maluwag po ang daloy ng traffic ng Biserano papunta dito sa may Camp Aguinaldo. At para dun sa mga motorista, pinapayuan po natin na iwasan muna ang magkabilang direksyon ng EDSA para hindi po tayo ma-late or maipit sa daloy ng traffic dito sa EDSA. At ang number coding naman po natin ngayong araw ng Martes para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sir muna ka Hayden, Pastor Eric, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie.
9: Apa.
1: So again, baka na-miss nung ating mga tagapakinig. Yung mismong area ng between Etsa Shrine at saka People Power, ano na yon? Gridlock na, sarado na o merong lane na nadadaanan?
9: Actually, ang close lang, Pastor Eric, itong White Plains, yung eastbound saka yung westbound. Pero itong EDSA northbound natin, Ortigas to White Plains naman, open pa rin naman ang traffic. Kaya lang talagang usad pagong ang kung lalagyan lang natin ang pagong yung ay talagang siguro mauuna pa yung pagong na makarating ng White Plains.
1: Baka susutak ano yung usad.
0: So ibig sabihin, Sir Charlie, nasa na yung buntot noon
9: ng EDSA northbound natin.
0: Yes po.
9: Andito na po sa may Orense, sa Makati.
1: Layo
9: sa
1: na, no?
9: Dati pong opisina ng MMDA.
1: Pero yung kabila naman, yung southbound, talagang okay pa, pero heavy, moderate to heavy, no?
9: Bigat din po yan, na mula po dyan na sa may Scout Borromeo. Talagang hindi rin, halos hindi rin po umuusad yan hanggang dito sa may Ortigas.
1: Eh, yung carousel, kumusta?
9: Yung carousel po ay ano naman po yan, open, maluwag, mabilis naman po yung takbo ng mga carousel bus natin.
1: Oo, nabigla, kanina na monitor ko sa balita eh, talagang nabigla yung enforcer eh. So hindi na niya talaga ma-handle yung biglang dami ng mga tao eh.
9: Yes po, pasado alas 3 pa lang po ng madaling araw eh, nandiyan na po nagsimula ng dumating yung mga kasama sa rally.
1: Paano yung mga nag-park sa kalsada, sa EDSA? Meron ba nakapag na bus?
9: Dito po sa kahabaan ng White Plains.
1: Doon nakaparada.
9: Yes, opa.
1: Okay, wala sa EDSA.
9: Wala po sa EDSA.
1: Ay, mabuti naman.
0: Okay.
1: Salamat Tito Charlie. So iwas na. So kung halimbawa pwedeng C5.
9: C5, yes po, C5 ang ating alternate route at maging dito sa loob ng Makati at Mandaluyong, pwede rin po kayong dumaan dyan. Kung alam nyo po yung mga pasikot-sikot ng mga ruta dyan para makarating kayo sa inyong mga destinasyon.
1: Yung all Christmas right. Lane na tinatawag, no?
0: Mabuhay lanes.
1: Mabuhay lanes. Christmas lane.
0: Thank
1: mabuhay.
0: You, Sir Charlie.
1: God bless.
9: Maraming salamat po at magandang umaga. God
1: salamat sa service nyo.
0: Happy birthday kay Nanay Liza Padil. God bless you po. Ang pagbati mula po sa inyong agapay ng sambayanan. And galing din kay Shaira. Happy birthday, Nanay Liza Padil.
1: Oh, may nagpapayo sa iyo. Huwag mo rin itatapon yung buto. Pero hindi mo itatalim.
0: Ng avocado?
1: Oo.
0: Anong gagawin?
1: Hindi, mahirap naman kung buto na isda yan.
0: Anong gagawin?
1: Pero nung high school ako, meron kaming naging study na ang buto ng isda, ano ba, tinik ng isda, pwede gawin tinapay eh.
0: Oh.
1: May way para gawin siyang flour.
0: Talaga?
1: Yes, pero nonetheless, ito, ewan ko lang, meron ka bang garden sa condo? Paso. Gawin mo daw tea, hiwain mo, then pakuluan mo siya. Ginagawa po ng mga moms dito sa HK, Hong Kong.
0: Wow.
1: Pwede pala yun.
0: Papray, 25th wedding anniversary ni na Vicky Brual. Congratulations. And shout out din kay Amy Ebrada, kay Kapitana Weng Cabal. Ingat daw tayong lahat kasi maulan. Tama?
1: Oo nga. Ayan, no, ilang building na lang nakikita ko sa labas, no?
0: Kanina tanaw pa yung pang-apat na building, ngayon yung pang-unang building na lang po mula dito sa Taluktok. Nang OCC ang aming nakikita.
1: Yan ang napakasarap na humigop ngayon ng mainit na ramen o bulalo.
0: Parang masarap pag ramen ngayon, ano?
1: Yes. Yes. Yung medyo spicy. Yung favorite ko, Tantan Men.
0: Oo.
1: Yan.
0: All right.
1: Pero ngayon, alamin naman natin kasi umuulan nga eh.
0: Oo.
1: So ano kaya masasabi ng pag-asa talaga inong palahon? Mula po sa tagapagsalita ng pag-asa, si...
0: Wala pa. Kala ko si Desa kanin. Wala pa. Ibang tinatawagan ni Shekinah. Pero may pag-asa tayo sa buhay.
1: Yan lang wala pa
0: yung forecast.
1: Si Raki, sorry, sobrang excited lang kasi akala ko nagta-transition ka na nung
0: yung building.
1: Anyway, sabi ni Raquel Scarlett. Uy, ganda ng pangalan na, Scarlett. Ang highlight ng June for me, yun, nakauwi ang anak ko at manugam from Dubai para magbakasyon.
0: Wow.
1: Napakasayang experience.
0: Mm-mm.
1: Ano ka highlight nga ng inyong Hunyo? Diba, mga kaagapay? At pakishare na lang po. Oh, sabi naman ni Mona Bilyasana, Ma'am Heidi, ang butong avocado, iba naman to, hindi siya. Ginagawa kong coffee sa umaga.
0: Huh?
1: Ako, meron bang avocado coffee?
0: Eh, sa kanya, ginagawa niya.
1: Hindi, ginagawa niyo pong coffee. Meron kayo, ginagawa niyong coffee o meron kayo nabibiling avocado coffee?
0: Buto eh. Siya na siguro, di ba?
1: Ano kaya yun?
0: Good morning kay Remedios Casiple sa Singapore. Eto na yung ating pag-asa.
1: Ayan.
0: Maghapon ba itong ulan-ulan na to? Si Ma'am Grace Castaneda, nasa linya ang ating weather specialist. Ma'am Grace, good morning.
1: Good morning.
8: Yes po, good morning din sa ating lahat. Ngayon nga po, maulan na panahon yung ating mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So dito po sa Metro Manila, maging sa Central Luzon, Calabarzon, Visayas, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, maulan po yung panahon na ating mararanasan. Dala po ito ng low pressure area. Paminsan hanggang malalakas po yung ating mga pag-ulan na na-expect po natin throughout the day. Magiging ganito po yung ating panahon. Kaya double ingat at maging alerto po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. Well, for the area of Palawan naman, maulan din po yung panahon, dala naman ng habagat. And for the rest of the country, kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly isolated po na rain showers due to localized thunderstorms. And yung low pressure area naman na minomonitor po natin, huling namataan sa coastal waters ng San Pasco, Kual Masbate. So tatawin niya po ito dito sa ating kalupaan sa may area po ng Southern Luzon, and then tumataas na din po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo. So most likely kapag exit po nito ng landmass or ng ating kalupaan, saka po siya magiging isang ganap na tropical depression possible kapag nandyan na po siya sa may area ng West Philippine Sea. But still expect po natin hanggang sa mga susunod na araw, most likely po by Thursday hanggang Thursday po, posibleng maulan pa rin dito sa area ng Metro Manila at malaking bahagi pa rin po ng Central at Southern Luzon at Visayas. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, maganda umaga po.
1: Ma'am Grace?
8: Yes po.
1: So hindi muna maglalaba ngayon?
8: Yes po.
1: Hindi makakapagpatuyo?
8: Yes po. Kung sa magsasampay po tayo sa labas at hindi po natin ganun na-expect na magiging maaraw po for today.
1: Oh, naku, yung sapatos ko kayang nilaban na ipasok kaya.
0: So itong mga nagra-rally, ma'am, talagang uulanin to?
8: Na-expect po natin talagang maulan po for the whole Metro Manila saka nearby areas po ngayong araw.
0: Thank you. Thank you, Ma'am Grace. God bless.
8: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Sana yung mga kababayan nating naulanan ngayon sa rally, wag naman sana kayo magkasakit. Dahil sa panahon ngayon, mahal magkasakit.
0: Oo, ma-absent din kayo. Sayang.
1: Oo, absent na nga sila ngayon eh.
0: Binabad daw sa... Uy! Efficacy
1: ang puto
0: ng avocado para sa sakit ng katawan. Taga Hong Kong naman si Mary Ann Punzalan.
1: So, pwede mo inumin,
0: ang
1: pwede mo ipahin.
0: Ang daming nagagawa ng avocado, di lang pala siya lalagyan ng condense. Ata na si Desa para mas marami pa tayong trivia na alam. Ito na ang kwento sa likod ng panibagong bandila.
10: Ticket lamang ang tinatanggap.
11: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
12: Lilipad tayo sa land na mayaman sa gold at uranium. Lourdes Magtunaw pala. Ready to share and explore kasama nyo.
13: Laging handang i-explore ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas. Handa na ba kayong lumipad pa Mindanao? Tara't samahan ninyo ako sa isang hidden gem sa southern part ng bansa. Walang iba kundi ang Davao Occidental! Nararamdaman mo bang napag-iiwanan ka na? Tahimik ka lang, pero may pangarap kang gustong abutin? Well, relate na relate ka sa probinsyang ito. Davao Occidental ang pinakabagong probinsya sa buong rehiyon ng Davao. Pero kahit bunsong anak, hindi nagpapahuli sa ganda. Noong 2013 lang ito naging opisyal na probinsya. Dati lang siyang parte ng Davao del Sur. Pero ngayon, may sarili na siyang bandera. Sa sobrang bago, parang Gen Z na probinsya. Fresh, fierce, at puno ng potensyal. Ang pangalan nitong Occidental ay Latin word for kanluran. Kasi nasa kanlurang bahagi ito ng rehiyon ng Davao. At syempre, Davao, hango sa lumad word na daba-daba, ibig sabihin, sacred fire. So yes, kahit bata pa ang probinsya, mainit ang potensyal. Ready ka na bang mag-explore? Sabay tayo sa mga underrated pero wow na destinations. Unahin na natin ang Balut Island para kang nasa Maldives pag pumunta ka rito. Crystal clear water, white sand at may volcano pang kasama. Nandyan rin ang Cape San Agustin Lighthouse sa dulo ng Mindanao kung saan makikita mo ang tatlong karagatang nagtatagpo. At syempre, ang Turtle Sanctuary sa Jose Abad Santos kung fan ka ng nature at wildlife. Dito mo makikita ang mga nesting pawikan. Para naman sa mga hikers at adventure seekers, Mount Latian Complex ang para sa inyo. May mga indigenous people rin, tulad ng taga-Kaulo, Balaan at Bagobo. Kilala sila sa kanilang makukulay na kasuotan, tribal music at traditional crafts. Kaya kung hanap mo ay culture trip, swak na swak ka dito. Now, let's talk about their food. Dahil alam kong hindi buo ang biyahe kung walang kainan. Mayroon silang sinuglaw. Ito ay combo ng inihaw na baboy at kinilaw na isda. Lasang-lasa mo ang Mindanao dito. Hindi lang yan. Meron ding tiyula itong black beef soup na may burnt coconut. Maanghang, malasa at kakaiba. At syempre, ang kanilang native chicken tinola na lutong bahay fierce. Perfect sa malamig na gabi. Mayroong binaki o sweet corn nila at ang sikat na durian at mangosteen products. Yan ang Davao Occidental. Hindi man laging nababanggit, pero pangmalakasan ang alok nila. Tahimik, pero hindi boring. Simple, pero sobrang ganda. Muli, Lourdes Magtuno po, winawagayway ang ganda at kwento ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
14: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
0: Thank you, Desa Girl.
1: Alam mo, hindi lang sa ang panalangin ko mapuntahan ni Desa itong mga lugar na to. Ang panalangin ko rin ngayon, pagkakita ko ng mga picture na pinopost niya, sana patikimin naman tayo ng mga pinapakita niya.
0: Yung pala damay tayo.
1: Siyempre damay tayo. Yung Sambuanga, yung pagkain na sa Sambuanga, may alam akong restaurant na nakasama sa Michelin
0: ang
1: Guide.
0: Ang di ko makalimutan dyan, Kuratsa.
1: Kuratsa.
0: Diba?
1: Hindi yan yung kanta, ha?
0: Hindi. Yung parang crab. Yung parang crab, diba? Hello kay Ate Marites Cantanero. Highlight daw ng Hunyo niya ay naka-attend siya ng ating anniversary at nakabili ng PM Radio at nakapagpa-pick sa ilang host. Ang saya-saya po. Thank you!
1: Highlight din namin yan.
0: Sa 79th ulit, ate.
1: Bago ko makalimutan, Ante Heidi, sa Sabado, speaker ako sa Amazing Grace Christian Ministries. Buong araw, 9 a.m. to 5 p.m.
0: God bless.
1: Sa ACCMI Pasita End Time Seminar.
0: Oh, wow, interesting.
1: Pag-usapan namin ng tungkol sa tinuturo ng Bible tungkol sa eschatology o last days.
0: Si Pastor Jerry Aguilar, one of the biggest highlights of my month of June ay
1: growing.
0: Both personally and spiritually. Nice. I had the opportunity to spend more time reading God's Word, praying, and learning valuable lessons about trusting His will. I was also blessed to encourage others through acts of kindness and meaningful conversations.
1: Praise
0: Sarap
1: God.
0: Naman nun.
1: Oo, tama. Magandang ano yan. Oh, highlight ko din yan.
0: Thank you rin, Pastor A, sa pag-share mo sa aming devotion kahapon sa AS team.
1: I think in my life, dalawang beses pa lang ako. Yung isa, chapel. Chapel, si Kuya Dan Cura pa.
0: Buong FTPC naman yun.
1: Si Kuya Dan Cura pa yun nandito.
0: Tapos
1: itong devotion natin.
0: Mauulit.
1: Sana hindi kayo nang talk.
0: Hindi, ang galing nga about being teachable.
1: Yeah, Apollos. Tapos ang highlight ko naman, yung seminar namin nung Sabado sa CLC Philippines, yung tungkol naman sa how to correctly understand the Bible. Yun yung aking Hunyo at yung nagawa ko yung aking proposal.
0: Ayun, no? Yung iyong dessert.
1: Pero sumulat na advisor ko, may pinadadagdag.
0: Ayan, dadamihan mo pa ulit yung mga English.
1: Kaya pag nakikita mo
0: sa dissertation.
1: Pag nakita mo naglalakad na bubulong-bulong, alam na this. Hashtag, alam na this. Kaya in-encourage ko sina Shekinah na mag-aral din. Para may mga kasama ako.
0: Para madagdagan pa yung mga medalya ni Shekinah.
1: Tama.
0: Ano yan? Ano ka? Suma? Summa cum laude. Yeah. Tsaka magna cum laude.
1: Malupit.
0: Diba? Malupit. Ako, tabing basurahan. Row 4, tabing basurahan.
1: Alam mo, nagsimula lang ako magsipag mag-aral nung ako ay nakakilala sa Panginoon.
0: Talaga?
1: Bulak-bulak ko eh nung...
0: Nagkakating ka?
1: Hindi. Iba yung pagkakabulak-bul ko. Nung pagpasok ko kasi ng high school, ang nasa isip ko na sa wakas makapaliligaw na ako.
0: Iba yung agenda.
1: Yun lang, yung pangliligaw is one thing. Yung mapasagot mo is another thing. Kasi nung high school ako...
0: Ang purpose mo naman, manligaw eh.
1: Hindi, pero manligaw, hindi magpasagot.
0: Hindi magpasagot na-achieve mo naman.
1: Napansin ko, yung mga nililigawan ko, ayaw nila kasi bawas ganda points na mapabilang ako sa listahan ng mga nililigaw
0: sa
1: kanila.
0: Grabe naman sila. Buti na lang.
1: Nabully tayo nung high school eh. Kaya nga maganda yung topic natin mamaya. May connect yan.
0: Tinatawagan na.
1: Dahil nga dyan sa bullying, it affected din yung aking mental health. Pero alam mo, ito no, don't write them off yung mga bully. Meron akong bully na nung high school, di ko lang naipagpaalam na babanggitin ko yung pangalan niya.
0: Pero banggitin.
1: Hindi na nga. Pero ito matindi ha, bully siya. In reputasyon niya ibang klase na yung teacher. Nung pumasok siya sa class, sabi ng teacher ganito, huwag ka nang pumasok, 75 ka na, pasado ka na. Basta ayaw niyo magulo.
0: Huwag
1: na lang siyang pumasok. Sabi, sige po ma'am. Tapos yung aming isa sa teacher namin na advisor niya, ayun, mababalit ko. Di ba? No? Eh, kinusap siya, ikaw ba? Si Ma'am Soriano. Sabi niya, ikaw ba? Wala ka lang pag-asa sa buhay? Wala ka lang plano sa buhay? Pinapasok siya. Alam mo ngayon?
0: Ano na siya?
1: Bank manager.
0: Aba, tingnan mo nga naman
1: sa
0: dyan,
1: ano, isa sa nangungunang banko ngayon, pero hindi BPI. Isa sa nangungunang banko ngayon. Grabe, at tuntuwa ako sa kanya. At ngayon din sinasabi niya, diba? Ako daw ng bully sa kanya.
0: Ayan yung your truth and my truth.
1: Pero yun nga ang point. Huwag natin i-write off yung mga bully na yan. Kasi kung yan, magkaroon lang ng chance. Mm-hmm. Ito to, sabi ni Francisco. If they have the guts to get into trouble, they have the guts to do what's best.
0: Correct.
1: And what's good. Kaya may pag-asa pa po yung mga bully natin. Palalangin natin sila.
0: Oo. Ate Helen Estromera, good morning. Keep safe dahil maulan nga daw mga kaagapay. Si LV Donato, biggest highlight niya ngayong June, yung anak niya, wow, nakapasa sa CPA board exam.
1: Congratulations! Sabi naman ni Faustina Habla, Pastor Eric, maloko ka pala nung kabataan. Hindi ako nabubully ho ako. Hindi ako yung maloko. Pero yung bully ko, may isa pa akong bully.
0: Dami mo naman.
1: Hindi, kasi nga, nerdy ako nun eh. Ngayon, yung isang bully, nung time na yun, nagkahamon na ng suntukan. Pag sinabi schedule, suntukan yan.
0: Talaga?
1: Sa labas ng eskwela. So, nung nagkakamay kami, nung siyempre, kamay mo lang, shake hands.
0: Mag-i-start na yun suntukan.
1: Alam, siyempre, gentleman. Pagkamay, sinipa ako sa masilang bahagi ng katawan ko. Tapos, talo, kasi nasuntok na ako, ganyan. Tapos, hindi lang natapos. Kasi mula sa di kalayuan, naglalakad na yung terror na teacher namin. Tags, buhan na lahat.
0: So, nagpulasan na kayo.
1: Ayan, at si lalim Evelyn na Tagalog daw, mo, pulasan na.
0: Oo, nabully din daw siya nung high school.
1: Yes.
0: Si Evelyn, ayan.
1: Ay, napatawad niyo na po ba yung bully? Sabi ni Ruva Laffer, ito, usapang prutas naman to. By the way, sabi ni Dayan Tugas, hindi lang avocado season ngayon. Hindi lang magustuhin season ngayon.
0: Grabe yung usapan natin ngayon, from bully to avocado. Nagagawa ng ulan at kulimlim.
1: Kaysa naman pag-usapan natin yung rally. Durian season.
0: Ay, sarap. Ako gusto ko ang durian.
1: Kumakain ako ng durian. Pero remember this.
0: Para din siyang creamy. Yes. Yung magandang durian.
1: Pero tanda mo to, ang durian po hindi mabaho.
0: Oo.
1: Kakaiba ang amoy. Kakaiba lang.
0: Ay, meron tayong mabati. Ayun. Ito si Shecky. Habang busy ang lahat, eto muna, ma-inspire sa gawang kabutihan, iyahatid sa atin ni Shekay na Abalon.
15: Pagkanto lamang ang tangi kong kayaman.
16: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabalik.

0: Masiglang araw ng inspirasyon na para sa iyo, kaagapay. Nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa, at your service basta't kinakailangan. Mabilis na rumesponde ang grupo ng mga Pilipinong bumberong nasa Japan matapos may mahulog na 2 years old na bata sa riles ng tren. Galing sila sa isang International Fire Chiefs Association of Asia event sa Nagoya at dapat sana'y papuntang Kyoto. Kabababa lang ng tren nang marinig ang sigaw na umano'y may nahulog. Noong una, akala nila'y simpleng gamit lamang, pero nakumpirmang bata na pala ang nasa platform. Agad silang nagpaabot ng alert sa gwardiya at hindi nagdalawang isip na pangunahan ni Fire Inspector Vidjo Anyumul na tubong tarlak ang pag-abot sa bata mula sa railway na aabot sa 3 to 4 feet ang lalim. Dahil sa presence of mind at willingness na makatulong, naligtas mula sa kapahamakan ang bata. Umani naman ang balitang ito ng paghangat pagpapasalamat mula sa magkahalong audience, Pilipino man at maging ang mga Japanese. Kaagapay, walang pinipiling lugar at pagkakataon ang mga aksidente. Minsan, kakatok ito sa mga panahong hindi tayo handa o hindi natin ina-expect. Nawa, gaya ng mindset ng Pinoy fireman na ito, lagi tayong to the rescue. May malasakit at kahandaang tumulong sa anumang paraan sa oras ng pangangailangan.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
0: What if akala mo paldo na pero napeke ka pa pala? Nabiktima ng modus ng peking payment ang isang tindero ng Malunggay Pandesal sa public market ng parang Maguindanao del Norte. Paano ba naman kasi ang isang simpleng araw ng pagtitinda na uwi sa peking transaksyon ng magbayad ng hindi totoong bills ang tila na makyaw na mamimili? Halos 2,000 pisong halaga ng Malunggay Pandesal ang binili ng customer na nakomotorsiklo sa